0: Rap Rock Progreso.
1: Oo.
0: Rangreta
1: ko si tatay di pinamigay pamati sa XFM. That's why nagkanto sa namatian niya. No? Nga may ara sang libre nga hat pangatag sa radyo. Ti, subong tay, hatag ko pamati ka na XFM sa una pa. Oo.
0: Oo.
1: Oo. Si Menson niya, si katropang Franz Andro Burgos. Sino pa kinikilala mo di?
0: Si...
1: Oo.
0: Wendell Valderrama.
1: Valderrama. Balinaryo. Oh, anyway, congratulations. Aring radyo, tay. Ang daan ng radyo mo itong ginano yo. Gindahatag di sa ito, no? Oo. Pwede man. Oo, pwede man, statay. Para makita, statay. Oh, pamatuod lang ni statay nga at least na pagkita agad sa radyo. Maka ano agad siya. Ihatag damon kay tatay ang radyo. Ari nga, akong nga model ho. Oh, si katropang Chris na, tay. Oh, congratulations. Amo ng radyo mo. Plus, kay nagkanto kay gindi, tagaanta ka sang Santon Plus Coffee Mix. Oh, ario. Nan.
0: Ihatag. Thank you.
1: Oh. Nan. Oh, congratulations, tay.
0: Oh.
1: Mga pika, okay na. High blood na, hindi pa?
0: Hindi.
1: Ah, hindi pa? Gajaging pa?
0: Hindi, kay gamaraton.
1: Gamaraton ka. O, nami ng kape. Para sa mga sports enthusiast naton. Oh, tay, thank you, Gid. Salamat, Gid. Pagkanto din, anong mambal mo?
0: Madam, Gid, salamat sa XFM radio station. Sa ila promo na napangatag radio.
1: Okay. Sige, tay. Halong tay, ha. Thank you, tay, ha. Salamat. Okay.
0: Salamat.
1: Okay. So, muna mga katropa, bilhin lang itong radyo mo sa kay, dira lang tay, bilhin lang daw. Okay na. Oo. Thank you, ha. Halong tay, gamaraton list lang tayo. Wala na edad mo, tay?
0: 71.
1: No. Grabe pa. 71 ka na?
0: Kuha na po, vegetarian.
1: Okay. Why na sang, Why na yan? Oh, araw? Amo na sa? Sige, kape namin na. Ay, thank you. Salamat, itay, ha.
0: Thank you, ma.
1: Oras, mga katropa, alas 8. Amo na ginambal natin sa inyo. Radyo, para sa inyo, mga katropa. Guba na radyo mo? Daan na radyo mo? Bailuhan ta na radyo mo? Ha? Okay. So, marikan ta na pinakamabalita na ito, mga katropa, sa aton nga patrol. Aryo, may pagpangawat sa ang motibo sa suspect sa pagpatay sa American National sa Banwasang Sibulan na tigayo na ni na hospital ni pagkinpatay ni ang isa ka American National sa Sibulan, mga kasama. Grabe man ba mga insidente. Pangawat gali, no? Kwantum lang ang balita. Yes, mga balita ni with katropang Franz Andro Burgos, mga katropa.
2: XFM Live Reports.
1: Katropang Franz, may aga.
3: Katropang Erwin, sa ato ni nga pinakalites nga update, especially dito sa natabo nga insidente na doon nagagaw na maging sa atensyon sa Bugos sa Puso, Pilipinas. Ang kamatayon sa isa ni American National kaginapati ang katropa Erwin, isang isa ka marine biologist.
1: Oy?
3: Tukon, ano niya, do scientist, bala?
1: Oho.
3: Kat professor.
1: Oho.
3: Sa isang ika bulutuan man sa dito sa Amerika. So, nakito na rin siya sa Pilipinas para ipakita ni katropa Erwin ang iyang pag-suporta, bala, no?
1: Kat
3: pagbulig. Sa pag-tatap sang palibot. Sila binagay ka trapa Erwin sa kadagatan.
1: Oo.
3: Sangga puso Pilipinas. Kasi kung madundumang kanido, naging advocate kini siya para ipakigmato ang kay Padilin. Bala ang mga mayo ang mga kadagatan sa kay Bayon sa especially sa Yalinga Presidya. So katrapa Erwin, yung kilalang ini nga Amerika National nga si Dr. Kent Carpenter. 73 years old katropa Erwin. Pero temporary nga nag-atener dere sa Negros Oriental sa Banwasang Sibulan. Pero katropa Erwin, why kini na lauban nga amo ni gali ang madangatan sa sining American National sa kamot sa sining mga suspect sang gab isang Hulyo 12 Domingo na katrapar Erwin no?
1: No.
3: So sang gab ito ang biktima nga si Dr. Carpenter ang nagalantaw sa television kuno katrapar Erwin sa kamot nga gabi sa sulod niya sang balayan ni no?
1: Mm-hmm.
3: Ang balayan ni arin ni sa isa ka sa division
1: mm-hmm.
3: mismo sa banwas ng Sibulan pero kung lang taon tang lugar katrapar Erwin do ka do separado si lang balayan do oh. Sa may do uphill nga portion
1: mm-hmm.
3: tang lugar sa subdivision kay do taas niya ang iyang balay mo no
1: mm-hmm.
3: do ang mm-hmm. na, nataas ang portion
1: to
3: tang sinabing subdivision
1: oo
3: so di kita Darwin sang pang nagalantaw ni ang biktima sa television
1: mm-hmm.
3: may ginarigar isa ni sa kalibing partner
1: mm-hmm.
3: nga babae nga kilala sa kay Aya Sabina, 34
1: mm-hmm.
3: anyos kata Darwin
1: mm-hmm.
3: kag sa labuto nga oras ng gabi, ginsulod sila galing sa mga suspect.
1: Oho. Uy.
3: Wala sa tangan ni destination, Drika Traparwin.
1: Mm-hmm.
3: Wala niya siya sa forcible entry bala.
1: Mm-hmm.
3: Kaya ang tirasa sang balay, doon kanubo lang.
1: Mm-hmm.
3: No? Posible nga mga suspect na nagsaka kag nagsulod mismo
1: mm-hmm.
3: sa balay sa sining nga biktima.
1: Mm-hmm.
3: Kaya ang pertahan dira sa may terasa katropa Erwin, pagkita ta na karon. Ang pertahan sa terasa ng balay sa biktima,
1: mm-hmm.
3: why na ganito nung ginasaraan?
1: Mm-hmm.
3: Kasi naman ba mga kabalo naman kita sa mga foreigner doon naga ano yung sinadaan niya do why hindi is na aware sa palipot nila.
1: Mm-hmm.
3: O kondo, amugin yung kultura nila yung kasalig sila nga posibleng hindi masila pagsudlon or kasi na nakata pa Erwin bala, no?
1: Mm-hmm.
3: Kaya may malayang intention na tingipan nga tao tinisan sa Amerika gani, duway na to gani mga kodal ang mga balay nila.
1: Oho.
3: Duwala ang mga pader bala, no?
1: Mm-hmm.
3: The same manika to pa Erwin sa balay sa sining ni Dr. Carpenter.
1: Mm-hmm.
3: Or ganika to pa Erwin, ginsulod ni, no? Ang tatlo ka mga suspect,
1: mm-hmm.
3: ang palay isang sining professor ka Trapa Erwin.
1: Oho.
3: Kag dito, natabo ang insidente.
1: Oho.
3: Ginaligar ka Trapa Erwin sa ato ni nga pagpakigaangot with Police Colonel Timar Alam,
1: mm-hmm.
3: ang Provincial Director sa Negros Oriental Police Provincial Office, Honor po.
1: Mm-hmm.
3: Ginaligar ka Trapa Erwin na doon paralyzed, but I don't know kung paano nila din paralyzed, kasi din lipong ni Nina, o kung din, ano dragon, tumba ko kung naging kasigo.
1: Oo.
3: O kung ano, pag-inabi ng mga pamagi para ma hindi ito makabatong biktima. After ito ka na Parwin, amo ito galing gilayo ng gintiro sa ulo. No?
1: Uy.
3: So, nga ito nga living partner nga ginaligar nga si Rina.
1: Mm-hmm.
3: Ang pinagbuhan ko kapo ng mga information ka na Parwin nga makabing niya nga person of interest.
1: Mm-hmm.
3: Pero, may mga ligasyon ang ini nga living partner sa gindalan siya ka Trapa Erwin kuno sa ospital.
1: Oho.
3: Kay ginaligar ni musla ni siya.
1: Uy. Pati
3: may
1: asawa.
3: May mga pasaga ang living partner ni Dr. Carpenter, no?
1: Mhm.
3: So ginaligar nga gini muslan sa gin abusuhan allegedly, no? Pero ka Trapa Erwin gin confirm sa aton kahapon ni Police Colonel Timar Alam.
1: Oo.
3: Ang ginbajanas, wak ang ini nga 34 anyos kalibin partner sang biktima,
1: mm-hmm.
3: negative sa Trapa Erwin sa sini nga ginaligar nga pagpagimulos.
1: Uy, from that statement, kay Tropang France, do ka duluda na, nagbutig na sa?
3: Oo, te. Pero, ka Trapa Erwin, kahapon, so, wala man nagas sira ang partahan sang Norpo
1: mm-hmm.
3: for all possibilities pala sa lakas ng investigation.
1: Mm-hmm.
3: Kaya nagpayagin sila kahapon kasi maging personal interest of interest na niya.
1: Mm-hmm.
3: Kahit ito, pati nga, lagi man kita nga why siya ginpatay. Tapos sa vagina swab na ginaligar mm-hmm. nga nag-negative pa.
1: Mm-hmm.
3: So, Katropa Erwin, ginpayag sa aton na rin ni Police Colonel Alam
1: mm-hmm.
3: na mahimo man ni siya na witness.
1: Okay.
3: Ang ining living partner.
1: Mm-hmm.
3: But, pinangla na ganyan nila, Katropa Erwin, sang duga pagiging mga detalye.
1: Mm-hmm.
3: Kaya ginahulat na nila, as of now, ang ininga living partner, survivor sa sininga na pag pagsulod sa balay sa sininga mga suspect nga makarecover.
1: Mm-hmm.
3: Kay dapati man sa karon si Police Colonel alam nga posible nga nakarecover na niyang 34 anyos yung living partner at ang biktima, no?
1: Oo.
3: So, di ka tropa, Irvin, sa dalayo ng investigation nila, rin nila nakita na hindi lang galit tatlong suspect.
1: Okay.
3: Nandig sa mga kuha sa CCTV footage sa balay ni Dr. Carpenter.
1: Mm-hmm.
3: Ang tatlo ka mga suspect na nakita mismo ni sa living partner,
1: mm-hmm,
3: may duwa pag-igali ka tropa, Irvin, sa guwa sa balay nga nag-aaman kahit to bilang lookout. No? So, sa diodos ang pagpatay kay Dr. Carpenter, yung mga suspected proparoy niya, nangawat, git sila yan, no? 75,000 pesos cash, isa ka laptop, kag isa ka binocular na ba lang, kay proparoy, ang doteleskopyo na lang ang duha kabilog, no? Amo nang ginkuha sa mga suspect after sang insidente, nga ginimo to nila sa balay mismo sa sininga American National na tropang Irvin.
1: Mm-hmm. Grabe ba? Mm-hmm. 75,000 na cash. Huwag pa nila abot sa mga ginkuha nila ka mga lata, gamit to.
3: Sa binocular naman itong ginkuha ka tropang Irvin mo.
1: Oo. Nami abisang lugar yun?
3: Oo, nami abalay.
1: Mm-hmm.
3: Nag-isa pa yan, no? Hindi ka dala ka to Farwin, amun na bala ka sirado, no?
1: Oo.
3: Kaya allegedly, itipayag sa to ni Police Colonel Alam nga ang mga suspect nagsaka sa tirasa. Kita mo ng tirasa?
1: Oo.
3: Doon ka nubo ng gani, no? Posible nga ti malabot sa mga suspect, mas siguro kung yung saklasan gina ni Labla.
1: Oo. O isa man sa mga angulo, ba si kila Labla?
3: Why, tinay ka balo ka to Farwin kung kilala sang, kung sinong nakakilala, dira, no?
1: Mm-hmm.
3: Kahit yung muna nila sa buong investigation, angot sa sininga katabuha krimen sa Trooper Irwin, dala sa bahin sa banwa sa Sibulan.
1: Mm-hmm.
3: Pero tayo sa karon, nagapabili ng ilang investigation na ongoing pa, ay hindi pa rin ka Trooper Irwin hindi ganyan silingkon ang ilang mga suspect. May mga involvement sa mga kaso sa pagpangawat dala sa lugar eh.
1: Mm-hmm.
3: No? Mm-hmm. Kag sa karon ongoing pa, even though nga ti may mga ano na sila, no? May mga lead na sila posible.
1: Mm-hmm.
3: Kaya ang mga suspect nung kata parmin daw, nakasukulumunit, ang iba nakakalo. So, posible nga ti nigiguro ba na ano ang ilang guya sa CCTV nga kuwa, nga nakwadra mismo sa sulit sa balay ni isang American National kata parmin.
1: Mm-hmm. Grabe, bansaw na tabos na ba? So, investigation, subong ang iyang asawa, katropang France?
3: Sa hospital pa, katropang Irwin. No? Confined pa. Kaya ginawalan niya makarecover, no?
1: Oo.
3: Okay, takabalo kay Masi kung din kastigo ni siya.
1: Mm-hmm.
3: Kahit sa iyang aligasyon to, ginimuslan siya. Ba't ginipayag rin sa ato ni Police Colonel Alam?
1: Mm-hmm.
3: Ito, nag-negative sa ang result sa vaginal swab, no?
1: Pero isa sa mga persons of interest?
3: Isa sa mga persons of interest, kinakabig siya mga person of interest.
1: Mm-hmm.
3: Pero kataparawin kung pag-gather din nilang gusto pagid ng mga detaliated information,
1: mm-hmm,
3: eh siya malang ning liabi mo.
1: Mm-hmm.
3: Sa investigation, eh kasi siyang buhay mo, siya nakakita.
1: Mm-hmm.
3: Nagbasi kataparawin siya maning maka-identify kung sino nyo yung mga persona.
1: Oh.
3: Pero makabig mo siya kung nung witness.
1: Oh.
3: Sa karon, ka of the as of this time, kataparawin, person of interest man ang nilang living partners ni Dr. Carpenter, Katropa Irwin.
1: Amo na yung matabo, Katropa France, kalawahin naman siyang imahin sa Pilipinas ni sa guwani.
3: Ati mo gina. Correct na. Kahit actually, si Dr. Carpenter, dugay na diya, Katropa Irwin.
1: Oo. Oh.
3: Kaya may mga kilala, kita galing ng mga environmentalist, kaya may upod sa mga picture.
1: Oo.
3: Oh. Which is the ginadayaw sa, tapos siya yan ibang advocacy sa palibot.
1: Mm-hmm.
3: Siya yan yung tinutuyo man sa, kung rin nga, doon ang manggat ng dari sa Negros. Eh, kasi ba si kita ay gurong dari lang sa Nagtiner. Kaya ba si kita ay dari nga patakom lang sa pilaka lugar dari sa Aton sa Negros Island.
1: Mm-hmm.
3: Ika ni Kato Farwin, may prehetya galing sa Negros ang patakom sa probinsya.
1: Oh.
3: Bangot sa may ayaho ni nga tinutuyo sa iba, no?
1: Oh. Kato pang Franz, kung makita mong balay, ano siya ng Hindi, though, typical nga bungalow, typical nga two-story, ano, balay, ang iya nga kudal, pwede sa kaon eh.
3: No? Correct.
1: Abri sa, hapo sa sudlon, do Amerika. Ang style, galing medyo taas-taas lang iya nga fence, abi. Pero kung lang taon mo, ang balaya, do ka hapos abrihon la, sudlon la. Kagwala sa panimalay sa kilid.
3: Wala ka proper window. Doon siya lang ganyan, isa ko lang taon ta bala.
1: Oo.
3: Eh, ang iya nga pagplasta sa balay, kasi bala, layo pa ni bala sa main entrance, kaya bala sa subdivision bala. No?
1: Eh, ah, subdivision ni.
3: Subdivision ni mo.
1: Oo.
3: Amo nang pag-discussion.
1: Mm-hmm.
3: Police Colonel Alam, Katropang Arwin.
1: Grabe man gini brass na no man yung mga tao man. Hindi lang nila ipakuyaan ng Pilipinas ni. Gibutang pa nila sa lain nga imahin ang probinsya.
3: Parang na, ito na nakabeses ka ang katraferwing ako na. Na may mga incidente yung involved ang mga foreigners, gina-hold up, ginakawakan, ang iba hindi pa kumporme, at yun pa. So ito yung isa-isa sa mga dako naman yung efekto. Negatibong epekto sa turismo sa pungsod Pilipinas. Kag mismo diri sa Apalman sa probinsya sa negros katropang Erwin. No?
1: Mm-hmm.
3: So, kamatihan ta, ang pahayag ni Police Colonel Timar Alam, mm-hmm. na provincial director sa Negros Oriental Police Provincial Office.
1: Mm-hmm.
4: We are open to any possibilities.
5: Yes, sir. That is why we considered him here first as the POI.
4: Okay.
5: As one of our POIs. But as the investigation goes po, since she is already showing kind of cooperation
4: okay.
5: to us. So, mm-hmm. siguro under shock lang siya. Siguro naka-recover na siya ngayon. We can now treat her as one po witness natin.
4: So yun sir, yung totoong nangyari na?
5: Sa kwan lang po sir is siya po yung talagang makapag-identify dun sa mga suspects po.
4: Totoo po ba sir na hinalay siya sir?
5: Ah, sir, ayun po yung unang claim niya siguro ay natimp lang siya. But based on the vaginal swab that pinakuha natin sa kanya, ni-request natin at pinundergo natin siya ng ganun, negative naman po.
4: Pero sir, yung motive talaga is ano, robbery?
5: Yun po talaga sir, nakikita namin motive sir, robbery talaga sir.
4: Okay. Pero sir, yung mga suspect, paano sila sir nakapasok sir na ano pa, pinili talaga buksan yung pinto ng bahay ng victim?
5: Sir, doon based doon sa ocular inspection namin, we haven't seen any indication of a forcible entry. Okay. But meron pong part doon sa bahay nila na may open terrace sa taas na pwede pong akyatin. Madalas daw po yung pintuan doon sa terrace, papasok ng bahay, ay madalas pong hindi po yun na nalalak.
4: Posible na umakyat yung mga suspect?
5: Posible po, sir. Posible.
4: And then, sir, pag pasok nila without any hesitation, binaril agad yung foreigner?
5: Yes po. Para bang kinuhan muna nila yun.
4: Uh-huh.
5: Yun muna ang pinaralize nila para talagang magpuan sila, magsaksi sila doon sa pagnanakaw nila.
4: Ano po yung sir yung na-recover, sir? Anong caliber?
5: Based doon sa ballistic examination po ng suko natin ay caliber 45 po. Okay. Doon sa nakuhang bullet, fired bullet, nakuha doon sa crime scene.
4: Sa ngayon, sir, may person of interest na kayo?
5: Sir, sa ngayon, we are now in the process of identification of positive identification of the suspect, sir. So, we cannot divulge it yet, so right now. Ang doon pa po, sir, sure that we are going to give any updates.
4: Those suspects, sir, are you might connect into some other robbery incidents din dyan sa lugar?
5: Yes, sir. As soon as one, we can apprehend them, we will conduct another follow-up investigation, sir.
4: How do you assess their group, sir? Ano po ba? Organized po ba sila? Or just isolated group lang na gusto lang talaga na ano, nagnakaw?
5: Initially, sir, parang yun lang ang nakikita namin. But again, sir, there are still a lot of other possibilities.
4: Okay. So, tatlo sila talaga, sir, no?
5: Yes, dun, sir, sa nakuha namin, nakita namin CCTV footage which is still under under forensic examination. Lima po sir, lima sila.
4: Lima sila. So tatlong nakapasok, dalawa sa labas.
5: Malamang po sir, ay tatlo lang po ang nakita nung babae.
4: Yung dalawa sir, parang lookout.
5: Yun,
4: parang lookout sir. Sa investigation ninyo sir, baka matagal na to na binabantayan ng mga sospek ang bahay ni Mr. Carpenter sir.
5: Malamang po sir, malamang kasi maliit lang kasi siya na regulated na subdivision.
4: Okay.
5: Unregulated na kwan, subdivision.
3: Ketra pang Arvin, Recollect Colonel Timar Alam. Ang Provincial Director sa Norpo.
1: Mm-hmm. Grabe ba? Why pa rin mga dakpan, no? Ang mga suspect so far, Captor Pag-France, no? Why pa sa mga lead, no?
3: Kaya doon nga may CCTV, but do medyo challenge, but to identify.
1: Oo.
3: Meaning ng mga individual.
1: So, oh, kaya paglatako ka Tropang France, lapit sa malapit, yung may kilala ang mga suspect. Una, they know the terrain, ang exit kag area where makasulod, no? I don't know, kilala man sa mga asawa, no? Pila ka mga anggulo nga gina-day-day man natin, di? Sa pagpatay sa isa ka foreign national sa Sibulan. Kung kilala siya, nakasulod siya sa ano eh, nakasulod siya, I don't know kung nag-attack class kaman siya, pero the thing is that nakasulod siya dito sa terasa to. Kabalo sila sang pasikot-sikot eh. May makwa man CCTV, pero hindi makwa sang hindi mahiturahan. So do basi bla, basi kilala mo eh, basi may basi tagdara man lang or basi may nakasulod dira sa una tapos na kabalo na sa alagyan sang ano sa ang sang sabalay.
3: Yo. Posible gina, no? Siya mo na sa kanila kapag ginaano sang kapulisan, ginagather pa ginang mga dugang mga detalye. Para matumbod gina kung sino ning mga persona nga sa record sa kamatayon ni Dr. Carpenter, no? So, ang gawin investigation and kinanglanan gini isang dugang gini ng mga panaysayon dikan sa 34 anyos ni Milibin Parker ng biktima.
1: Balaan ta niya. Anyway, para yun, mag-Japan investigation sa pulista, no?
3: Oo. Parang nga ka-4 main case, gina-update na natin. Kaya nagtupo na ganining Police Regional Office ng Kasalan Region sa SITG. Para matutupan ni ang ining kaso ni Dr. Carpenter. Eh, dito na glano, ginihingihan ng insidente. Ganyan patayin siya sa sulod yung iyang abalay mismo.
1: Oo. Ako lang confirm lang katong pang France, makadto namin sa banyang pungsod nga, mabalsla, hindi na safe ang probinsya, ang Pilipinas, ginapamatay, di ba, foreign nationals. Tapos, marine biologist na siya, no?
3: Marine biologist. Siya katropa Irving.
1: Profession to nga daan,
3: no? Foreign siya sa, ano, dito sa US, kaya doon taga Virginia, USA ni siya eh.
1: Gani. Balanta niya.
3: So, tika na parang may update na ni Prantay to time ang kaso ni Dr. Carpenter. Nagpasalig mo ng Roy Rayar, pagpangunod na ni Regional Director Police Brigadier General Romano Cardinho nga masolusyonan ni Kagma Sulbar. Kagma-aresto ka na parang ng mga persona sa likod sa sining pagpatay sa isa ni ka American National Dress sa Banuwas ng Sibulan. Kaya naman rin naman yung update sa patrol yun sa katropang France ng Burgos yung mga bukol-bukol sa lawas magtumang sa Santo Plus Gold. Para sa nag-augil ng Pilipinon sa Pilipinas, XFM News.
2: XFM Live Reports.
1: Balik tayo mga katropas, pagpakalagin natin, oras natin is 8:23 sa aton nga palat ng tunan, Dries Bullseye. Ang pinaka-concern lang natin, dali mga katropa, ang itsura sang probinsya sa mga turista na nagkakanto di, no? Kiti, for sure, malapta naman din sa mga kapungsuran nga o isa ka foreign national nag-tiner sa Negros Island tapos nag-patigayon sang ako nagpakabuhi, no? Nakapangasawa, naka-live-in, nakakita ko sang live-in partner niya. Oh, nagbakal sa propiedad pero ginpatay. Ito na, bla. Ang igos ni resultas ni mga katropa, budlay eh, no? Bugat eh. So, kinakalan ta lang, siguro mga kapulis nito double time eh. May special investigation task force naman. So, ginibo ini mga katropa, ang kapulis nito, angot sa ining foreign national nga, napatay, ginpatay. Pero isa ka mga bagay, bilang mga katropa ko ng taon ta, malapit sa malapit, basi iklalam lang. No? Malapit sa malapit, basi mga sirkulo man lang nila, na nakasunod na sa balay. Ang CCTV, wala, hindi ba kwa sang insakto, hindi ba kwa, I don't know, kung makapagwa, gimana na ito, makapapapulisan. Because importante na sang CCTV nga makitaan, no? Pero makasulod siya, kabalo sa sang lagyan eh. Sa paglagtaw pa, kabalo sa sang iyang sudlan, no? Even though, let's say for example, let's say for the sake of argument, ginsaka ito, pero kabalo sa kundin sa magi. Ha? So, malapit sa malapit ba si nga may ara sang mga suspect nga nakaagi sulod na da? Kag na lantaw na ang alagyan sa kining balay. Or, kung hindi ginpasulod sila, kag naghimo sa ilang kalakasan kontra sa ining foreign national mga katropa. No? Sa nahambal naton, gusto natin i-portray sa bilog na kalibutan sa mga kaupo, mga kauturan ta, nga mga foreign national, this is an isolated case. No, sa nagakalatabo diri sa Negros Occidental, ang problema kay ti paano kadasig ang aton nga mga otoridad sa paglaot sa mga suspect, mga katropa, sa pagpatay, tungod sa pagpatay sa isa ka foreign national. Now diri matest man aton nga kapasidad sa mga kapulisan naton, kung paano aton inisolbaron, no, subdivision ekonomo. Pero kung lang taon mo, mga katropa, ang lugar sang nanuntaran sang krimen, kaligwa, no, layo ang antad sa mga panimalay. Pagkatapos overlooking lang ang dagat ang mga katropa dito sa amunay ginapakita sa mga foreign nationals mo, no, nga linong lang, wala sang gamo kung ga edad kinadaan ang inner peace mo. Importante na si mo, bata-bata ka, di pa club-club ka pa, kanto ka pa sa mga party-party, mahilig ka maglagaw-lagaw. Pero pag edad mo na 50, pag edad mo na 60, mga katropa, ma-value mo na ang talinong mo, ma-value mo na ang imong privacy. Sa una, okay lang ito yan, mahambal ka nga ng mahambal ka nga, okay, nang daw ka sa jaman lang, makanto ko sa barkada ko para pa-music, para sa jaman ko, blah, blah, blah. Pero punto is, pag kanto ka na sa edad nga, taas-taas na, ara ka na sa middle ages, mga katropa, nagbag-o na siya. Kinahanglan mo na sa linong lugar, gusto mo na maglagaw sa mga, magtiner sa linong mga lugar, mga katropa. Wala sang sabad, wala sang andar sang salakyan, wala sang gahod sa mga tao, no? Because nga gina-value mo na ang imong ang kalinong, no? Amuna bal nila inner peace, mga katropa. And siguro mo man nga nakita sa isa ka foreign national nga nag-invest sa nagbakalsa sang iya propiedad dito sa isa ka lugar sa Sibulan. Way man ni kabalong isa ni, no? Nga himuan sa sang kalakasan sa mga uhot-uhot na rin sa Negros Occidental, mga katropa. And again, depende niya sa aton mga kapulisan kung paano nila solbaron ang ini mga kaso, no, sa pagpamatay, mga katropa, sa isa ka sa mga foreign national nga ari sa probinsya na aton mga katropa. No? Ang aton nang di gusto ipakita, why naman tamay mo, hindi naman balik ang kabuhi sang ining foreign national. Ang aton naman ang, ang kadasigon sa pagsulbar sa sining krimen ginhimo sang pila ka mga kriminal, mga katropa, kay kung nahimo ni nila, malampasan ni nila, mga katropa, tapos hindi sila madakpan, mahimo na nasa daw ano daw formula na bala, hindi magli kaya sa pulista na maglaot sa muna, no, mahimo ta sa mga kalakasan naman ni the same format, the same nga plastada, the same nga sorry, no? So amo na, no, tanaw-tanaw pinaka mga latest, mga katropa, sang sinang ginapatigayon nga imbestigasyon sa kapulisan ta angot sa pagpatay sa isa ka foreign national, mga katropa. Oras naton 8:30 na sa pagpangaragad ta sa aton nga paratuntunan diri sa Bull's Eye. Good morning lang sa aton nga mga katropa, sa kay Sir Jelwin, no, kay paring Vincent ho. Morning, dasun bulan install na ang bag-ong bishop sang Bacolod nga si Bishop Louis Galbines. Kagabula naman sa tigriwi. Huwag ka paiguro sa kabatsag sa tigriwi. Kami ang kakaririwi na ni Ato ni Bulsani. Taas nga mga braklon. Taas nga nga mga presyosang basic nga ginakilanglan nato na loud-loud, Sir Vincent, no? Bugat na gamat, amat, bugat. Sir Tristan Yat Gula, good morning. Salamat, gaya nagdaog ni Saho. Ti, paano mo ni i-claim, sir, ang imong gindaog di? O, nga radyo? We have Ma'am Jovi Sarji Amodente. Watching live with you at work while having lunch break. May aga. Salamat, Gid. No? Direkta, nagpuyo niya sa New Zealand, mga katropa. Si Ma'am Jovi Sarji Amodente. Si Leah Lubrado, sa Ma'am Leah, ambalya ng Bugana, Kabuganaan Festival, no? New Zealand. Ang Oja, kay mga katropa, nag-angkon eh sa pila ka mga opinion, pila ka mga clash, no, sang istorya sa pila ka mga kulturan, tas kumakalat ang pagbag-o from Ojakan pagkadto sa Kabuganaan Festival, no. Yung correct, no, parindugan ni Mayor Benji Miranda, sing Ojakan Festival, ang essence niya is not Ojakan gidman mo, no, ma-Ojak ikaw. Kay ang esensya is Ojakan, sinadya tungod sang harvest nga na kuha sang aton pila ka mga kulturan da. And every barangay sang kabankalan mga katropa may ginapresentada nga mga produkto nila. So it's all about the harvest, no? It's all about the joyous celebration of victory, no, kag harvest, no, sang mga patubas dito sa kabankalan. Amo rin kinsakyan ni Mayor Benji Miranda, ti ginlain ang esensya mga katropa, pero ang konteksto kuno mo Japan na o ay Japan pagbag-o, ngalan na lagi bag-os na, pero mga katropa sa mga ano ya, sa mga istoryanta, ang pag-ilis abis ang ngalan, mga katropa, big deal ni para sila ya. No? And that's why mga clash na, may ara sa mga opinion nga dapat reflective ang ngalan sa istorya, sa practice, kag tradisyon, sa mga pumuluyo sa isa kakahiwatan nga ginakantuan, kag ginaselebrar kada tuig. Amo na kuno dapat, no, pero ti parindugan to ni Mayor Benji Miranda sing di oh, no, nga ti bag-uhon ta na siya. Why ta man naging dula ang Ojakan, no? Ang Ojakan may araman ng Japan daw, daw isa na bala daw dala man ang Japan bala sa celebration do ang Ojakan ara man sa Japan, essentially but ang alan nang sa celebration ba ko yakin bago kay kuno sing nila ang kabuganaan is amon isang reflective sa ginahambal nga harvest abi sang pinakamakuturan ta sa kabankalan, no? Daw mo nabing paglantaw. Now, ang pila ka mga bagay ginalantaw din is ang practice sa mga kauturan ta. May ara na Ojakan parade, no? Ginarepresentahan sa pila ka mga institution, no? Eskwelahan, no? Nag-compete na. Ga-intrama na. Sa mga parades na mga katropa, kay celebration, mga barangay. Pero kung nang taon siya, ano gid bala ang esensya sang Ojakan or Kabuganaan Festival mga katropa sa mga kabarangayan, no? Kay kung nang taon ta, ako amo ni observation ko ha, sa pagselebrar sang Ojakan Festival mga katropa, may mga displays sa mga produkto sa naglain-lain ng mga barangay sa kabankalan. Ginapakita na may pinya, may arada sa mga prutas, kagkunano pa, no? Pero ang observation, hindi man yung produkto nila tanan, no? Hindi man yung amunay ang source of income representing sang isa ka barangay. Nagpakita lang da, daw kina-display lang siya, no? Para may prutas lang, may aras pakita da. Nami ni Tani, kung may aras ang mga barangay, amugin ang produkto nga source of income. Like for example, dara sa Daan Banwa. Ang Daan Banwa, damo na da sa mga punong. So, pangisda ang ilang produkto dira sa tropa, no? Ang ilang source of income, no? Dira sa Daan Banwa. So, maging reflective na sa tani, sa pakabuhian sa tao, kag status ang income sa barangay mga katropa. Which, amuna tagaan sang representasyon sa Ujakan Festival. So, may mga realignment, abi. Why man tayo problema? Why man tayo problema pagbago sa ngalan? Pero importante lang, may ara lang sang ginakabig ka na representasyon ang ngalan ng mga katropa sa pangabuhian, sa mga kauturan natin, mga residente natin sa mga barangay. No? Why man a question? Kabuganaan or Ujakan Festival? Essentially, this is just a celebration. This is just a name. Ngagin practice sa pinakamakauturan ta, tira kagin ginsilibrar sa pinakamakauturan ta sa kabankalan, no? Ang problema lang, nagahulog sa politika, no? Nga ginahambal nila ko, no? Nga na politika, bla? Nga gusto tabunan sang bag-o sang administrasyon ni Mayor Benji Miranda ang agi sa mga nag-agi ng mga leaders, mga katropa sang kabankalan, no? Daw amo nang sistema abi mga katropa, no?
6: Mayor Miranda.
1: Oo. Istoryahan kami mga katropa sa sining bagay because nga ti pinakaimportante gid lang nga makuha natun ining pila ka mga makabit natun esensya, no? This is Kabuguran Festival and Ujakan Festival mga katropa. And ginaistoryahan ni sa medyo may ara sang may ara sang mga posisyon ang aton nga barangay, aton nga syudad angot sini mga katropa, no? Para talakayon ang para islan, para bag-uhon, para ibutang sa insakto perspektibo ang ining selebrasyon sa Charter Day sang ara ni sa sang aton nga celebration diri sa Kabankalan mga katropa. We have on the line, we have Mayor Benjie Miranda sa aton linya. Mayor, may aga si Katropang Wina.
7: Katropang Wina, good morning.
1: Oh, daw na hidlaw mo ta mayor si mo ba? Mayor, we have the celebration. Anong ngalan gid subong? Is it Kabuganaan Bugana Festival from Ujakan?
7: Well, may combination rin siya, no? Sa Ujakan, kambunan kita una to Kabuganaan Festival.
1: Oo.
7: So, ang purpose kasi ni sa Kabuganaan Festival is to celebrate, no, ang Kabankalan gali, rich gali sa kultura, ang tradisyon.
1: Mm-hmm. Oh.
7: So, example, ang ini daw logan pattern natin kasubong sa panahat.
1: Okay. Oo. Oo.
7: Kung sa panahat ang PBLG, no, yung may mga people festival.
1: Mm-hmm.
7: Nag-pasundayag sa Ilangan, no, na yung pakitisok sa Ilangan festival. So, mm-hmm. Ang sa ato naman ng subo.
1: Mm-hmm.
7: More than a half sa aton mga barangay may hara mga festival.
1: Mm-hmm.
7: So, hindi mm-hmm. mo naton nga sinin ko na hindi natin kami pagpapakita sa hindi lang sa mga kabakalanon. Kung tataw natin wala nga ang iban nga mga kabakalanon, wala yung kalibot sa itag sa mga 32 kamarangay.
1: Oo. Yeah.
7: Mas mapagisin nga celebration, no? Sa pagpakita, no? Sa mga festival nila.
1: Mm-hmm.
7: Yung ano na ito, no? Sa mga barangay, may mga pag-design.
1: Oh.
7: Sa ila, pagpakita sa ila nga mga festival sa ila barangay.
1: Oh, nami ni Mayor, because we're trying to realign sa from ngalan pagkanto sa bagong ngalan naman, pero essentially amo man sa Japan it's a gin-synchronize lang natin kung ano ang pangabuian sa mga barangay, kultura sa barangay nga iselebrar natin during the festival, Mayor.
7: Yes, kay kung tanaw natin ang ina pa lang ang title nga Ujakan iya na sa ano eh ang original sila isang ang GPS Kabankalan ang pagkabalon natin.
1: Oho.
7: So gin daw gin para na sa Smart City.
1: Mm.
7: So ang ako po mga subo. Na ampo kita ka naton color kay do explanation.
1: Oo.
7: Nga nga nagsilibra, nga nag-inodjak kita. So, nag-inodjak ang kamanggalan, tumot siyang buka na agad siya.
1: Oh, the harvest, yeah. Oh.
7: Yes, kay all example ng kung dito ka sa Barangay Magdalio, mayara na sa, mayara sila sa Bailungan ng festival.
1: Oo.
7: Kumanto ka naman sa Barangay Tabugon, mayara ka na Habog Festival.
1: Oo.
7: Kumanto ka naman sa Barangay Tampalon, mayara sila Tapas Anin Festival.
1: Oo.
7: Sa Salong Anihan Festival.
1: Oo.
7: Tatlo ka naman din sa Piyak Lasay. Uringaw, may harapin na sa Gabukan Festival.
1: Yeah, yeah. Oh.
7: Pagkanto naman, balik naman din sa Tapi, may harapin sila sa ay natawag na ito nga, Papisik Festival, which is manok. Manok nga din na Papisik nila.
1: Oho, oho.
7: Pagkanto ka naman din, ahog ka naman sa Barangay Kamansi.
1: Oo. Oh, oh.
7: May harapin sila yung Ibos Festival.
1: Oho. Okay.
7: Mga pagsama, balik naman din sa Piyak naman ng area sa Barangay Talawan, sa akong barangay. May harap kita ito, Balasahanay Festival.
1: Oho.
7: Same way, may harap man sa proper, no? Ang Talupang Hill, may ibang-ibang festival. Ang Binikwil, may Stikwil Festival. So, kada mo ang mga festival sa mga barangay. Nga gusto natin ipakita, yung amunigali ang kamangkalan.
1: Oho. And essentially, ang practice natin sa Ojaka na muman Japon, araman Japon, ang atun parades, anong mga events pag indugang diri, Mayor?
7: Oo, balik ka, indugang ko lang sa ano.
1: Yes, yes, go
7: ahead. Ara kita ka ng 17. Ang 7, daw 6 dira is private school, which is mag-compete sila sa Ojaka.
1: Okay.
7: So, may Ojaka sila, Ojaka Festival.
1: Oho.
7: Since wala sila sa barangay na may festival. So, ang 10, may 10 nga tribes o 10 nga barangay nga amo na siya magpailin sana isang kabukanaan.
1: Okay.
7: Ang music nila is kung ano itong ilang festival, amo man ang ilang pagigamit ito.
1: Okay. So, tanan nga mga barangay daw, no festival of barangay sa Mayor.
7: Yes, oo.
1: Nagitipon sa isa ka-celebrasyon, ah. Oo.
7: Then, ang aton nga, no, may napakita nga daw mabudol fight nila.
1: Oo.
7: Ginano ko pang schedule sinya kung sa Augusto, basi, overcrowded na, sa klase nga may, since nga may ano pakita, nga may presentation. So may ara kita nga ang pagsaka barangay ang among ginaplano man sila.
1: Oho.
7: Na mamutang man kuan kami may leoniterio stands for unity or Oho. United.
1: Oho.
7: Sa pangkalan para ano na siya. Then mamutang na mga pagkaon. Na welcome magkaon da. May ara na bisiliksyon o ano na nga mga pagkaon na. Puso, siguro puso ang amon ni sir para hindi mahamo ang sampag. Hindi na daw mo sampag. Oho.
1: Oho.
7: Kaya kung ano nangyara namon nga pwede namon na i-serve, no, na makakaon ang amon mga bisita.
1: Oho. Mayor, I need to ask you this. This is nothing about politics. Kaya ti, why niya politika di? Kaya daw galaptang sa pinakamang social media nga may aragin gusto mo tabunan ang legasiya sa iban nga mga nag-agi alkalde. So, this is about you. Sa pagtadlong sa insaktong selebrasyon para sa kamangkalanon.
7: Yes, wala ang itan. Kwan nga mag-iilisan para lipatan ang mga ano. Ara na sila eh. Kwan na siya kabahin na siya sa istorya sa sudat sa kabangkalan. Nangin kabahin sila sa kadalagaan ang past administration. Wala ko na sila ginagawa. Ginakilala natin sila para sa akong isa sila ka institusyon na dako man ang ilaambag kung ano ang nalabot sa sudat sa kabangkalan sa sudo.
1: Oo.
7: Gani, wala kita sa rason na kumbaga dulaon sila sa sa libro, no, sa istorya sa sudat sa kabangkalan. Ang goal ng itong disubong is kumbaga inabalang i-upgrade na ito ang atong festival.
1: Oho.
7: Kung itawagin ng continual improvement. Mm-hmm. So, ako na, kung ang sinulog sa kabangkalan, way back 1976,
1: isang
7: natawa ko, ano man lang to ang ilang mga steps, ano man lang ang ilang mga fracture, ano, so, kung, gasto kita milyon para dira.
1: Oho.
7: Kaya gusto nato ng pakita. Kaya gintagaan nato ng dami pa nga ng maging colorful ang atong festival.
1: Oho.
7: Kaya kasubong man si Ray. Kaya ang purpose na, ang purpose niya ang pag pag nato ng celebration niya o kapag showcase niya.
1: Oho.
7: Is to promote kabangkalan. Kaya para maka pagpakita sa mga damo para mga turista.
1: Oho.
7: Local and mga foreigners way.
1: Yeah.
7: So wala pa di ang intention na umalain nga motibo nga dulao ng ilang alan. Ilang alan na kabilog na kabutang para na nasa City Hall ilang alan kung hindi naman ipatan sa mga katigulang.
1: Toho. And then, Mayor, what do we expect for the celebration? Do we have artists? Do we have activities na naka-line up? Sino
7: makanta? Yeah, may damo man ang mga artist. Hindi ko lang anay man, okay? May isupan ako ng mga schedule activities.
1: Oo.
7: Then may kaga po, launching sila. Wala ako kaya nag-send ako sa National Executive Committee, National Executive Committee sa League of Cities of the Philippines. So, nag-attend kita sa Cebu. Para may advance kita na mga ipaluan kung ano ang mga proyekto o mga dapat ka panimuon mga implementation plan ng project para sa aton na sa aton na siya sa kamakalan.
1: Mayor, I'll give you the floor. Would you like to invite Negrosanon ang malabutan sa pag broadcast natin subong for the celebration of Kabuganaan Festival, Mayor?
7: Sige, salamat, Fairwind. Sa tanan ng mga listeners, no, sa nagpamati isubo ko sa station, ako din nag-invitar sa inyo sa pag-bisita ang atong festival o ang among 29th Carter anniversary mag-umpisa sa July 27 and among highlight sa August 2. So kung gusto nyo mapatsyagan o ma-experience siya ining first time na matabo na ining Kabuganaan Festival nga mayara kita nga sano-salo no? Walaupun kita na sa plaza magkaon masimat tayo Manila ang magsita so lagaw ba bisita na sa sudan sa Kabangkalan kada inyo git mapatsyagan kan maintindihan nga mayari gali kami ng sarisali ng kultura ng tradisyon. Nga, baga, wala pa madiscover sa iba. So, welcome ka mo, kag salamat gid. God bless everyone.
1: Thank you, Mayor Binji. Salamat gid. God bless, sir. Thank you.
7: Salamat. Good morning.
2: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
1: Inyo naman batian mga katropa si Mayor Binji Miranda sa Kabangkalan. Amuto galit ang ang Kabuganaan Festival nga daw gin realign para ma may representasyon ang kada barangay base sa ilang kahiwatan sang festival nga nagarepresentar sang ila mismo kultura at tradisyon. No? So Kabuganaan Festival mga katropa. But ang Udyakan Festival maudyak sila because nga may celebration, no? May harvest mga katropa. Essentially amo na hambal naton blood. This is nothing about name, eh, no? Why man ay problema yung ngalan. Pero essentially, ang pinakaimportante na makatag sang sadya, tao, no? Makatag sang makatag sang tawag sini sang kasadyahan sa tagsa-tagsa mga katropa, no? So masugod na sa, no? Pero pinaka-highlight sini August mo makanto kanto katropang Chris. walang tao to kun tilawan ta naman yang Kabuganaan Festival. So sa Southern Negros mga katropa, Kabangkalan. Abi niyo Kabangkalan, di ni basta-basta ang sentro sang Mabinay kagaban kanan mga katropa. Amo na ni ang sentro man sang Negros Island Region, no? O galing tingala kita nga ang opisina wala naka-sentro man sa kaban kanan. Dapat ara na damo, no? Ara na da mga regional offices na to mga katropa. Because from ang lapit sa oriental kag sa occidental mga katropa dira sa Kabankelan. So I don't know kung what will be the future of Kabankelan if ma institutionalized na gid, no, ang opisina sa mga regional offices nato diri sa Negros Island Region. So mga pirak mga bagay mga katropa ginalantaw naton diya. So mga kuturan naton sa ano sa Kabankelan mga abyan, we will update you sa mga nagkakalatapo ang kasadyahan dira sa Kabankelan mga katropa. All right, oras naton 8:50 sa aton palatuntunan. Mabriel Obrado, good morning ang balya sinya. Ang lapas ba choy hinahanap dahil original. May ginapasiringan kay gid jamam. Di ni maka-access ang manamit ni Batsoy. Sang lapas Batsoy, may arad na sinyo. Pablia, may aga. Rihanna Jastro, hambalia. Sige, thank you, Gid, sa kagapon sa radio. Isa man ka ako ka nagdaog sang radio, pero diri ko lang kwaon kay Pastor Winston. Oo, pwede, Gid, ma'am. Oo. Kagalayo na, Bibakulod. Yes, ma'am, pwede, Gid. Oo. Sige lang, no problem. Mga class members ta, magrasyahan kini sa radyo ni. Jelwin, good morning, salamat Gid. Okay, morning, thank you sa pagpamati. Padayon Japon mga katropa, mga radyo nyo da, mayara ka mo radyo. Pa ano lang, pa balo lang ah, no? Kung ano ang inyo po, hindi da nga kung guba na radyo nyo, islan ta bago? Kamiyon ta? Paanan ta? May ginatagan ta di si Ma'am Checo Balangalan niya. Ari di ah, kagapon. Nga okay. Ma'am Marivic Jory, still monitoring Bangga Tutong 3 sa Barangay Frisa. Thank you. Maswing kami dabla, ma'am. Say mo. Remain Mamilya, Hambalya, Singa Junior Alegria, King Kong alias Iget sa Sitio Tubod, Barangay Makagahay. Good morning. Salamat, Iget. Thank you. Sa kapihan sa overflow, nakatutok mo sila. Si Bonbon Acosta, dira sa Tulaho. Thank you, ha. Morning. Ma'am Shirley Arevalo, good morning to all listeners of XFM, katropa mo. Okay, thank you. Si Sir Lloyd Navales na Elvira Gilogo, Junior Alegria, nakatutok sun siya. Ah, si Ma'am Jessie Petiluna sa Sampaguita 2. Kapon, Ma'am Gapamati, ka pala? Thank you. Salamat, Gid. Nakatutok man sila sa XFM. Thank you. Okay. Ang iba, why di ka-comment, oh? Yeah, may nag-message sa ako. Sige, ma-comment ko, Tani. Galing, hindi ko kabalo magamit Facebook. Basta may edad-edad ka na gani. Level up ka man. Kay kabudlay man ko kisa, mga bata, teki na kayo sa mga social media, no? Karon, kung hindi ka mag-tons na, ang problema, brad, na hindi mo maintindihan ang ginobra nila. So, taguan kanila. Anan kanila. Maintuan kanila. No? Pero kung kabalo ka gani, ang mga kabataan, kitaga mo na sa sige, abots mo ni Mama Earth ni ang akon gina akon galaw-galaw di. Pagkatapos communication nyo, no? Ang ato mga kabataan subong, nag-depende na sa social media mga katropa eh, no? Ang ilang communication. So, I hope nga testingan taman. Ma'am Lia, gani, oh, kabalo mag Facebook, ga-comment-comment gani eh. Oh, di ba? Oh. Oh, di ba? Oras na mga katropang 8:54 sa aton pagparaga diri sa aton platunan. Sa aton programa sa Bullseye, mga biyan. Base sa mga kuturan tao, gusto ko mo magpalabot man sa inyong ano, may ara na may ara sa mga

Gusto mo magdaog, pero tsakto ka lang magtani ba? Madaog ko ba? Tani ba? Puro lang tatani. Ang problema, kiti puro tani, huwag mo nag-intra. Himo kami sa entries nyo. Amo niyo, para maghimo kami sa entry nyo sa aton nga Santo de Next FM Libolibong Papremyo. Sa isa ka envelope, mga katropa, may mga proof of purchase kita nga ginapaintra para sa promo. Isa ka blister sa Santon Gold Capsule. Isa man ka blister sa premium D-free soft gel capsule. Isa man ka blister sa Turbo Food Supplement for Men para sa laki ni. Why na niya kinanglan si katropang Chris? No? Pungko po lang hakbot na niya. Isa man ka blister, mga katropa. Okay, 5 sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Pwede nyo na mahimo entry. Kung nagapulo pa nga, pika mo, pwede. Pwede na sa mga katropa nga i-ano nyo. Tawag sini. Gamito nyo birang entry. Alright? Paano maghimo sa entry? May pala kamang kuturan taga pamangkot sa niya budayan kung maghimo entry kay Dokarikot. No? Simple lang, ma'am. No? May white envelope ka na, white legal size envelope, isulatan mo na sang imong ngalan. O, una, sa babaw nga bahin, Santon and XFM libo-libong papremyo. Okay? Sulatan mo na siya. Pagkatapos, sa dalom nga bahin, sentro nga bahin sang, ano, sang envelope, sulatan nyo sang inyong ngalan, no, address, contact number, kag pirma. Oh, amo na pila ka simple. All right. I-drop mo na ang isulod mo na ang imo entry, like for example, isa ka blister sa Santon Gold, isa ka blister man sa Premium B-Free, isa man ka blister sa Turbo Herbal Supplement. Ang blister man sa confused ka mga katropa. Ang blister sa Turbo Food Supplement, duwa na nakabilog ya. Okay, so pwede na na sa kung nagkapangapi ka mo, 5 ka sachets, no? Sang Santon Gold Coffee na ihulog nyo, ibutang nyo sa sobre. Tapos, amo to? Sulatan nyo sa ngalan, address, contact number, kagapirmahan. Okay? Ihulog nyo na sa mga drop boxes sa XFM. Kung kabalo ka mo sa kabakalan, ara da ang XFM. Ang bakulod, may ara man ta sa XFM. Dari mga katropa, may ara na sa tawag sini. May ara na sa mga drop boxes, no? Nga ginabutang da mga katropa. So, this is now ang promo sang Santon kunsang Yes to Health kag XFM Philippines. Pila ang weekly entries naton, no? Ang weekly entry nato mga katropa, weekly price naton maghahatag kita sang 3,000 pesos. All right, 3,000 pesos pwede mo madaugan sa weekly draw. All right? Sa ato naman nga grand draw mga katropa, may ara sang third prize nga 20,000 pesos cash panghatag natin na. Okay, may second prize kita nga 30,000 pesos cash, no? Panghatag natin na. First prize nato mga katropa is 50,000 pesos cash. All right? 10 consolation prizes mga katropa, 5,000 nga makuhaon man naton sa mga gin-drop na mga entries. Like for example, naka-drop ka sang first, second, third nga entries. Sa grand draw, kwaon man na siya namon. Dayon, kwaon na siya. Amo man na siya ang paintrahon ta. Amo man na siya ang kwaon bilang magdaog. So, meaning, kung nagdaog ka na sa weekly draws, may mga entries ka pa, nga ginhulog mga katropa, may chance sa pasigapon nga magdaog ka. Na? Para sa mga kuturat ka, huwag pa ka-intra, intra na kamudaan. We still have weekly draws nga pagayimuon sa mga XFM station. So, before it's a grand draw, dapat makahulog na kamas mga entries ninyo so that ang chance of possible, ang chance bala nga magdaog ka sa grand draw sa lagko nga price may araw, may dako nga chance. So, amo man na pinakakinanglan natin din mga katropa. Alright? Sige, anyway, oras natin. Ang draw natin every Friday, pwede pa kami ka-accommodate subong. No? Pero karon mag-alauna sa ngapon, hindi na pwede. Okay? Alright? Pwede kami ka-baton diya. Sa mga entries ninyo, pwede kami ka-intra sa, pwede kami ka-hulog sa mga entries ninyo, mga katropa. Dari sa XFM, Bacolod, mga katropa, kag-Kabankalan. Alright? Amo na.

0: simple. Amo na kanami mabyan. Ang tawag sini ang aton nga promo, okay? Pasalamat lang kami ah, sa suporta nyo diri sa XFM mga katropa. Tungod kun wala sa inyo, why man kami nag-exister? Tungod wala kun wala sa inyo, why man kami nang hatag sang ining pa promo kag radyo mga katropa. Para sa inyo. Amo ka mo na ana mo kalabs ya. Commercial ko anay, balik ta sa pinaka mga ginutlo mga katorpa, kantuan talo pinaka latest development update naton sa kapala tuntunan dari sa Bullseye mga abyan. Pagkatapos sa mga panundong
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
2: The Secrets of Health.
3: Ang aton sini nga utok no, hindi malikawan, may mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton sini nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo, ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation nga kun tuman malang ini kagamay bakaya malang ni siya sa aton sini nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini no, sang aton sini nga lawas, sa aton sini nga brain dira nagkakaproblema kita karon kun nagapabilin kag nagapadayon ni ng inflammation dira sa sulod sang aton sini nga lawas. Kung mapabayaan ni ng inflammation, kasubong ni isang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlayan sini nga problema sa aton sini nga lawas, lakip sa aton sini nga utok.
2: Plus gold.
3: Ang quercetin nga ini kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sini nga lawas. Specifically dira sa aton sini nga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira na nagasugod sini nga nagahina na aton sini nga memory, may brain fog, mahina aton sini nga focus, and even kun na maglala pa gani diri, mahimo pa gani diri nga iangot ni sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede gali naton malikawan kun may ginapasulod kita sini nga quercetin sa aton sini nga lawas.
2: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: Isang makuaan naton sini sang quercetin, magamit sini sang Santhon Plus Gold Capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ng Santhon Vitamin C, nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamagaan ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
2: The Secrets of Health.
4: Yes, to health.
5: Maginom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag naton ini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto ng ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha.
2: Santhon Plus Gold.
5: And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
2: The Secrets of Health.
3: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sa ringa kutis.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may aras ang Santhon kag vitamin D3. Nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance. Nagatahas ang blood sugar. Kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa ringa pampatamis.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Pwede sa mga kabataan. Pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine? Instead ang ara, dry sa isoflavones. Lecithin ang makabulig panami sa aton sa ringa brain function. Isoflavones ang makabulig balance. Sino kung bolo balance sa ringa hormonal imbalances lakip sa makababainhan karon nga naga edad 40, 50 pataas nga nagasuffer karon sang symptoms sang pagmenopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatyag naton sa aton sa nga lawas kat hindi magid naton malikawan mag-agi mangid especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sang inyo sa nga kabuhi nagamenopause kamo nagauntat ang inyo sa nga pamulanon timi mga mabatyagan kamo sa mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali no ang isoflavones galin sini sa soya isa ka sangkap sini isang sunthorn plus coffee mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sir ginabatyag sa inyo sir nga lawas hindi kamo matamaan sini sa pagka-irritable hindi matamaan sini sa mood swings hindi matamaan sa pagkamalipatot yaraw sunthorn plus coffee mix kita sini ang mabuligan to coffee for all pwede sa kabataan pwede man sa may mga edad-edad na
4: Sunthorn Gold Coffee Mix Sunthorn Plus Gold The Secret of Health
1: XFM 103.9
4: Sunthorn Plus Gold
7: Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sunthorn Plus Gold, okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga nawala na yung arthritis ko.
4: Sunthorn Plus Gold, mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. Great way to start the day, but after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again, and this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly, and since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
14: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Sister Payne.
17: Si Michelle Negri, isa kasi

0: Sister Pain. Hanggang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa sang na work.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM 103.9. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihul ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026
0: XFM 103.9.
3: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika. Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix with Turmeric, malunggay kag mangosteen, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: XFM 103.9. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music. Pagkatapos mugtaw ka, blam. Mayarap ka sa mga balita, blam. So, nami, bigit sa mga DJs. Nalakad, blam.
0: Wala asang konkreto nga sa bat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
1: may how gid dapat.
0: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, gid how.
4: Timo!
0: XFM 103.9. Balancing ang mga komentaryo.
5: For
0: then, yung nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
6: Nga, medyo isog pasalaya.
0: Ini ang bullseye.

0: Balik na mga katropa sa pagparagin natin sa atong paratuntunan. Balik ang tanayan ay ang nag-viral nila nga isa ka content creator. Ang pinaka-latest nga balita halin ni sa Kawayan, Southern Negros, no? Pero may pinakama statement na gin-issue man ang La Carlota since nga sa iya post member sa ano mo gobra sa La Carlota PIO. Pero ang sitwasyon subong ginahagilap ni sa subong undi sa din sa nagkadto din ano nagpulo panago, no? Nag-istorya parte sa ining ano? Parte sa content ya. Aryo, mga katropa, naglaptaning ambot mga lapta masikat ni isang vlogger. Amurig din, no? Kung gusto mo magsikat, yung mga mukha din, no? Ang iban ka pa, sexy mo, no? Nag-suksok lang to, ha? Nag-suksok lang to, daw inab lang, panapan lang labilin la. Para magsikat ka, para mag-vlogger. Kay di ba, humble nila, kasi nga, we have, ambal nila dali lang gid messenger lang sa si Katropang Winston gali una unta i-play ta ni anay para daw daw nami man bla no para magsikat ni isang vlogger ari mga katropa
1: guys alam nyo ba ang English ng aso guys ay iro guys. Alam kong mali guys, pero ikaw ang aking sa real estate. Pero kaya pala ito.
0: Sabay.
1: Ang English ng aso guys ay iro guys.
0: English ng aso.
1: Alam kong mali guys, pero ikaw ang aking
0: Why na nagpikita na? Ang iyakak sa ido mo.
1: Pero kaya pala ito.
0: Sabay.
1: Guys, alam nyo ba ang English ng aso guys ay iro guys? Alam kong mali guys, pero ikaw ang aking pero kaya pala ito.
0: Amo na mga katropa, ang isa ka viral video sa isa ka content creator mga katropa. Nakita to nag-viral mga katropa. Tapos naglapta sa social media. Damo sa mga why na to ipakita mga katropa ang iyang video. Pero katuin nyo lang sa XFM page para makita nyo ang bugos ni Tagi. No? Para sa mga animal rights advocate mga abiyan, sakit ni para sila ya. Makita nga ang ido way maniya. Way maniya kabalo-balong ido ko nga. Amo to matupa sa iya. Golpe lang hinampak niya. Ang ining ido mga katropa ginuyapan. Subong ginapangita sa hindi para papamangkuton nga content mo hindi. Ang ginapangita sa kay para pamangkuton kumusta ang ido. No. Why matirabot-labot ang ido sa content ya? Yeah? Na no man man. Yung mga content ko ito. Do ka bud diamonds naman. No? Taranta. Pero, sa Kawayan ko naman, si ang iyang, si Jomod TV. Ang iyang page. Ginapangita, sumong, Jomod, base din ka, parabuot ka lang, gusto namon ang patpathag mo. Gusto namon nga, i-explicar mo nga amo ning content mo. Kay kira mo sa nag-alma nga mga content creator nga naghambal man sige nano why ka mo kabalo? Why ka kabalo sang May kinumataro man ang ido, no? Sa ato mga animal rights advocates, mga katropa, nagpagwa man sa ilang mga statement ni nga hindi insakto kag dapat manabat siya sa layin naton sa Animal Welfare Act na ito, mga katropa, nga nagatag protection sa mga ido against sa mga pagpanakit, violence, kag kunano pa ang mga sitwasyon. No? Si katropang Winston, sa ano sa kuno? Sa messenger, kung pwede. Kaya para nagpanaog to siya, nagkagtuto siya sa area, mga katropa, para mabalaan kung sa ringgit ni. Medyo malayo ni abi, mga katropa, ang kawayan pa ni siya eh. Medyo layo ni balaya. So, pero gin try natin kantuan, mga katropa, para malabot. Pero pinaka-importante lang di siya, bisan sa Facebook na lang, no? May ara ka sang pagpatahag tani nga ipagwa para mabalaan taman kung ano gidyang tuyo mo, ano ang plano mo para sa pag sa paghimo mo ni to. Ti amo ni karon sitwasyon, mga katropa, no, sa lugar. Check on ta kay nagadto si katropang Winston dito sa lugar, mga katropa, no. Check on ta be si katropang Winston din noy pa, mga byan.
2: XFM live reports.
0: Oh, katropang Winston, morning, musta?
3: Atropang Win, may aga si Mokag sa ato mga tagslag sa katagpalamati. Bago lang kami nakagwa, no, diriya sa highway na, diriya sa Koplenes ang banwasang ilog. Pero ang amon nga ginlakat kay na, pasulod, sa kopyas ang banwasang kawayan.
0: Kawayan na.
3: Kag, naabdan pa naton, Katropang Win, no, naabdan pa naton, ining si alias Jomon.
0: Oho, arasan?
3: Ining bata, wala nga nag-viral, ginakagayin na, no, sa ato kami sa sulod, gatinguha ko na makatawag sa inyo. Bangod nga dalon sa sang prok chairman. O galing si Pak ang ilang alagyan, kaya mo itong pinakamalapit na magyan. Pero kung na-save ang tech, ang number kayo na, nga ginatinguha ko dial, amo to ang number sa prok chairman, dalaya to subong si Jomon. Pero na-interview na ako siya kayo na, kaga... Dito kay post na ito, kinangita pa ko sang piso wifi. Sinabta natin siya dito. Pamatsagan ko, maayo lang gani kay nakatumar ko sang akon nga Santon Gold kay nakatropang Win. Medyo nakabaro bato-bato. Kayang pamatsakan ko ang ilakat natin kay na hindi alaw-laaw galakat.
0: Layo?
3: May habal-habal pa nga daw madagdag sa habal-habal. Kaya muna ka sa pangwin, naabta na kung gid, nakakadtugid kita no, sa ilang balay, sa ilang lugar, kaga nauna nato naabta ng iyang amay. Kaya sa pangunauna nato nga nag-travel na sila, hindi na nato maabta ng ininga bata. So ang amay na interview nato, kagsunod sa iya, wala gid siya kabalo. Kaya siyempre... Why man siya gani, hindi siya gani kabalo ang cellphone nga ng mga keypad, ng mga ini mga Android. So why siya kabalo kung ano yung ginaimo sa iyang bata, abiya gani daw lingaw-lingaw lang. Kag kahapon, natingala siya nga ang bata iya, nga si Jomon, nga daw hindi mapakali. Daw ginagdaya pa niya pon, hindi man magkaon. Why makatulog katropang Win? Dito na natingala siya, kag pinamangkot niya, anong natabo? Dito ginpakita sa sininga bata, ang mga kuminto, mga masakit, kag mga medyo may pagpamahog na mga kuminto, sa post niya, itong nag-viral nga ginasakit niya ang ido. So, muna ka ito panguin, ang tatay, natural, ang tatay, nakabatsag ka bata, tayo una, biya. Ang iyang bata, wala man tinapusan, kid.
0: Okay.
3: So, grade 7 lang nalambutan si ninyo bata. Kaga, wala siya kabalong rason na naimu ato sa bata. So, nag-emotional ang amay kay na. Pero, doon yung gano'n, ato na-post sa atong page ang inang mga interviews. Kaga, nabdan pa na ito, no? Mahanan na kami tali kay na sa ang driver sa kabalabal. Magwa na kami. May nakambal sa amon nga malambot panamon. Malambot panamon sila, no? So, ginagas sa manamon katropang Win. Tag na abtan ginamon ining si Jomon. Aga dito na na istorya naton, kag ang bata nakita mo gid stress. Kag struggle ang bata. Tag, balaan mo gina nga wala tinlugan mayo.
4: Oo.
3: Bangod sang iyang gini mo. Mm-hmm. Tulo sa iya, gini mo, yan nakatrupang win.
4: Mm-hmm.
3: Nang gusto mo magsikat, ah. Ano, amo lang ba gusto niya, gusto niya magsikat.
4: Oo.
3: Oo. Ikadua, income.
4: Mm-hmm.
3: Na pigado sila. Kaga nga iya panguna-una, nga ang ining Facebook, o inipag-post sa mga video, abi niya, baka tag din yun sa ila, bisang, pagulo na biyantar sa ilang pangabuhi. Kaya bangod nga siya, nagpanghilamon lang sila. Nagkatapas ang tubo.
4: Mm-hmm.
3: Abi niya nga makahatagit sang income ining Facebook sa iya. Kaya mo to, no? Nagigaobra sa sang reels.
4: Uh-oh.
3: So sa ipamangkot, galing akong siya kung hungod niya ang iyang mga ginemo. Kaya siya kung may pagkabinastos kisa mga post niya, ilako niya. Yung iya, tali ko nung pakadlaw, pagdawin ng mga sikat siya. Munang iyayang paminsan ato pang win.
0: Naglain niya, tala na, kusmod.
4: Oh, Katropang Winston, doon na si Katropang Winston.
3: Yes, sir.
4: Yes, sir. Ang lain ng feedback niya doon naglain. Pero, mapila na yung pakidaron niya Katropang Winston?
3: Yes, sir. Yes, sir. Okay na?
4: Oo, okay na. Oo, mga pila man yung edad niya?
3: Bag-ulang din, nagsuka, disutso, Katropang Win.
4: Disutso. Legal age na. Pwede naghimo sa content para purpose, ma-monetize, may income. Tungod sa kapagidohon. Doon ang maraming ginabatsag nila to. Which namin tanong objective. Pero magsikat ka, kalaw ay magsikat ka mo ning imong content ho?
3: Tambo na gari ka to pang win nga wala gidman sa iya kuno paminsaron nga amo na ang matabo.
4: Oo.
3: Kaya siling niya daw daw dugsing lang kung tutani, daw pasikat, daw mga makilala siya.
4: Mm-hmm.
3: Pero in a wrong way, diba? In a salang pamagi, kaga ang balikid, negative ang impact sa ila. Kaga muna ang stress, kaga medyo ang amay nakita na ako nga gamasakit pangadaan.
4: Oo.
3: Kaga may ginabatsag ang amay, kasi actually nakambal gina ang amay katropang win.
4: Mm-hmm.
3: Yato, kung presuhon ka, ako lang mapapriso, kaya mo sagudon ang imo mga manghod. Kaya ako lang mapapriso. Amo gina na, amo gina mga panugnaon sang amay. Gato pang win.
4: Ahay. Daw ka related man sa ekonomiya nila galing. No, nag-handle mo ng bata, tani. Galing sala nga pamaagi. Pero kumusta sa Katropang Winston?
3: Actually, gin-advise naton, kaginatagan mo naton sa gamay ng mga ideya kung paano siya makarecover. Kaga sa asaling ko sa ila, padulong ka mo sa banwa, kato ka mo kay mayor, kaga sungka ka mo to, kagpangayo ka mo pasensya. Kaling dumauna pa sila anay sa ila barangay, kaya ginpatawag siya sa kapitan,
4: kaya
3: natural, ano ni mo, halin barangay, pakatuban, wag niya nga nangin... Bantog kaga mismo gani si SB Carlos Sumugat kagabi nagpagwas ang statement sa pagkundinar.
4: Oo.
3: Kaga so sila hindi na ni pag pawalaan lang oh ila ginatagan attention. That's why nga gintawgan gid ini diri nga lugar. Ano ni keto pangwin mo? Boundary ini siya sang duha ka barangay, Mambugsay kag barangay Gilungan. Pero amo ni siya sa putok-putokan nga bukid nga portion malabang diri tuod, pero amo sa putok-putokan bukid nga area. That's why nga medyo na bulubudlay gid kita nagasulod kay na. Pero salamat na lang kag na istorya gid naton. So amo na pandam sa aton mga content creators, no? Kaya naton yung mga content creators. Halong gid, no? Na think before you click gid man. Okay, halong gid. Kaga bantayan ang aton mga post kay base imbis na gapaminsar kita nga maka-income kita mabutang pasalang-alang ang aton mga kabuhi Katropang Win.
4: Doka sa job naman pero ti okay man sa ano matabo Katropang Winston patawag sa balay sa barangay istoryahon kay patsagan ko
3: yes sir
4: pamatsagan ko ni sa mga human right I mean sa amin animal right advocates nagapangayo malin sa status ang ido mo tapos pagkatapos ginpakamaraot malini ang iya pamaagi para magsikat sa social media posible nga mag-file sa kaso pero ang ini nga nga kaso isa ka tuig gagtunga ang imprisonment kag 50,000 pesos nga fine kung may ara sa kaso nga i-file. Pero mas maayo siguro nga maayo lang sa pasensya, no, mahatag lang sa sang ano gani ng statement sang apology niya bla para sa atong nga mga kuturan because ang nature katropang witch to naintindihan ta hindi man amo na ka gusto sang isa ka tao galing ti you know kapakita pa maagi para magsikat bla.
3: So muna nga gina-advise na to siya nga di makanto sa Sabanwa Subong ipatawag siya ni Mayor na both no misa si Mayor siguro posible mapagwa man sa iyang apology national sa kabilugan pero ang bata mapagwa man sa iyang statement gaga biskan sa ato nga video karon kato pang wingay post arada makita nga nagpangayo gitsa sang pasensya no pasensya bangod nga inablang seal alternative daw seal without knowledge wala nga ano bla daw may kaisog ka may arang ano mo ang eagerness mo pero wala sa bungog mo ang ginobra mo daw mo na bla so no, may ara sa isang pasensya katropang win
4: alright at least may ara sa sangya nga sabat katropang Winston may sa mga Facebook page sa mga Facebook followers na ito mga katropa bantayin nyo lang we post it i-update ka muna mon ang sining isa ka viral video sa isa ka bata nga gingamit niya ang ido nga content niya para sa reels nga
3: yes, sir.
4: Material
3: So exclusive nato ni nga interview kag salamat kita sa aton nga piloto aton driver nga hindi lawglahog man nagan may mga karabunggo man ang iyang motor sa mga dagko ka bato pero salamat kay wala man kami nahulog wala may natumba pero tay may mga talaklaro gid ang kinang lata paglakat. So muna tag aton nanay update kag tupang win kag batayan sa aton mga katropa ang aton post regarding sining interviews sa tatay kag sining bata nung nga nag-viral karon sa social media angot sining animal cruelty act. So muling matagal ito update dagta diri sa Banwasang Kawayan ni si Katropang Winston Antonis Villanueva XFM News Kamangalan
2: XFM Live Reports.
4: Bago lang ng 18 Katropang Winston thank you salamat gid bago lang ng 18 kag grade 7 ang bata mga katropa na residente sa isa ka barangay sa ka sitio dito sa Kawayan Negros Occidental nga nagkontani maghimo sang content ang iyang inspirasyon sini nga gusto niya malibantar pa pangabuhi nila because kapati siya nga ang Facebook maka sweldo sa iya maka income sa Facebook and that's why ginhimo niya naghimo sa content mga katropa nga bit-bit niya o kung dala-dala niya ang ido pagkatapos mahimo sa reels ginmen so niya pa mo ning reels mo lang ni daw mo na bla tapos gin post niya sa social media nagsikat sa mga katropa pero ang sikat nga kasikatan ginatag sa iya hindi pabor para sa tao hindi pabor sa iya mga katropa no instead nga dayawon siya gin pakabaraot ang iya nga ginahimo mga katropa no well ang ido okay naman buhi man ang ido buhay man patay wala man na ano pero ang ginahamal naton nga cruelty sa ido katropa na himo ang problema mga katropa kay ti padala sa kapon pa ang aton nga paglaot pagpangita sa iya until today nga nakuha naton ang ining content creator naghatag sa iyang content mismo patapos iyang ano iyang rason kung nga aging ginbutang ito ginibo ito mga katropa why man sa oro intention na nga magpakita sang cruelty na sa mga sapat pero ang gusto niya lang mag angkon sang ining mga engagement sa social media amo rin na kung kisa mga mentor man na ang mga mentor man sa social media, ginabalan ka. Bisan ako, katropa kong Chris, ginabalan. Sige, ano bla? Dito pa ko spiak ko. Ginatukbol ka to. Sige, saot bala? Wala bayo? Tapos, mahibo ka content nga unusual? Nga tumulag saon bla? No? Kaya lang ka na magkaong kalayo? Para lain ko no? Para ano ko no? Ay ba, man Mariones. Sige, okay. Pero mga katropa, ang ato naman ginawayatan di, ang ethics na ito mga abyan. Ano na lang ang social media platform kung puro na lang toxicity, uba-uba, binastos, konteksto ha, nga mismo mga katropa, may ara sa mga content creator nga nagapakita des lang nga nag-anos la, himo sang kabastusan, no? Literal ha, nga kabastusan mga katropa, ha? Para mag-gain, ha? May ara da sang GCash, may access ka, tagaan ka sang video nila, tapos hatag ito GCash mga katropa. Amo na ibla, no? Ang mga babae da, ginapakwa sa mga, ginapaublas da, para makakwa lang sang engagement mga katropa. Pamangkot this, is it the way to do it, no? Para sa mga social media creators natin, ha? Para makakwa sang engagement mga bian. Ang question ko lang din, nga ginatolerate neta, no? Ang muling nga mga content mga bian. Diba? Where ang iban nga mga entities like radio, kita ha, cover kita sa standard and policies ang ano ha, sang Meta. And that's why mga katropa, every post natin rin sa social media, nag-agi na sa screen, nag-agi na sa screening. Halin sa news editor natin, approval sang head natin, until approval sa station manager natin, amuna ka rigid yan mga bian. Ang content kaya ginabutang natin sa social media, amuna na ekstrikto. So we're following sa sining ethics sa gusto natin pakita sa tao. Hindi pwede nga puro lang init. Hindi pwede nga puro lang kabastusan. Hindi lang pwede nga violence ang atong content, mga katropa. Kiti, the more nga gapakita ka sang emotional engagement, the more nga may aras ang ano mo, sa attraction, mga bian. Ah? Ako kakatingala, akos na. Amunay ang algorithm sa Facebook. Amunay ang method sa Facebook para makita, para maglapta. And ang mga tao ni, pamangkotun mo sila, ang aspirasyon nila, may income, may kwarta tani, may solduhan ni Facebook mga bian. No? Pero I tell you mga bian, damo sa proseso, antes ka masolduhan, antes ka makaangkon sa monetization sa social media, hindi amunay nga content ang kinanglan ta. And dapat may edukasyon kita, may edukasyon ng pila. Galing ti amunay ba? Sa mga kuturan ta nga sa far-flung areas, hindi mo na malabot sa way control man sa Meta eh. And that's why sa pinakamarugar dari sa Europe, mga katropa, ginaban ang social media, even ang Facebook, mga katropa, ginaban to sila. Nga, why isang control mo? Why isang insakto nga ang usage niya ba? Magamit sa lain, no? Fictitious nga lang. Lain nga mga detalye. O, kagiban pa mga katropa. So, wala ang pinaka mga sitwasyon natin. Aton lang taon is mabalik naman ta sa pangabuhi sa isang katao. Naghandom siya nga makakontent siya sang insakto, sang nami, sang content, may engagement mga katropa para masulduhan ta. Ang statement to sang bata, sige gusto ko lang nga makabulig man ko tani sa akong, akong pamilya, maliban tara pa sa pila ka masitwasyon. Pero lain ang nagwa eh. No? 9:40 mga katropa, sa pagpaglagad natin, mga commercial tanay, balikan ito mga balita at pagkatapos sa mga panunod. Bye-bye!
2: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony
5: Lin Anyo Sapo 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko yung ako laging masakit na mabanhid talaga tapos po sir sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold bumili po ako ng isang pad sinubukan ko po siya after 1 week na po sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga is yung didi ko sa awa ng Diyos wala na po akong nararamdaman. Masakit patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
6: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. Altogether, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka na.

0: Kung si Danny, isa ka bus driver, o kung tubig sa lawad na pagbiyahe ang sestapain, hindi kinadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inobus ang sestapain.
1: Sestapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain, if symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samtong Gold, Coffee Mix.
2: Ako si Redel, damong ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Samtong Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. Samtong Gold Live Testimony.
3: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, dok.
1: Mabibili sa mga butika. Samtong Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Pagpipili sa pinakamalapit na butika sa New York.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Nasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
10: XFM 103.9
11: Wednesday.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Balansing ang mga komentaryo.
5: Hindi
6: nga ang nag-atras ang public opinion.
1: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
7: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang Bullseye.
8: Oras mga katropa, 9:49 na. Ilang oras na lang sa inyo sang Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Katropa, nagpatigayon sa impeachment proceeding, nagligat yung madlaw. And yesterday was the sixth day of the trial. And padayon sa Gapo, mga katropa, in impeachment case, no? Against the second highest public official of the country, Vice President Sara Duterte. Ang ato naman pag-monitor sa mga katropa, ginapagalo natin sa inyo. Alas dos, we're having a coverage para sa impeachment and para sa mga kutunan ta nga may ara sa mga makabig naton na mga pananawan sa pinaka mga bagay mga katropa na kita ta na no na hatag ta na ang ining mga coverages nato mga katropa. We highlight some of the discussion that might spur sang pinaka mga discussion sa aton nga para tuntunan mga katropa sa pinakamakutunan ta nga aras kapihan ara sa ila tagsaka tagsaka mga opisina nga history about the stability of politics of leadership the responsibility Pilipinas mga katropa under sa timon no sa presidente naton. Ang pinaka highlight diri mga katropa why naton tumalabot legal adlaw ang pinaka makabig naton gin bungat no sa aton pinaka mga official sa gobyerno sa aton mga senador nga naghambal. Isa sa mga highlight kahapon gin-highlight to ang isa ang kaldero tong isyu nga uran agi sa amore ko kisa do ko views man bla tutuod no ang aton nga gobyerno nga nagapala galaot sa pinaka mga official sa gobyerno na aton mga katropa nga naghimo sa mga kabulustugan no pero dapat ang time eh, no nga para hindi man malisyahan ba lang ang ginapolitika nga ginapahog no ang mga senator judges na mga katropa while doing their task senator judges mga byan no pero islayanta na sa kadto taanay sa mga ginpahayag ni Senator Robin Padilla angot sa ining iyang pagpamangkot sa kay Attorney Jeremy Lotok no ang regional director sa NBI dito sa BARM mga katropa nga amo man ang nag imbestiga no sa statement sang anay presidente angot sa issue sang grave threat no nga ning kabahin sang article of impeachment against the vice president mga byan no ang ginaistoryahan if there is a direct threat or may ara sang threat na nakita no sa presidente as a vice president as a president sa kabuhi sa presidente halin sa statement mismo ni Vice President Sara Duterte. So amo ni, ang impeachment isa ka proseso sa pagkakas no sang isa ka impeachable official like the vice president, like the president, like the commissioner sang COMELEC, ombudsman, iban pa. And even the chief justice mga katropa, these public official are impeachable officials mga katropa that will go through sa proseso sang impeachment proceeding. Pareyos na ginahimo subong sa aton senado mga abyan. Now there were several cases nga ang kaso sa impeachment sa una sa taas ng official o kun head director sa official o kun ang commissioner sa isa ka o kun ang leader sang isang katalatapan ang head sa talatapan mga katropa kakason through impeachment pero ga-resign no? So why na mahimo pero ang bansa ng mga official na ton mga abogado administrative lang ang nakakasaya because ang intention gidman sang ano sa impeachment is to dismiss kakason ang isa ka mga public officials from office, no? To follow is the criminal liabilities sa isa ka public officials sa issues ng korupsyon kag iban pa. So amo ning proseso mga katropa ang impeachment proceeding. Maybe mabalta medyo kulang pa, medyo gusto ta, no? May ara abis ang kultura ang impeachment proceeding nga hindi ta maintindihan. Kag abogado lang nakaintindi. Ang ato na intindi is layman's base sa mga proseso. Kag mga pamangkot, no? Sa mga ato na mga senator judges, kag witnesses, kag ginapresentar mga biyan. Maybe may ara nakita sa mga biases naton sa paglantaw nato sa impeachment. Pero be it as it may, huwag takbalo ko na nung maging feature sa impeachment mga biyan. But nonetheless, ang sitwasyon is that may ara sang 21 ka mga senator judges, no? Isa ka presiding officer, mga katropa. We have Senator Chess Escudero presiding the impeachment proceeding. And the prosecution, the defense counsel for the president, vice president, mga biyan. Kag ang proseso sa mga biyan, no? Ang ginistorya to, Moniz, no? Ang Romanov, no? Ang issue, mga katropa. Medyo na-highlight to, no? With the Senator Robin Hood Padilla, nga ginpahayag niya ang Romanov nga isyu nga istorya dapat mabalaan, no, ni NBI Director Jeremy Lutok, no, because nga importante mabalaan ni siya because it tells about the threat sa isa ka taas nga leader sang isa ka nasyon kag pamilya sang head of state, no. So matian tablan ay lantaon tablan ay kun iyang ginpahayag to sang ni Senator Robin Padilla, mga biyan.
2: Anong talakayan nyo tungkol sa Romanov?
3: Yes, sir.
2: Opo. Alam niyo po ba yung istorya ng Romanov? At ang gaganda po ng mga sagutan ninyo, alam niyo po ba yung historical background ng Romanov?
3: Ang alam ko lang po dyan, Your Honor, yun yung nangyari sa, I think, Tsar, kung hindi ako nagkakamali, sa Russia.
2: Sa Russia? Opo. Sino po ba yung nakalaban ng Tsar?
3: Again, hindi ko po maalala, hindi ko po nakita yung buong...
2: Ayun. Kasi napakahalaga po malaman ng taong bayan kung sino po ang tinatawag natin na Romanov.

0: sa komunista.
1: Sino po, sir?
0: Ay, di si Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
2: Hmm.
0: Di ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista. Komunista po ako, ha. Gusto ko lamang pong alamin ninyo.
1: Yes, sir. But well, in so far as the investigation on the issue of whether or not may Romanov or operation of Romanov, sabi ko po kanina, nasa intelligence service po namin yan, at I think ang makakasagot po niyan, Your Honor, yung director po namin.
0: Opo, kasi nabanggit nyo kanina sa usapan po ninyo si Baste.
1: Yun
0: na
1: po yung...
0: Sabi nyo po kasi kanina sa usapan po ninyo, sa napakagandang usapan, na yung Romanov, hindi na ipapaliwanag kasi kung... Ano ba yung ugat nun?
2: Okay. So, Tiritanay, may kunigin na Romanov mga katropa nga gina ginimo gina pagwa mga katropa. May short na ka-video last na lang ni Aryo.
0: Na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista. Komunista po ako, ha.
2: Okay, direk lang
0: dahil. Ito naman po alamin.
2: Alright, so mga katropa, amon istorya sa Romanov, mga byan, no? Istoryahan ini, talakay ini mga katropa sa aton Senado, mga katropa. Isa ka insidente, isa ka pagtipon-tipon where si Davao Mayor Baste Duterte nag-open up sa Romanov, mga katropa. This is a story of Russia in... 1613 nga ginapangunahan, no, ginapadlagan ang pungso Russia sang isa ka dynastiya. Amo ni ang Romanov royal family, mga katropa. And nagreign ang ining dynastiya or ining liderato, mga katropa, dito sa Russia for almost more than 300 years. And ang isyo sang plastada sang Russia, mga katropa, is autocratic, mga byan. So ang democratic kita ya, it's more on people's governance. There's that election, and for the whole entire 300 years, mga katropa, pamilya-pamilya lang na ang nagabulos-bulos dito sa Russia, no, under sa Romanov dynasty, mga byan. So this is the family, no, until na ilhir si ang Tsar nga gitawag ginkilala sa kay Nicholas II, mga byan. So this is isa ka leaders head of the state, mga katropa, that runs the government through the royal family. So, balik-balik na mga katropa. Now, ang pinaka-problema sa Russia sa una, ang battle cries ng pinaka-mga pumuluyo is that ang peasant mismo, ang mga manguma natin, no? Gapigado, grabe kapigado, grabe ka piot sang sitwasyon, mga byan. No? Because they're there to work not for themselves, no? But they have to work for the Romanov, no? Ang dynastiya, ang royal family, mga katropa, who runs the government. So this is isa sa mga sistema dito sa Russia, mga katropa, nga nag-spur sa pagbag-o sa sistema, mga byan. Pinagi sa pag-upod sa pila ka mga commoners, sa mga trabahante, sa peasants, mga katropa, to go against, no, the autocratic system of governance under Romanov dynasty, mga byan. So now isa sa mga event dito, no, ang may ara man German Empire mo, no, may ara man sa Basko mo, and nagpalapad sila sa ilang mga teritoryo. May isa ka akto, mga katropa, ang German Empire ngani nga gusto nila sa kupon man party sa Russia, no? Ti eventually, mga byan, na trigger ni, no? si ang

0: Romanov dynasty under sa leadership ni Tsar Nicholas II, mga katropa. And they call the action, mga katropa, nga act of aggression, no? So, after that, they declare sang they declare sang away, no? Against Germany. So, eventually, mga katropa, without sa away na to, no? Pero, ang grupo, may ara sang mga gagmay nga mga grupo with their own sentiment nga ipakigbato ang sentimento sang ining mga magagmay nga mga pigado mga katropa nga biktima sang autocratic nga dynastya. Mariklamo ka, patay ka mo, no? Daw mo nabla. So eventually ang ining sistema sa gobyerno mga katropa hindi na ni siya why ni siya ginsuportahan, no, sa pira ka mga nasyon because kabudlay ka komplikado sa sitwasyon until ang nagtipon, naka-organize, naka-organisa ang mga grupo sa mga communist group, mga katropa, dito sa Russia, no? Ang 1917, mga abyan, ang 1917 natapos, no? Na overthrow ang power, mga katropa, sa mga Romanov, dito sa Russia, mga katropa, no? And they were executed, no? Ginpatay sila, mga katropa, to the last breath, no, to the last blood sang Romanov nga may ugot ang tao, may ugot ang panggobyerno because for the entire 300 years ginuyata nila ang Russia nga ang sentro sa panggobyerno para lang sa ila pamilya, no? So ginpatay sila, ginexecute ang tanan nga mga miyembro sa Romanov mga katropa. So this is the imperial dynasty way back 1613 na ginistorya mga katropa. Diriman ang nag-reign, nagwa mga katropa ang sistema sang panggobyerno sang komunista, no? Pinagi sa panguna ni Bolshevik nga amuning nanginlider sang communist revolutionary group mga katropa dito sa Russia. All right. So ang konteksto abi ni ano ni Senator Senator Robin Padilla nga daw traido daw pelikula Japan bla. Sino ang artista? Sino ang bida? Sino ang artist? Sino ang kontrabida? This is not the way nga i-plastar naton because ang sitwasyon niya dito, ang craving sa tao, ang panawagan sa tao para sa hustisya sa tao, mga katropa. And one of the statement sa president asang senador nga ako at least may istoryahan sa mga katropa amalia ako komunista ko, ha, no? I don't know kung anong representation siya ng mga katropa. If siya ang komunista, he is going for the Romanov, no? And sinong Romanov? sino mga komunista, no? Daw kasadya mga katropa, white na ka ba, no? Anong logic kid man sang ano sang senador nga naghambal to siyang ako komunista ko, ah. Mo na bla? Ah. Pero let's talk about communist mga katropa. Now, this is an ideology nga gina-observe, ginauyatan sa pila ka mga kapungsuran like sa Russia, sa Vietnam, sa China mga katropa, North Korea. There's a different kind of adaptation sa sistema, sa communist system of government mga katropa. Ang pinaka-ideal lang ginalantaw di ang Russia kag China, which nakita na ito mga superpower mga abyan, no? Tiambal nila ko, no? Saying, nah, hindi mo na, wala sang private property, wala sang mga ang panggobyerno centralized mga abyan, no? Habal nila, why sang private proprietary, wala private ano? It's okay to have that advocacy or belief mga tropa being a communist, no? Why man yung problema? Sistema na sa panggobyerno nga gina-adapt sa pinaka mga nasyon, no? Ang problema sa Pilipinas di kahit magambal na komunista lain na yun, no? Nag-refer ka doon sa mga communist group mga katropa, komunista dito sa bukid amo na yung pag-insindita. But this is an idea nga ra sa mga leaders sa mga kapungsuran nga nag-adapt sang communist system of government mga abyan. diri sa aton may ara sang stigma, may ara sang definition ina. No, sa political science, mga katropa, ginatunana siya sa mga kapungsuran nga nag-adapt sa communist system of governance, mga katropa, nga nangin vital sa pagtaas ang ilang ekonomiya kag pagpaglakan nila sa ilang pungsod as whole. No? So, at least nakita, naging awareness ni para sa mga kulturan ta, nga ti si mismo si Senator Robin L. Padilla, nga komunista ko, no? Komunista ko ya? Di ba? And there's nothing wrong with it. No? Kay gapati kaya sang ginapatihan mo. And that's what democracy is all about. Dapat may ginapatihan ta, dapat may ginapakigbato ta. But if you carry firearm, if you take a firearm to go against the government, lagi naman ang istorya. Hindi naman ay why naman ay sang hindi na sa konteksto nga komunista kaya ribit-bit karmas. No, nagkapati ka sa sistema, nagkapati ka sa ining mga ideolohiya. Nag-existir mga katropa, nga fit sa isa kapungsod. Now, ang konteksto, ang sistema dito sa Russia mga katropa, during sa creation sang communist revolutionary, no, na take down ang Romanov dynasty who ruled, no, the Russia for more than 300 years mga katropa. Aboy din suportahan sa mga kapungsuran, sa mga pumuluyo dito mga katropa. And that's why there is Russia. There is communist Russia. There is communist China mga katropa. Because ang system of governance, gapati sila, nga amuni ang sistema nga nagpadako sa amon, kag kinahanglan sa tao. There's a lot of talk about it mga katropa, pero at least mga biyan na istorya yan eh. Ang anay presidente sang una, one of the believers sang communist system of government, I think so, because nga ti ang professor niya si ang founder mismo Joma Sison, and first sa pagpungko niya palang siya ginako niya ba na, no, I will be the first president of the country nga may ara sang nga ara sa left wing. I don't know if it's politics lang, politika lang to, because we know ang anay presidente politiko gid by blood. Wait, ka ba no? Kung anong paglantaw niya. No, pero, linya, I am the first left president to sit, to hold power the responsible Pilipinas. And eventually, mga katropa, ang pahayag nito, wala ito nagtuod. Kaya ang sigahot sa rebuilding NPA sa mga communist group, mga katropa, the responsible Pilipinas, nag-collapse to. Ito lagi sa atong ginistoryang pistok, why madayon, no? Because of parameters. So, ini mga kauturan, why tamayin chilihan kung ano ang ginapakita sang ang ginamin kaginaanggid para sa pamilya sang Romanov, if ang Romanov is the family Marcos nga nagakontradict man sa iya posisyon kay tupad niya si Senator Aimee Marcos, nga hindi na sinong Romanov, sinong komunista, nga ginanggid ang kaugalingon niya sa komunista. Are they going against the government? No, blah, blah. So, this is all about threat, mga katropa, ang ginistoryata sa ginistoryat sa Senado against sa Vice President. Istorya sa mga senator judges nato dito sa impeachment court nga gina-take note nato mga katropa, kag gina-explain man nato para sa pumuloy ta. Karo naman, may ara man ta sa impeachment proceeding. I think, okay, we based mong no? Wala, guro? Oo. Oras na itong 10:09. White oras, thank you, kids. Salamat, kids, sa pagpupod, mga katropa. Sa ngalan sa atong technical partner, katropang Chris Librando, sa atong station manager, Mr. Nishita, sa atong CEO President, Dr. Rimili Tuoy, Ma'am Len Antonio Talde, may aga, Ma'am Mary Jane Balio Alio, nakatutok siya. Salamat, kid. Sa tanan kini pamati. Kaga Ma'am Lia Lubrado, salamat gid from Kabakalan. God bless up. See you all tomorrow. Ako na mas katropang Win Salinas. Have a nice day mga katropa.
1: Bullseye. XFM 90.3. XFM 103.9.
2: Sample Plus Gold.
3: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Visio Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
11: Go! Let's get it!
10: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
12: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Sister Pain.
13: Si Michelle Legale, isa ka

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga buki ka. XFM 103.9. Wednesday.

0: FM 103.9.
1: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
2: Edukasyon.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
2: Edukasyon,
1: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga naghalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasi mo ta sugar mo eh.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos do ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
2: Edukasyon,
1: edukasyon
2: para sa ikaayong lawas.
1: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sining tugo.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa ikaayong lawas.
1: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo, kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa ikaayong lawas.
1: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pag-manage ng balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa ikaayong lawas.
4: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nag-umpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
3: 0939-555-4150.
5: Edukasyon para sa igayong lawas.

0: sakit sa nabong kong naging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sin kasing-kasing ko. Sa salo, pagin buhat mo. Patigun ka. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlaw iban mo ako. Kasakit. O pang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sa diin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: sinadya. Nagkatulog pa siya. Kagamuman si Francis. Nagapungko ini sa bangko. Kag nagasubsob ang ulo niya sa kama ni Nadya. Mapalapit ako. Daw gusto ko siyang halabon. Kag ihaboy sa kuha. Abang, hindi ko mabuhat. Tuod ari siya. Handa siya nga tintukan ang responsibilidad niya kay Nadya. Hindi kasubong ko. Pukawan ko siya. Pikpikon ko siya sa abaga. May dala ko nga pagkaon. Magkaon ka na. Kinanglan niya makasugilanon kita nga doha.
1: Sige. Kagsalamat.

0: anong una mong gusto nga hambala naton? Ang samo ni Nadya? O kung ang inyo ni Manang Donita?
1: Pareho silang malalong sa ako. Gani ikaw ang magpili kung anong gusto mo nga unahon.
0: Si Nadya na nga, nay. Ang unang kaibalo ako. Nga kami ang rason kung nga aging gago mo si Manang. Sang naibalaan ko nga nagabusong na si Nadya, ginkulbaan ako. Tungod hindi pa ako handa ang mag-angkon sang anak. Na-disappoint man ako sa kaugalingon ko. Tungod bisan anong buhaton ko, nangin pariho na ako sa mga magulang ko. Naging sumpa ko nga hindi kita ko magsunod sa ginbuhat nila. Kag hindi na excuse, agod sakiton kong buhat ni Nadya. Ilabi na kay ginahigugma ko gid siya. Ginaako ko nga nahadlok ako. Apang hindi inabot siningon, nga hindi ko masarangan nga tindugan ang ginbuhat ko. Kung nasakit ko man ang buhat ni Nadya, wala ko ato paghugunda. Ikaw, mambal mo balay na sang nasakit mong buhat ni Manang Donita?
1: Ha? Gusto ko siyang atapungulan. Apang hindi ko mahimo. Tungod gusto siya. Bisan masakit ang ginhambal niya, abang matukot.
0: Nga ginatulok mo na ako. Nga wala mo ginsabat ang pamangkot ko.
1: Wala ako sang excuse. Hindi ko na gani madumduman ang logic nga gingamit ko. Sang napinsaran ko nga buhaton ang ginhimo ko kay Manang mo, bisan na kaya ko. Hindi atutuman nga rason. Ago di excuse ang ginhimo ko. Apang nakahibalo ka pala nga sa katapusan, kaugalingon ko lang ang ginsakit ko. Tungod na in love na ako sa magulang mo. Nasakit ko man ang kaugalingon ko, dubli pa nga kasakit.
0: Ano karon ang plano mo?
1: Ano pa, abi? Kundi pangaluyagan siya liwat.
0: Kuna mo. Good luck.
1: Base nalimtan mo na may atraso ka sa utod ko.
0: Kuna mo. Anong gusto mo? Buligan ko ikaw nga pangaluyagan liwat si Manang?
1: Hindi ko kinanglan ang bulig mo sa pagpangaluyag. Apang makabulig, kung hindi ka mo magpanghilabot sa mga magulang mong lalaki sa buhaton ko, amo lang ina.
0: Ina man lang gali. Kuna mo. Wala sang problema ina sa akon. Apang kay Manang Donita, kasi kung sa iya ka mabudlayan, suplada siya sa amon. Apang nakaibalo siya, nga mahimo siya ka makadalagan sa amon kung kinanglan niya ang pagunong. Kung mangayos siya sang bulig sa amon, agod pangapinan siya batok sa imo. Buligan giyapo namon siya, bisan pa nga may hinambala na kita.
1: Nakaangop ako. Nakaibalo man ako. Napabudlayan niya ako. Hindi ka magkabalaka, Nadya. Medyo okay na kami ni Francis.
2: Medyo?
1: Medyo pa lang. Kay wala pa namo na hambalan kung paano niya tindugan ang ginbuhat niya sa imo.
2: Nong?
1: O ano? Gusto mong magpamahaw? May ginbakal na ako diri.
2: Okay. Sige, Nong.
1: Malakat man ako tugay-tugay. Si Francis lang ana yung bahala sa imo diri sa ospital, ha? kay may importante la ako nga buhaton.

rin ako sa sulod sang store. Si Donita. Nakita niya ako. Dali-dali siya naghutik sa manager niya. Ato, naglakad siya. Sundon ko siya. Oh.

0: FM 103.9.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Blan. Isa ka professional boxer. Sa edad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nagatay ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Santon Gold Coffee Mix.
12: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
9: Santon Gold Coffee Mix.

0: Inami ang music ah.
1: XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music pagkatapos mag-talk up lang. Mayarap kayo sa mga balita. Blabs yung namin. Pagkatapos mga DJs nila.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X. Ka-X. Simply.
1: May how kita pa.
3: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how.
4: Tipo.
3: XFM 103.9.

0: Donita. Donita, madali lang.
1: Hindi ka pwede, Diri. Wala mo makita na sulat, ho? Authorized personnel only.
0: Masulod man ako.
1: Pwede pala? Magbuwa ka, Diri? Makigan ako sa ginahibo mo nga ini.
0: Donita, please. Talk to me.
1: Nga. May bago ka naman ba ng plano para makabalos?
0: Pwede pala? Untatan mo na ang paghambal sina?
1: Oo nga. Masakit pala mabatian ang kamatuoran?
0: Okay. Fine. Kung hindi masakit sa imo, nga mabatian nga nakaibalo na ako. Nasa piyaks ang mga hitabo. Mahal mo gihapon ako. Kundi, hindi masakit pamatian ang kamatuoran.
1: Oh, anong mahal ko gihapon ikaw? Hindi matuod. Wala ko ikaw ginahigugma, ever. Gani, hindi ka na mag-ilusyon, dira.
0: Kuna mo, ilusyon lang nga nag-come ka kagabi?
1: Di na universo kaya naghalin? Na nagapati ka? Nga gali kayo nag-come ang isa ka babay? In love na siya sa imo?
0: Kung kasubong mo ang among babay, yes, in love siya sa lalaki nga naghatag sang excitement sa iya.
1: Kuhaon ko ng gamit ko sa lakar. Kabagwa, Diri.
0: Pasugtan mo bala ako? Natandugon ka kung hindi ka in love sa akon. Pasugtan mo bala? Ha, Donita?
1: Tira ka na.
0: Ngangaw, wala ka nang kasabat.
1: Carol?
2: Ma? Donita? Nga, dala mo ng bag mo.
1: Ma-under tayo ng anay ako. Please.
2: Okay. Gusto mo lang nga idulong mo ikaw sa gwa?
1: Hindi rin kinahanglan. Sige, amo na ako.
0: Donita! Donita!
2: Ma! Nagsunod na si Brian kay Donita? Nga nagadalay-dalay pag-gwa din sa store?

0: Donita.
1: Hindi ko pagpuy, ate.
0: Alalahin ko lang ikaw sa pagtabok. Tungkol dagis ni Baisibay lang mga salakyan. Guba ang traffic light.
1: Anak, ako ang magtabok during isahan. Ganit, pwede pala. Hindi ka na magsunod-sunod sa amon. Patayon gihapon siya ganda sunod sa amon, ha? May malabayan ba na kita ng police station? I-report kung hindi ka pa ron.
0: Much better. Sa presinto na lang kita masukilan.
1: May nagpundong ang jeep. Para, minanaog ang pasahero. Masakay man ako.
0: Nagsakay sa jeep. Makabit na lang ako.

siya nag-aumpat sa pagsunod-sunod sa akin. Halin pa kaina sa jeep. Kulang sa pulungkuan. Ganun nagkabit na lang siya. Kung wala may nagpanaog ang pasahero, wala siya nakapungko. Tagtugtog subong, padayon siya ka nagasunod sa akin. Bakala ka dira. Masunod ko sa butik ngayon ako ah. Mas shopping ako.

Wala gi hapon hiya ko ginasapak. Kung nagaplano siya nga pakapuyan ako, pues, sorry na lang. Kaya hindi ako maguntat sa ginabuhat ko. Nakasugod na ako. Agad mabawi liwat ang buhat niya. Gani hindi ako maguntat. Tugtog hindi niya ako mapatawad.

0: alas na lugbot ko ng tanan nga bahin sa mall. Nakabakal na ako sa libro sa bookstore. Arin mo siya kihapon, ho? Arin mo ay. Wala kang kinakapoy?
1: Wala.
0: Bahala ka. Makanto ko sa food court, ah. Makaon ko. Gutom na ko sa sagad libot.

0: nag-order mo siya sa pagkawan? Kag maabti ka ginbayaran, pating order ko. Kanagtupad pong ko diri sa apon.
1: Donita, I'm sorry. Nakilala mo ng pamilya ko. Nakaibalo ka na. Nailo na kami sa amay. Kagantis na patayang ako na may. Ginpangabay niya ako. Natipanon si Mami kag Nadia. Kagtungod pa lang ka ko si Nadia. Hugot ang akong pagbantay sa iya. Ilabi na. Kaya nakaibala ako. Kung ano kagago ang mga lalaki sa kong. Kagago man ako nga lalaki. Sang naibalan ko, ganigabusong si Nadia. Akig ako sa gago nga nagpabusong sa iya. Akig ako kay Nadia. Kag sa kaugalingon ko. Ginpaminsar ko. Kung sa din ako nagsala. Ginusisa ko kung sinong nubyo niya. Kag kung ano ang pamilya sini. Gani nakilala ko kamo. Nakita ko ikaw sa picture lang. Kag sa picture pa lang. Nainlove na ako sa imo.
0: Tungod daw inosente ako.
1: Hindi malayo na mangin inosente, Donita. Para sa akon, matahom ang pagka-inosente mo.

0: Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: The Secret of Health.
2: If ang problema ni mo is to hindi manami nga katulugon kag pagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa pagkaon sang balungay. Pero kung hindi mo na mahimo, ang Santon Plus Gold Capsule pwede makabulig nga maghatag sang epekto sang balungay, Dok Leo.
3: Tungod sa mga sangkap, balas ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa Diosil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balungay, less stress, more relaxation, stable energy overnight.
4: Santon Plus Gold.
3: So kung stable ang energy overnight sa Diosil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo. Kati stable, sige-sige, steady ang energy dira sa Diosil nga naghatag sa aton sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga pag-tulog sa Diosil.
4: Santon Plus Gold.
2: So in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, may alternative kita abi Dok Leo, mga sources sa vitamin D, no? Pareho sa bisang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo. Makabulig enhance to have a good sleep, Dok Leo.
3: Ang vitamin D, may ara kita sa nisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga involved din sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal bala nga function sa aton sa ring alawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal iya, Sir Josil, nga kondisyon.
4: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: Nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. gainom na kita sang vitamin D o premium D3 kag Santhon Vitamin C.
2: Mm.
3: Isa ka purpose, sinabalan mo, Sir Josel, may iban nga ang ilas na nga response pag inom sa vitamin D and vitamin C, nagapagsik sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog na yun, kati pagsik ka pa mo.
4: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: At least, ha, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum.
4: Santhon Plus Gold.
2: Kung gusto niyo mga pi, even late night, nga antes ka magtulog or samtang nagapulaw ka modera, pinakadami sini ma-enhance pagtulog ninyo ang Santhon Plus Coffee Mix niya mo, ang coffee for all nga waya caffeine.
3: Mm-hmm.
2: Pero ang Santhon Gold Coffee Mix, kag premium D3 coffee mix, may caffeine ini siya. Only that, sa Santhon Gold Coffee Mix, may balungay da, Dok Leo.
3: Mm-hmm.
2: May collagen kag may glutathione. Pero as much as possible, ang aton sining rekomendasyon, Dok Leo, nga inom ka mo mga not too late in the afternoon, ha?
3: Ikadamo, man sa mga tagpalamati na ton, mga followers na ton, Sir Josil, nga, why man sila yung problema? Tulog. Tiyara, ya, makasiling kita nga ng wala na ton nga. Why oras ang pagpangapi, ah? Bisan gabi, nag-inom sila sa Santhon Gold Coffee Mix. Depende na sa ila, Sir Josil.
2: Oo.
3: Kati, magluwas ng may glutathione, kag-collagen, yun, mga beauty ingredient, Sir Josil. Ang isa sa nga pampatamis na ginagamit sa iya is stevia man. Recommended man na ganit sa may mga diabetes, Sir Josil.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Talisa nagapulaw mayo galining Santhon Gold Coffee Mix, Dok Leo, because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya, malunggay, garlic, and spirulina. No?
3: Makabulig, Sir Josil. Kapin pa tindi magin na ton manigar. Bisan nun na ito ka-discuss diri, Sir Josil, nga dapat magtulog kita sa gabi.
2: Oo.
3: Kaya muna kinanglanon sa lawas na ton. May mga BPO, abing ati, ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan, Sir Josil.
2: Mm.
3: Adlaw dito, gabi diri mo. Di gabi, igid sila sinima trabaho.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Oh, that's why ginahimo sa ibang sina, nag-supply sila sa niyo, kung nag-balon sila sa niyo, prepare sila sa niyo sa coffee, parang stay awake sila sa niyo sa gabi samtang sila nag-ubra.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Kagang Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo, no? Ti, may malunggay manada.
3: Mm-hmm.
2: So, in short, sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agud tong hindi kamu matam-an, especially kung hindi gid man malnigar mapulaw gid kamo iya Dok Leo.
3: Kagting isa nga daan sang problemaan kun na nagapulaw ikaw masami taas ang risk mo ni Sir Josiel sa insulin resistance. Kag kun may insulin resistance ka may diabetes ka na affectado man ang imo sininga pagtulog. Di ba si sa pagtuon Sir Josiel ang santhon ngalin sa mangostin kag ang vitamin D3 makabulig ini sila improve sang insulin sensitivity nga mo ding mayor nga sangkap sa ato sa nga premium D3 coffee mix.
1: The secrets of health.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: May linga ka saan? Pinubuan ba na parang nunal siya? Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
5: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
7: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
8: Mapibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
10: Kasi si Lunarcy sa una, gainyong ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon, isa ka pala nukap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon. Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
12: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
12: Oh, gali. Diri yun.
13: Ah, dali na.
14: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
15: Kabagyan!
14: Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
16: Dari sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumara ko sa iyo. Badyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
18: Exciting!
19: Exciting!
18: Mga katropa,

interview sa mga personalidad ang nangin sentro sa balita kag kontrobersiya. Sentro. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari

0: XFM Time, alas 10:55 na may nga kasyudan sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kagkon sa ningkaman sa mga bayan sang kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan. Ang Sentro.
1: XFM News Sentro.
0: Mga katropa, adlaw kita subong sang Webes. Hulyo 16, tuwig 2026. Kag subong nga aga mga katropa ang inyo kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
1: XFM News Sentro.
0: Kita naman rin mga katropa maginup na nahihumali na last 10:30. Toto balas 2 isang udto. Agad si pila ka mga importante nga mga issues mga katropa nga itong tutukan. Tala kayon kag diskusyonan.
1: Sentro.
0: Sa mga nagamonitor dara subong sa aton. Nagaupod, dumaling kay ina sa aga pa, temprano pa magbangon. Agad nga magtutok sa XFM.

0: man nga 106.1 kag sa Negros Oriental XFM Canlaon City, sa radio frequency naman nga 101.7. Sa mga nagamonitor naman yung mga katropa sa social media, ang XFM Bacolod, mabatean nyo kag malantaon nyo man kami. Ang aton nga Facebook fanpage, amon ng XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag sa YouTube, mga katropa, amon ng XFM 90.3 Bacolod. Mayara kita sa official streaming apps ang XFM Philippines. Mga katropa, inyo'y na ma-download nga libre dra sa inyong mga Android phones. Pangitaan nyo lang mga katropa sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-download ng mga katropa nga libre kag ma-access dira ninyo ang kapinsay senta ka mga on-air stations ng XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kag mga katropa, may araman kita sang text line, hotline sang XFM Bacolod. Inyo ini ma-download nga libre mga katropa o kon ma padala ka mo diri sa amon mensahe sa sining number, no? Ang 0915-628-7926 hotline sang XFM Bacolod. Text line naton mga katropa. Alas, Jesse Quintayot, so nano bilang mga talakayan naton, tutukan naton kag diskusyonan sining adlaw sang Webes. Diri lang sa ato nga palatuntunan mga katropang sentro.
1: XFM News. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Tinguan ta ni karon makapakigangot mga katropa with Attorney JV Hinlo. Ang Secretary General sang PDP Laban Visayas chapter, no? Kay may pila ni ka mga ebidensya na dito nga gitalakay and also sa articles of impeachment mga katropa. Mas maayo nga si Attorney Hinlo ning atol nga mapakigangutan kay kahapon natuto siya, no? Nagtakbo siya mga katropa sa ika-limang adlaw or the sixth day sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga katropa. Kag later on basi makapakigangot man kita sa newly installed nga commander sa 3rd Infantry Division sa kay Brigadier General Joey Escanillas mga katropa, no? Si Brigadier General Escanillas, siya niyang former commander mga katropa sa 302nd IB diri sa aton, no? So siya karon ng newly installed commander sa 3rd Infantry Division mga katropa sa Philippine Army. Pero nga aton topiko talakayon tani, ano nang status ng insurgency issue sa aton? Problema sa insurgensya mga katropa kay ang pila ka mga presensya sa mga rebelde nga may pila ka mga insidente sa pagpamatay nga sila mismong sa likod kag ginaako nila mga katropa ang ining kalakasan, no, or ang ining atrocities dito sa norte nga bahin sa probinsya sa nga Negros Occidental, no? Mga katropa, may pila na ka mga shooting incidents, may pila na ka mga incidents sa pagpamatay sa probinsya sa Negros Occidental nga ginaako sa New People's Army mga katropa.
1: Sentro.
0: Kagkaroon ba si makachimpo kita talakayon tani? Ato ba lang mga ang napatay ng American National kag isa ka professor, marine biologist pa ni dito sa barangay Adjong Banwas ang Sibulan sa Negros Oriental. Mga katropa, ang mga suspect na dakpan na.
1: Sentro.
0: Kahapon sila galing na dakpan, Hulyo 15, ang isa mga katropa, no, ang isa nagsungka sinilang adlaw Hulyo 16 mga katropa, nagsungka sa kapulisan. Oh. So sa aton nga initial information nga na-receive with Police Colonel Timar Alam, ang Provincial Director sang Negros Oriental Police Provincial Office, ginaligar mga katropa o kung may initial nga information ng mga suspect, ila mismo ginako. May initial nga pag-ako sa likod sang sininga krimen mga katropa.
1: Sentro.
0: No, silang nag-ako nga sila mismo sa likod sa pagsulod kag pagtiro patay sa kay Dr. Kent Carpenter. Isa ka American National taga USA mga katropa, no? Virginia, state of I don't know, basi kulang lang ng information. State of West Virginia, I think. No? So mga katropa mo ni nga to, nga mga talakayon ta karon, diskusyonan ta kag hibaloon, adri lang sa ito nga pala tuntunan ang sentro.
1: XFM News Sentro.
0: Alas 11:01 na mga katropa, ipakilala ko na yung inyong ultimate trio sang Yes to Health.
1: Sentro.
0: Ang ultimate trios ang yes to health mga katropa mo ning Santon Gold.

0: Herbal Capsule Santon Vitamin C kag Premium D3. Ang Santon Gold Herbal Capsule himuin sa mangustin, amarguso, malunggay, ahos kag spirulina. Gintingobin ni mga katropa sa isa ka kapsula para makabuligin ni dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man o kol malignan. Mataas ang imong blood pressure, sugar level mo. Kag mga katropa, kung ano pagitabi ng mga balatian nga nag-taxi nyo sa kabudlayan, ari adlaw-adlawan ninyo pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Safe and effective, kag mga katropa, himuin itanan sa organic ingredients. May aramang kita sa Santon Vitamin C, alkaline-based nga vitamin C naman mga katropa. Himo ini sa mangustin, spirulina, kag mga prutas nga manggaranong gid sa vitamin C. No? Centro. Makapabako din sa aton nga immune system para malikaw sa mga balatian nga bangod nga epekto ina mga katropa sa kambyo klima. No? And don't forget mga katropa, may premium D3 man kita. Soft gel capsule nga himo ini sa virgin coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3 mga katropa. Makabuligin ni pa healthy sa atong mga cells, makapabakod sa atong mga katulanan kag mga katropa, makalikaw pa sa atong sa mga infections nga cause sa bacteria kag viruses. Centro. Ang ini nga mga produkto sa Yes to Health mabakal ini tanan sa Yes to Health Wellness Center nga namtan sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod kag sa mga leading drug stores nationwide mga katropa. So, avail na sa mga Yes to Health products para maging healthy kita always.
1: Ari na sila! Larga na!
0: De, matamat na mga katropa. Kanto na kamo sa pinakamalapit na nga mga butika kag sa inyong mga ano mga katropa no? Sa Yes to Health Wellness Center para ma-avail na to ng mga produkto kaangay sini. Centro. Alas 11:03 na mga katropa. Tutok lang kay Dugay-Dugay, mapili naman ko dire kung sino naman ang maswerte na ito, mga katropa nga magabutan para makakuha sang radyo. Centro. May radyo ko di. Oh. Centro. Nadula din ako ang radyo nga sample. Paliog ko ba? Paliog lang ko ba? Thank you again, thank you. Mga tropa, kahit idugidugay, mapili naman kami direwa. Kami ni Sapi, ako ding Aquario, mo pili o naman na din nila. Karoon ko sino naman yung maswerte nga tagdaog mga katropa. Sa ato naman yung manaming radyo. Thank you, Ged. Thank you kay katropang Arvel, no? Salamat sa iyan nga pagpalabot sa ato sang sininga ng mga tropa sang radyo. Oh, ba si... yan si Mutan ko kahamot. Shake kong... Nakuha ko nagaling sa laksakan. Mga katropa, sa mga nagatutok sa Facebook Live, ari na sa akong kamot, no? Paningamot, gid ang kabag-o sa radyo. Mga katropa, rin ang radyo, ha? Tutok lang sa aton ng Facebook Live, tanang nga programs, no? Kahit yung mga katropa, basi makagabot kami diri isa, subong ng adlaw, mahatag ko edwa ka radyo, ha? Gabot, mapili ko di dugay-dugay. Basta! Naka-react lang ka mo dira, no? May reaction ka mo dabi, naka-heart, like, kung ano pa dira, mga katropa. Kahit ma-i-raffle ka mo dira namun, ha? Para mapilian ka mo namun, ha? Mga katropa, ang radyo, ngayon tago sa inyo for today. Dua ni Kabilog. Isa lang ang ipakita ko. Pero mga katropa, karon, mapili ko dua. Sino ni karon na maswerte na ton nga winner nga magabutan? Siningadlaw mga katropa sa pagtutok lang diri sa aton sa XFM Bacolod. Amuna nang ubrahon nyo, simple lang. Oh, lantaw, like, react. O kung gusto nyo na mag-comment, nami, nag-react ka kang nag-comment. Para ti sigurado mga katropa, imo ni ang radyo nga ginakapitan ko subong. Oh. Nan, radyo. Gandar niya. Hamot pa, hamot bag-o mga katropa. Oh.
2: Bow, ka-perfect.
0: Nan. Sige, kay dugay-dugay mag-abot ko ah. Pero check ko na yung PDMPD kung they are available man. So sige. Doon lang alam PDMPD for the weather update na ton subong, no? Sige mga sako ato mga weatherman, mga katropa. Sige ah. So siningat yung mga katropa. Unahong kuning aton nga bisita kay Ingagawon tani siya no? Kay isa sa mga masako man gitawo subong. Mga katropa, si Attorney JV Hinlo, no? Para ma-ano tani mga katropa, matalakay tani. Ang ining sitwasyon sa karon sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kay tikapon 6 day mga katropa, no ano to ang mga observations sang iban nga mga eksperto angot sa sini mga katropa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ari makaupo na tas piyakan niya mga tropa with Attorney JV Hinlo. Centro. Attorney, good morning. Welcome sa XFM. Sir, kaupod mo subog si katropang Andrew, Attorney.
3: Mayung aga, good morning.
0: Yes, Attorney.
3: At katropang Andrew.
0: Yes, sir.
3: At sa lahat ng nakikinig sa iyong programa.
0: Attorney, thank you very much for your time, Attorney. Attorney, yesterday, the sixth day of the impeachment trial, how do you assess, what is your, anobserbahan mo yesterday during the trial, man, Attorney? And anong lakat sa sininga trial, man, sa karoon, Attorney?
3: Yung schedule kahapon, very important yun. Dahil the impeachment court was taking up the issue on the subpoena requested by the prosecution to get the bank records and at the same time yung DIR records ni VP Sara at saka ng kanyang husband na si Attorney Manscalpio. So both the prosecution and the defense were allowed to present their case. Then after that, they were allowed to question each other through a rebuttal. And there is what we call surrebuttal. The senator judges will have to decide on it. But there was an agreement sa mga senator judges to go into caucus na ma-storyahan ay sila among themselves privately whether they could agree without putting the matter to vote. So I think sa ilang pag-storyahan ay wala sila nag-agree kaya may ibang mga senator who wanted to study the motion further. So it was requested na i-move to Monday ang ila desisyon.
0: Okay.
3: Kung kinahanglan, mapamangkot sila if they have questions. Then after that, it will be placing trouble.
0: Okay. But Attorney, yesterday, ang presentation to nila is another article naman to sa impeachment to yesterday, Attorney, no?
3: That's for another article because there was a pending motion for the issuance of the subpoena, Duces Tecum. When you say Duces Tecum, documents, they were asking for documents. So the prosecution was asking for documents. Then the defense expectedly opposed it kasi sila yung defense na wala sa due process ang pagpangayo sa bank account. BIR record, kanya aging dalahin pa ang bana na hindi man siya part of government. So, ulat na to ng desisyon sa impeachment court.
0: Okay. Yes, Attorney. Pero Attorney Ario, based naman yung sabayin sa prosecution, kay gimbalik na rin nila ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na pagapatsyon siya. Nagkapanindugan ng prosecution na hindi na puno bastante sa ebidensya ang ina ng mga pahayag ni Vice President Sara Duterte nga pagapatsyon siya. Ano nang mahambal mo, Attorney?
3: Amo na yung view ni VP Sara Duterte to justify whatever she said, as part of her defense sa kabigad na siya naging threaten niya si Pangulong Bongbong Marcos. So it is not up to the prosecution to decide whether the statement of the Vice President is valid or not. It will depend now on the interpretation of the impeachment court judges.
0: Okay. But Attorney, ang presentation yesterday for the both sides, the prosecution and for the defense, ang ilang presentation, Attorney, diri kita una sa prosecution, no? Do you think ano gid man ang well presented gid man and how they stand during the argument, Attorney?
3: The prosecution argued that ultimately the Filipino people, to include them, wants to know the truth. And that the impeachment court has the authority over and above laws on whether or not to open the bank accounts and the tax record. So the prosecution has argued that the final decision has to subpoena the bank records and the tax records is with the impeachment court, because that is a constitutional right given to the impeachment court.
0: Okay.
3: On the other hand, ang siling naman sa defense, matuod na we are after the truth, but we also have to respect the constitutional right of the respondent, of Vice President Sara Duterte, to due process.
0: Mm.
3: Those rights granted by the law and constitution.
0: Mm-mm.
3: Kung wala pa man ginapresenta ang ining mga ebidensya sa complainant, nga hasubong lang mangayo sa inang ebidensya through the impeachment court, which the defense term as fishing expedition.
0: Okay. So, attorney, direct kita sa defense, no? Kay ti syempre makita tagid gabing efforts ang defense, no, para ma panindugan gid nga ang ina nga mga bagay lunsay tanan na hindi matuod, no. But attorney, how do you observe man sa presentation naman sang defense, attorney?
3: So far ang proceeding appears fair in so far as how the presiding officer is handling the case. Patapuso na ito ng presentasyon sa tanan na ebidensya sa both parties. And I think sa prosecution, ang last witness nila regarding sa issue of grave threat, which they believe is a high crime and the betrayal of public trust, the last witness is NBI Director Matibag, which will be made available on Tuesday. So gawa muna ang taking bawi sa prosecution ang iba nila na witness. They have decided to no longer present other witnesses, and I heard that ang last witness nila is NBI Director Matibag for that particular accusation. After that, they will proceed to the next ground for impeachment. Kaya apat na mo. Now, each ground will have to be finished by the prosecution.
0: Okay.
3: Pag natapos presentar ebidensya prosecution, it will now be the turn of the defense to present their own witnesses.
0: Okay.
3: Again, to repeat, to cover all four accusations. So, medyo malawig-lawig pa na.
0: Pero attorney, ang apat gini articles of impeachment ubuson gid ini. Kay may mga information kami nga nakuha based sa mga previous interviews namon nga bisan one of the grounds or the articles of impeachment, bisan isa lang dumapamatud-an being for example si Vice President Sara Duterte ma-convict o kung hindi siya bala ma-convict, attorney?
3: The Vice President can be convicted with any of the four.
0: Okay.
3: So kung nalusutan niya ang isa, pwede siya makonvict sa tatlo. Kung malusutan niya ang dua, pwede siya makonvict sa dua.
0: Mm-mm.
3: Kung malusutan niya ang tatlo, out of four, tag makonvict siya sa isa, that is still a conviction. So, there will be legal consequence. So, patas-patas ni, the prosecution needs 16 votes. Positive votes, which is two-thirds ang 24 number of senators, to be able to convict. When you say positive votes, dapat maboto gid sila. Maski mag-absent ang defense, it will not be counted. Ang importante to convict, positive votes. So, although masiling kita, do kabudlay man kwa o ng 16 votes, but the prosecution will be given 4 chances to convict the Vice President. But it will require 16 votes each time.
0: Okay. But attorney, do may mga hakahaka da sa sulod nga there is another plan, no? Gado hilaptan si Senator Cayetano, attorney?
3: Na kasuhan si Senator ang Cayetano? That's what you mean?
0: Oo, doka, amo na. May ara naman na.
3: Well, amo na gani ang reklamo ni na Senator Cayetano, Senator, both Alan and Pia, na kung may investigasyon sila, they just do their investigation. No need nga i-announce mo pa kay ang gwa, daw ka pamahog ka, nga daw may chilling effect sa ina. So, you must remember nga sensitive tanan ng subong because the senators are sitting as judges. So, it would appear sa mga perception ni na Senator Cayetano, both Pia and Alan, that this is connected with the impeachment proceeding. Kay Southeast Asia event, which was in 2019, gagahipos, tapos na, all of a sudden, ang NBI would want to investigate the said event.
0: Go.
3: So, to the mind of Senator Cayetano, Alan and Pia, connected in his impeachment.
0: Mm-mm. Sige, no? Pero, attorney, based lang sa imo lang gini nga paglantaw, do ano man, do may plano nga amat-amaton buhin ang numbers ang minority sa karon, attorney?
3: When you talk of majority, kabalo naman ta kung sinong majority, yeah. No? But you need 2/3 votes.
0: Yeah.
3: So, dira man ang chance sa minority. If they vote based on, let's say, partisan loyalty. But the very idea of this impeachment court is that it will be fair, impartial. So we have to give them the benefit of the doubt.
0: Mm-mm. Okay. Pero, attorney, ang madason naman ng trial, saan o naman, attorney?
3: Sa Monday, they will take up the issue itong sa subpoena.
0: Subpoena.
3: Sa
0: mga witness?
3: Bank records, at the same time sa BIR records. Then the trial proper will continue on Tuesday with the NBI Director Matibag as the witness for the prosecution.
0: Okay. About naman na sa attorney, sa statement niya gyapon nga pagpamahog? Or sa...
3: That's correct. Sa threat pa man sa gyapon nga kuha na kaso.
0: Ah, okay. Sige, attorney. Attorney, thank you very much, ha. Salamat, Git. For your
3: salamat
0: time and for this discussion.
3: Oo, ang imo nga byan, Attorney J. Binlo, ari lang din, salamat, XSM.
0: God bless you, Attorney, salamat.
4: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga tropa, ito na batian si Attorney J. V. Hinlo, no? Ang Secretary General sa PDP Laban na Visayas chapter, mga tropa, no? Angot diri sa iyatong observation yesterday sa ika-anong nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mga tropa, next week dito sila gyapon magatutok sa ano nino sa kaso sa threat, mga tropa. Muning ilang at talakayon may ginapa sa pina nas lang ang mga witnesses. Mga tropa. So si NBI Director Melvin Matibag simply will be done sa payag ya ni Attorney Hinlo ang the last witness for this sa articles of impeachment sa I think this is the ano no amoning unang naging talakay threat ang pagpamahog ni Vice President Sara Duterte. So damo pa mga katropa, pila pa ni ka grounds ang kinanglan talakayon. So apat ka grounds mga katropa. Kasi amuning sa kadamos ang nagreklamo, ging consolidate, nagresulta sa apat na lang kabilog, mga tropa kay bangod lunsay parehas lang. Oh, same complaint against sa kay Vice President Sara Duterte, mga katropa.
4: Sentro.
0: Alas 11:21 na. Mga katropa, no, mag-pause kita ni for a while. Kay balikan tani karon ng iba pag inatog mga importante nga mga diskusyon. Tutukan ta kag talakayon ta dugi-dugay mga tropa. Saan ba magabalik pang sentro?
4: Fats, Andrew Burgos. Sa sentro.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Maghisang buwan na. Masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
8: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
11: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
12: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong Suki Butika.
13: Sister Pain.
14: Si Michelle Nagali, isa

0: Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog. Gag na gwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: The Secret of Health.
2: Kaabalag inahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gina siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no, kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
3: Gusto mo ba

0: kung hindi nato nini mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabinagid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganin mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap siring Sunthone Gold a Coffee Mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pag inyong mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Exciting!
4: Evergreen Herbal Capsule, gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee, may kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system, nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suabe ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Sentro sa mga balita.
8: Sentro sa mga balita.
9: It to be evidence-based now.
7: Sentro sa mga impormasyon.
10: Sentro sa mga impormasyon.
11: Ang evidence ng prosecution, ito ang testigo nila.
7: Sentro sa serbisyo publiko.
12: Wala malis na nag-engage siya sa mga paligyas.
7: Threats. Andrew Bugos. Sa Sentro.
13: Sentro.
14: XFM News.
13: Sentro.
15: XFM time, alas 11:33 na mga katropa. Sa liwa, tamiyawon, tang tanan sang may agadra. No? Good morning sa inyo mga katropa. Nagabalik na ito ka pala, tuntunan ng Sentro.
13: Sentro!
15: Parahin nyo din nga kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Kag sa mga katropa, tadira. Dire kita bala, no? Kay do, amo naman yung nag-agaw atensyon sa publiko, sa social media, mga katropa. Isa naman yung vlogger ni siya. Na kilala bilang isa ka-vlogger. Mga katropa. Dire mismo sa aton, sa probinsya, sa Negros Occidental. Residente ni gali isang banwa sang Kawayan, no? Nga ginaligar mga katropa, involve ang pagpanakit sa isa ka sapat, no? To be specific, ido mga katropa. Gintampuyong yang ido, bao Diyos, kung ido ga orangol mo.
13: Sentro.
15: Tutoy, I mean mga katropa, no? Tutoy ang gintampuyong niya.
13: Sentro.
15: Si alias ano to? Alias Jumon. Na Jumon Vlog. Ano to? Jumon TV to o Jumon Vlog to? Ano to?
13: Sentro.
15: Mga katropa, kay diri sa Pilipinas, may lagi na makita nga daan. Basta involve ang kasapatan, no? Sa pagpanakit, mga katropa. It's a bit, pagpang-abuso, no? Mga katropa, may mga nagakaigo diri nga penalidad sa aton sa pungsod Pilipinas. Diba? Una diri. Amo ni mga katropa ang Republic Act No. 8485, no? Republic Act No. 8485 ako naman yung Animal Welfare Act of 1998. Pero mga katropa, ginamiandahan ni sa Republic Act No. 10631 nga ako si leader yung mga katropa nag-prohibit o kung nag-tapna o kung nagpamalabag sa pag-torture, neglect, maltreatment, abandonment, and participation in animal fighting, especially dog fights, no? Pero mga katropa, dire, sandig dire sa mga penalidad kag depende ini sandig sa severity o kon lala nga offense sang sining kaso mga katropa ariyo kon napatay ang sapat mapriso ang isa ka persona sa sulod sang isa ka tuig kag anong kabulan tub-tub duha ka tuig no kag mga katropa mapagamultahan sang 100,000 pesos. Pero kon ang sapat naman nakaluwas pero do nag-inutil bala or do na-injure, get severely injured or incapacitated, mga katropa, mahimong isa ka-offender, mapriso sa sulod sang isa, tub-tub, isa ka-tuig, kag tunga, no? Kag pagabultahan sang 50,000 pesos, mga katropa. Pero mga katropa, kung ang injury sang sapat, wala man naka-apekto, gid. Mahimong mapriso ang isa katawo sang anum, tub-tub, anum kabulan, tub-tub, isa ka-tuig. Kag mahimo nga pagamultahan sang 30,000 pesos, no? So, ito yung mga katropa, kung kinanglan nyo mag-report, pwede nyo yung mapakigangutan ng Philippine Animal Welfare Act o CONPOS for the immediate action, no? And pwede ka mo katawag through 911 for the local police assistance and especially ma-report nyo man sa local barangay mga katropa. No? So, Ari, pabatita sa inyo kahit napakigangutan dito sa XFM Kabankalan, no, ni Katropang Winston Villanueva. Pero Ari, bila mga katropa, pabatita sa inyo ang video or ang ginhimo nga reels sa sining ginaligar offender sa sining mga layi, mga katropa. Ari, pabatita ang video.
8: Alam ko mali guys, pero ikaw ang aking...
15: Nga Tagalog, siya pro taga-kawaya na ah.
8: Nakat.
15: Okay.
8: Guys, alam nyo ba ang English ng aso guys ay iro guys? Alam ko mali guys, pero ikaw ang aking... Saong nirelis na ni... Pagayan pa
15: Centro. Cut! Mga katropa, no? Ginkata to kay Tido Kabayulinti. Kaya tiginda pa nitong ido, ginta puyong yung ido. Ang totoy... Centro! May takabalo kung nga mo itong inhimo yan, no? Nagsulod sa ulo yan, no? Nga agin gamit siyang ido for the content. Pero mga tropa, it's okay for using the animals, pero hindi lang siya bala, hindi lang maglabot sa punto nga isakiton or abusuhan ang ininga sapat. Sorry mga katropa, na-interview ni katropang Winston Villanueva, pamatian ta, payag sang sininga persona nga sa video, mga katropa, pamatian ta.
8: Granada, Dumon. Taga din ka mon.
10: Taga Pitugol.
8: Diri man sa Barangay Bambugsay.
10: Oo.
8: Pila na edad mo?
10: 18.
8: Mon, saan umuto gin, gin record o gin vlog ang itong pagtampa sa ido?
10: Domingo. Na-upload ko Lunes.
8: Kabalo ka mon nga ang ginimo mo sala?
10: Hindi.
8: Wala ka kabalo?
10: Wala. Why? Kabalo.
8: Nga ano tuyo mo nga agagin tampa mo yung iduaw?
10: Gusto ko tayo nga mukhang si Tatiwa ikaw iba nga content. Amo na lang na nahunahunan ko. Tayo ay may kukabalo nga sala galay.
8: Tapos, kumusta ang ido subong?
10: Buhay lang. Ito lang sa balay. Pudong-pudong nga ni mama.
8: So saan nabaluan mo mo nga nag-viral na itong post mo? Kagdamo na kiksi mo na batsagan mo?
10: Grabe, di ko ka basa sa iba ng comment. Huwag ko ibasa ng iba ng comment. Grabe, sakit mga comment.
8: Ang imo mga comment, orin yung mga post, huwag ka kabalo nga. Kasi ano may pagkabinastos o may pagkalangulango, wala mo na makita.
10: Di may, kung hindi ko may binastos, may, kung hindi ko nga content, is may langulango yung content. Kag may sagol mo na nga kahulugan. Pagkatawa ba na tayo sa mga tao? Tapos mo na gali ang kuhan nga. Grabe gali nga. Kaagid na sa mga tao sa ako.
8: Kaya ano na ba tsagan mo? Nakatulog ka man?
10: Okay, gigan katulog isa kagabi. Sa ilang paminsan.
8: Tinas, ginsugid mo ba kay mama, kay papa mo ang nakita mo nga mga comment sa Facebook?
10: Sugid ko. Bante, may tamahin mo eh. Kaya ara naman na.
8: Pero kabalo sila nga nag-vlog ka?
10: Oh, kabalo na silang nag-vlog. Para ko sa kanbag. Ganun bang iga-adobit kayo? Gusto mo makaswildo po sa Facebook. Muna nga nag-vlog-vlog na lang ko. Lagi ako nga ubra. Gapanggula lang man. May mga ibang ubra. Tapos siro lang man ko.
8: Kaya anong mambal mo karon sa mga tao nga nasakitan sa na ginuubra mo?
10: Ngayon ako, sorry. Sorry sa tanan nga nangakit sa akon. Kung sa lamagid ang gini mo ko, ngayon ko tanik, sorry.
8: Salamat, ito na.
15: Oo. Centro! Yan na nga, man sa sorry ha. Pasensyahan nyo na lang sa kuno ha. Pati kung nang ido to, kung ti, siya, batihan nyo to ang bali ah. Sakit man ang comments ang tao. Pero ti, why mo to yan napamangkot? Ang gintamparos mo, gintampuyo mo nga tutoy kung sakit man tong ginhimo mo. Ba? Ti, mo na dabla makatropang, punto dira is, ti, hindi mo ginaya malikawan makatropa nga mahambal ang tawo sang hindi amo sa imo. Kahit eh, siyempre bangod sa ano no, nga amuni ang ginhimo ya yeah, sa sining sapat mga katropa. Tapos ti may mga ano bla, may mga tao ti siyempre maakigid mo no, especially this kind of issue involve mga sapat, sensitive man. So dapat ano ni siya no, bisan ano nga bagay sa kiton mo bawal gini sapat na ano ka manimo man nga way kaya kabalo ha ba sapat na ya way kaya kabalo nga may layin nga nagaprotekta sa ila na no. So ang tawo ya hindi bugi dyan mapunggan ang balatsyagon sa tawo kagang komento siyempre maakig dyan eh sino manabi karoon hindi maakig na no. Mas maakigin yung tao bangon si Mungin pakita. Eh, kiti, ikaw mismo may gusto nga panimuot kung ikuparar sa sapat, pero nga ginhimo mo na.
13: Sentro!
15: Diba? Damo na sa mga content creators, mga tropa, but not all. May aralang ginsang iban, but I don't know kung nga amuning nagsulod sa pinsap nila, nga pakita nila nga may animal maltreatment sa sapat. May mga abuse. No, may mga na-videohan, gani mga katropa nga na ginpo sa social media, ginpakita sa social media. Nga, siya mismo nakuhaan videos ng tupad balay nga ginalampusan niya ng idos na mapatay. No? Ginabako lang idos na mapatay.
13: Sentro.
15: Mga katropa, pero ang ato lang gid diri is mahambal, no? Basta amo ning mga sahi gani isang mga buluhaton, mahimo nga ikaw mismo mapriso. Manapat ka sa lagi kay bangod nga ti. Ga may kinamataro man ang sapat nga mabuhi mo, no? Nga amun mo labis sakiton mo o kon patyon.
13: Sentro.
15: Pero tiyaring payag sa tatay, pabati itang tatay, basta yung tatay, wala manibla kabalo, ang salaman gini mo sa bata.
13: Sentro. O,
15: pabati itang statement sa tatay, be?
8: Gano si Winston Kogli from XFM Kabankalan. Sir, ano mo si Jumon?
16: Bata ko na.
8: Jumon ginangalan niya?
16: Oo.
8: Okay. Pila na edad niya?
15: Ito. Koreano.
8: So, so. Dili gina siya ga isar sa imo?
16: Oo, oh, dili na siya.
8: Nakabalo ka sa ngini mo, ya wala?
16: Wala ko naka-kuan siya mo kay na-kuan siya na sa kuan na. Di Domingo to ko nung adlaw, nagsimba ko. Di huwag man to, huwag ko da sa balay. Amo na nga, nag, ano, nag-vlog-vlog man siguro na sa kuan na. Sirpon.
8: Huwag siya kasugid kung ano naging vlog, ya huwag man?
16: Huwag siya nakasugid, pero pag amo na nga patawgo eh patawag to sa ubos. Dipakita ya ang ano ang na-vlog niya bala sa pati to sa ido to magin pataro siya ko na to.
8: Si anong hambal mo diyan sa iya?
16: Hambalan ko nga hindi na dapat ani kay amo nang kuan sa kuan subo nga hindi pwede ang mag manakit sa sapat.
8: Pero wala ba siya pa problema si Jumon sa paminsaron o sa iyang binatasan panggawi? Wala man?
16: Wala man na siya, sir?
8: Oo, wala man siya. Siling palamigo man eh?
16: Palamigo na, damo na damigo sa kwan ng baba.
8: So wala din siya kapaminsar nga sa layan na ubra?
16: Wala din na siya kabalo-bala, sir mo, kay kwan din na siya. Daw wagi siya na hibaluan nga muna ba na? Sala na gali.
8: Pwede skwila siya?
16: Untat na siya kayo na katapas upod-upod sa grupo tapas. Na buyo man siguro na makakwanda yung kwarta. At amo na nagpuko sa tapas.
8: Ano lang natapos na grado?
16: Wala na siya. Grade 7 na na.
8: Grade 7, o. No. Posible ka balog isa nga sa lago rin ubre, no?
16: Bak matyag ko sir, wagid siguro kabalo nga kon kay kalabanan, dira lang din mo na sa sabalay ka. Sige, kung saan ang telepon mo, ang palakat sa barangay, kung anong palakat sa pang-gobyerno daw, ay nakabalo.
8: Kay may mga post sabi tayo nga daw binastos, may mga post sabi nga daw gapang hangkat, lang mo na bala. So, kabalo sa iya sa Widow Braya.
16: Matiyag ko na sir daw, ang ginabuhat siya bala, ang ginakuha niya daw, maayo lang di, pero para sa iya, hindi na gali, kwan, sala na gali ang ginabuhat niya.
8: Wala niyo na monitor yung iya nga Facebook or iya nga account wala yung monitor.
16: Wala sir, kay bisan ako ganin di ni man ko ganin makabalo man uyat sa mo ning mga cellphone.
8: Okay, oo.
16: May cellphone ko, wala mo na nga, keypad lang. Why di ko nakabalo nga mo ng mga ko?
8: Kikagilas ang pagpabalo mo, pagkabalo nyo nga ipatawag sa, anong nagsulot tayo sa pinsan mo?
16: Tingala ko gani, sir, nga mo na, nga, anong kwanto sa obos, te, namangkot-mangkot ko, no?

0: dito sa barangay niya, amo ning nabuhat nga sala niya. Pensinganan ko naman sila nga. Madulo upod ang nanay niya to sa ubos, di hambalon to sa barangay, mga ayaw ka mo pa sa ilo, okay? Uy, man ka mo kababalo nga, amo nagali ang kwansubong sa panggobyerno, te. Mga ayaw lang ka mo pa sa ilo, eh.
1: Ano ang hambal mo si mo bata?
0: Ah, mambal ko lang, sir. Naluoy ko tani niya sa bata ko, eh, kay. Uy, di naman ka balo ko na ano gidang kwan mo sa panggobyerno sa buong.
1: Ikon mapriso sa abi bang si Ginobraya?
0: Teka, nagana, sir, nga. Amo nanggit nga daan na ang kwan ko sa mga timbang nga kwan, kay. Amo man ang subang ko gin nga bata mo. Ako may dinabatsag man ko. Kung mamo na ang sistema daw, pwede ko makuansin eh.
1: Sa mga nasangtan o sa mga nasakitan sa ginubra sa bata mo, anong mahambal mo sa ila?
0: Ang hambal ko na, sir, ya, ang kutog sa may napasakitan sa bata ko nga kwan. Ako na lang ginang mga ayaw ginpa sa ilo kag hambalon ko man sa nga. Mga ayaw man sa pasailo sa napasakitan niya.
1: Sige to, salamat ha.
0: Sige, sir. Salamat.
2: Mga tropa, nabatayan na to ng tatay. Ito sang ining vlogger. No, si alias Jumon. Ang pangalan niya sa Facebook man. No? Kay Welty, mga katropa, do hindi tana sa makita sa Facebook, we are curious man kung ano gining content kasi ni. Pero di mga katropa, hindi tana naman yung obligasyon dira. No? Ara na yan sa mga natungdan na ahensya sa gobyerno o kung sino man yung mga grupo nga which is mga katropa, kung gusto niyo naman disiplina ng ininga tao ang ininga individual, ti illegal man yung edad sin eh. So anyos na sa gali, ti kung gusto niyo mag-file sa kaso, ti pwede niya mapasakaan kaso. Pero ti mga katropa, ininga mga bagay, no, amo na ganyan yung balbla natin, ti ang ginika nagidya sa Gyapon mga katropang manabat sa sala sa mga kabataan. Ang ginika ng Gyapon ng matadlong sa gintiko nga banas sang bata. No? So ti hoping ini si Jumon nga ni mahang panya kung ano tumot silingon sang amaya. Sentro. Kag ti dapat muni nga mga bagay maano na ni sa mo no. Mahatagan attention man sang aton nga gobyerno. Ti bangod mga katropa, isa ini sa mga concern sa karon no. Sentro. Sa aton sa pungsod Pilipinas angot mga katropa sa sining sitwasyon nga involve ang iban sa aton kagang ini nga mga sapat nga ginamaltratar. Sentro. Mga ginamaltratar ting iban nagakapatay gid. Ting totoy to kono gaupod sa Iloya Gyapon. Sentro. Ti magbasibla makibot kamo nang inang atoy pang usgabon kamo da kay abusuhan nyo. Kinasakit ang inang asapat, mga katropa, way ta nakabalos ang pinsar nila. No? Di ta na sila mapaktan. Kung ikaw yung atawa yung mas may insindi, mga katropa, mahimo mo yung ang mga, naibaluan mo yung ang ano mo, ang insyakto kagindi mo. Tingin na yung mga sapat, mga katropa, ya, para sa ila ya. Kung ang ila ko galingon, mabatsyagan nila nga doon na threaten na sila, ang ila life to threaten na. So, ano na sila makatropa, ma-resist na sila, no? Basi makibot ka lang da nga, huwag ka madatod may ginhimo, usgabon ka lang sa ngido. It's because makatropa, abis na silang asapat, threat ka sa ila. Sentro! Dipensana nilang ila ko galingon. So, tingin do itong nag-ginasabak-sabak, kini nga gulpe lang tinamparos, way to kabalo, no? Nga nakibot matagal ni Gurong Sapat, ayun nga tinamparos siya ko naman. Diba? No? Huwag man sa ginano sa ngido, yung kuwa lang to ganing ido, ginsabak ya kag binidyoan niya ko galingo niya tapos sa mo na tinamparo siya ang tutoy. Sentro. Alas 11:51 na. Mga katropa sa mga nagatutok, dara salamat gid ha. Oh, diri sa ato sa XFM College before ka nibla mag tag sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Okay, dugi-dugay oras ko dugi na kolabos nang magabulos ng XFM Network News. So mga katropa sa akon diri nga para follow, may ari diri subong nga nagabutan naton nga isa ni sa aton man nga mga natsambahan din yung mga katropa nga na guwang iya pangalan sa atong ring nga parapol-rapol o mga katropa nga makabaton sa radyo aridig ako ng radyo stupan ko. O, congratulations sa kay mga katropa, congratulations kay Sir Bonbon Acosta
3: Bao, ka-perfect.
2: Nan. Sentro. Ikaw na pili answer. Dari sa Mondri, sa mga technician, nakagabot sila, no? Ngayon, ikaw mismo ang makabaton sa isa ka-radio, pwede mo din makantusubong sa XFM College Station dari sa Barangay Takuling, no? Earth Street, Tandibilo Subdivision, Barangay Takuling, mga katropa. Congratulations sa inyo, Mr. Bonbon Acosta. Radio mo, arena na din. Pwede mo na din makuha sa station, no? Bago mo radio. Sige, ang produkto sa Yes Wealth, mga katropa, mga produkto sa Yes Wealth, inyo itinan mabakal sa Yes Wealth Wellness Center. Ganap tayong sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Makolo. Kag sa mga drugstores, kagay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, mga katropa, kag sa Generic. No? Hindi ka po magkalipata sa online sa Shopee, inyo man ining mabakal. Sentro. Kag sa mga naga-monitor sa aton, good morning sa mga naga-tutok. Salamat gid sa pag-upod sa Amon Drilan sa XFM Bacolod. Sa tanga pala tuntunan ng Sentro, mga katropa, maayong aga. Arin na sila, good morning. Kay Agustin Simbrano, Bunbun Acosta, nina Katoliko Jelwin, kay Nelfi Tortula, kag kay Elvis Gonzo, kag kay Shirley Aribalo. No? Good morning, mga katropa, salamat sa mga naga-monitor sa aton Drilan sa XFM Bacolod. Sentro. Totok lang ka mag-iapon, no? Kaya ang radyo, ara lang. Comment, react, para makabatong ka mo sa maswerte, sa bagong radyo, sa mga maswerte na mapilian. Tutok lang always sa mga programs ng XFM Bacolod. Mga katropa, standby lang ang magabulos ng XFM Network News. Kag sa mga nag-upod sa aton, salamat, gig. Pero, tamiyon, tanayb lang nag-celebrate sa birthday today. Happy birthday, gali sa inyo, mga katropa.
4: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
2: Sentro. July 16, mga celebrants ng July 16, happy birthday sa inyo. Sentro. Sige mga katropa, ang oras tayo doon ginakolabos na. Standby ka magabulos na ang XFM Network News. Saluwat, inyo ang kormansi si katropang Franz Andrew Burgos. Nagkapasalamat kayo mayang uto and God bless us all mga katropa. Franz Andrew Burgos sa Sentro.
5: Sentro. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
10: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Mas nagani gainong ko sang order yung ang kape. Gato kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sa akon ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
9: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3 coffee mix.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
13: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bibili sa mga butika.
9: Santone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean ko nga Santone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
9: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Bibili sa mga butika.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold.
15: Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
16: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
17: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistance.

0: matibang ang gusto mo. Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Turbo Supplement for Men.
2: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabi gain. Kamutol, testing iba la. Kampiyong kid yung Turbo.
1: Turbo Supplement for Men.
3: Oh, yes.
1: Turbo, may maka at klabu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
1: Sister Pain.
4: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Dominic. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape may mataas nga levels ng antioxidants.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Mga produkto ni Doc Kiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may 7 sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayang, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika.

0: Palawan. Ojo sa preno, pinatanggal ng LTO.
1: Sa balitang international, Estados Unidos naglunsad ng panibagong airstrikes sa Iran.
0: Showbiz, Angel Locsin may matinding mensahe kay Senator Robin Padilla.
1: Sa balitang sports, sa Las Pilipinas men, napalo kontra Cambodia sa CV Cup Opener.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, Thursday afternoon, July 16, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayin tayo napapahinggan sa lahat po ng XFM station sa buong Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
1: Ako si Brian DePaz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balita, pinalalawak po ng Pilipinas at Singapore mga katropa ang kanilang ugnayan matapos magpulong sina Paulong Ferdinand Marcos Jr. at Singaporean Prime Minister Lawrence Wong sa working visit ng Pangulo sa City-State nitong Wednesday. Nagkasundo ang dalawang leader na palalakasin pa ang kooperasyon sa larangan po ng kalakalan, pamumuhunan, artificial intelligence, kalusugan at social development. Kabilang din ang pagbuo ng karagdagang bilateral agreements upang higit na mapakinabangan ng mamamayan ng dalawang bansa. Pinagtibay din ni Marcos at Wong ang kanilang suporta sa ASEAN centrality at ang pagsusulong na isang mapayapa, matatag at maunlad na Southeast Asia, lalo na sa papalapit na pag-upo ng Singapore bilang ASEAN chair sa susunod na taon matapos ang termino ng Pilipinas. Matagal nang kabilang ang Singapore sa pinakamalaking pinagmumulan ng ating foreign direct investment at nananatili pong isa sa pinakamahalagang trading partners ng bansa sa rehiyon.
2: XFM News Nationwide.
1: Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Singaporean investors at telecommunications executives upang tilakin o talakayin ang mga bagong paumuhunan na magpapalawak sa healthcare services at digital infrastructure sa Pilipinas. Kabilang sa mga nakausap ng Pangulo ang ABC Impact, Temasek Trust Ecosystem, Ayala Group, Singtel na muling nagpahayag ng kanilang suporta sa pagpapalawak ng mga ospital, klinika, botika, data centers at iba pang serbisyong pangkalusugan at teknolohiya sa bansa. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, inaasahang lilikha ang mga proyektong ito ng libo-libong trabaho magpapahusay sa akses sa dekalidad at abot-kayang serbisyong medikal at magpapalakas sa digital connectivity ng Pilipinas. Bahagi ang mga pulong sa working visit ni Pangulong Marcos sa Singapore kung saan layunin ng administrasyon na mahikayat ang mga maraming high-impact investments sa magpapasigla sa ekonomiya at magpapatibay naman ng direktang benepisyo sa mga Pilipino.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga tanggapan po ng pamahalaan may hanggang katapusan katropa ng July para sa PBB requirements, performance-based bonus. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM, Mega Manila.
3: Hanggang katapusan ng Hunyo ang mga national government agencies upang maisubuti ang kanilang compliance report at proof of submission para sa performance-based bonus o PBB na kanilang mga empleyado. Ayon kay Department of Budget and Management Assistant Secretary Gerald Handa, may 20 calendar days ang mga ahensya para isubiti ang kinakailangang ulat sa ilalim ng Executive Order No. 61. Pagkatapos ito, may 60 days naman ang mga validating agencies upang suriin ang mga isubiting dokumento. Inaasahang mailalabas ang final eligibility assessment sa katapusan ng Agosto o sa unang linggo ng Setyembre na magiging batayan naman sa pagtukoy ng mga kwalipikadong kawanin ng gobyerno para sa 2024 PBB. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawak ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance upang matulungan ang mas maraming pamilyang Pilipino na apektado ng mataas na presyo ng mga bilihin. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ng isang beses na 2,000 pisong cash assistance ang humigit kumulang 3.5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS at Walang Gutom Program.
4: Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2,500,000 mahihirap at yung malapit nang maging mahirap ng kabahayang natutukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS. Gayun din ang 1,000,000 manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nakumpirma sa talaan ng Social Security System. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Nationwide. Samantala, umasa po ang Malacañang mga katropa na mapapabilis ng Kongreso ang pagpapasa sa mga prioridad na panukalang batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatuon sa pagpapalawak ng serbisyo sa edukasyon, sa kalusugan, sa social protection at sa good governance. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, hangad po ng Pangulo na agad maisabatas ang mga panukala para mas mapabilis na mapakinabangan ng mga Pilipino sa kabila ng nalalapit na budget deliberations at nagpapatuloy ng mga impeachment proceedings sa Senado. Kabilang sa mga panukalang hinihintay pa ang aksyon ng Kongreso ay ang National Center for Geriatric Health Act, mga amyenda sa GATSPI Act, Assistance to Individuals in Crisis Situations Act, at ganyan din po ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Samantala, naipadala na sa Malacañang para sa lagda ng Pangulo ang Last Mile and Geographically Isolated and Disadvantaged Areas Schools Act. Kasama rin po sa Legislative Priorities ng Administrasyon ang Anti-Political Dynasty Bill, Presidential Merit Scholarship Program at mga amyenda sa masustansyang pagkain para sa mga batang Pilipino Act. Layuning mapalawak ang suporta ng pamahalaan sa mga sektor na mas higit na nangangailangan.
2: XFM News Nationwide.
1: Iginit ng Malacañang na nananatiling nakatuon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagkapatupad ng kanyang tungkulin at hindi sa resulta ng mga survey. Kasunod ng pagtaas ng kanyang satisfaction rating sa pinakahuling Social Weather Stations o SWS survey. Ay kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi umano naapektuhan ang Pangulo kung tumaas o bumaba ang kanyang ratings dahil ang prioridad dito ay ang maihatid ang kinakailangan serbisyo sa mga Pilipino. Sinabi rin ni Castro na bagamat hindi sinasantabi ng administrasyon ang mga survey, nagsisilbi lamang itong gabay sa mga miyembro ng gabinete upang matukoy ang mga programang dapat pang pagtuunan ng pansin. Batay sa SWS survey na isinagawa noong Hunyo 20 hanggang 29, umakyat sa 38% ang satisfaction rating ni Pangulong Marcos Jr. mula sa 33% noong Marso, habang bumaba naman ang dissatisfaction rating mula 49% hanggang 45%.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pinakahindi pinagkakatiwala ang government agency ang Senado. Matapos makuha ng pinakamababa o makakuha ng pinakamababang approval at trust ratings. Batay po sa ikalawang quarter ng pahayag survey ng Publicus Asia. Lumabas sa survey na 21% lamang approval rating ng Senado, habang 12% lamang ang trust rating nila. Sumunod naman ang Department of Public Works and Highways, Department of Budget and Management at House of Representatives. Samantala, nanatiling nauuna ang Technical Education and Skills Development Authority bilang may pinakamataas na approval at trust rating sa mga ahensya ng gobyerno. Sa hanay po ng mga opisyal ng gobyerno, si Senate President Sherwin Gatchalian ang nakakuha ng pinakamataas na approval at trust ratings na 32% at 21% rating. Sa favorability rankings naman, nangunang sina Senator Bam Aquino na may 57%, Senator Francis Pangilinan 46% at Senator Risa Ontiveros na may 47%, habang sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Ronald Bato de la Rosa ang may pinakamataas na net unfavorable rating.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinontra ng Malacañang ang pahayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi may tuturing na grave threats ang mga naging pahayag nito laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi maaaring baliwalain ang ganitong klase ng mga pahayag, lalo na kung ang tinutukoy ay ang pangulo ng bansa at iba pang opisyal ng bansa. Binigyan din ni Castro na hindi naman itinanggi ng Vice President na siya ang nagsasabi ng mga kontrobersyal na pahayag, at sa halip ay ipinaliwanag lamang umano ng kanyang kampo ang dahilan kung bakit niya ito nasabi. Higit ng palasyo na seryosong usapin ang anumang bantang may kaugnayan sa buhay ng isang head of state dahil isa itong issue sa national security.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Iginit po ni Senator John Salan Peter Cayetano na malaking hamon ang pagganap bilang hukom sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil limitado lamang umano ang bilang ng mga senador na may legal na pagsasanay. Sa kanyang pahayag, isa-isang binanggit ni Alan Cayetano ang mga kasamahang may background sa batas. Kabilang si Senator Kiko Pangilinan, Senate President Chis Escudero, Senator Pia Cayetano at Senator Bam Aquino. Binanggit din niya si Senator Amy Marcos bilang isang law graduate. Ayon kay Alan Cayetano, mas naging mabigat ang responsibilidad ng mga natitirang Senator Judges matapos mabawasan ang kanilang bilang sa paglilitis, lalo na't hindi madali ang pagtalakay sa mga legal na usapin sa impeachment proceedings. Nagdulot naman ng panibagong usapin ang kanyang pahayag dahil naging controversial noong nakaraang halalan ang educational credentials ni Senator Amy Marcos. Matapos itong itanggi ng University of the Philippines College of Law ang ulat na nagtapos umano ang senadora bilang cum laude sa batch 1983.
1: Nagpahayag ng pangamba si Senador Robin Padilla matapos niyang banggitin ang magkakasunod na kaso at imbestigasyong kinakaharap ng ilan ng kanyang kapwa senator judges habang nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tinukoy ni Padilla ang pagkakakulong ni na Senators Jinggo Estrada at Senador Rodante Marcoleta, gayon din ang iniulat na imbestigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng 2019 Southeast Asia Games na may kinalaman kay Senador Alan Peter Cayetano. Tinanong ng senador kung nagkataon lamang ba ang mga pangyayaring ito o kung may sinasadyang layunin kasabay ng pagbibigay diin na ang Senado ay isang malayang impeachment court na may mandato sa ilalim ng konstitusyon.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Mga katropa, report muna tayo. Si Senator Ping Lacson po ay pinuri ang PGH sa ipinakitang profesionalismo at integridad sa resulta ng medical assessment kay Senator Rodante Marcoleta. Katropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM, Mega Manila.
1: Pinuri ni Senador Ping Lacson ang University of the Philippines Philippine General Hospital o UPPGH dahil sa pinakita nitong profesionalismo at integridad sa medical assessment kay Senador Dante Marcoleta. Iniutos ng Sandigan Bayan ang hiwalay na pagsusuri kay Marcoleta sa UPPGH upang malaman kung kailangan pa siyang manatili sa Philippine National Police General Hospital matapos lumabas sa resulta na wala ng kondisyong medikal na nangangailangan ng pananatili sa ospital. Iniutos ng korte ang kanyang paglilipat sa Quezon City Jail sa Barangay Payatas. Ayon kay Lacson, pinatunayan ng UPPGH ang pagiging patas sa pagsusumite ng medical report. Binanggit din niya na naka-wheelchair umanong pumasok si Marcoleta, ngunit naglakad na palabas ng Sandigan Bayan matapos ang pagdirig. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian DePaz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, 3 sa 4 na sospek sa pagpatay sa American marine biologist na si Kent Carpenter ang naaresto na ayon sa Philippine National Police. Kinilala ng BNP ang mga nadakip na sina alias MO na itinuturong gunman alias JF na umano'y ng halay sa live-in partner ng biktima at alias CD na inihinalang nagsilbing lookout. Patuloy namang tinutugis ng pulisya ang 4 na sospek. Matatandaang na napatay ang 73 na anyos na si Carpenter matapos pasukin ng mga armadong lalaki ang kanyang bahay sa Barangay Ahong, Cibulan Negros Oriental noong Linggo ng gabi, kung saan binaril sa ulo ang biktima habang nanonood umano ng telebisyon. Kilala si Carpenter sa kanyang pag-aaral sa coral reefs at marine biodiversity. Naging mahalaga rin ang kanyang research sa naging batayan ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling kaugnay ng West Philippine Sea.
2: XFM News Nationwide.
0: Lumabas naman sa pinakauling social weather station survey na 45% ng mga Pilipino ang nais po na higit pang palakasin ang Armed Forces of the Philippines. Gayun din ang Philippine Coast Guard para maprotektahan ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea at iba pang karagatang sakop ng Pilipinas. Batay sa survey na kinomisyon ng Strat-Based Institute, nanguna ang modernisasyon ng Armed Forces at Coast Guard bilang paunay hakbang na nais ng publiko. Kasunod po nito ang pagpapalakas na ugnayan din sa mga kalyadong bansa sa pamamagitan naman ng joint maritime activities at military exercises, gayon din ang pagbuo ng mas maraming defense at security agreements. Isinagawa ang survey noong June 20 hanggang 29. Kasunod ng panawagan ni Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. na taasan ang pondo para sa depensa para mapalakas ang kakayahan ng Pilipinas laban sa mga banta sa karagatan.
2: XFM News Nationwide.
1: Dole, pinalakas ang internship program para sa kabataang naghahanap ng trabaho. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
5: Pinag-usap ang Department of Labor and Employment o DOLE ang Government Internship Program sa pamamagitan ng binagong guidelines na nag-alayang magbigay ng mas makabulang pagsasanay at mas malawak na oportunidad sa mga kabataang Pilipino. Sa ilalim ng bagong patakaran, mas pagtutunan ng pansin ang paglilang ng kasanayan, work values at aktwal na karanasan sa trabaho upang mas maihanda ang mga kalahok sa kailang magiging karitpata. Hindi na lamang limitado sa maikling work exposure ang programa, kundi nakatuon na rin ito sa mas organisado at pamatanggal ang professional development ng mga interns. Ayon sa DOLE, bahagi ito ng hakbang ng pamahalaan upang mapalakas ang kakayahan ng kabataan, mapataas ang kanilang tsansa sa pagkuha ng trabaho at mabigyan sila ng mas maraming oportunidad para sa pag-unlad. Para sa Nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:20 sa XFM News Nationwide. Live din po tayo sa XFM Santiago Isabela sa 104.9, XFM Rojas 106.5 at Solid FM Davao City 89.1.
2: Balitang regional.
0: May pagnanakaw na tinitingnang motibo sa pamamaril at pagpatay nga sa isang Amerikanong Marine o Amerikano sa Sibulan, Negros Oriental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinaro na XFM Bacolod.
6: Live report. Tinitingnan ng pulisya na pagnanakaw ang pangunahing motibo sa pamamaril at pagpatay sa isang American National na marine biologist sa bayan ng Sibula, Negros Oriental, ayon sa Negros Oriental Police Provincial Office. Matatanda ang kinilala ang biktima na si Dr. Kent Carpenter, 73 years old, na nasawi sa nasabing insidente. Kasama rin sa bahay ang kanyang live-in partner na kinilalang si Reyna. Ayon kay Police Colonel Timar Alam, Provincial Director ng Negros Oriental Police Office, hinihintay pa nilang makarecover ang live-in partner ng biktima upang makuha ang karagdagang detalye tungkol sa insidente at posibleng magsilbi itong pangunahing saksi sa krimen. Dagdag pa ni Alam, pinaniniwala ang umakyat ang mga sospek sa terasa ng bahay upang magkapasok dahil wala namang nakitang palatandaan ang sapilitang pagpasok sa loob ng tahanan ng mga biktima. Tinangay umano ng mga sospek ang humigit kumulang 75,000 na cash, isang laptop at isang binocular. Sa kasalukuyan, patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang makakuha ng CCTV camera sa bahay ng mga biktima upang matukoy ang mga pagkakakilanla ng mga salarin at mapabilis ng investigasyon. Sa ngayon, tinitingnan rin ng mga kapulisan na nasa mahigit tatlo ang mga suspek sa nasabing krimen. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
1: Ginang na pinaniniwala ang polis sa set patay sa pamaril ng riding in tandem habang sakay ng e-bike. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
7: Patay ang isang 50-anyos na babae matapos pagpapakilalang suspek na sakay ng motorsiklo. Bandang alas 2 kanina ng madaling araw sa Birana Street, Barangay San Nicolas, Proper Cebu City. Kinilala ang biktima sa alias na Linlin, may asawa at residente ng Barangay Suba ng lungsod. Batay sa paunang investigasyon ng mga pulis, sakay ang biktima ng isang e-bike at huminto sa isang kanto sa lugar. Bago pa man ito makababa, biglang dumating ang riding in tandem at sunod-sunod itong pinagbabaril at pinunterya ang ulo ng biktima. Agad na tumakas ang mga suspek matapos ang pamamaril. Samantala, ang driver ng e-bike ay nakatakbo para makalayo sa gitna ng insidente. Ngunit pinabalik ng ilang residente upang maisugod ang biktima sa pinakamalapit na ospital. Gayunman, idiniklara ng dead on arrival ang biktima ng mga doktor. Ayon sa mga pulis, may mga CCTV camera sa lugar kabilang ang nasa barangay hall ng San Nicolas na kasalukuyan ng sinusuri upang matukoy ang pagkakakilanlan at rutang tinatahak ng mga suspek. Sa paunang impormasyon ng mga investigador, pinaniniwala ang asit ang biktima. Gayunpaman, patuloy pang inaalam ng mga pulis ang motibo sa krimen habang nagpapatuloy ang hot pursuit operation laban sa mga suspekta. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng sunflower na vitamin C ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Binatilyo nasa way matapos magsasaksakin ng 6 katao sa Tugigaraw City. Ang panawagan po ng pamilya, hustisya. Tropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag na XFM, Tugigaraw.
8: Hustisya ang sigaw ng kaanak ng isang 19-anyos na binatilyo na umano'y pinagtulungang saksakin ng 6 na katao sa Bagay Road malapit sa Steel Bridge at dito sa lungsod ng Tugigaraw madaling araw ng Hulyo 15 taong kasalukuyan. Kinilala ang biktima na si Santer na mas kilala sa palayaw na Dodong Oton ng kanyang pamilya. Batay sa paunang impormasyon, sinasabing nagtangkang ipagtanggol ng biktima ang ilang nakababatang skater na pawang mga junior high school students ang matapos umanong tuksuhin at pag-initan ng isa sa mga suspek. Nauwi umano ito sa marahas na pananaksak kung saan pinagtulungan umano ang biktima ng 6 na katao hanggang sa ikinasawi nito. Sa kasalukuyan, 4 na sa mga hininalang sangkot ang naaresto na ng mga otoridad habang nagpapatuloy ang manhunt operation laban sa 2 pang suspek na pinaniniwala ang magkapatid ayon sa pamilya ng biktima. Iginiit pa ng pamilya na hindi sila titigil hanggat hindi napapanagot ang lahat ng sangkot sa krimen at hindi nakakamit ang hustisya para sa kanilang mahal sa buhay. Samantala, patuloy ang investigasyon ng kapulisan at pakikipag-ugnayan sa mga testigo habang isinasagawa ang follow-up operations upang matuntun ang kinaroroonan ng mga natitirang suspek. Tiniyak din ng mga pulisya na paiigtingin ang pagbabantay sa lugar upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. At yan ang ating ulat mula rito sa Hates City in the Philippines, Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: 6.8 milyong pisong halaga ng inihinalang shabu at iba pang kontrabando na samsam sa isang lalaki sa pagsilbi ng Juana Tavares sa Isabela. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
9: Nauwi sa pagkakadiskubre ng milyon-milyong pisong halaga ng droga, pampasabog, mga bala at baril ang pagsisilbi ng Juana Tavares sa isang akusado sa Sitio Andarayan, Barangay Rizal, Alicia, Isabela. Ang akusado ay si alias Mel, 37-anyos, na nahaharap sa kasong murder na walang inirekomendang piyansa para sa pansamantala nitong paglaya. Nagwala sa pagsisilbi ng Juana Tavares ang trucker team ng Kawayan Component City Police Station sa bihikipagtulungan ng Alicia Municipal Police Station, EIU Isabela PPO at ilang pang unit ng Isabela Police Provincial Office na nagbunga sa pagkakahuli sa akusado bago ang pagsisilbi ng warrant of arrest. Naglatagpa ng tactical approach ang SWAT team ng Kawayan CCPS dahil sa pagiging delikado ng naturang pinaghihinalaan na nagresulta sa maayos na pagkakahuli sa pinaghihinalaan. Nang madagip, nagkuha sa pag-iingat ito ang apat na transparent plastic bag ng hinihinalang sabu na tinatayang nagkakahalaga ng 6,800,000 pesos at may sumatotal na bigat na 1 kilo. Nakuha pa sa pag-iingat nito ang isang Arms Corps shotgun na may laman na 5 bala, isang Arms Corps caliber 45 pistol, isang blue-colored scissor, tatlong rounds ng bala ng caliber 45, apat na rounds ng bala ng caliber 30 carbine at isang round ng mga bala ng 9mm. Nasamsam pa direkta sa pag-iingat nito ang tatlong mga lighter, isang rolled aluminum foil, isang hand grenade na nakalagay sa paper container, isang plastic replica ng hand grenade, isang samurai, dalawang glass tube ng pipes, dalawang pack ng transparent plastic sachet, isang plastic case at isang digital weighing scale. May nakuha rin na cash sa suspect na umabot sa halos 12,000 pesos, isang blue-colored sling bag, red-colored weighing scale at isang black-colored caliber 45 holster na isinailalim sa inventaryo. Dinala ang suspect sa Kawayan CCPS para sa kaugnayang dokumentasyon at disposition bago iharap sa korteng pinagbulan ng isinilbing warat. Naghahanda na rin ang Kawayan Component City Police Station para sa mga karagdagang kasong isasampa sa suspect dahil sa mga nakuhang kontrabando. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altid La Cruz, XFM News.
0: At Katropa, panghuling balita, ito po sa Palawan, multicab na may malaswang tunog daw pag nagpepreno, nag-viral sa Palawan. At kinausap na yung driver ng LTO at may pinatatanggal na klase ng preno. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
10: Nag-viral sa Palawan ng multicab na naglagay ng malaswang tunog pang nagpepreno. Ang audio kasi na maririnig, ungol ng tao na parabang nakikipagtalik. Umani ito ng samot-saring reaksyon ng maipost sa Facebook. May ibang natuwa pero marami ang nabastusan sa nasabing malaswang tunog. Ang video umabot sa CTMO, Local Traffic Enforcer sa Puerto Princesa at LTO Palawan. Parehong ahensya ng gobyerno na kinausap ang driver at pinakiusapang tanggalin na ang malaswang tunog. Sumang-ayon naman ang driver na ikinatuwa naman ng ilang netizens at parehong nabahala noong una pero hinihintay nila ang paghingi ng paumanhin ng nasabing driver. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News. Weather
0: Update. Katropang Brian, good news muna tayo. Walang namamonitor ang pag-asang bagyo LPA sa Pilipinas kung saan walang inaasahang mabubuong sama ng panahon sa lupo ng susunod na 24 oras.
1: Katropang Buddy, sa kasalukuyan habagat o southwest monsoon pa rin ang nakakaapekto sa Batanes at Babuyan Island habang localized thunderstorms naman ang iiral sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa.
0: Dahil po dyan, pinapayuhan pa rin ang pag-asa ang publiko manatiling alerto sa mabiglang pag-ulan kahit magbawon po ng payong. Patuloy na subaybayan mga katropa ang mga susunod na weather bulletin mula sa pag-asa.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.35 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balita International atin po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix o Santon Gold. Subukan ng Santon Gold. Naglunsad ang Estados Unidos ng panibagong airstrikes laban po sa Iran matapos sabihin ni US President Donald Trump na they better behave. Habang patuloy ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, ayon sa US military, target ng mga pag-atake ang military facilities ng Iran na umano'y ginagamit para bantaan ang mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Sinabi rin nito na pinaputukan nila ang isang barkong umano'y lumabag sa ipinatupad na blockade para sa mga pantalan ng Iran. Iginit naman po ng Iranian officials na wala silang dahilan para sundin ang peace deal kung wala rin itong pakinabang sa kanilang bansa.
2: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay atid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Tama na kuya, gising na. Ito ang panawagan ng aktras na si Angel Locsin kay Senator Robin Padilla na magising na matapos nitong sabihin na komunista po ako sa gitna ng ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang social media post, sinabi ni Angel na naaalala niya ang dating Robin Padilla na madalas magkwento tungkol sa umano'y pakikibaka nito para sa bayan. Gayunman, kinwestiyon niya kung bakit na nahimik lang ang senador noong panahon na umano'y nire-regtaga si Angel kahit alam nitong hindi totoo ang mga paratang. Pinuna rin ng aktres ang suporta umano ni Padilla kay detained preacher Apollo Quiboloy at ang mga naging posisyon nito kaugnay ng China. Ayon kay Angel, taliwas ang mga ito sa makabayang Robin Padilla na dati niyang hinangaan. Sa pagkatapos ng kanyang mensahe, iginiit ni Angel na ang pananagutan ng mga lingkod bayan ay dapat para sa Diyos at sa sambayan ng Pilipino at hindi para sa iilang indibidwal. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang balitang sports!
0: Atin po sa atin to ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Sabi ko ang alas Pilipinas men na makuha ang panalo sa nilang unang laban sa 2025 CV Cup. Matapos sumuko sa Cambodia sa limang sets. The score na 23-25, 30-28, 20-25, 25-22 at 8:15 nitong Wednesday sa Canton City, Ilocos Sur. Pinunahan ni Josh Magalaman na alas Pilipinas sa 21 points niya habang nagambag sina Jude Garcia at Louis Ramirez ng 20 at 17 points. Panig naman po ng Cambodia ay umiscore si Boreen Bias na ng game high na 33 points. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide ngayong Webes, July 16, 2026.
1: Kung balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali, magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide, Nationwide.
12: XFM.
13: Sample Plus Gold. Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
14: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
15: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
16: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
17: Vision Next! Marami na ang natulungan!
18: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
17: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
19: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
14: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
20: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
21: Go! Let's get it!
20: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
12: Uh-huh.
20: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
21: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
22: System.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix.

0: pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Hindi mo na kailangan maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito hitad sa atin ng Santone Plus Gold. Ang katawan po natin sa pagpapalusog at pagpapatatag ng atin pong pangangatawan. Kahapon ay napag-usapan natin na Doc Ron, ano, yung patungkol sa kahalagahan ng ehersisyo o yung physical activity, yung pagkikilos natin, paggalaw natin. Ngayong araw naman mga ka-wellness ay pag-uusapan natin itong isang paraan kung paano mapapatatag din ang atin pong pangangatawan o yung kalusugan natin at kadalasan din tinitake for granted ng mga kababayan natin, ano. Actually, ito yung isa sa pinakamahalaga na parte sa atin pong kalusugan na madalas ay naisa sa walang bahala. Kung ang sedentary lifestyle, Doc Ron, ay hindi maganda sa ating pangangatawan, ay hindi rin maganda sa katawan natin pagkulang sa pahinga. Ayan. Pagka halos wala na tayong pahinga at lagi na lang tayong gumagawa, ano? Lagi na lang aktibo yung katawan natin, without proper rest or without proper sleep, ay magkakaroon din ng problema ito sa ating pangangatawan. Ang katanungan, Doc Ron, paano nga ba nakakaapekto sa overall health natin kapag tayo ay salat or hindi sapat ang pahinga ng atin pong pangangatawan?
2: Well, temptation kasi yan sa ating mga Pilipino sapagkat natural sa mga Pilipino at napakaraming tao sa buong mundo yung masipag.
1: Tama,
2: kung minsan, kung pwedeng gawing araw ang gabi, ay gagawin.
1: Ginagawa na nga.
2: Ginagawa na, oo. Natural na, ano, kaya ang Pilipino, according sa Department of Health dito sa Asia, 46%, halos kalahati, or 1 or 5 out of 5, ang merong tinatawag natin na sleep depravity. So, ibig sabihin, talaga masipag ang mga Pilipino kasi kung minsan is ginagawa ng gabi ang or araw ang gabi. At sabi pa sa ano sa Department of Health survey, 32% or halos 1/3 sa populasyon ng mga ng Pilipinas ay ang tulog nila is less than 6 hours. Ano ang epekto ng neto sa ating katawan kapag kakulang tayo sa tulog, especially less than 6 hours yung tulog araw-araw? According sa study, 32.8% ng adults fail ay nagkakaroon ng failure sa pagkakaroon ng recommended 7 to 9 hours nightly sleep. O, tandaan natin na 7 to 9 hours nightly sleep, hindi daily sleep, kasi kung lalong-lalo na pag graveyard shift, ang ginagawa is 9 hours pa man din ang tulog, natulog
1: pero
2: man.
1: Pero sa umaga na.
2: Sa umaga na. Pero hindi po yun ang kailangan ng ating katawan. At ang epekto nito, chronic sleep deficiency ay nag-i-increase ng obesity up to 50%. Of course, kasali doon sa obesity yung mga kasama din ng mga karamdaman dala ng obesity. Also, it doubles the risk of type 2 diabetes kapag kakulang po kayo sa tulog at increases the risk by the heart disease by 48%.
1: Halos kalahati.
2: Halos kalahati ang pagtaas ng heart disease kapag ka ang isang tao ay kulang sa tulog. According sa kwan sa review in Journal of Endocrinology noong 2021, sleeping just 5 to 6 hours a day doubles the risk of being diagnosed with pre-diabetes and type 2 diabetes. So kapag ka ang tulog po ninyo 5 to 6 hours a day lang, ibig sabihin mas mataas yung posibilidad or doble yung posibilidad na magkakaroon ng pre-diabetes and type 2 diabetes kumpara doon sa natutulog ng 7 to 8 hours a day. O samahin mo yan. So isang oras lang na ano na nakulang sa tulog is napakalaking risk na sa pagkakaroon na tinatawag natin na type 2 diabetes. According din sa study ng National Health Surveys, sleeping less than 7 hours a night raises the risk of high blood pressure. According sa analysis ng data ng 700,000 katao ang kanilang tiningnan, ha, 700,000 katao, tumataas ang blood pressure kapag less than 7 hours ang tulog. According sa study, chronic sleep deprivation is linked to many risk factors for heart disease, including unhealthy levels of cholesterol and triglyceride, as well as high blood pressure. Ibig sabihin, kulang lang tayo sa tulog, nagpapataas ito ng triglyceride level sa ating katawan. 2022 study din, scientific reports found that middle-aged people with a combination of sleep issues, including sleeping less than 6 hours per night, may have nearly 3 times the risk of heart disease. Oh, less than 6 hours. 3 times the risk, triple yung risgo ng pagkakaroon ng tinatawag natin heart disease. Merong din research doon sa Australia and also sa US na kung saan during springtime, sa springtime kasi nung nasa Australia ako, kuminsan ang sunset umaabot ng alas 10 ng gabi. Alas 10 ng gabi, kita mo masikat pa ang araw. Ibig sabihin ang tulog, makakatulog kami kung minsan alas 12 alauna na ng ano ng hating gabi. Kasi late ang tinatawag natin late na yung sunset. Ito ang research na papakita na merong spike ng 24%, 1 out of 4 na tinatawag nito mga Australian and also doon sa US na merong tinatawag natin mahaba ang sunset ng tinatawag natin acute myocardial infarction. Ibig sabihin that is heart disease na kung saan is nagkakaroon ng bara sa ano sa puso during springtime. Isa na factor sa nagdadala ng problema sa tulog is ito pong sleep apnea. Alam nyo ba yung sleep apnea? Yan po yung tinatawag natin na pagharok habang natutulog. Ay, iniisip ng iba, normal lang yung normal lang yun. Oh, ang sarap ng tulog niya. Ay, naharok eh. Pero ang pagharok pala or sleep apnea, isa sa common cause ng poor sleep na nagpapataas ng heart disease risk. Sapagkat ang low oxygen and high carbon dioxide levels na kung saan kapag apnea disturbed sleep ay nagpapataas ng stress hormones. Kasi mababa yung oxygen, mas mataas yung carbon dioxide. Ito ay nagpapataas ng blood pressure, heart rate, also nag-i-increase ng heart attack, heart failure, and heart rhythm disorders such as atrial fibrillation. People with moderate to severe sleep apnea have 3 times the risk of stroke compared with people who don't have this condition. Kaya ibig sabihin, makikita natin na kapag ka ang isang tao is disturbed ang kanyang sleeping time and also sleeping hours, is nagdadala ng malaking risk, lalong-lalo na doon si tinatawag natin number 1 sa mortality rate, itong sakit sa puso, partner. So yan yung nangyayari sa katawan ng isang tao kapag ka ang tulog natin is less than 7 hours per night.
1: Eh, how about naman, Doc, yung 4 hours a night na lang ang tulog?
2: Mas lalo.
1: Oo,
2: mas
1: kung lalo. 48% ang chance, ha?
2: Mas lalo tataas siguro.
1: Nako, lampas 50% na siguro yan, ano? Uh-huh. At napakaraming mga research, mga ka-wellness, ha? Ang nagpapakita ng masamang epekto, ano, sa ating kalusugan ng kulang sa tulog or salat na salat po tayo sa saktong pamamahinga, mga ka-wellness, ha? Eh, napakarami pa ngayon, mga kaubayan natin, Doc Ron, na sa gabi yung trabaho nila. Hindi naman natin masisisi kasi yun yung
2: nature of work.
1: Nature of work nila. Doon sila kumukuha ng ano nila, pang daily needs nila. So yun yung talagang no choice, sabi pa nga, na nagagawa nila gabi-gabi o araw-araw. Nagiging baliktad na yung cycle ng araw nila, ano? How about sa ating cognitive area, Doc Ron? Ano ba yung pwedeng hindi magandang maidulot ng lack of sleep or kulang ng tulog sa atin pong cognitive functions?
2: Well, yes, number one talaga. And this is the reason why once na since na ano na na-invento yung television mm-hmm. at mga entertainment, mas lalong tumaas yung depression rate. Mm-hmm. And somewhat like it is linked to sleep deprivation also. Merong study ng 1,000 adults ages 21 to 30 nakita na ang normal sleepers mm-hmm. at ang people, yung mga merong tinatawag natin may insomnia, were 4 times likely to develop major depression mm-hmm. and within the next 3 years. So once ang isang tao may insomnia, mm-hmm. chronic insomnia, within the next 3 years, they will have depression. Mm-hmm. And 2 studies sa mga young people involving 300 pairs of young tweens and another including about 1,000 teenagers found that lack of sleep often presided a diagnosis of major depression and a lesser extent to have tinatawag natin na anxiety. So makin mo yan, kapag ka ang isang tao kulang sa tulog, nagpapataas ang tinatawag natin na depression. Sleep problems in teenager preceded depression up to 69% of the time and anxiety disorders 27% of the time. Ang makikip yan, 69%, almost 70%. Ibig sabihin that is 2/3 ng mga young people kapag kulang ng sleep, later on, after 3 years, is nagkakaroon ng tinatawag natin na major depression. Meron ding 18 studies review, including a total of nearly 24 million katao. Mm-hmm. At inobserbahan nila ito in the span of 9.5 years. Mm-hmm. Found that link between lack of sleep and higher risk of dementia naman. So, hindi lamang depression, it also causes yung tinatawag natin na dementia. At ito ang sabi ng mga eksperto, sleep helps clear the brain of amyloid. Itong amyloid, ito yung protein na kung saan na nadadamage ng nerve cells natin doon sa mga may Alzheimer's disease. Kaya kapag kakulang tayo sa tulog, mas hindi na natatanggal o hindi naaanod yung amyloid protein sa ating ano sa ating katawan at sa ating brain at nagko-cause ito ng tinatawag natin ng dementia and also Alzheimer's disease.
1: Mm-hmm. So, ang daming epekto ha, mga ka-wellness mm-hmm. ng lack of sleep or sleep deprivation mm-hmm. sa overall health ng isang tao ha. Nakakatakot ano?
2: Yes.
1: Pero minsan hindi natin nare-realize 'yon unless na ito ay nag-uumpisa na. Mm-hmm. Unti-unti nang tumatama mm-hmm. sa atin pong pangangatawan. Most of the time kasi, 'yun nga tulad na banggit natin kanina, by nature of work ng mga mm-hmm. kababayan natin ay naisasakripisyo nila 'yung health nila mm-hmm. because of their work. Pero 'yung iba naman by choice. Ayaw talaga matulog.
2: Ayaw lang matulog.
1: O busy, kaka-cellphone, uh-huh. kaka-Facebook at yes. kung ano-ano pang ginagawa. Ano. Mm-hmm. So, meron sana silang choice na matulog, kaso mas pinipili nila na magpuyat. Ano? Mm-hmm. Eh ano naman, Doc, ang pwedeng maidulot niyan sa katawan natin or yung iba na meron talaga silang problema sa pagtulog mm-hmm. kahit gustuhin man nilang matulog. Meron kasi mga taong ganun. Mm-hmm. Na kahit na gusto nilang matulog na kahit nakapikit na yung mata nila, mm-hmm. ay hindi pa rin sila dinadalaw ng antok. Ano? So ano po yung mga factors ang dahilan kung bakit yung iba ay nahihirapan na makatulog?
2: Number one, kapag ka mahilig sa kape. Mm-hmm. Kapag ka ang kape ninyo at saka ang tsaa is mataas sa caffeine, mm-hmm. those are stimulants that yung tinatawag na nagbablock ng tinatawag natin na adenosine receptors. Ang mm-hmm. adenosine, these are nagsasabi sa ating brain na matulog ka na. Mm-hmm. Kapag ka na-block yun dahil sa pag-inom ng kape, pag-inom ng energy drink, pag-inom ng tea, and also pag-inom ng mga pain reliever. Mm-hmm. Kasi isa sa main ingredients ng mga pain reliever is caffeine. Mm-hmm. Yan po ay nag-cause ng tinatawag natin ng mahirap na pagtulog. Mm-hmm. Lalong-lalo na kapag umiinom kayo ng kape bago during night time. Mm-hmm. Kaya mas maganda hindi mag-inom ng kape. Pwera na lang pag Santon Gold Coffee ang inumin ninyo. Mm-hmm. Kasi kahit 1 hour before you sleep, ay makakatulog din kayo maayos. Walang problema kapag ka Santon Gold Coffee. Kaya pag nahihirapan kayo matulog dahil nakita ninyo na malakas kayo uminom ng kape, mm-hmm. Santon Gold Coffee.
1: Palitan.
2: Para mas maganda, makatulog kayo na maayos. Number 2, kapag kayo po ay naninigrilyo, mm-hmm. ang nicotine po ay isang stimulant that causes restlessness, anxiety, and lighter sleep. Also, yung mga pinapainom na medication sa mga may ADHD, katulad

0: Yes. Also opioids, yung mga pain management, mm-hmm. over-the-counter antihistamines, also prescription medication katulad ng beta blockers, mm-hmm. yung pampababa ng blood pressure. Ang mga nagpapababa ng blood pressure, kaya mapapansin po natin doon sa matagal na long term na umiinom ng mga beta blockers, mm-hmm. para sa hypertension nila, is nahihirapan sila matulog kasi ang nangyayari is bumababa ang melatonin level na nagtitrigger ng insomnia and also nightmares o pag ano yung panaginip, mm-hmm. sa gabi. Corticosteroids katulad ng prednisone, stress hormone, ay ito ay nagmimimik ng stress hormones o napapataas ng cortisol, parang cortisol level sa ating katawan, mm-hmm. leading to difficulty of falling asleep and abnormal dreams. Also yung antidepressant, makikita natin na depression is caused by lack of sleep. And also taking antidepressant most of the time, which also causes lack of sleep. Mm-hmm. Parang cyclical siya. Ano? Uminom ka ng antidepressant, pa mawala yung depression mo, mm-hmm. tapos yung cause nun is lack of sleep. Eh, yung ininom mo, that causes also lack of sleep. Mm-hmm. That is the reason why mas maganda na yung mga may merong tinatawag na depression, mm-hmm. episodes, is mas maganda mag-explore, mm-hmm. liban doon sa pag-inom ng mga antidepressants.
1: Oo. So, yan mga ka-wellness, ha? Ang mga dapat nyong isaalang-alang, lalo na pagka hindi dalawin ng antok, mm-hmm. or nahihirapan kayong makatulog, i-check nyo kung ano yung mga possible factors, mm-hmm. kung bakit nakakaranas kayo ng struggle para makuha yung tulog po ninyo, ha? At mamaya naman, Doc, pag-uusapan natin paano ma-improve ang atin pong pagtulog, mm-hmm. ano yung mga pwede natin gawin para magkaroon ng adequate sleep, mm-hmm. ha? Pag-uusapan po natin yan sa pagkabalik ng programang
2: The Secret of Health. Sampung Gold Coffee Mix.
3: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sekreto ko kung bakit akong bumata at kumuti ako. Sampung Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Kaya subukan niyo na rin.
4: Sampung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kabilis at nagka. The secret of health.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin dito sa atin pong programa, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Ngayon, Dok Ron, ating alamin kung ano ang pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan kung gusto nilang makatulog na maayos, mm-hmm. or gusto nilang ma-achieve yung enough sleep, especially, mm-hmm. yung nighttime sleep, ano?
0: Yes.
1: Yung gusto yung kumpletuhin yung 7 to 9 hours
0: yeah.
1: of good sleep, kung tawagin. Pero, mm-hmm. kasing tulog, Dok Ron, na makatulog ka, gigising ka, tulog, mm-hmm. ka, gising. Pagising-gising, mm-hmm. hindi mo naabot yung deep sleep, kung, mm-hmm. tawagin, ano? Eh, nandun pa naman nangyayari yung mga repair, mm-hmm. sa ating pangangatawan dun sa deep sleep, kung tawagin, ano? So, ngayon, Dok Ron, ano yung mga pwedeng gawin ng mga kababayan natin para ma-achieve nila yung good sleep at saka yung haba ng tulog, yung duration, mm-hmm. na yun? Pwede ba na alauna na matulog hanggang alas 10? Hanggang alas 10 ng umaga.
0: Kasi 7 to 9 pa rin.
1: Para maabot pa rin yung haba ng duration. Uh-huh. Ano? So, ano ba ang magandang gawin ng mga kababayan natin?
0: Well, ang titingnan po natin sa pagtutulog is not just sleeping hours. Mm-hmm. Also yung sleeping time.
1: Ayan.
0: Kung titingnan natin, iniisip natin, okay, pagka umaga, night shift, graveyard shift, tutulog, mm-hmm. 8 to 9 hours, kung minsan, mm-hmm. 10 hours. At alam nyo ba na ang sobrang haba din ng pagtulog, mm-hmm. ay nakaka-cause ng depression. Mm-hmm. Sobrang haba ng pagtulog.
1: Hindi rin pala maganda.
0: Hindi maganda ang sobrang haba. Mm-hmm. Kaya kung minsan tinitingnan natin pagka mahaba yung tulog, mm-hmm. is nakokos ng irritability, mm-hmm. and also damage sa brain. Mm-hmm. Also kapag kakulang sa tulog, kaya dapat saktong tulog.
1: Balance.
0: Saktong tulog at sa tamang panahon ng, mm-hmm. pagtulog. Kaya nga ginawa ang mapapansin natin sa nature, mm-hmm. di ba? Pagka palubog ng araw, ang ibon uuwi na yan doon sa bahay. Mm-hmm. Matutulog na yan. Mm-hmm. Lahat ng mga puwera na lang doon sa mga nocturnal na mga ng mga hayop. Meron talaga mga hayop design para ganun.
1: Panggabi talaga.
0: Panggabi talaga.
1: Mga kwago.
0: Merong mga panggabi. Certain animals na, mm-hmm. panggabi. Mm-hmm. Pero ang tao is not designed to be panggabi. Mm-hmm. Kaya nga, mostly sa nature is natutulog pagkagabi, mm-hmm. especially tayo mga tao. Kung titingnan natin, certain age merong tinatawag na different yung tinatawag na hours, mm-hmm. na o haba ng tulog. Mm-hmm. Kapag 4 to 12 months ang bata, 12 to 16 hours. Kaya mapapansin, mm-hmm. yung bata tulog. Kapag nagkaedad na 1 to 2 years old, 11, mm-hmm. to 14 hours. Kailangan hindi kaya nga sinasabi anong mga bata kami ay merong

0: kang ano, merong susi sa gilid kapag mm-hmm. ka hindi ka matulog kasi dapat merong certain na sleep because developing yung brain. Preschoolers 3 to 5 years 10 to 13 hours. Children 6 to 12 years 9 to 11 hours ang tulog. Adolescent 13 to 18 8 to 10 hours ang tulog. Mm-hmm. Adults 18 years old pataas, that is at least, ibig sabihin ng at least, hindi tayo bababa doon sa 7 hours of sleep. Ang tanong naman ngayon, kailan ba ang tamang oras ng pagtutulog? Kasi iniisip nila kapag ka na-achieve yung 8 hours, 7 to 9 hours, whether kung anong oras ka matulog is
1: ay,
0: okay.
1: Na,
0: now, the best time to sleep is tinatawag natin 9 or 10 p.m. To 5 to 6 a.m. That is the best time to sleep. Bakit? Kasi during that time, merong tinatawag na deep sleep or slow wave sleep. During sa deep sleep natin, nagre-release ang ating brains na tinatawag na norepinephrine drops. Kapag ka na-release yung norepinephrine, ang ating utak is nagsisrink. So pag nagsisrink ang utak, ang nangyayari is meron siyang room to produce yung mga fluid to cleanse our brain. Ang tawag diyan, tinatawag na, ang tawag doon is yung glymphatic system. Ang glymphatic system is combination ng glial cells at saka ng lymphatic cells. Tinatawag yan na drainage system ng ating utak. So kapag ka hindi tayo nakatulog between that hours 9 to 5 or 9 to or 10 to 6 is hindi nalilinis ang ating brain. At alam nyo ba na kapag ka tayo ay merong toxic mindset, especially when we have hatred, is maraming waste ang ating brain. Kaya sabi ng Panginoon, kapag ang isang tao ay nagkasala sa atin, huwag abutin ng lubog ng
1: araw.
0: Patawarin. Kasi kapag inabot pa yun ang lubog ng araw, hindi yun madidrain sa ating brain. So, sabi dito, that when you forgive, your glial cells are activated and cleanses your brain from toxic garbage. Kapag hindi tayo nagpatawad, hindi na-activate yung glial cells. So napakaganda, that is already biblical, and also sabi ng Panginoon, kaya hindi talaga maganda na magtanim ng sama ng loob. Also, deep sleep is primarily achieved during the first half of the night. So ibig sabihin, first half of the night, magsisimula ka lang alas 9 hanggang alas 2 ng ng gabi or alauna ng gabi. Doon nagsisimula yung tinatawag natin na deep sleep. Between 9 to 2 a.m. during that time, merong certain hormones na pinoproduce ang ating katawan. And these hormones does affect our mental capability and also our physical capability and social capability natin. Why? During that time, napoproduce yung tinatawag natin serotonin. Ang tawag dyan is yung ating mood hormones or happy hormones. Kaya mapapansin ninyo, pagka ang tao kulang sa tulog, madaling araw na natutulog, irritable pagkagising sa umaga. Kasi hindi nakapoproduce ng serotonin. Also, epitalamin. Ang epitalamin naman ay nag-i-increase ng ating learning capacity. Kaya mapapansin ninyo, pagkapuyat kayo. Kaya doon sa mga nag-aaral, nagre-review, mas maganda na maaga kang matulog, maaga gumising, kaysa sa late sa matulog at late magising. Kasi kung minsan yung pag-aaralan mo, hindi na di-deposit doon sa doon sa ating utak sa yung brain. Mga pinag-aralan. So kasi walang epitalamin, hindi nag-i-increase yung learning capacity.
1: Kaya nga lagi ko sinasabi, Doc, doon sa mga nag-reviews, mas maganda na matulog ka ng maaga, gumising ka ng maaga para mag-review.
0: Yes.
1: Kesa gugulin mo yung panahon mo buong magdamag.
0: Magpuyat.
1: O kinabukasan ang score.
0: Yeah.
1: Mababa.
0: Kasi hindi siya na-absorb ng brain.
1: Kaya sabi pa ng iba, sobrahan daw sa review. Pero ang problema doon, hindi na-retain sa brain area natin.
0: Kasi kulang sa tulog.
1: Yun. Yeah.
0: And hindi lang mang yun, nag-increase ng learning capacity. Mapapansin ninyo, kapag pagkakulang sa tulog, di ba, groggy, at ang mukha is wrinkly, ang din, epitalamin is nag-slow down ng ating aging process. So that means that lowers yung tinatawag natin inflammation sa katawan. Ito ding arginine and vasopressin, natural painkiller ito. Kaya yung mga tao na tawag natin na kulang sa tulog is very sensitive sila. But then yung mga tao na ang sarap na tulog, kahit na kuminsan nasasaktan, also emotionally nasasaktan, they could cope kasi meron silang natural na pain reliever sa kanilang katawan.
1: Sa mga matampuhin pala dyan.
0: kailangan matulog na maayos. Yes. Mm-hmm. Also, it is also instrumental yung arginine vasotocin mm-hmm. para sa pag-deep sleep. Yeah. Kaya kapag kakulang kayo sa deep sleep, the next day, kukulangin kayo uli sa tulog. Mm-hmm. Also, melatonin. Ito yung tinatawag na the fix and rejuvenate nighttime hormone. Mm-hmm. Ito ay nagre-rejuvenate sa atin at during deep sleep pinoproduce ng ng brain natin yung melatonin mm-hmm. and it activates glial cells mm-hmm. para malinis yung ating brain. Yeah. Kaya during the first half ng ating pagtulog 9 to 2 a.m. that is very essential sa cleansing ng ating brain. Mm-hmm. The next half is for repairing naman sa ating katawan. Mm-hmm. O, kaya kailangan talaga na matulog ng maaga.
1: Mm-hmm. Ang tanong naman Dok, paano may activate yung mga ano na yan, mga functions na yan ng atin pong pangangaton, especially ng brain area natin. Paano may improve mm-hmm. yung sleeping cycle ng ating mga kababayan?
0: Number one, iwasan yung stimulants. Mm-hmm. Iwasan yung kape, alcohol, and nicotine. Mm-hmm. Those are the primary yung tinatawag natin substances that disturbs our brain mm-hmm. function.
1: Pero yung iba Dok, ang ginagawa nila umiinom daw sila ng mga alcohol beverages mm-hmm. kasi pampatulog daw nila.
0: In the first kapag kakaunti small amounts mm-hmm. but then in the long term when it accumulates your sa liver mm-hmm. yung epekto ng ng tinatawag natin na alcohol that produces toxicity mm-hmm. sa ating katawan, also that produces metabolites mm-hmm. yung mga metabolites na yun, those are mga fats kung saan nandun yung mm-hmm. Nandun yung mga toxic sa ating katawan. And kapag dumaloy sa ating dugo, that prevents a person from sleeping. Mm-hmm. Kaya, okay, sa short period, mm-hmm. pero pag long-term period, at besides doon sa risk mm-hmm. ng taking ng ng tinatawag natin ng alcohol. It risks sa lalaki, nagpapataas ng risk ng tinatawag natin ng prostate cancer. Mm-hmm. Sa mga babae naman, yung cervical, yung ovarian cancer mm-hmm. and also breast cancer. Mm-hmm. Kasi it disrupts hormonal function.
1: Yeah.
0: So, liban sa later on is mahirapan kayo makatulog. Mm-hmm. Magtataas ba ng risko ng pagkakaroon ng cancer?
1: Yun ang mahirap.
0: Well, meron ba akong narinig pala noong nakaraan, ito ha, sleep deprivation mm-hmm. is considered by World Health Organization as carcinogen already.
1: Grabe.
0: So, ibig sabihin, ang kulang sa tulog mm-hmm. is also nagpapataas din ng risk mm-hmm. ng tinatawag natin ng cancer. Mm-hmm. So, nakalimutan kong maigi pumasok uli sa isip ko yung
1: Grabe, by itself ha? Kakulangan ng tulog mm-hmm. mismo ay pwede na magdulot ng
0: cancer. That's already considered carcinogen by World Health mm-hmm. Organization. Number 3, no blue lights 1 hour before sleep. Yun. Anong no blue lights? Ibig sabihin, kahit yung ilaw mm-hmm. ninyo, mm-hmm. LED light is already blue lights. Mm-hmm. So, turn off, shut off talaga. Kasi mm-hmm. kapag kadilim, naturalesa na triggering yon ng ating katawan mm-hmm. to say na matulog mm-hmm. ka na.
1: Nako?
0: Kaya kapag papatulog ako, manood mm-hmm. ako ng Facebook yeah. kasi magpapatulog, mas lalong hindi kayo makatulog. Mas lalong hindi kayo makatulog. At ito, ang isa sa naririnig ko na mm-hmm. sa lecture ni Dr. Barbara O'Neill, mm-hmm. isa sa napakagaling na naturopath, kailangan walang TV sa loob ng room.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pagka merong TV sa loob ng room, mahirapan ka talaga mm-hmm. makatulog.
1: Hindi yung tukso
0: Yung iba naman, mm-hmm. ang nangyari is naglalagay na parang Christmas light doon sa loob ng kwarto.
1: Mm-hmm.
0: Kahit na nakakatulog kayo, ang nangyari is kapag merong light kasi na tumatama sa skin natin, mm-hmm. yan ang nagsasabi na ito ay araw, huwag ka munang matulog. Mm-hmm. So, kapag merong ilaw, kaya mas maganda talaga when you want to achieve mm-hmm. yung REM sleep,
1: mm-hmm.
0: yung deep sleep, uh-oh. Kailangan wala talagang ilaw.
1: Kahit na dim light.
0: Oh, kailangan iwasan yon. Mm-hmm. Also, oxygenate yung bed. Mm-hmm. Ang gagawin, buksan ninyo ang inyong bintana. Huwag kayong matakot sa hamog.
1: Mm-hmm.
0: Especially, mas maganda kapag sa bungad ng bintana ninyo mm-hmm. is merong halaman.
1: Yeah.
0: Kasi during nighttime, nagpo-produce ng oxygen.
1: Mm-hmm.
0: Kasi during daytime, a-absorb yung mga yung dahon ng carbon dioxide mm-hmm. to manufacture food. Mm-hmm. At ang byproduct ng manufacturing food ng dahon, pagkagabi is releasing ng oxygen.
1: Yeah.
0: Kaya mas maganda doon sa sa kwarto ninyo may mga halaman, at mm-hmm. malapit dun sa bintana merong halaman. Iwasan na ilagay yung aso doon sa tabi na mm-hmm. minsan ganun pa naman ang nangyayari, no? Nilalagay yung mga bahay ng aso sa tabi ng bintana mm-hmm. kaya nahirapan kayo makatulog. Also, exercise. Mm-hmm. Bible mismo nagsasabi, the mm-hmm. sleep of a laboring man is sweet. Mm-hmm. Kahit sino naman, tingnan nyo yung mga ano, mga construction work. Pagkatapos ng buong araw, sarap na ng tulog pag makatulog na. Also, whole foods. Number mm-hmm. one is lalong-lalo na yung mga vegetables and whole grains. Mm-hmm. Lalong-lalo na brown rice at red rice. Mm-hmm. Yung bran noon, parang coating niya. Mm-hmm. Yun ay merong tinatawag na tryptophan. Mm-hmm. Tryptophan is a key amino acid sa pag-produce ng serotonin mm-hmm. and melatonin sa ating katawan.
1: Yun, no?
0: Kaya doon sa mga gustong kumain na sumarap ang tulog mm-hmm. is kumain kayo ng mga whole foods. Yeah. And also no late dinners. Mm-hmm. Huwag na kayong kumain kapag lumagpas na alas 7 ng gabi. Mm-hmm. Mas maigi, you go with an empty stomach. Pero sasabihin nila, hindi ako makatulog kasi gutom at kumukulo ang sikmura. Mm-hmm. Kapag hindi kayo sanay. Mm-hmm. Pero mas maganda talaga na no dinner or light meals pagkagabi. Mm-hmm. Kaya mayroong principle, rule of thumb. Mm-hmm. Umaga, eat like a king. Pagkagabi, eat like a queen. Mm-hmm. Pagkatanghali, eat like a queen. Pagkagabi, eat like a beggar. Mm-hmm. Pero ang nangyayari, lalong-lalo ng mga office workers ng mamadali, binabaliktad. In a hurry, kaunti lang sa umaga, pagkatanghali, medyo madami. Pagkagabi, kasi sobrang gutom, sobrang nadami. Piesta. Kaya nangyayari, pagkagising sa umaga, pagod na pagod. Kasi hindi nakapag-rest yung tiyan.
1: Mm-hmm. So yan po ang mga dapat nating gawin, mga ka-wellness. Ha? Na, kung pagkasama-samahin natin yan, mm-hmm. it will give our body good results mm-hmm. or napakagandang benefits, lalo-lalo na sa pag-regulate natin yes. pong sleep mm-hmm. para makuha natin yung eksaktong oras ng pagpapahinga, lalo na po sa gabi, mga ka-wellness. Ha? Napakahalaga yan na dapat hindi natin pagpapasawalang bahala mm-hmm. ito pong pagtulog, ano? Dahil napakalaki, kahit na minsan ay parang hindi pa natin nararamdaman kaagad yung mm-hmm. epekto nito, but later on we will surely reap the result nung mga nagagawa natin, mga sleepless nights na hindi po natin nakukuha, mga ka-wellness.
0: Yes.
1: Anihin at anihin talaga natin yung mga hindi mm-hmm. magandang resulta nito, ha? Kaya napakasimple lang yan, pero napakahalaga sa atin pong kalusugan, ha? Na dapat po nating gawing importante at foremost na magawa natin sa para mapalusog at mapalakas ang atin pong pangangatawan. Maraming salamat, Doc Ron, sa pagbahagi ng mga infos po na iyan, at we hope na yan po ay nakapag-iwan na mga munting kalaman para sa atin pong mga ka-wellness. Sa iyo mga katanungan, huwag po mayhang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi kayo kamasailan yung po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Tutulong po mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
2: The Secret of Health.
3: Ako po si Louie La Rosa, screen name Kalui. Ito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. 20 years na tayo sa broadcast at simula reporter hanggang maging broadcaster, anchorman, lahat-lahat na. Multitasking ang trabaho natin. Masyadong ma-stress, mapagod. Kung mahina-hina ang katawan mo, hindi ka po pwede sa ganitong trabaho. Minsan, pumunta ako dun sa bahay ng nanay ko. Yung nanay ko, 76 years old na, pero kaya niya pang magwalis ng bahay, paikot, mga dahon na naglaglagan, magdilig-dilig ng halaman. Tinanong ko siya, sabi ko, ma, malakas ka pa. Tapos, aliga sa mama ka, anak. Pumunta kami ng kusina, meron siyang lalagyan ng mga gamot. Nakahiwalay talaga. Sabi ko, ano yan? Nakita ko yung Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Ito, araw-araw ito, Louie. So, simula nung marinig ko sa nanay ko yun, sinubukan ko dahil talagang hirap akong gumising sa umaga, stress na sa hapon. So, sinubukan natin. Gumanda yung pakiramdam. alam, no, parang pagising mo sa umaga, parang bagong silang sanggurgay. Tapos yung lakas mo, kulang yung buong araw na makonsume mo yung energy mo. Ganon siya nung masubukan natin. Madali siyang inumin. Swak sa ating mga busy lifestyle. Sa ganitong trabaho, kailangan natin yung aktibo tayo sa pang-araw-araw. Nakita ko, tinignan ko, sabi ko, iba yung nararamdaman ko. Meron siya palang ano, antioxidant, mangustin, dagdag suporta doon sa resistensya natin at pang-araw-araw na sigla. Subukan nyo para mapatunayan ninyo. Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Talagang inaalagaan ito. Ako, yung lakas ko sa araw-araw.
4: Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan. Sa araw-araw na pag-inom ng Shanton Vitamin C, napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Shanton Vitamin C. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan.

0: Welcome back mga ka-wellness sa ating pong programang The Secret of Health. Sa iyong mga katanungan, pwede po kayong mag-text sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Ilagay niyo po pangalan at kung saan ang lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katulong natin para maging malusog at makaiwas sa anong mang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santone Plus Gold ay may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness standardized extract. Kaya po napaka-bisa sa atin pong pangangatawan and of course wala pong side effects Locron. Ano? Yan ang kagandahan sa atin pong mga produkto, especially produkto ng Yes to Health. At yung mga Santone Plus products ay mga kalidad ng mga produkto, mga nutraceutical grade na mga suplemento, ano? Na napakalaki ng benepisyo na yung mababahagi sa atin pong pangangatawan. Sa mga gusto maka-avail yan, puntahan ang mga leading drugstores sa inyong pong mga lugar o di kaya ay pumunta sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center dahil available dyan lahat ng produkto ng Yes to Health. Ha? Pwede rin kayong order sa ating online shopping store sa Shopee.
1: And also dun sa mga taga Batangas na nakikinig po ngayon, ha? Si Doc Algie ay nasa ano, nasa klinika po natin ngayon. Gusto mo mabul, magpakonsulta. Ako naman, every ano, si Doc Ron naman ay every Tuesday and Friday, bukas. Diyan po tayo sa Santa Rosa branch po natin sa Super 8 building. Hanapin nyo lang po ang Yes to Health Pharmacy.
0: Mm-hmm. Sa mga gusto pong pumunta sa atin po mga Yes to Health Wellness Center, gusto nyo makapagpa-check up at masubukan mga servisyo ng Yes to Health, ay bisitahan po ating mga clinics. Ha? Open naman tayo Sunday to Friday. At nandyan po ang ating mga trained alternative consultant na gagabay sa inyo at tutulong sa inyo pong mga problema sa inyong pangangatawan. Okay? Batingin ko lang, Doc Ron, lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Mm-hmm. Sa mga masugid nating manonood at nakikinig lagi araw-araw sa ating pong programa. Mm-hmm. Kay Sir Ding Estrella, dyan po sa Palawan. Ayan, happy listening and viewing sa inyo. Kay Sir Dominic Abagat Valdez, yan. Happy viewing din po, ha. At ganun din kay Ronnie Pasugiron. Mm-hmm. Ayan, watching live from Quezon Province.
1: Quezon Province.
0: Ayan. Ayan, matagal na daw siyang gumagamit ng Santone Plus Gold natin. Mm-hmm. Na wala yung bloating na kanya pong pangangatawan. At saka gumagamit din siya ng Santone Plus Herbal Soap natin, ano? O, napakaganda ang Santone Plus Herbal Soap natin. Yung may mga ano, may mga bacterial infections, body odor,
1: yes.
0: May mga skin problems, ano? Skin allergies at iba't iba pang problema sa inyo pong balat. Subukan nyo yung Santone Plus Herbal Soap natin. Ang ganda niyan sa soap natin, Doc Ron, ay ano yan, all natural, wala pong mga soap hardener, wala pong mga matatapang na mga chemical, kaya pwede siya sa mga sensitive skin.
1: Lalo na yung may mga buni, may mga hadhad, may mga athlete's foot. Napakaganda po yung Santone Plus Herbal Soap po natin, mga ka-wellness.
0: Oo. At kung gusto niyo naman ng pagpapakinis ng kutis, yung kumikinis na yung kutis mo, nagiging healthy pa.
1: Yeah.
0: Meron din tayo, Clear Skin Glutacogic Soap. Ang Clear Skin kasi natin, Doc Ron, merong VCO na yan siya. Pansin ninyo, halos lahat ng mga ano ngayon, mga skin na tawag ito, mga
1: skin soap,
0: mga lotion, mga ginagamit pang balat, karamihan meron silang VCO. May coconut oil sila.
1: Nakagandahan kasi ng VCO, it penetrates doon sa deeper cells ng skin natin. Kaya yung mga benefits, say for example, kapag yung ating clear skin natin, is yung mga benefits, yung glutathione, it penetrates doon sa ilalim ng ating skin and it rejuvenates our skin cells.
0: Yun, so yun ang kagandahan doon, mga ka-wellness, ha. Eh dati nga, 'di ba, Doc Ron, ang ginagamit lang na pang-lotion ng mga lolo at lola natin, yung puro talaga, BCO. Eh tingnan niya naman yung balat nila, talaga makintab. Pero yung skin nila, fine yung skin nila, ano? Tsaka talagang ano, kahit na maghapon diyan sa ano, sa initan eh, papansinin mo hindi naman ganoon ka ano, sickly yung kanila pong skin, kahit na medyo maedad na, ano? So yun ang kagandahan, mga ka-wellness, ha, ng VCO sa atin pong balat, ano? So kung gusto niyo naman ng ano, kung ito ay mas malalim pa na epekto sa ating pangatawan, meron naman tayo yung premium D3. May VCO din yan siya, at marami din ang benepisyo niya sa loob ng pangangatawan natin.
1: Oh, meron yang antiviral and antibacterial properties ang ating ano, ang ating premium D3. Kaya kung gusto lalong-lalo na, dumadami na naman ang balita na ng karaan, may COVID-19 na naman.
0: Yun na nga.
1: So kahit na hindi sa COVID-19, yung mga viruses at mga bacteria, kung gusto ninyo mapanatili na hindi maging sickly, especially yung also yung mga anak ninyo as early as the age of 7 years old, pwede po ninyong painumin ng premium D3 po natin, mga ka-wellness.
0: Oo. Mga gusto makabihin, puntahan niyan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po mo tayo, mga ka-wellness. Doc, meron nag-text dito sa atin. Ano? Doc, gusto ko lang pong itanong kung anong herbal medicine ang mainam para sa anak ko. Irregular po ang kanyang period. Minsan ay umaabot ng 8 buwan bago siya datnan.
1: Wow.
0: 17 taong gulang pa lamang siya. Pag wala po siyang period, marami siyang pimples. Thank you, Doc. Hannah from Brooks Point, Palawan.
1: Kalimitan yan is hormonal disorder. Kapag hindi regular yung ano, regular yung tinatawag natin na hormonal function. If you're asking with regards sa tinatawag natin na hormonal function, ito combination premium D3 and actually yung tatlo ta yung ano ultimate trio natin. Trio. So, ang pag-inom ng premium D3, let's say ganyan naka ano, ganyan naka yung tinatawag natin kahaba, makikip yung 8 months, matagal masyado. Supposedly, i-dispose na yun. Kaya ang mangyayari niyan, kapag mag-menstruation na, sobrang painful yan. Kasi talagang yung ano yung mga dumi is kailangan na ilabas. So, ang pag-inom niyan, first, ito ha, within 1 month, ano po ninyo, straight po ninyo, within 1 month, 2 soft gel, 3 times a day ng premium D3 before meal. Tandaan po ninyo ha, 2 soft gel, 3 times a day before meal. And then, isang Santon Plus Gold at isang vitamin C 3 times a day, 30 minutes after meal naman. Straight nyo yan within 1 month at sigurado po ba, I can assure na ito ay malaking maitutulong para maibalik sa normal yung tinatawag natin ng menstruation po ng inyong anak. Kasi kapag ka nagpatuloy yan is baka pagdating ng panahon, pag mag-asawa yung inyong anak, mahirapan na magkaanak. Kasi magkakaroon ng fibrosis doon sa loob ng kanyang ovary.
0: So yun ang problema doon, mga ka-wellness, ha?
1: And also so baka mamaya mahilig yan sa mga milk tea,
0: junk foods,
1: kailangan iwasan po yan, lalo-lalo na soft drinks, iwasan talaga yan. And also kapag mahilig din magsuot ng mga maiiksing damit, kasi kapag palaging malamig, kulang sa ano, sa blood flow, kapag nalalamigan kasi ang extremities, lalo-lalo na sa mga babae, naninigas yung ugat, kulang sa blood flow, kaya iwasan din yun, dapat well covered talaga.
0: Yan sa mga kababaihan na mayroong issue sa kanila pong
1: menstruation,
0: monthly period, ano? Ay marami dapat kayo isaalang-alang, ha? Lalo na pag ganito, adolescent, ano? Or teenager. Kinakailangan po maging maingat sa ating mga kinakain, kasi nandiyan yung fluctuation ng hormones sa pangangatawan. Kumbaga hindi pa ganoon ka stable, at maraming pwedeng mangyari at pwedeng pag-umpisahan ng mas malalang sakit later on.
1: Ang isa din sa pinakamaganda na gawin nila para ma-assist ng maayos, pumunta sila sa Brooks Point. Nandiyan naman si Doc Albi. May schedule si Doc Albi sa Brooks Point at magpakonsulta para mas mabigyan kayo na mas magandang guidelines para maimbestiga kung ano talaga ang pinaka problema pero dulo ng problema po ng anak ninyo.
0: Tapos mabigyan kayo ng mga program na maganda para dyan sa pagpapanormal ng monthly period ng anak po ninyo. So yan, bisita kayo sa ating pong Yastro Health Clinic dyan po sa Brooks Point. Dyan lamang sa likod ng Unitop sa Brooks Point, mga ka-wellness. Ha? Bisitahan nyo po ang clinic natin dyan. Okay? Doc, another inquiry. Doc, paano naman kung 2 to 3 times umihi ang tao sa gabi? Nababawasan ba ang oras ng tulog niya? 3 times umihi kasi 3 times kasi ako umihi, Doc, sa gabi. Amy po ito ng Panabo City.
1: Amy?
0: Amy.
1: Babae.
0: Babae yata.
1: Okay, so 2 to 3 times a night every time. That is possibility merong problema sa kidney. Kasi kapag kalalaki, possible na titingnan natin yung sa prostate. Kapag sa kidney, possible baka mataas yung blood sugar level. Kapag let's say for example, para natusok-tusok na sa paa, sa mga kamay, tapos nalalabo na ang paningin, mabilis magutom. Those are mga signs mataas ang blood sugar level. And also kapag may kidney problems, kapag mataas ang uric acid, possible ganyan, makadami ang ihi kapag mataas yung uric acid. So ang pinakamagandang gawin is mapakonsulta po kayo sa pinakamalapit. Saan ba pinakamalapit natin? Sa Mati or sa Davao? O yan ang pinakamalapit na clinic natin. Pero for the meantime, kung gusto po ninyo na matulungan yung ma-regulate yung ninyo, yung pag-ihi, let's say kapag is either diabetic man kayo or mataas ang uric acid, combination po ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C po natin, i-double dose po ninyo at least for 15 days and then after 15 days, reduce na po ninyo sa 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal.
0: Paano naman doc sa mga, for example, lalaki na ganun ang dahilan ng kanyang disturbance sa pagtulog niya? Ano naman ang pwede nilang gawin?
1: Well, ultimately yun natin. Kapag sa lalaki, kapag sa prostate, is kasi yan, hormonal problem.
0: Tama daw.
1: So, kailangan din ng premium D3. So, ang gagawin is one capsule, one soft gel, 3 times a day, 30 minutes before meal, doon sa mga may prostate problem. And then, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, one capsule, 3 times a day, 30 minutes after meal naman.
0: Yan. So, mga kababayan natin na nadidistorbo yung tulog nila, ha? Dahil sa mga ganung problema.
1: Yes.
0: Mga, primary problem, kung tawagin, kung bakit nadidisturb yung sleep nyo. Yung iba pa naman, Doc, pag nagising, ang hirap nang bumalik sa pagtulog.
1: Yes.
0: Ayan, ang
1: lalo na pagka nagkukurenta.
0: Oo, yun na nga.
1: Nagkukurenta na, nahirapan na matulog. Kaya mas maganda na mawala talaga yung mga symptoms
0: or
1: mga mga disturbances sa inyong pagtulog. And of course, yung mga sinabi natin, tiniskas natin kanina, na mga hindi dapat gawin at mga dapat gawin po ninyo para magkaroon po kayo ng adequate sleep araw-araw.
0: Ayan. Maraming salamat, Doc Ron. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa ito po mga tagapakinig.
1: Well, mga ka-wellness natin, have a good and adequate sleep kada gabi para makaiwas po sa karamdaman kasi mahirap po talaga magkasakit. And of course, huwag kalimutang inumin ang ating ultimate trio, ang ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and ating Premium D3. And also dun sa mga nahihirapang matulog at mahilig magkape, palitan po ninyo ng Santon Gold Coffee Mix para po kayo ay masarap ang tulog pagkagabi. And maraming salamat, ha? At tayo po ay magkaninigan muli bukas sa parehong oras at parehong istasyon dito lamang po sa ating programa The Secrets of Health.
0: Maraming salamat, Doc Ronald, at maraming salamat sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakatabay at lagi nakikinig sa atin pong programa. Bago tayo magtapos, Doc, atin munang i-announce ito maswerte na mariregaluhan ng Santon Gold Coffee Mix Gift Packs po sa Quezon Province si Sir Ronnie Pasugiron.
1: Ay, congratulations, Sir Ronnie.
0: Sir Ronnie, yan. Hintayin nyo po yung tawag natin pong mga Yes Child staff para po maibigay sa inyo ang inyo pong Santon Gold Coffee Mix gift packs. Maraming salamat sa panonood, pakikinig ng atin pong programa at ganoon rin sa pagtangkilik ng atin pong mga produkto. Ha? Sa lahat ng mga avid listeners natin, mga viewers natin sa atin pong programa, ganoon rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga produkto, maraming salamat sa inyo pong lahat. Ha? Sa ngalan po nating butihin na CEO Doc Remily Tuoy at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung lingkod Doc Michelle Hinas nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon pong laging dalangin, ang Panginoon na ang siyang tutulong na magpagaling at magpalakas ng ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health.
4: Mga katupa, exciting!
2: Santon Gold, live testimony.
5: Arur, balit si Niloan Laguna. Laging nga CD, kaharing gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
6: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthon Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthon Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day, and you can sound just like this.
7: Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.
12: Sa ako po,

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: Mga katupa, exam.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy.

0: Blast Cafe Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
8: Sister Pain.
9: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist,
8: consult your doctor.
10: Bili sa mga butika.
8: Santhon Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga nutritional value, ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
8: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: XFM.
13: Namamayagpaan sa anong sulok ng mundo.
14: Luzon,
13: Visayas,
15: XFM Cebu,
16: XFM Bacolod,
17: sa XFM.
13: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: isa ka mainit nga hapon sa inyong tanan.
1: Good afternoon, mga pinalangga. Tropa.
0: And I'm back.
1: Malawig. Malawig.
0: Malawig-lawigin ba no? Pag abot ko ginlapyo agad na yun. Wala kang kahulat. Nga ikaw akon ka po yun. Ha?
1: Ay! Ay. Kaya ako tigil subok. No, feeling ko to hindi matapak sa siminto tungod sa boots.
0: Do, pinaging kauras ang mga tindog to sa ano to nga bar?
1: Sa Infinity Club.
0: Do, bagulang ko nakabati sa Infinity Club. Di na siya na yun niya man.
1: Actually, bago na siya.
0: Ah, new isa open bar here at Bacolod.
1: Oo. Hindi sila eh.
0: Asa sila eh?
1: Yeah.
0: Grabe ka rin, no? Sa diin naman kay Kaduan ko.
1: Sa tubang patio.
0: Tubangan patio. Ah, okay. Is that a close bar na aircon
1: yes,
0: or open?
1: Yes, doka ice, doka mo.
0: Ah, wala.
1: Doka super club, something. Pero
0: sa may patio?
1: Yes.
0: Sabi ko kalan-alan dira ng mga manok, mga seafood.
1: Isa lang sila ka-owner sa nga Jonel's inasala.
0: Ah, wow, grabe. Thank you! Ito regular gig na ginigin, no?
1: Kaya nagpanilag po ko, kahit i-
0: Nagpanilag ko masopod?
1: Hindi. Hindi kaya, medyo layo ba lahat?
0: Ah, oo, kasi from Bago, no?
1: Ang gig nag-start sa 9 PM to 12, di, duka alang-alang, gido
0: sa imong oras, oo.
1: Kakapoy.
0: Tingala ko nagniwang ganda yun. Alright, oh, welcome everyone. Have a blessed day. And nagbabalik na naman inyong X-rated na programa kaupod si Uncle Bob and
1: sexy rin nga magapainit sa inyo sa kahanginan tagmahatag ka sa dyang hindi nyo gid malipatan.
0: Alright, syempre diri lang sa aton nga paborito man nga istasyon 90.3 XFM Bacolod.
1: And
0: 103.9 XFM Bacolod, di ba? Nagpat ako. Change na kita kala, no? Sorry. Ang sa mga jet lag, sa mga lahala, sige, lagaw pa.
1: O gani, lately, doon ka busy, kaya dyan sa imo yun, doon nakita ko pa itong ka-drone.
0: Ay, sus. Ay, birthday, tapos nga akong bata, no? Hindi pa naman tapos sa kabisihan ko, ang balay ko ganito, hindi kaya malimpyo, kaya ito ko, dala. Non-stop kaya, ang mga ginalang ko, edit, doon ginawa. Karongan, nakapoy nang ito.
1: Karongan na lang.
0: Hindi ah.
1: Dasin ka na lang.
0: Oo, ang feeling bro. Saan pa ni matapos?
1: Pero at least, di ba?
0: Oo. Bilang siyempre, no? Sexy di sa ato ng mga katropa dira, no? Good afternoon sa inyong tanan. Kag sa mga nagatutok dira, gali sa ato nga YouTube channel, no? Or sa ato nga livestream dira sa YouTube. Pakitaon nyo lang XFM 90.3 Bacolod livestream para makita nyo kami via YouTube channel.
1: Yeah, syempre, kag live kami subong sa amon nga Facebook page nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. Syempre, kung gusto nyo yung makita ang mga dagway namon subong nga mga lapyo, pwedeng-pwede nyo ganyan malantaw ya sa Facebook. Kag syempre, do like, share, and follow sa diba? Aton nga page permi, no? Kasi hindi tayo magkalipat nyo, pero at least, di ba, permi nyo yung mabatian ang amon nga Marites.
0: Kurik-kurik! Kurikulikong! And syempre no, sa aton dira nga official hotline number, mayara kita dira isang 0915-628-7926 na number para sa inyo ng mga text messages pag greetings. Kaya kung gusto nyo man mag-greet no, sa aton nga official syempre, page, it's gonna be XFM Bacolod News and Public Service Authority page lang gid, ha? I-comment nila ang inyong mga gustong ipa-shoutout kag mga himumunot, no? Every single day. Kung yes. Na bahuan ka sa damog sa piyak balay mo, labi na panamog sa inyong baboy. Ibutan nila ang komento. Hambala nga. Tama na lang, ikabaho lang gid! Ano din mo eh?
1: Kukuk.
0: Baboy nga kukuk.
1: Kung nagkauran ka naman sa music, sa tupad balay mo, taxi ko rin, te.
0: Oh, ang jumper nila eh. Kag siyempre, no? Ano din rin, no? Shoutout to the si ang aton nga mga katropa later on, no? Before anything else, gusto nato na ibang kuton kung may klase, no? Mayroon ba kita class? Wala. And at the same time, shout out sa mga viewers na dira, no? Sa nga nagalanta or mga listeners ta, no? Sa aton dira nga mga katropa nga sa Tibuok, Negros, no? Kung depende sa kung di ni malabot ang frequency ta, mga katropa. Shout out sa inyong tanan, labi na sa aton nga mga katiaan, tiyo, mga lolo-lola, mommy, daddy, sa mga pakaisa, sa mga individual na nga nagkapamati sa ilang mga opisina, no? Subo nga nag-obra sila, mapa-field ka man or mapa-office work, no? Good afternoon kag sa atin ng mga driver sweet lover, no? Ga-sweat din sila permi. Girl, I wanna make you sweat. Say it with a pam-pam-pam-pamor. Abi pam-pam-pamor man. O kaga, nakita ko din na pagsulod ko, gid, no? Nakita ko, gid, may radyo kita, no?
1: Oo. Be.
0: Oh, di ba? Meron kita dari sang katropa mo, exciting, extra sa balita, extra sa musika. Oh, kana isang radio. I'm not sure kung panghatag na niyo, ihatag lang gini sa akon. Kaya tayo doon nag-request gina ko doon sa radyo daan kay gusto ko na gidaan mamati sa balay. Kanami.
1: Tiyo, kuya, wala.
0: Kanami, dari sa ngayon nga radyo, no? Kung dumiya, mag-remote. Kung namin mga hilig ka mo sa RC-RC din, ano? O, mga RC Munoz.
1: Pwede rin mo, drone.
0: O, di ba? Kaya kung magtudlo ka mo, yapo siya. Oh, this is what we called, di ba? Pwede gito siya gamito, na? Kaya namin lang din, no? Kaya, isa sa mga gusto ko din sa ini nga radyo, sexy din, no? Kaya damo, iniya makuha nga frequency sa langgid. Ang aton langgid.
1: Ay, to. Oh,
0: siyempre, may imo ko yasang radyo nga para makakuha isang pipiak na kontra ko. Buko namin man si imo man. Sabi ako nga kasi, aton radyo, pero ila frequency. Ay, hindi ko yung pasugot. The reason why nga ginobrano yung amuning mga radyo yaki para sa aton langgid dyan. No, ara din yung aton nga frequency, no? Ara din ang 96.7, ara din ang 90.3, kag ara din ang 103.9 XFM. Bacolod!
1: Maliso-liso pa?
0: Ay, hindi na. Maliso-liso ka pa. Imbuya nga rin na lang tayo tuto. Kaya permiso, ato na paborito yung programa. Ang ato nga X-rated tuwing hapon. 2 to 4 p.m. no, Monday to Friday. Pero mga katropa, tungod sa ato nga ongoing nga impeachment trial nga event, no? So, Monday to Wednesday, ihatag tayo yan sa ato nga mga katropa nga nagapamati, no? Kaya tungod, siyempre, gusto man lang sa mga katropa nga mabatian mo kung ano ang resulta or ano ang mga ganap sa Senado, no? Basing on what we call the impeachment trial. So dapat tutok man kita, no? Para aware kita sa mga gagatabo, no? Kung sapat bala ang evidence, no? Or makonvict bala or whatever, no? Pero ginapasa batas na natanan, no? Kaya siyempre kaginapa sa Diyos, no? Kung ano magiging magiging desisyon. Di kabalo kong may mga pro dire, kag may mga anti, no? Nga mga listeners, di irespeto kong tanay ang ilang mga natuag ng mga preference, no? Kundi ang ilang panigan nga side.
1: Yes. Hindi na tanda mag-intra kay kadamo da. Ang mas maalam niya, di ba?
0: Oo, amalang gani. Kay mangmang siya.
1: Oo, ako man.
0: Mamang inasar. Ay, mas bayan na nang hapin. Amo na ginami ang kuya kapoy mga kasi.
1: Mag-control question.
0: Di ba?
1: My answer goes this way.
0: Ah, buta, hindi mo lalangaw. At syempre, no, mainit-init ang panahon subong, kaya ang pizza subong, no? Julio 16, no? 2026. Kaga, belated happy birthday gali sa akong nga subang nga bata, no? Nga si Chef VM, no?
1: Wow, Vincent happy, Miles. Happy birthday!
0: Oo, no? Alin sa udto, gid, no? Alin sa aga, gid, gali. Alin sa aga, hasta nga gabi nga celebration mo, wala siya nakapoy sa gasto. Kanamin lang kayo ito, siyempre, hindi ba na muna kadamo ang atin nga budget. So, kanamin lang kayo nagkabasa nga, patungaan ta ka. Ay, salamat.
1: Dugin kuramos
0: kasang pulo ka individual. mga pila ka kanta ng mga nakanta bi? Mga pila?
1: 5 hours kung hanggatin do.
0: 5 hours? Grabe man na yaman, sobra ka pa.
1: 9 to 12, tapos na-extend pagid kami 1 hour.
0: Oh, grabe naman na yung katahan na imo ya. Tida mo, damo, no, paldo man. No,
1: pag-extend ka, hindi mo tiyago nga kung ginawa. Dodo ka rin na lang.
0: Paldo man. Ay, paldo man.
1: Paldo nga, may medyo palso.
0: Guapa! Ano niya man ang paldo nga medyo palso?
1: Oo, oh, meron na may Andrew Blackagabi.
0: Ah, mag-ulagi niya ang paldo na medyo palso, ha? Ay, grabe. Anyways, no, speaking of mainit yung panahon, no, kinalantigid nga, siyempre, protektahan ng aton nga adlaw-adlaw nga panlawaso, no, mga katropa. Kay tungod, siyempre, ang aton nga mga kauturan subong nga nagakadto na sa eskwela, no, and shoutout kailis ako ng bata na nga si DJ Noreen, no, kagsa hinablos ko si Matmat, no, first day nila sa school sa Lasal, di ba? Bagulo rin kay college nung ila do araw sila do ma to meet and greet o diba araw wala do do ka school do ano campus tour nila subong TC tour sila o ito doan sila this is the Coliseum again naman na kay Lasal man tamo ah
1: hindi ko yung Lasal sa mag kuya
0: ah okay do tayo pa umalasang wala ko na batunan
1: transfer na ko tayo sa sana galing kay sorry napaminsara ko mamana na lang ko ah
0: ay unami na ako na ko gani ko na ko babae man sa una mana man ko ah galing ka, hindi pwede. Anyways, no, speaking of himsog ng mga panlawaso, no, gina-recommend ko sa inyo ang ating ultimate trio, mga katropa. No? Siyempre, ining ultimate trio ito, mga katropa, isa ilang isa ini no, ka mga kapsula nga makabulig sa aton sa pang-adlaw-adlaw tanga. Wow! Oh, grabe ka dyan. Oh, thank you so much. Thank you dyan wala kung may mga nag-ano kay Eric commentary ka ron, ha? Thank you sa ato na kalinga Sir James King, no? Amo ginis yung pinaka-cute, pinaka-gwapo, pinaka-tall, dark, and...
1: May abs na siya.
0: Cute lang, kita.
1: May abs.
0: Oh, may abs siya. Isa lang na mo sa una, pito na.
1: Ito.
0: Pito, oh. Pito, tayo so, doon na pagpurga sa iya, nag-isa na lang. Anyways, back to what we call the Santon Plus Gold, mga katropa, no? Ining ultimate trio, tayo ni Kapanguna, din ang ato nga Santon Plus Gold, mga katropa. Ining Santon Plus Gold, isa ni ka-suplemento, no? Nga may aras ang mangustin. Kung may mangustin ang isa ka-produkto, mga katropa, kabalugi ka mga antioxidant ina, kakasa mga toxic sa aton kalawasan. Kaga the same time, may ara inis ang ampalaya. Ining ampalaya, mga katropa, may dako ini nga bulig sa aton panglawason. Kay siyempre, nag-regulate ini sa aton mga blood sugar, kag nag-pa-lower down sa aton mga kolesterol, labi na sa aton mga high bloodon, no? Kag at the same time, may ara inis ang malunggay. Ining malunggay, mga katropa, isa ini ka paborito gitsang aton nga mga katigulangan. Kitungod ginawalakot ini sa laswa, sa tinola, sa pandisal, kag kung sa diin pa nga, mga kag sa ano pa yung mga pagkaon, kay rich in vitamins and minerals, mga katropa. May araman ini sang garlic. Garlic nga anti-inflammatory and anti-cancer. Paborito gid naton nga iupod sa aton pagkaon, no? Kaya kuya, side sa Santon Plus Gold, nag-aubra pagiging kuya sa ginatawag nga garlic, pickled garlic, kay para mas baho po ako ba, sorry. para mas nami pagiging dyan, eh, kasi siyempre may high blood ko. At the same time, last but not the least, mayra inis ang spirulina. Ining spirulina, mga katropa, source of protein inis sa aton para sa aton lawas, no? Kaya lain gid ko may protina ang lawas para mas bakod. Kung sa Santon Plus Gold pa lang nabusog na kamo sa kadamuon sang iyang ginatawag na benepisyo, no, kay nagapakakasman ina sa mga bukol-bukol sa kalawasan pagid kag mga paghabok-habok, ari naman niya ato naman ni dugang ang aton nga Premium D3. Ang Premium D3 naton mga katropa isa ini ka premium food supplement against virus and bacteria. May ara ini sang virgin coconut oil, may malunggay oil kag may vitamin D3 nga makuha ta lang gid sa sunlight. If I were you guys, kung nagapulaw ikaw, kung call center agent ka or sa aton nga mga sir no, nga mga security guard or policeman, please imnan niyo ang Premium D3 ta para may vitamin D3 ka mo biskan gabi ang duty nyo.
1: Siyempre, hindi makumpleto ang aton ultimate trio kung wala ang aton nga Santan Vitamin C. Isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag Santan. Siyempre, nagapadugang mampaligon sang imo nga immune system. Tungod nga vitamin C siya, nagabuligin ni protektahan ang lawas ta, batok sa sipon, ubo kag iban pa nga balatian, especially sa mga bata, tano, or sa mga nanay that being, kung ma-feeling nyo balado, trangkaso kun kamo mas nami gidya nga tumaran nyo sang Santan Vitamin C kay ti ano ya bala kung kita nga nanay wala yung taya energy di bala kag kabudlay nga kita nga nanay magmasakit kay hindi ta naya maatipan ang aton nga mga kabataan kag ang aton nga bana. Syempre ang Santan Plus Santan Vitamin C mga katropa may ara pagidinisang antioxidant protection nga nagakontra sa free radicals or cause sang pagkatigulang or aging. Nagabulig mo mapapugong or padutayon niya ang pimples mo kag mas glowing kag healthy ang imong skin.
0: Kuri-kuri-kuri-ko! Ano pa ginaulat nyo mga katropa? Bakla nyo ang aton mga produkto sa aton nga mga butika malapit sa inyo. Kag pwedeng-pwede nyo man katuan ang aton nga paborito nga Yes to Health Wellness Center, no? Kay bangod tanan nga produkto tahimo ini sang Yes to Health nga regapati. Health is wealth. Kaya mag Yes to Health. Siyempre, no, dirada na hamtang sa door number 46, Vinco Building, Lizar Street, Barangay 39, Bacolod City, ang aton nga Yes to Health Incorporated nga Wellness Center. Or pwede nyo man, baklon through online, no?
1: Yes, kag-available na sa Shopee, Lazada, and TikTok. Kadula ka mo sa official store sa Yes to Health 2011. Kang mag-add to cart na!
0: Kuri-kuri-kuri-kong! Kag na dugang nga information no, ang aton nga mga produkto dire BFAD approved kag halal certified amo na pwedeng-pwede gid tumaron sang aton nga mga kauturan nga maslab. And syempre no kay programa ta about X-rated syempre aton nga mga tukibo na mga extraordinary ta nga mga story sa aton nga mga katropa no aton ina karon tukibon ko ano na naman ang aton nga matuklasan nga mga story no kay syempre kinanlan ta gid tukibon kay may mga story nga ma-learn kita more makwaan ta sang lesson no mayara naman dira nga Marios ang istorya ta subong no single father nga no do ako na yun. Sana gurong pagbutong ko sang ano eh. No, hindi lalim no maging single mom and single father no basing on the experience kabudlay gid nga sa imo tara ni iasang ang growth ang wellness ang family no syempre kisa hindi ka man kareklamo nga kapoy ka amo ni gani aton ini hibalon ko ano yung storya karon no at the same time syempre sa mga katropa ta dira nga may mga story may extraordinary nga story no ipadala nyo lang diri ah sa aton nga official Facebook page no XFM Bacolod News and Public Service Authority kipamatian ta ina kag tagaantan asang drama no syempre dapat mabatian amo nang inyo nga mga ginatawag nga mga istorya kay ti para mi matukiba naman kami nga oh ito kanami ni nga storya do bagay ni do relatable no magambal ka relatable la sexy di mi pila na ka storya sa aton diri no nga relate na relate kita no oh ka-relate ko adamo nagida mga story nga relate gid ko kay
1: pa relate lang yo ay duha tanan.
0: Isa kay kapabungol lang ko muna kasi hindi
1: ko. Pero la alas twitch ha pag live ko bigla kay absent ka
0: ko lang to na. Eh highlight ka lang absent.
1: So ang absent ka. So natabo, kaya may caller dapat ka. So ang caller, wala load. Natabo, ako yan ang nagtawag. Ay, kami yung nag-chismis. Kami yung aduway.
0: Alam ko, hindi nagalit. Eh, buunta na besa.
1: Ay, pwede. Get out. Pwede nilimutan nila number.
0: Oo, oh, no. Dapat, no. Iibutan nila.
1: At tapos, game pa kanta ko siya. Ang kanta man sa...
0: Wala, kuya. Ate, no. Ate, sige, pwede man, no. Ato din, no. Pwede nila i-comment ang ilang mga number, no, para pwede tatawga, no.
1: Oh, yeah. Oo.
0: Kahit, since nga... hindi ta makuha ang hindi wala sila mga load, no, mahuya man ta sila ang mga load pa sila para amo na lang niyo kung may gusto go tawagan dira, no, para ato may istorya dire on air, no. Pwede niyo gitibutang ang inyong number dire sa aton nga official page, no, XFM Bacolod News and Public Service Authority, and I will try our best to call that number and ma-interview ta ginagmay, no, para at least makamusta ta man aton mga katropa live here, no, sa aton nga istasyon. So ano pa kita ng mga ginobra nyo di, asang wala ko, ado, wala. Ang mga bisita, to, no, sakto to tani, no, nga may bisita kita, however, kami impeachment trial. So, na, no, ang mga aton bossing dira, no, sa Kawasaki, no? Shoutout dira sa aton nga mga managers kag crew sa Kawasaki sa, dira, sa Good Motor Incorporated, no? Kahit hindi takano, pero again, siyempre ma always kita give way sa proseso sang sang saligang batas, 'di ba? Or aton nga Senado, kahit this concerns is important, no? Kag tani ma-fix na bala ang aton nga mga problem here sa aton nga government, kahit we are suffering, no? Iban nga lugar naman tuya, ari ginatuldukan man gani ani ni President Trump, no, ng mga problems man to sa, no, grabe, ongoing updated di ko ya kay, no, kami mga chismoso man to sa nga side mo kapi pado boring na boring kagad ano man ang klatabo subong man ang man sa uwing paan mo ko o bravo ka totok adlaw no, boring man ano.
1: Pero mati ko kagapo na ra ka man sa Balaring. Ito kanami nagid ba subong sang Balaring.
0: Yes, no, speaking of Balaring, galino kanami nagidira sa Balaring, do ka gipalapad nilang ilang ado beachfront, do, no, or pika-pika da nila. Kanami nagiduka Alabay Walk na siya, yes, no, mga katropa, no, kadtugi ka mo to kaga. Wala gi ko bala nag-expect bala sexy di, no, kasi akon paglabay mi kasi ingit akon ka vocal. Sabi ko, is this a fan only? Who's that Pokemon? And then when I turn my leog, leog. And then ba mga bossing ta dira, no, nagapa-vlog sa ako, no, badya. Bo bossing ka vocal, basi may time ka i-vlog man di ngamon nga mga manuka, no, na. So, ambal ko, sige, pero paano? Kahit ito palayo man sa akon, sige, pero karoon na bahala. Sige na. Ni RT, kayo si RT, naka-RT, ginadad siya. Mga limog.
1: Pero ano, gidman ka, last ko no gusto linang yung mga RT.
0: Ah, hindi, hindi. No? Well, which in fact, no, ining aton nga Kawasaki Z500, no, very, isa sa pinakakini nila. So far, sa Tarantia big bike, no? It's a beginner big bike, no? Kinikinig, diya kay imagine mo, nagpa-eskalante ko, sa 300 pesos ko, nakapakadupaka rin na ako. O, di ba? Oo. 300 to 400 siguro. Eskalante, ha? Kalayo na ina. Di ko magpadumaget. Di ko may mga 500 lang siguro, eh. May pag 500 na mapabalik.
1: Ay, kanina.
0: Pero so far, ha? Nakamakambalik ko yung kinig, diya. Siguro because, ano pa na, ng partida, ano pa na siya sa XCD na ang ginatawag nga break-in period. Magambal ka break-in period, medyo tiga-ganit pa nakatama ang makina. Oh. So, naka-change oil na ako. Pero so far, the performance, you know, I'm not looking for a very fast motorcycle. No? Ang matagaan lang ko sang feeling. Pero sige, Jay. Gitry ko kaya nga magpakuno-kuno man yung rider. Yung ano, ipit-ipit. Kinabalang nga, duko-duko ko lang muna. Ay, ang imong aliog, dumabali. Kay mag-angat ka lang gamay, kag maahanginan ka, sino ang baliw? Isa makulbaan ka, mga basi magtabok balang ang indo, and it's the end of everything. So, hinaigit sa always, no? Pero so far, ang nalabot ko pa malang 150. Pero kadasig nag-ilis ang 150, kaya diba, 100 pa lang gani, no? Kaya nga nga, top speed around 240. Hindi mo na naubos, ano ka Ferrari? Tapos sa katrapikon sa lugar, subong mo, ubos mong tuporte. Ara ka plasona niya. Pundo naman ta. Okay, grabe. So far na-enjoy ko, kid, no? Ang muna ganyan, balga rin nila, no? Meron ka pa mangkot sa akong sexy D. Nga, Eh, ano? Walang tabla ni Sir Yabla. Kayo to po. Taro nga na yung buhok po kayo do. Do gusto ko doon ng muso. Nakadumata ka ni Tarzan.
1: Pero nga pala ako gano'ng mag-break.
0: Okay. Siyempre no, katropang sexy din, no? May ganda pagkapamangkot sa ako na why did I bought that, no? Na isa ina sa naging dream mo. Of course, no, sa mga na hindi nakansindi, sa mga lalaki, ha, it's a dream come true to have a baby like that. Bawa, kahit siyempre para sa ako niya, having that motorcycle nga makakadto ko mas dasig. Imagine na lang balangin mo kung galingon gagamiyo kapag doon sa sibalay, hindi mag sir lakit ang buli sa kanugay mo ni mag-abot man.
1: Magkalay basta.
0: Oh, di ba? Siyempre, amo naman lang bal nga gadasig man to dangin mo nga travel time. So the less time it is nga travel ka, ga mas damo ka maubra sa amo nga additional time mo. So abangan nyo kita ko no sa Dumaguete, no, kita rin kita dira sponsored
1: nga
0: by
1: Miss akong naga-travel ka kay Duka stress relief.
0: Yes, isa pa gid na.
1: Makapaminsar ka mo.
0: Ang feeling ko makakapute ko sang motor ko nga si RT, no. Ga pag tagapuga mo daw gina-release mo ang negativity sa imo lawas.
1: Yes.
0: Until nga makaabot ka sa balay kapoy ka pero full feeling ang feeling sa feeling sa lahat ng feeling. Pero guys, no, basta along lang kita always, no, kahit di tagin mapaktan ang ano, mura ka ambal ginila, kakadisgrasya, pagani ang gahinay, ang paanggadasig. Kaga, siyempre, no, ato na i-shoutout ang atong mga katropa din, no, nga nagatutok din sa ato, no, nagapangunagid ba, ang ato nga katropang Jeneline Casapao Sanchez, no? Ambal niya, hello, kuya, watching from Oriental Mindoro pa niya. Oriental Mindoro, no? Grabe. Labot kita to sa actually, no, ina nga, speaking of Oriental Mindoro, sexy din, no? Dira ka na maagi sa Mindoro, magtabo ka di blabay land. From Manila to Batangas to Mindoro, then Mindoro to, I'm not sure, Panay, then going here sa Iloilo, then tabo ka naman to Bacolod. Eh, Trabila, bala. Nabi, hindi ka na lang mag to go, Recta Manila. Pero kung siyempre, ha, oh, di ba? Pero again, ha, hindi loglaog ang mga pritihanay sa mga barja or sa mga big, what do you call this, ang barko, no? Kay, bow, grabe, kiti ka mahal. Sa aton pa lang din siguro nga ruro, no? Pagkanto tabok sa Iloilo, it cost us already 800 ata to 900, I'm not sure, ha? Depende. Kaya sa siguro sang big bike nga ikarga mo, no? But anyway, shout out din ano kay Jeneline from Mindoro. Ang balya pag dito ka na pala sa nag papaka-busy Kuya Kabukal. Yes, syempre as Ma'am Jeneline. Sabi niya, Kuya Kabukal, DJ ka na pala. Lugay na. Matagal na po. Nagtago lang ako.
1: Hindi na si CC. Ano pa si CC?
0: Hindi na na si CC. Hindi ko din alam. Sabi niya, ginawang drone nga ni, oh, di ba? Ginawang drone. Nakasubaybay. I think this is one of my followers.
1: Pero,
0: so,
1: vlogger siya.
0: Vlogger ata yan si...
1: Naka 151K followers siya.
0: Gabi, I think, sa din ko na siya na ano man, I'm not really sure kung diin ko siya na met or basi bala... Sa una, based sa mga Facebook, may mga team kami, like Team Idol, no? Shoutout agad sa tanan yung mga Team Idol nga na-meet ko sa Manila, no? First time na ako na-meet ang ibang. Nagpuli ko din sa Australia, no? And then, so far ka namin, gits ng ila. Kaga, thank you so much to Satur family, Sir Ramil, Satur, our founder, no? Sang Team Idol, ginganyagin ko sang mabugat nga stone bracelet, no?
1: Buso na, oy.
0: Grabe. Grabe, ganyan ako. Stone, ganyan pa.
1: Stone.
0: Ay, lain na yung Estonia. Estonia Darna, name mo yan. Darna, lupadag mga wat kita.
1: Siguro ka sa job lang ang napitagig ko ha. Kami ayaw. May nag-jam nga diba, taga-kapestuhan.
0: Oh, din kapestuhan. Sige, Bea, shoutout sila. Biba, si...
1: Shoutout agaling sa mga hindi ko to nabalaan.
0: Ay, no to sila, kapestuhan crew. Kaya may mga amigo kita din.
1: Oo, oh, oh, oh, kapestuhan crew. Ang driver.
0: Ay, kilala ko na. I think, oo.
1: Oh, oh,
0: ang mga in-charge sa mga mga muna daw. Oh.
1: Guru, lalang oh, kabalo. Oh. Basta kayo sa kapestuhan, kayo nakabangin sila yung kapestuhan niya. Isagin sila
0: wow. Yung... Wow. Paldo ba?
1: duty. Nagsaka ang isa ka na duty. Amo to yun. Nami, alam ko yung balakay, tikis ang mga customer nga di may kis ang malawagan.
0: Oo, oh, tuya din yun yan. Sa puti, mugid ay.
1: So, boy, kasi
0: sa puti. Pagkakilala ko siya, mugid sa puti, mugid.
1: Sa puti, kung buko siya, I like to eat. Fill in the blocks, bala. The choices. None of the above. Mugabato sa sako, nabili sa na-all, chay na-all, sinin ko, ay, gabato sa, pwede suli yung bayan na sako, pakisako, big, buko ano, ay, mic, pwede ko kakis, ang bayan na sako, sige ah, ubusan na yung bawo sa mic, ay mapakis ko. Ang bayan na yun, sige
0: ah! Oh, ay, bawo mo kita mic ako.
1: Diyos ko, 16 na pala kabilog ng kanta.
0: Uy, grabe, ginabutakan mo na guro sa mga kung ano, martayulit, or ano man na, unboxinada.
1: Naman yung every jam, yung katapunaw
0: nila, yung piso ito. Ay, so 60 na kabilog ang nag-jam.
1: Oo, kadamo.
0: Ay, grabe. Grabe, grabe. Ari pa din, no, may papas pa din, sexy din, no? Pakibasa nga.
1: Yes, ari diri nga nagapanikatika ang aton katropang Rihanna Diestro. Mayong hapon, Uncle Bob and Sexy D, watching live from katropa. Listener, solid supporter, Kunalum Chapter, Himamaylan area.
0: Yeah! Shoutout na rin sa mga taga Himamaylan, no? Isa, gusto ko ginyo wala nga sa tutod lang, Sexy D, no? Is malibot kitang bilogid nga mga city diri sa aton sa Negros. Amo na nga kun nga handom. Pero, siyempre, kaupod ang amon nga kanta nga bituin. So, yung imuon ko na siya, daw may imu ko every day, every week sa nga gamit ang amon nga i-launch nga first ever, no? Nga original song na bituin, abangan.
1: Yes.
0: Malapit-lapit na gid, no? Ginaluto, nagiging naluto, ginapolish na, lapit na lang gid. Kasi nabatian ko ganyan daw, like 50% sang song progress ko. Oh, kanong yung ganyan. Oh. And soon, mabatian nyo diri, no? Mismo lang diri. Diri ni ninyo una mabatian sa aton nga XFM family. Thank you! Siyempre, gusto ko pasalamatan si Sir Mitch Lipa, no? Aton manager, no? Sa pagpasugot nga mapa-launch na diri ang aton nga first ever original composition, no, nga bituin, no. It, this is your ini nga kanta 6D naga ano ini naga hatag ni sang inspirasyon sa mga tao, no? Or makarelate ka mo kimi mga tao kaysa sa aton kabuhi, no, diri sa kalibutan nga do bituin bala do star hasta lang kita sa tulok, hindi kita kahikap, hindi kita katilaw. Bituin sa langit. Hindi ka lang madula, ara ka lang tapir me. Pero kung magulugal, huwag mo lubagyo, tipo, huwag kayo. Diba? Doon kung pindi, malang mula do star, ka ara ka lang da, no? Wishing upon a star. So, abangan nyo gid, no? Ang aton nga first ever, no? With my band, Six Strings Attached Band. And syempre, no? Gin-record din na mo, no? Kay Attorney Don, dira sa Stereophile, no? Kung gusto nyo mag-record sa inyong mga songs, ng original songs with your band or solo, kontak ka nila ang page, no, ang Facebook page sang Stereophile, no, makambali ka mo Manila quality ng recording. Thank you. And dari man diri, no, si katropang Elvira Gilogo from Kabangkalan, no, makadto kita dira, no, mamasyarman ko dira sa inyo soon. Busy pa lang kuya, no, ginulat ko na lang madalang speaker ko kay kantahan tagi ka mo, no, ginawalat ko lang matapos na ning kanta ko kay gusto ko gidya bawat city kantahon ko gidya ang bituin, di ba? Thank you. Sigando ka kapoy. Inablang bituin ka, di bituin ka, to bituin. Ay, ang bot na lang.
1: Pero ginapatamyo si Rihanna Diestro. Tamyo ko lang XFM Campus, sir. Si Jelwin, Len Antonio, Talde, Jessica Gonzalez, Ruby Lynn Calau, Jenny Lanario Gazon, kag sa tanan na lang nga nag-monitor.
0: And dari man dirino si katropang Toto, si Giro. Yo si Giro, no? Good afternoon sa inyo duwa. Pa shout out watching live from Sitio Bunga, Barangay Urong, Kabangkalan. Pa shout out sa akon amigo nga si Bunga Spotted.
1: Bunga Spotted. Ha? Last week siya na ang color.
0: Ah, color. Oo, ang color mo sa naligad. Oo. Ay, wow. Shout out madagali, no? Kay Mika Shikuto, no? Hindi may damo da. Kaya pang tudsunta. May Santon Herbal Oil kita. Gagawin nagpakakasataran yung mga kutu-kutu.
1: Shikuto.
0: Arins, Mikan Shikuto. So, shout out na ano, kay Mika, no? Good afternoon, Idol. Watching live from Kabangkalan City. Great. City great. Kulang si Ricardo.
1: Great.
0: Great, sorry. Great lang gali si, doon nagabulag-bulag na kita, no? Nag-edad-edad man kita. Patawara ko, no, Mika? No, Kabangkalan City, great ko lang si Ricardo Dalisay. Mga idol, buhay pa siya? Buhay ka na bala permis si Ricardo Dalisay mo, no? No, hindi ka siya bala yaman, no? Dinipit sa bala kapison, natapan siya, naghabok na siya dayon. Actually, no, gina-hire na si Ricardo Dalisay ganis ang ano mo sa nga muning ginatawag ng mga heroes bala tong nakaladula sila bang ipitik sila ni Thanos Avengers. Oo, ginamangkot siya Ricardo Dalisay, do want to be you know, member of Avengers, no, because hindi kayo mapatay. Iska na muna ano ni Thanos, ano, insulto naging siya, ay kadug. Ay, nalisay ka muna na ikaw. Mga pilang sambaso eh, dapat nga doon. Puti na bla. Chanton plus coffee mix. Ay,
1: pero ang gwapo niya. Bala sa iya si Coco Martin, no?
0: Dugin, tagi mo man ang aging huluman mo siya sa iyo paminsara.
1: Wala. Pero may buta ko sa akong panty.
0: Pagka-castle na, nag-gabok-gabok ang ano ay picture.
1: May yellow.
0: The merc, manama.
1: Hindi kwento ko, no?
0: Bago pala ko dan kaon man, ano, ah, alupi. Sorry, bali Mika, no, nalingaw gid ko sa inyo duwa samtang nagapamati sa akon nga radyo, no, nga 106.1 Kabangkalan. Uy, speaking of Kabangkalan, ha, sexy di kadamo kita sa nga taga Kabangkalan nga nagapamati diri sa aton, yes. Ha, no, ang akon ng galing husband Kuko ni Martin lang. Si Kuko Martin niya, di ba? Grabe si Cardo Delis. Si Kuko lang siya kuno ni Martin. Ma, okay na yan. Hindi ka lang magkukwa ni Maning.
1: Hindi niya baog niya.
0: Kabaho na ta ng baog niya.
1: Hindi kong kuko lang sa ni Kuko Martin. Tapos baog pag itong kuko ni Kuko Martin.
0: Anong tawag na? Bakuking?
1: Tawagan nyo ko na si Bunga kay gusto niyang ma-istorya kamo. Salamat, Gid.
0: Oh, sige, ah. Kung gusto mo, tiga, ita da number, ah. Karon kay sa aton pagbalik, try ta na siya tawagan karon, no? Yeah, taglagang number, no? Si Giro. Kaya sigurado, Gid, ako. Nga tawagan ginanamon karon, okay? Okay,
1: sige.
0: Sige, pero... Sige, go. Alright. Nanay daw, nagiging ako mag-drama. Wala po siya mo kayo. Nanay daw naman ako sa mga mga kadlaw. Sumpa na nga video lap-lap yung ikaw. Baka dami ginayon.
1: Balik-baliwag. Nabertigo ko din.
0: Oh, nabertigo? Kaya tiklod na katakaroon. Alright, no, alas 2:40 na baka lawig-lawig ba sa aton rin nga pag sismisa, no? Mabalik ang inyo nga programa X-Rated. Kaupo na inyo nga Uncle Bob aka Boy Torbo aka ka-vocal sa TikTok at sa Facebook. And kaupo si
1: Sex, hindi nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sa dyan nga hindi nyo gid malipata.
0: Siyempre, dire lang sa inyo nga paborito nga istasyon 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo!
1: Exciting.
0: We'll be back. X-rated.

0: Secrets of Health.
1: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
2: Yes.
1: Diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balo sa ni Dok Leo?
2: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sining pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang kagid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sa treatment.
1: Ang iban sini naga kata ng tiyan, kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Ang kalabanan di rin sa tiyan, nagahubag na sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
2: Yes.
1: Kung wala na gid.
2: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
1: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
0: Santon Plus Gold. The secret of health.
1: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
2: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubo sa blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni Sir Josil

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung dalimbawagan ni, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Sergiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josiel eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi lugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang isoflavone versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina, mga abyan, makabuliga ito sininga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nya magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe kamo.
0: The Secret of Health. Santhon Plus Cold.
5: Kaya nga pala, Sidney, lubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santhon Plus Cold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
0: Santhon Plus Cold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Cold.
6: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santhon Vitamin C! Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santhon Vitamin C at Santhon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santhon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
0: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
0: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Santhon Plus Herbal Oil.
0: Ang pamahid
9: na all-in-one sa presyo magkaan.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kada siglang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Sunthorn Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagbrutatayon pa. Sunthorn Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
5: X rated on X FM.
6: And we're back! Alas 3:05 na sa ngapon mga katropa. Kag, nagkabalik na naman ang inyong programa, X-Rated, kaupod ang inyong Uncle Bob and Sexy D, no? Diri lang siyempre sa 103.9 XFM Bacolod! Kag siyempre ining oras, ginadulong sa inyo sa aton nga paborito, not one but two but three. Ko, di ba? Para mamba, para mapatigil ka mo nga adlaw-adlaw ko niya ginakonsum, no? Ang aton nga Sunthorn Plus Coffee Mix. Kabalo-bala ka mo nga ining Sunthorn Plus Coffee Mix na mga katropa. Dako ini nga bulig sa ako, no? Labi na gid nga high blood doon ako, ya. Kaga, bawal ako sa coffee, no? Sa mga may caffeine, no? So, ginaobrasang ining Sunthorn Plus Coffee Mix na mga katropa. Ginatagaan niya ko chance nga magkape. Kika na, may man inom or sip sang mainit, no? Actually, katapos ko lang inom naman kay hindi gidya kulang. Kulang ako kung wala siya. Diba? Do si Sexy D. Wala, kulang ako kung wala nga ako na Sexy D. Dari sa programa.
7: Pero duwa na kabilog ang aton nga Sunthorn Coffee Mix kag Sunthorn Gold Coffee. Diba?
6: Correct, oo.
7: Kalinga yung Sunthorn Gold, tinga nga coffee ya, with collagen and glutathione. Kaya na,
6: may katuya ka puti, katuya. So, kumbaga, ito man giniinom mo, gaputi. Kaya, di ba?
7: Uy, hindi ito yung itom.
6: Ay, di ka. Hindi namin kumbaga yung coffee mo. Sabi ito, itom na ba yung normally ang, ano sa coffee? Ay, brown. what's good about this Sunthorn Coffee Mix, mga katropa, no? Ara, no? Kita nyo man, may mangustin, may moringa, kag may soya powder, no? Nga nagapanamit sang sabor sang ining kape, kag nagkape ka na, healthy ka pa, mga katropa, bangod. Kumbaga, makabulig ini sa aton nga mga babahi, nga mga kababaihan, I mean, no? Nga nag-suffer sang ginatawag nga hormonal imbalance, no? Indian ka na? We should prevent.
7: Hindi. Huwag mong
6: eh. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. No, shout out to kay Sir Gon. No? Wala ka balo-bala, no? Sina ano? Si Sir Gon. Director na namon sa una sa Tibon, no? Tibon na films. Diba? Kaga sila na isa sina, sila nga nag-influence ako nga maging vlogger ako. Sila ni Baby Boy, ni Patok, ni Sir Dino, no? Kaya idol ko ginang tatlo nga ina, no? Apat na sila. Ang bali Baby Boy sa akin, no? Kaladlawan sa imo, kanatural si mo magpakadlaw. Vlog ka, Bia? Amba ko siya, what's vlog? What's vlog? Got to do it all! What's vlog?
7: Mapiling ko kung kita ko rot na na yung magtukar, gura, ambo talagin, kalawasag.
6: Wala, gubaya mga pader, kakalulupok. Yamang, Ala, nag-collapse to yun damo na din ang bilan sa kinabutong. Ah, nakakasdil ko. Diba no? Isa sa mga pinakamaayo nga singa, vocalist nga female.
7: Hindi mo.
6: Tapos, hindi ako hangkon ko, ginaya. Kadamo, nag-ideasan ko siya. Suyasan mo siya. Bahala ka mo diyan, no? Ano na yung balita nga? Claim it, no? Diba? Iban ganyan, nag-unfollow. Bahala, unfollow ka mo diyan.
7: Oo, oh, bahala ka mo diyan. Oh. Sinakit ang mga mata nyo.
6: Diyan ha. Mag-ginaya pag-progreso, atras kita dira. There are people yang they hate your progress, so go away, rain rain go away. Sa kuya padayon lang, kuya Japon, oh, muna kuya padayon kita suportan ang aton nga Yes to Health Incorporated nga nagatag sa aton sang aton nga mga produkto, no. Tilawin nyo lang ini guys kay non-caffeinated ini, hindi ka magpalpitate, hindi ka magiging acidic, no. Kay swabe gid ang sabor, pwede mo imnon nga mainit, pwede man mabugnaw, depende sa mood mo.
7: Tapagid sang produkto nga para sa mga kalalakihan ng mga aton nga turbo. Sana na ka ano dabi? Bang-bang be?
6: Turbo.
7: Turbo.
6: Turbo. Kakas ang pang-apang.
7: Turbo nga gawa sa maca at clava wasca nga mga natural herbs nga mga ingredients para ma-enhance ang libido sang mga kalalakihan. Kagkaman mo pala kung yung mga katropa nga kung mag-inom ka sang turbo, sigurado nga malupad ang imong.
6: Oh yeah.
7: Espiritu.
6: Ara naman ta. Ginunahan niya naman kadlaw. Wala na.
7: Ang galing, wala ka tinulugan, no?
6: Oo, ikaw yung galupad ang espiritu mo.
7: Ano na?
6: Ay, turbo na, turbo, turbo na, ano, no? Bailan na sa akin, nagunay na sa mo, sige lang.
7: Pero, katropang bunga spotted, kung nagalantaw ka sa buong pamati ka sa drama, kay...
6: Ay, karon.
7: Before kami matawag kami sa imo, syempre, pa-advise on ka, danay
6: na. Oo, karon, after natin sa drama na, ha? Drama. Oo. Amor, gani nga, bakla nyo gitang aton nga turbo dietary food supplement for men, no? Kay pwede-pwede gini-imnon sa aton nga mga kauturan nga Muslim kay halal certified. Arina, magabasa na kita, no? Sang extraordinary ta nga mga istorya, no? Diri sa X-Rated, kaupunin nyo nga Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Ka-Vocal with Sexy D. Kag ini, ginpadala, no? Ginpadala sa aton nga katropa nga si... Taguunta lang daw siya sa ngalan nga Joseph. Ini nga istorya, no, may kaangot sa pagiging single father. Dear Uncle Bob and Sexy D, tawagan niyo lang ako galing sa ngalan nga Joseph. Isa ako katatay nga may arasang bata nga 7 years old na babae. Siyempre, single dad ako. Ako lagi isa nga nagpadako sa akong nga bata. 3 years man, three years na, no? Sang ginabayaan kami sang iya nga inahan. Pero bilang isa ka amay, biska nagupod ang akon nga ex-wife sa lalaki niya, wala ko na ginulsol. Kaysa akon pamatsyag, mas maayo managani, no, kaysa harap-harapan niya ako ngayon tuon. Kung gibiyaan niya man ako, wala gitsang problema. Importante, gimbili niya sa akon ng anghel sang akon kabuhi. Ang akon nga babae nga bata. Bisikang gimbili niya ang mga responsibilidad niya sa dugit kabugat, no? Naging amay kag iloy ako sa akon nga bata. Pero Uncle Bob, kabudlay galing maging single father sa isa ka bata nga babae. May mga pamangkot siyang hindi ko masabat, no? Nga babae lang gid ang nakabalo. Siyempre, duga pangapa ako sang isabat sa iya kag sa kung anong himuon ko kay biskan sa kagmay nga mga butang like sa pag husay sa iya buhok kag sa pagpungos. Do hindi ko pa kaya ubraho no. Kaling kiti syempre natuon nga amay ako or natuon nga amay ako, tinanlan ko gitun anang tanan nga bagay nga ginobra sang isa ka nanay. Bibis man nga sobra siya ka emotional nga daw hindi ako makarelate, pero I have to understand what she's feeling. Ang most important, Uncle Bob, ang pamangkot nga hindi ko gid masabat sa iya directly. Ang pamangkot nga diin bala nga akon nga nanay. Sa damo nga pamangkot nga gin pamangkot niya sa akon, Uncle Bob, amulang gid na ang hindi ko gid masabat diretso. Do ginadunot ang akon kaugalingon, labi na gid ang akon kurason. Kay do hindi ko ma-explain sa iya nga ginbayaan kami sang iya nga nanay. Pero pilit ko man japon nga gina-smile lang kag gina-explain sa iya nga naglakat sa layo ang iya nga nanay kaga daw dako gid nga posibilidad nga medyo malawig pa ang iya nga balik. Hambal ko sa iya, medyo tiis-tiis lang kita, anay anak. Kaya makilala mo gid ang imong nanay soon. Sa adlaw-adlaw ko nga pagpulaw, pagatipan sa akon nga bata, kakabatsagan ko gid nga daw kisaga week na gid ang akon nga lawas kay miubra pa ako no. Pero tungod sa akon nga pagpursige nga tipanon siya kag i-balance ang mga bagay-bagay sa akon kabuhi, labi na gid sa akon nga ubra, sa akon kaugalingon, kag sa akon nga bata. Nagapasalamat gid ako sa Ginoo kay tungod ginagaan niya ako sang kusog para magbato sa adlaw-adlaw nga sitwasyon ko bilang isa ka single dad. Uncle Bob, may isa lang ako kapamangkot before ako mag end saka ako nasulat. Deserve ko bala nga mag-isa ha, isa anon sa pagpadako sa akon nga bata? Deserve bala sang bata ko nga wala sang nanay? Ano ba lang pwede ko gidhimuon habang nagadako siya? Habang may time pa nga masabat ko ang iyang pamangkot. Ako ano gid ang rason sa pagkadula sang iyang nanay? Once again, ako galit si Joseph. Maraming salamat. Maayong hapon. Thank you! Kag ini ang ako nga istorya.

0: doon at piyaran ko to, pirmi ka na lang dyan overtime, pirmi ka na lang dyan nagalaka, tapos ikaw lang dyan nag-overtime nga amuna ka sexy. Dugaduda na ko ako.
1: Kapila na ko yung naghambal sa imo. Hindi mo yung paghilabtan ang mga lakat ko. Kaya nga wala ko yung ganigahilabot sa imo mo na gani nga. Ligad pa ko yung naghambal nga basi makibot ka na lang. Nga bayaan ta na kaya.
0: Dinanggit po tanta music para mas. Nabayaan mo kuya. Anong sala ko sa imo? Ginsaway ka lang. Ginsaway ka lang nga ang imo nga bayo. Hindi na pwede. Nagamilitar kaya nga bayo yung wala ka man sang pistola. Din ka nga gira maintra. Ha? Kulang ka pa sang boots. Wala ka ganis ang inatawag nga camouflage. Dobla pati panty mo camouflage. Ano klaseng army ka? Ang magkakamang-kamang? Sobra na na.
1: Uy, kung ganit ginilabta ng pika sa lawas mo nga do anti-Christ ka na? Tapos kita mo camouflage ko nga bayo?
0: Wow. Ginusto ko na eh. Hindi ko ni ginungod, tandaan mo.
1: Ha? Hindi mo ginungod? So ano, nagmatomato lang to dapat ang ink sa imo mga panit nga wala kakabatsyag.
0: Sila yan nag-blackmail sa akon!
1: Amo ka nakamanhid lang, tawa ba lang ang kakatabo? Kaya nga, hindi ka nga kabatsyag sa akon. Hindi mo kuya maintindihan, hindi mo kuya masuportaran.
0: Batsagan ta ka, no? Kag nabatsagan mo man ang akon nga pamatsag nga. Nagambal sila. Looking for model? Ha?
1: Batsagan ko ang imo laway ng tabog dito.
0: Hindi naman makikitaon. Kabaho. Pero tandaan mo ah, parta ka pabalon sa mga tato ko sa lawas. Hindi ko ni ginungod. Sila nagambal nga nagpost looking for model. Abi ko yung mamodel sa kunong mga bayo. Kulpil ako nila pahigda ka gininjeksyonan nga natulog ko pagbugtaw ko. May mga pika na ako. Tapos ano? Malibod ko sa radyo? Amo ni subong ang imo nga ginambal nga mag-overtime ko sang mga radyo nga ini. Kabalo ko. Nami ini nga radyo pero wala ko ya puway.
1: Kabalo ka gid nga kontra ko gid sa tanan ang tawo nga may mga pika. Lang tawa bala. Kay hindi natay kalagaw nga upod ta kay nga abi nila ya kawatan ka.
0: Wow!
1: Abi nila snatcher ka.
0: Wow! Grabe ka magambal ba? Tingala ko na snatch ko ang puso mo. Tingala ko na...
1: Ang puso ko!
0: Pati ang pusod mo! Gingkawat ko! Anong mahimo mo?
1: Ah, basta. Amo na lang niho. Bulagay na ta. Kagbayaan ko si mo ang akon nga bata.
0: Imo lang?
1: Ikaw na bahala magpalakot na sa iya.
0: Imo lang na? Ato na bata? Paano?
1: Subong! Subong lang nangin ako na, pero ti iba i, ibiling ko na sa imo, imo naman na.
0: Kisa, advice ako sa imo. Bipor ka di magtubang sa akong tulog ka. Tandaan mo, kamulundong mata mo ang eye bags mga dumabuka.
1: Hindi ko na sala kay nangita ko kwarta.
0: Nangita mo ko sa kwarta!
1: Tandigin mo kwarta!
0: Amunigin ka pamaligya ko sa karton sang Santon Plus Coffee Mix. Para lang may pakaon ng aton nga bata. Ikamahal sa iyang agatas. Pwede lang isiin mo ka, Didi. Nga ginapabakal mo pa ko sa mga gatas, ha?
1: Kabalo ko ka namit sang Santon Coffee Mix.
0: Mas namit ang gatas mo!
1: Pero hindi niya sapat nga amulan na niyang ubrahon mo para mabugi mo ang pamilya mo. Natawa pala! Hindi ko na yung dapat kinanlan magbaka-baka pa kung ikaw mismo kabalo mangita.
0: Why ko nagambal magpaka-baka-baka ka? Pwede ka kabayo-kabayo, karabaw-karabaw, kanding-kanding. Nga baka lang. Tandaan mo, sang time nga pigado kita, kagbag ko lang bata, ikaw, kasadya mo sa pangabuhi tao. Kinapagwa mo talang mga gatas, kinimo ta pastillas, kinabaligyan sa aton. Mga piyak palay. Katumdum ka sa wala gatas ang butterscotch kimpi sweet mo. Kanami man lang to yaw. Nasubong nagbago ikaw.
1: People change, you know. Hagisa pa, wala na ako luyag sa imo.
0: Ah, apo na pinakasakit kin kapal. Tumantulong ang wisipon.
1: Nalakat na ako, ha?
0: Hindi ka magbiyahe.
1: Pag hindi mo na ako pagdistorbohon.
0: Diwag!
1: Ikaw nang bahala sa atong na bata.
0: Dali lang, Gil. Di por ka maghalin, tandaan mo. Ngayon, matubo. Hindi ko pagpakita ang bata ta sa imo.
1: Okay.
0: Tandaan mo. Si Mimi will always be me lang. Tandaan mo na. Layas!
2: Mimi?
3: Papa? Papa?
2: Apa? Mimi, namahaw na ikaw?
3: Wala, papa.
2: Ay, dako na gid ikaw, no? Gid ako naman ang ilong mo. It reminds me of your mother. Kung ano kalapad niya pagpalangga sa ako, namo man ang kalapad sa iya nga ilong.
3: Pa!
2: Ano gani? Kagina ka pa, papa, ha, papa. Palunta ka karon. Ano yung mong gusto?
3: It,
2: mama? Papa, wa, may pagkain. Ano? Ari.
3: It, me.
2: Ah, ma, ikaw. Sige lang. Ikaw bala na nga bata, no? 10 years old ka na, hindi ka pa kahambal.
3: Pa!
0: Hindi ko kabalo kung ano nagkulang sa ako nga pagkamay. Kisa, amo na nga delay ka sa subong kinder ka pa, Japon. Kinabalaan mo lang pa! Padukunda ka na ron, ha?
4: Wapa!
0: But anyways, tamay mo. Gura mo na nga resulta sa pagbiya sa imo nga. Ay, sorry. Wala ko galing ginabal, sorry.
3: Ma, pa!
0: Kaulugot sa imong bata, kabalog ka pala. Eh, bata makita ta ka nang gigigil ko.
3: May migo ko pa.
0: Paano ka magkamigo? Hindi kailin ka ba nung magambal?
3: Friend ba, friend?
0: Sino na siya?
3: Si Kiyo.
0: Kiyo, me? O si Mimi?
3: Kiyo, me! Makanto di sa...
0: Wala na di sa mga nakanto.
3: Ara na sa?
0: Si Kiyo?
5: Tito?
0: Kiyo, ara ka? Paano? Katasig si Imong, Imong nga balay at upato sa ikatatlo nga bangga. Runner ka?
3: Pa! Mampang kami.
5: Oo, Tito, mampang kami ni Mimi.
0: Ampang ka mo hasta matapos ang kabuhi niyo. Bagay, gika mo nga duwa, no? Kakyut sa imo. Din kali si mama mo, Kiyo.
5: Mama, sleep house.
0: Ah, wow. Ariyo, pag ikaw mo yan ni Mimi, no? Nagdako ka mo sa Telegram? No? Doon ka ng beeper bla sa una, nandan mo? Nablang do limited lang ang ano? Kasi sige, do, di na lang sa kaon, champurado.
3: Pa, si mama.
2: Mama mo! Wa! Wa! Dre, mama!
3: Wa na.
2: Wa, mama.
3: Asa mama?
2: Ang mama mo sakit man. Bayan na lang da. Ato sa nagapanglabas sa New Zealand. Kasi mabalik niya sa 2048. Dasig naman lang na ah, panahon 2026 sa 2048. Dako ka na na, may bana ka na na siguro. Dito na pagpaminsaron si mama mo, ha. Importante, buhi siya. No? Importante, buhi ka, buhi ko, buhi tatanan. Pulito bla, Kiyo, pulito bla.
5: Sige, Tito, mapulit na ko.
2: Oo, pulito kayo, wala ka man diyang, pun kita. Tapos naman ka mampang, di ba? Guards na lang ko kay mama mo. Ha, ato na, sige na, pulit na. Lagan! anak. Next time, di mo na ako pagpamangkotungod din si mama mo, ha? Kaya, nagapay munong na to si mama mo sa layo ng lugar kaga nagatrabaho para sa imo, okay? Pasalamatin na lang aari di si papa mo para atipanun ka, ha? Di na, try ko gitang best ko nga. Tinduga ng pagiging iloy kagamay sa imo. Gapamati ka!
3: Oo, pa.
2: Okay. O, sige na. Hampang na to. Ikaw lang isa. Okay, madam, magiging salamat, Joseph, sa imo magiging padala. Nasolat! At siyempre, no, ini may kaangot sa pagiging, how we call this, single father, no? Karon sa aton pagbalik, no, i-tagaanta inisang advice kag manawag kita sa isa ka caller, sa isa ta ka katropa diri nga nagatag sang number, no? Si Bungas Patid, aton ini pamangkoton kung ano iyan na learn sa aton nga extraordinary nga story, no, nga nabaton ta sa aton nga katropa nga si Joseph, no? Magabalik ang inyong X-rated nga programa. Diri lang siyempre, no, sa aton man nga paborito nga istasyon 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
1: Exciting.
2: We'll be back.
4: X-rated.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
4: Hala, ka-exciting!
5: Para sa mabagot nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.
6: X-rated on X-FM.

0: Siyempre, alas 3:39 sa nga pon. Kagini nga oras ginatulong sa inyo sa aton nga paborito nga suplemento pagkabot sa aton nga mga beautiful eyes. Wala giba ang aton nga Vision X Plus. Ini nga suplemento nagapaklaro sa aton nga vision, no? Sabi na kinso nga nag-edad-edad kita, medyo nagaharap-harap kag nagaburo ng aton panulukan. Mara ka rin mag Vision X Plus kita mga katropa, kay miyara in isang lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Nakabalugi kita nga nagkapadami sa aton nga mga visions.
1: Siyempre, dugangan tapagid sang Santon Herbal Oil. Kung nagapalanakit na dayang imong kalawasan or may stiff neck kadabi or mga hangin-hangin sa kalawasan mo, pwedeng-pwede mo giniya ma-banyos. Isang haplas lang sang Santon Herbal Oil. Hindi mo na sila makakasgida yun, pero mahagan-hagan. Diba? Kaya ganyan namin si Santon Herbal Oil ta mga katropa kay kung aton kung ikaw bi or aton mga bata bi may mga kuto da, pwede mo gid ma-apply sa buhok ta sang gamay lang gid ah. Kay para at least maamat-amat na kalamatay or kalilipong da sang mga sapat-sapat.
0: Correct. And syempre mga katropa, kag syempre mga katropa, no, mabakal ini sa tanan yung mga butika malapit sa inyo. Kag ma-order nyo gini through Shopee and Lazada and ang aton nga Yes to Health Wellness Center. Kag doon nga tamyaw, no, toto si Giro, no, aridi ang number, no, na ready na nina mo, nabalada si Bunga Spotted nga. Matawag kami sa iya, ha, dugay-dugay, ha. And of course, ambal niya katropang Mika, si Kuto, okay. No, greet lang si katropang kabanderang Winston Villanueva, mga idol. Oh, thank you so much. Shoutouts kay kabanderang. And aradira, no, nag-message din, no, si katropang Elvira Gilogo. Ready siya kuno kagapon, pero wala kita. Bow! What happened? Kami impeachment nga, ano mga program. So, ready siya kuno kagapon, kaga wala yagid ta makita. Siyempre, gusto niya ta makita in person, no? Pero next time, ha, thank you so much sa pagbisita, katropang Elvira Gilogo. Kagari man diri si Jelwin, good PM Sexy D and Uncle Bob, done sharing naman, nagkadtukod kagapon sa stasyon, kay nagkuha ko sang radyo nga daog, nga daog, see you. Ambalya, wait, see you more, o, diba? I see more, gali, see more. Ang Seymour, galing. Pilinduto ni galing. Ay, naano. Radyo, no? Nga daog ko. Salamat, mga katropa, no? August naman ko dason nga bulan, na tiga kiriwi naman nga bulan. Ay. Sabanago, galing. Wala to sila tiga kiriwi.
1: Ano lang?
0: Tigtadlong to, himala.
1: Tigmurudlo.
0: And syempre, no, dugang nga pagtamyaw diri kay Kuya Mar Vlog, no? Mayong hapon, ariman diri si Leia Lombrado, no? Hello, Uncle Bob. Ariman diri si Len Antonio Talde. Mayong hapon, Sir Bob. Monitor lang ko. Kag ariman diri si katropang Ate Nanette Vasquez Susan from Batangas. Hi, salamat po. Good PM po, Uncle Bob and Sexy D at sa buong X-Rated family. Thank
1: you! Ngayon lang nag si Ate Nanette, no?
0: Oo, kasi di ko alam.
1: Matagal-tagal siya nawala.
0: Okay, tagal kitang hinanap. Ang tsura mo nga daw mananap. And syempre na mag-a-advise kita, no, sa ating nga katropang Joseph, no, sa iyang extraordinary, no, nga sulat or story, no. Kung nagpamati ikaw dira, no, katropa Joseph, ang mahambal ko lang sa imo, syempre, I've been there, done that, no. Patsyagan ko gid ko ano kakabudlay ang pagiging isa ka single father, because I am proud to say that I'm a single father. And solo ko gipad ako ang ako nga kabataan, no. Syempre gabulig Manila mama, syempre di man ako. Pero what I mean is I've been a provider of my family since they were kids, no. And yes, kabudlay gid. Aga hindi mo pagbasulo nimo og galingon, no, kay things happened, no. Wala man sa may manakabalo ko anong matabo sa aton kabuhi, no. Importante padayon ka lang sa nga bato, no? Para sa imong bata, no? Kung napili man ang sang imong ex-wife ang iban nga tao para maupod siya sa iya kabuhi, instead na masubuan ni ka or basulon ni mo og lingon, mas magpasalamat ka, because I think you do not deserve her. Mas miara pagid sa ang babae nga deserving para sa imong pagpalangga, no, sa imong loyalty kaga pag-care. Isa ining imong bata magiging instrumento sa imong pagbag-o man, no, sa imo pagiging mas stronger version of yourself, mas responsible, and you're gonna be proud of yourself, because syempre bangod gipadako mo ang imo nga bata nga babayi, biskan ano ka budlay sang matarong, no? So dapat you should be given a applaud or applause, no? Dapat maging ano ka lang, kumbaga maging babakod ka lang sa pang-adlaw-adlaw nyo nga ginatahak nga dala, no? Kumbaga wag ka mang kumbaga hindi gid mag give up, because again pagtilaw lang ni tanan sa aton kabuhi, no? Soon nga magdako ang imong babae nga bata, magdalaga kag makasarang na mga buhi sa pila ka adlaw, you'll be proud of yourself na bisikon wala sang iloy, gipadako mo siya sang maayo, no? I know it's hard to be a mom and dad, but that's what it is, no? Or it is what it is. Ara na na, natabo na na. Kumbaga wala na sang binasulay. Ang importante is matagaan mo sang maayong welfare ang imong bata. Kag make sure mo man nga hindi mo pagpabayaan imong kogalingon, na katropang Joseph, no? Find time to chat with some other women, no? Break your silence. Tagaan mo man sang imo, tagaan mo man time imong self, no, para magalingaw-lingaw man sa iban. There's nothing wrong for nga mag-chat-chat kada sa iban, no? Or create another love story, no, sa imo kabuhi, no, para at least man ma-inspire ka man, lain gid jang kung ma-inspire ka kaga hindi ma-expire. Ano man mambal mo sexy di sa iya nga, very good that. Thank you gid sa imo nga malinong nga pag I know for sure ito yung nag-isa. Oh, ano, okay, 5 oras bala siya lang balatan.
1: Hindi kayo mga katropa, alas 4 na sa sexy day, 4 a.m. na nakapuli. Then, alas 6 nagbugtaw kay ti ang bata, ang syuta, may klase. Nagbalik tulog, tapos, paano ka man kabalik tulog kay ang isa ka syuta, gatambling man sa imo. Ang lain pa, kay may shoe, pang diaper, gatambling siya sa imo ulo, may shoe, pag itong diaper.
0: May way mo gin.
1: Hindi ka nakabugtaw.
0: Piling ko nakabugtaw ka sa kabawon, sa shoe.
1: Kaya mo na kayo thankful ko sa akin nga ba na birds na, no? Kati nagsugba na lang siya isa baboy para pagbugtaw ko makaon na lang ko.
0: Oh, ikaw sweet. Good job, bolo. Guapa! Dahil mga guapa. Kung mga ano na, hindi mo na magpugtaw.
1: Amo na gani kung single father ka, mas mayo nga maglagaw-lagaw ka mambala kag try to explore man ikag makakilala sa mga bago man nga ano, hindi man sila nga pangasawon mo dayon, oh. At least ba malingaw ka kag hindi man sila nga kumbaga hindi mo pag-generalize ang tanan nga babae nga kumo ginamo ka to sang imo ex-wife, amo na dayon pananaw mo sa mga babae. Kay hindi tanan nga babae manugtunto.
0: Correct kung sarami crayon. Alright, ready ka na dira, no? Sa nagatag dira isang number, no? Si Bungas Pati. Ito, naman mo, pwede mo magsabata kaya wala kayong mag-load dyan, man. Ali na, matawag na kita sa aton nga caller.
1: Ayaw mo ginain.
0: Oh, tut-tut. Meaning, wala. Kasang load.
1: Ay, garing.
0: Oh, garing. Ato pa matian, be. The number you dialed is letters.
1: A.
0: Manatiling nakatayo at huwag silang salubungin kasi hindi mo sila kamag-anak. Maraming salamat, LRT. Hoy, Sabta! Kapag lang tawag at tapos ibisi kay mo, ya? Pag hindi siya magsabati,
1: mangita kita sa bagong nga color.
0: Oo, mangita kita sa bagong nga color, no? Para makuha naman nila ng mga bosses, no? Ay, wala. Ended the call. Okay. Sa mga gusto din magpatawag, ha, isulat lang din nga aton nga number, no? Inyo nga number sa aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority, what do you call this, official page para matawagan ta subong, no? Kaya may harap pa kita sang 10 minutes more, okay?
1: Yeah.
0: So, abang gaulat kita sa mga numero, no? Sa aton nga mga pangtawagan. Mga katropa, tsakto yun ang ginambali sexy din, no? Nga ang kabuhi ta, no, hindi gid mapaktan. So we're not perfect, no. Bisikan ako, no, I'm not a perfect person, but I'm trying to be the best dad for my kids para syempre bisikan dira na lang, no. Kay ti inablang feeling na
1: dabalang feeling nga abi ko ako lang lapyo kay gilimot din siya.
0: Bago mo lang i-shout out ka kanami, kinagabulig siya, tapos ginagulpi mo lang yun. Okay, wala kita sa number dira. Ay, kay siyempre, no. Amo na gani, guys. Kung pwede, kamo tawag dira sa amon. Ano yung number ni sa ato ni ano?
1: Amo na, oh.
0: Hindi, laini siya, laini yan, no? Laini yung number, di ba?
1: Hindi, amo na siya.
0: Ang ano ni siya, ng, kumbaga ang globe tiyan aton. Ano tiyan, ng every 12 minutes ka kapatay. Amo ni siya yung ginatag na number. I think this is the 0950, no? Hindi.
1: 09, na-try ko na ba isang pag-leave mo 1 month?
0: Pero lain siyang phone ng maring amotong piyak. Amot siyang daan, ginamon.
1: Okay.
0: Amo na siya?
1: Te, buko na ginsin mo.
0: Ang sa Cash G? Oh, amo na siyang sa Cash G, no? Oh, amo na siyang 0950-522-2818. Pwede sila katawag din, no? Kaya ang isa to be, kung tawagan to nga to nga official hotline number, every 12 minutes gadula.
1: Mm-hmm. Ano to liwat? 09?
0: 09 na aras sa tubangan.
1: Dito man, I think 522.
0: Oh, sige, bitaw, give it, give it. Sige, so, okay. Meron ka na sa nga secret caller, no? Malayo-layo ni siya, no? Sa tupad lang. Sige, be. Sige, tao, give it. Aton subton.
1: Hindi lang.
0: Diba? Oh, ari si Lia. Ari tawag ganito si Lia. 0927
1: 2644.
0: Sige, be. Tawag ganda niya sabi. Ato ni Balo, no? Uy, garing. Uy, garing.
2: Hello, telepon?
0: Hello?
2: Hello.
0: Hello. Oo, maing hapuan. Maing hapuan. Si Mama Lia, no? Duda mo, giniay sa imong ngalan, no?
2: Hello, Uncle Bob.
0: Hello, Mandaday. Kamusta na ikaw nila?
2: Ay, long time no see.
0: But now she now.
1: Oh, pero hindi sabong no see. It's call ni.
0: Oo, call ni, no. Siyempre, pero kita sa aton nga screen, no. Naidlaw kita ko sa imong nga tingog. Pawado nagatigula. Gina ko dayon ko mapatian ikaw, Lia. Kaliyan.
2: Nakabato na ko radyo mo.
0: Ay, nakabato na ka radyo mo. Thank you so much. Bawa, nagasigabong gina nga aton nga frequency sa inyong lugar.
1: Congratulations, Gid.
2: Ay, see. Si ano ginagulong di sapon si manager gen ta guapo galing kay manager
0: abo syempre guapo ginamo na manager ya Sir Mitch Lipa ya yes. Na nga yung nagkusi ko na gani siya kagagin peslak nito ko ng yanga jeans na gulo guapo guapo man ako gani ha. Try nyo bala makita nyo si Sir Mitch Lipa ko si unyo gamay kag itanom nyo di sa inyo nga guyaw kay ga reflect na ga ano na sa contaminate. Bata ka diin gani si Ma'am Leia gani eh?
2: Hello
0: Ma'am Leia. Oo, taga diin ka gani kabangkala no?
2: Sa kabangkalan.
0: Oo, tubote naglayo gid basang gidulungan ni Sir ba?
2: Ha?
0: Kalayo gid. Pwede ito kanya gindulong sa kabangkalan?
2: Hindi, si Sir Win.
0: Gimpadala niya. Okay. Gimpadala niya si Sir Win. Kasi si Sir Win ang aton ng manager sa kabangkalan.
1: Yes.
0: O diba, ang kabuot. Ay, guwapo. Ay, guwapo. Guwapo
2: siya.
0: Ay, oo, matipon no. Taas no. Kag mang muscle siya na no. Dog, lupok-lupok.
2: Ay,
0: member siya sa una sa Avengers. Medyo nagkarayuma lang. Ang naging papawai siya. Diba si Migs gusto ka na i-shout out, Ma'am Lubrado?
2: Ang ginaan ano ko lang, ang kumusta ko lang bago mo nga ka-partner, bago lang mo lang bati sa iya.
0: Doon na kurbaan kita sa pagkambal mo bago nga partner to. Si Dee.
2: Kumari ko si Elvira Ilugod la. Kumusta
0: ka yan? Ay, oo. Kamusta? Nag-adto di siya kagapon. Wala ka man, no? Tanong ko, nag-aaba ka di siya pagkanto. Nag-upon ka.
2: Okay,
0: no?
2: Sige na nga,
0: dato na, makanto mo ko na. Ah, si Sexy D, kinapakilala ko sa imo, no? Amo ning akon ka bago nga partner, no?
1: Hi, ma'am. Good afternoon.
0: No, di ba?
2: Good afternoon, ma'am.
0: So, kita mo man yan.
1: Hindi lang ko pagtawag ang mamang kay Umistra.
0: Oo, no.
2: Okay.
0: Oh, si ano tiya si ang maestra ang nanay si ano tiya si Kikay. Oh, get well soon gali sa mama ni Inday Kikay.
1: Pero thank you so much Madam Ma'am Leah, no, sa pag butang sang number mo din, no, kag ti hindi man niya tanantang nga nagapamati ya gusto tawgan mo.
0: Oh, di ba? Kay karon niya ina kurbaan sila magatag sa number, no? Pwede man katawag, pwede man kaano, depende.
1: Oh, oh.
0: Pero may pamangkot ako sa imo, katropang Lia Lubrado, no? Ano man ang mahambal mo, ang ma-advise mo sa aton nga single dad, no, nga si Joseph, sa iya nga sitwasyon, subong?
2: Don't worry, kung na-dus mo ko sa Bumiro, magbangon ka si kaduang chansa, munang malaygay ko sa iya.
0: Korek-korek kita, diba? Sakto man. So mga naladus mo, siya may permit, karo nga nagkalasungin at siya sa nga nakadus mo, ya pwede lang.
1: Bangon lang yung Japon.
0: Tapos mambal sa balik ito, kaduguan na yung ako, no? Pero takto man na, no? Nami na. Amo na sa
2: amin. Naladus mo sa permit? Ako, bago naladus mo sa permit, hindi na naman bangon, ungan na lang siya.
0: Sakto man, di ba? Sakto man yung puntos, ano? What I mean, ang ginagpunto di ni ang katropang Lea, no? Nga, kumbaga, kung na-failed ikaw, no, sa isa ka sitwasyon, bangon lang kay you will learn from your mistake, no? Di ba?
1: Yes.
0: Correct. Thank you so much, kida. Madami nga salamat sa imo nga mga advice, no? Kag sa imo nga pag-sabat sa aton nga tawag, no? Tani, always ka lang mamati diri sa aton nga programa. Not only X-rated, but the entire
2: yes.
0: Right, ano aning
2: gan
0: gani no ano gani gina pamatian ta nga radio station 103.9 XFM.
2: Exciting.
0: Correct.
2: Exciting.
0: All right. Thank you. All right, madam, maging salamat.
2: Exciting.
0: Leia, and God bless you and I'll see you soon, okay? Bye-bye.
2: Bye-bye. Sa dato naman.
0: Thank you. All right, no, madamugid nga salamat kay Ma'am Leia, no, Lumbrado. Actually, no, permina di siya sa una, nagatutok, pero sini naman siya nakalabay liwat, kaga na nag-hygge siya sa aton nga sexy din, no, kay na-mesmerize ako sa beauty, guro. No, anyways, no, madamugid nga salamat. Yes, exactly. Madamugid nga salamat, no, sa tala niya mga nagatutok sa aton nga programa, no. Thank you so much. Kag sa aton nga letter sender, no, si Joseph. Thank you, Ged. Kag siyempre, no, sa aton nga caller nga si Ma'am Leia Lubrado. Thank you, man. Thank you. Amo na gani, guys, no? Bantay man tayo nyo atong programa. Kag kang willing kamuya magtawag, mayara, kita yayahatag nga number sa inyo, no? Kag kung willing man kamuya matawagan, kay normally, ang balila, wala sila load. Pwede na lang, ha? Kami matawag sa inyo diri sa aton nga programa, no? X-rated every afternoon, no? Mondays to Friday, 2 to 4 p.m., no? Kaupunigin nyo nga Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. ka-vocal sa Facebook kag TikTok. Kaupod si...
1: Sex, sa din nga magapainit sa inyo sa kahanginan, kag mahatag ka sa dyan nga hindi nyo gid malipatan.
0: Siyempre, dili lang sa inyo nga paborito nga estasyon 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na work.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga buki ka. The Secrets of Health.
2: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
3: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa calcium, dira sa leaf green vegetables or even mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josil, ginaupod man niya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josil, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
2: Could you imagine that niya ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa aton siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iyala sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts ang karni nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karni, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong

0: Tulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
1: The Secrets of Health.
2: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest, kung matamaan ka mo kabusog-busogid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita, nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga, tubla. Sa sulod, parang kuwaon niyang duga, mambala, ari ako kinanglanon, duga, awo gasip, ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule, labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
3: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag circulation kag magpanami pagyan ang pag-functionar sa aton sininga korason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josil, nagabulig panami sa aton sininga pag-circular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sininga pagpahanunot kag may manami man, Sir Josil, nga efekto pagabot sa aton sininga lipid profile, sa aton sininga cholesterol, sa aton sininga triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production, nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yes, to help!
2: Mag-inom ka mo sang ultimate trial, Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
1: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josil, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
1: The Secret of Health.
5: Exciting!

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Geek and Sunod Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Nabato na sa provincial government sa Negros Occidental ang desisyon sa Civil Service Commission o CSC Central Office nga nagamando sa reinstatement ni Attorney Ernie Magaspaga nga sadtog in dismiss sa serbisyo sa probinsya. Sunod kay Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nelias Jr. magapile ang probinsya sa motion for reconsideration sa CSC Central Office. Ginpayag din Nelias nga gintindugan sa provincial government desisyon nga pagpahalin kay Magaspag sa serbisyo. Madumduman naging dismiss si Magaspag sa tuig 2020 bangod sa mga kaso nga serious dishonesty kag falsification of official documents may kaangtanan sa ginaligar pag-tamper sa iya daily time record. Apang wala inigin paboran sa CSC kag ginmando ang pagpabalik sa iya nga serbisyo, lakip na ang pagbayad sa back wages kag iban pang benepisyo. Sa piyaksi na ginpahayag ni Attorney Nelias nga hindi pa final kag executory ang desisyon bangod mag-file pa ang probinsya sa motion for reconsideration. Kagin ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, wala nakits ang kalawasan magamit sang Santon Plus Herbal Oil para sa nagaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
2: News.
1: XFM 103.9.
4: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
5: Luzon,
4: Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod, XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

start our program, mga katropa. It's already 4:19 and I'm sure no limit gid ang inyo dirayang mga pangarap and supposedly amugid na dapat. However, may limit ang programa nato because I'll only be with you until 6 o'clock in the evening. So, dapat gid nga tutok na tutok kita, no? Especially, you're on your way now sa inyo yung mga destinasyon. That will always be my term. Destination, destinasyon, no? Kaya wala ko kabalo kung diretso ka mo sa inyo nga balay. O basi may balay pag hindi nga pulian, nga iban. Joke lang! Pero wherever you are, no, di ka man magkanto. Of course, hindi na iya pwede nga makalambot ka dito kung hindi ka magsakay. So that is why I will be your company sa inyong pag-drive-drive, especially sa atin yung mga drivers nila. Mapa-private man yung salakyan, mapa-jeepneys, whatever type of jeepneys, ano? Sa mga e-trikes, sa mga e-bikes. Hug, of course, sa mga taxi naton. This is a good way para nga ma-energize na naman ka modera, ano? And hindi ka mo magpatuyo-tuyo, ha? Sa dala nun. Remember, when you're always on the road, safety git perme ang unahon. Safety mo man ang driver because may nagahulat pa sa imo karon magpauli ikaw, and safety sa imo yang mga pasahero. Although the weather is fair right now, so it means you can drive, no? But still, always remember slowly and surely. Ang hambal gani sa mga pasahero, makaabot kita na nung ah! When I say fair ang ato niya nga weather, it's because wala kita may ginapaabot ng mga LPA or mga bagyo for this week, for now. So, we thank God for that. Although ang southwest monsoon ay nag-aapekto dito ya sa extreme northern Luzon. Diri sa ato, no, sa nabilin nga bahin sa pungsod, partly cloudy to cloudy skies ang ambali pag-asa nga mayara iya sa mga isolated lang nga mga pagtupasang ulan or hindi gani thunderstorms. That is brought about by localized thunderstorms. So, sa nasiling na, the road will not be slippery because it's not wet. But still, ang paghalong, dapat nato na yang himuon. And kada po magkita, sang i-share sa inyo para sa sining adlaw so that ang inyong driving dira will not be boring. Gani magtutok lamang kamo dere and ako lang ipahanom dom because sa siniya ng mga tiyempo, hindi naton cookies ay mapaktan, ano? Kay man kadamo gid mga sa mga infections. Sino ko maka infections? Di naman nga term halin. Mga infections, no, tugas sa mga viruses and bacteria sa atin yung palibot. So how do we control that one or how do we avoid, no, nga kita ang makakuha, no, sa mga infections? Always remember to support your well-being or your wellness. Paagi sa pag-inom sang atin yang mga Santone products. Let's say, why don't you try ang atin nga Premium D3? Manang Premium D3 ang nagasuporta sang atin yang nga bones. Aside from that, syempre, pambato man sa mga inflammations or infections sa ato niya nga kalawasan. So, feeling mo, ha, nga daw ga, naga, may ara ka sa mga infections, subong, aga, ginabatsyaga. So, dapat gid nga mag-take some Premium D3. This is made by Yes to Health Incorporated. So, it means it's available nationwide. You can buy sa atin yung mga leading drugstores like Mercury Drug, South Star Drug, Watson Pharmacy, TGP, The Generica, or hapit pang kamodera sa may Rose Pharmacy, Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, even sa mga butika malapit sa inyong lugar, no? Pabangkot lang kamo, may Premium D3 kamodera, okay? So, kita ay kita. Because ako ang inyong mabatian. Dari lamang sa ato niya paborito nga estasyon nga nag-upod git sa inyo ang companion ninyo samtang kamodera ang nagabiyahe Extra Drive with Mommy G sa 103.9 XFM Bacolod.

0: mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mapisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng katara, glaucoma, tiridyo, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh. Laini pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
5: Wala o halagid ka, Pioy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pay. Si Michelle Legali, isa ka si Steve, nakabatsyag ko sa isa ka si Mama nga kaputlay sa pagpinto sa bagit kisa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
8: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
9: Hala, ka-exciting!
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia, di pwede pagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapang anti-oxidant, anti-aging.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagamatsyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Santon, plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
13: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dahil pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Wala ba nakabulis?
15: Kumaan ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
16: Department of Agriculture. Kamusta ka?
17: Ayong hapon.
18: 103.9 XFM. Extra Drive with Mommy G on XFM.

Sunshine Band with Please So Go, dedicated sa kabangkalan listeners natin dira, especially sa kay Mama. Wako maka Mama. Lilian Lombrado or Lilia Lombrado. Patawagig yung salamat. Keep on tuning in dira sa ato niya nga XFM Kabangkalan as well as XFM Bacolod.

0: 8:45 ang ato niya ngang oras. Nearly one more hour. More than an hour pa ang nabilin para mag-updanay kita, no? And sa mga feel na feel ginsubong ang kanta ni Yeng Constantino, cool off, no! Kasi sarang paman na nga makakasa, no? Kahit tiga sakit ang imo nga ulo and everything. Mayara ka sang discomfort sa imo nga kalawasan sa karon. Why not mag-inom kabalasan says the pain para yung makakasa na ang mga sakits mo sa kalawasan. Especially, no, ma-ease ang headache nga nag tugas ang discomfort sa karon, makabulig pa ini pa reduce ang body pain and even fever. O ba sige ilanat ka ha, tapos solusyon mo cool off, I know. And then makabulig man ang cess the pain para mag-function ka better in daily. Okay, so amoy na ang dapat mo i-take ha, wag muna cool off, ikaw balayeng. Alright, so I guess time na or tiyo na para nga ato naman subong yang hibaluon because it's time you know.
1: You know na ba? Aha. Gets mo din to. Mm-hmm. It's time you know. It's time you know.
0: Yes, oras na para sa ato niya yung X time, you know. By the way, ato lang i-greet gali. Happy, happy, padede? Sa kay, ano ah, sa kay Inday Kikay. Oh, ginabantayan niya si Peanut sa karon. And syempre, breastfeeding is still best for babies. Take note of that ha, Inday Kikay. Enjoy, enjoy, git, no? Kay first time mom siya daan. So, you need to enjoy that moment nga ginahatag sa karon ni Peanut para sa imo, okay? Along lang dira always in the Kikay. Okay, so it's time, ano? X time, you know, or we will know what we are celebrating today. Actually, no, gina-observe gid gali subong nga adlaw July 16 ang World Snake Day. Yes, ginakahadlukan ini sila, ibandara nga init-init gid, no? Kung makakita sang man okay kuno, makagat ka, especially kung venomous makakagat sa imo, 'di ba? Like sa napabalita dito yaya sa I guess that was in Mindanao. Mindanao area nga kun sa diin isa ka 14 anyos ano ang napatay, no, isa ka 14 anyos sa babayi ang napatay gi sakripisyo gid ang iyang kaugalingon just to save ang mga manghud niya pa, no, nga mga pakaisa kay ma nagapaligo sila sa suba. But then may ara sang king cobra nga nagapalapit gid sa mga kabataan. So ang ginhimo niya, no, hakos niya ini, no, ang mga kabataan and then siya ang nakadtan sa inalum nga bahin sa iyang likod. So ginakasubo gid nato nang ina nga balita. But then timing na timing because subong naman is World Snake Day nga gina-observe every 16th of July. Isa ini ka global awareness ano. So let's do away anay ano kung ano pala ang mga ginatuga no nga kahalitan sang siniya nga sapat. But then may ara gidjaya especially no ang mga naga protect gid bala no sang aton yang mga animals as well as ang aton yang nga kapaligiran na. So ang global awareness today is dedicated gid para nga ma-appreciate ang mga manog kag gina-promote gid ang ila conservation. Why? Because parte maning sila sang aton nga ecosystem. Pero, no, let's try to know ang mga facts kung manog ang pag-aistoryahan. Kabalo bala kamo nga ang mga snakes wala galisang eyelids. Wow, kung butangan ni sila eyelids, ano ay hanang chula? Ano yan ang mga tsura ni nila? Daw mukha maldita, guru ay, no? Ang ila pa din yung mata covered ini with a clear scale nga ginatawag nga spectacle. Para nga, hindi na sila yamaga blink-blink bala, no? Ang ilang nga mata. So that is the reason why. And also, kabalubala ka mo, nga they smell. Ito, paagi sa ilayaya nga forked tongues. Kaya di ba ang ilan na nga dila, daw forked one kabilog, no? Isa lang kadila and then sa punta nag-separate. May duha dira. So, amuna iya ang ginagamit nila para nga magpaninghot or makapanimaho. Gina-collect nila ang scent particles mismo from the air. So, that is why pwede sila gapagwa dila, no? Kag mag nan gamo ginang sad. And it's time you know man nga ang mga manog wala galisang external ears. Pero ang ginagamit nila para makasense sila, of course, through vibrations. Paagi sa ground, ano, or sa kadutaan, nga ma-detect nila ang nearby movement. And also, it's time you know nga ang ilang flexible lower jaws ang sadalum ni bala sa ilang baba. Amo na ang nagaalaw nga maski ang pinakadako-dako dira iya nga prey, no? Nga ilaya matulon. So, up to 75 to 100% larger ang pagbuka sa sinayaya nga lower jaw sa mga manog. Next time you know man, nga mostly ang mga manog are solitary and shy. Charot! Shy pa sila sa muna yung mga tion. Okay, diba? Gapanago sila, no? Gacoil man sila. They are really hiding. So, kung hindi na sila yung matandog, hindi man na sila actually mang ano. So, nag-strike lang ni sila para nga makakaon o hindi gani depensahan nila ang ilang nga kaugalingon. So, that is why na nag-aisahanon o hindi gani shy ang mga snake. And next time you know nga may mga snakes gidaya nga nag-lay sang eggs. Ang iba niya no, ginapagwa na nila in ano gidaya itlog, pero may ara naman yang klase sa mga snakes nga nag-give birth sa ilaya nga mga youngs. And ang mga snakes, may certain species sila. Parehas na lang sa king cobras, no? Very attentive. Ano yung klase nga mga ginikanan. Nag-guard gid sila gali sa ilang nga eggs until they hatch. So, hindi ka mo kapalapit sa king cobra, no? Kung may mga itlog ni sila, no? Kay tungod nga itlog or ano, or tawag sini, no? Gag-give birth sa live ng mga youngs. Kay tungod nga, saranggi ka muna ng atakihon. And oh, we all know that king cobras are very venomous, no? So, delikado, ged. And lastly, it's time you know nga ang mga manog ang makitaan sa tagsa ka mga continents. Except, uy, may isa bala ka continent nga wala gali dito yas ang manog. Amo ina ang Antarctica. Hindi sila kasarang. O diba, kung magtugnaw gani, diba, gapanago ni sila, gahibernate ni sila. So that is why hindi sila kagwanta kung dito sila sa Antarctica. Maski ikaw guru, hindi ka man ito gani kagwanta. And, aripagid, it's time we know na there are over 3,400 ka mga species sa mga manog. Kag 600 dira ang venomous and 200 lamang ang capable nga mahalitan, no, ang mga humans significantly. Okay? So, 3,400 species. So, pagkadamo-damo ni sa ilagali, ano? And 600 are venomous snakes. Okay? So, it's time you know. And, dugangan naton ano, ang ato niya nga tupiko because siniman nga adlaw, July 16, something happened year 1990. We're in the 7.8 killer earthquake dito yung sa Luzon ang nagtayogid sa lugar. So, it was 7.8 although, no, natupungan man inis ang nagligad sa Sarangani, no, nga 7.8 man to ang magnitudes ng earthquake. Pero, inimas na una siya because 1990 na siya natabo, no? And, natabo sa alas 4:26 ang hapon for as long as 45 seconds, no? Nga nag or lawig ang iniyang pag-igo sa 7.8 killer earthquake dito sa Luzon. And ang intensity sini ano nabatyagan gid sa naglambot nga intensity 8 sa modified Rossi-Forel scale. Subusilingon pertigid ka baskog nga nagbilin sa 1,621 nga nagkalamatay and kinabanan sa mga fatalities dito sa Central Luzon kag Cordillera region. Nadumduman ninyo ang Hyatt Hotel dito sa Baguio nga kung sa diin no as in nag ano gidyaya do nag slide gidyaya bala no ang hotel bilog nga hotel. Okay, so amo to nga time natabo and syempre nagtugaman ini sa 18.7 billion pesos nga actual damages sa public infrastructure as well as sa mga private properties. So, dito nagsugot tanan nga ginpa-enhance gid ang ginatawag yang disaster management ano para nga mangin alerto no kag kabalo himuon or kabalo sang kung ano ang dapat nga himuon sang mga rescuers naton. So may mga recovery efforts. And the same thing happened also dito sa Sarangani that struck the place sa tung June 8 ano nga pasalamat ang tanan kay bangod nga flag ceremony and then ang mga kabataan yara sa Sagwa. Okay, so amoy na ano ang mga nagkalatabo and naging na-observe sa sining adlaw and it's time you know kay may mga facts magkita nga nahibaluan sa siniya nga mga events. Oras, it's now 4:57. You are still listening to 103.9 XFM Bacolod.

0: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
1: Ay, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
2: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
1: Salamat, Han.
3: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na kitang time o extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
11: Ako si Sara sa aking tutukan ni Lilo. Sa call center agent. Permigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalgay na ito sa akong sang Sister the Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
12: Hala! Ka-exciting!
4: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sa vitamin D3 na pampapaskog sa atong natunan, pampagkanas ang utok, kag pampa-improve sa atong immunity. May Santhon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Mga katupa, exciting!
15: XFM 103.9
4: XFM News.
16: Kikan sa News Center.

0: Sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Ginalauman nga matapos na sa Senado ang bahin sa impeachment case angot sa ginailigar nga grave threat kay Vice President Sara Duterte antes pa man matapos ang bulan sang Hulyo. Sunod sa kay Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol, nagdasig ang proseso matapos nga ginbawi sang prosekusyon ang pagpresenta sang dugang nga anong katestigo para sa Article 4 sang impeachment complaint. Bangod sini, ginalauman nga mag-asaylo ang trial sa masulod nga allegasyon nga mo ang misuse of confidential funds sa Office of the Vice President kag sa Department of Education. Sa Article 1 sa impeachment complaint, ginaakusaran si Vice President Sara sa ginaaligar paglapas sa public trust kag graft and corruption, bangod sa ginaaligar misuse kag liquidation sa kabugusan nga 500 million pesos ng confidential funds sa OVP kag 112.5 million pesos gikan sa DepEd. Inig balita ang ginadulong sa inyo sang Suntone Plus Gold. Sarang ini nga babakal sa mga butika malapit sa inyong lugar ukod sa atang Yes to Health Wellness Center nga naamtang sa may door number 46 Vinco Building, Lizarre Street sa Bacolod. Kagina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Palanakit sa kalawasan magamit sa Suntone Plus Herbal Oil para sa dekaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mami G, XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9.
2: Namamayagpar sa anong sulok ng mundo.
1: Luzon,
2: Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
2: XFM, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM, may power pa?
5: Regain signal in 3 minutes.
2: Full throttle na tayo pare. Wala na atras. Diretso na, let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

hour para sa atin yung extra drive right here on XFM Bacolod. Sa mga nagtutok sa atin sa Kiron via 103.9, hello! And sa atin naman yung 96.7, hello man sa inyo. Yade, bago Radyo Nila. Okay, so since I've mentioned this is the last hour, I'm also going to help you with our traffic dito sa Bacolod City. Because there are some areas, especially dito sa may Lacson Street, there are some streets like sa 6th Street, Lacson, nga medyo slow ano ang traffic natin dira, as well as sa Sumag, medyo ano gid, no? Heavily congested, as well as slow moving ang mga vehicles dira sa Keroan. But kung kamo naman niya ang halin, no? Dira sa may... let's see. Okay, dira sa may ano, sa may isa ka hotel, no? Dira sa may singkang na yungon. Halin ka mo dira, pakatuyaya sa Sumag, magdag-enter ka mo dira, it's fast moving. So wala ka mo sang problema. Pero sa Lacson still may mga areas man na fast moving, as well as sa may Burgos area, jutay lang ang may mga congested, no? Nga mga roads dira. So medyo halong-halong lang kamo sa inyong pagbiyahe. Hey, di magpainit ang ulo, amoy na ganing nga we will party para sa siniyang programa para nga maibsan dira ano ang inyong stress, because it's a Thursday already. We still have one more day sa ato niya nga pag-ubra. Don't you worry. Amoy na nga ato niya nga motto in life. Dapat nga padayon lang sa gihapon. Inat-inata niyo lang ang pasensya ninyo. kami ang magabulig. We're here, no? Para nga mag-lighten ang inyong load every day. Anyway, I'll be back with more of your hits para sa ato niya nga extra drive. Hang on there. By the way, sa mga gusto naman dira iya nga magkalma ang ila subungya nga chan or hindi gani ang ila nga pamatsyagan, why not take a sip sa pag-abot sa inyo yung panimalaya sa ato niya nga Santon Gold Herbal Tea. Mapakalma ina ang inyo yung chan nga I'm sure, no? Kaya sa subong, do wala pagidya na tapos or natunaw ang ginaon ninyo kay kadamu-damu gid pa niya. Gapa lang to, ha? Kag namahaw pagigka mo, ate sigurado, you will feel discomfort. So para maibsan ina, take a sip sang aton niya nga Santon Gold Herbal Tea. Himo sa Yesu Health Incorporated. Nga sarang ninyo mo order online gamit ang inyo niya nga Shopee or TikTok account. Be back with more. Ako si Mommy G right here on Extra Drive sa 103.9 X FM.

0: Plus Gold.
1: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng doubt ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang doubt ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat atong trabaho, pero bisag kapoy, always hagi ako na time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo nung yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
4: Turbo Food Supplement for Men.
6: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs
7: na gatabang og boost sa pagtaas sa libido
6: sa mga kalalakinan
7: o kababainhan
6: o gahatag o kusog
7: o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako si Nani, isa ka bus driver. O pagkulit sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom usang
4: Sister Pain.
10: Sister Pain.
4: Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
12: Hala! Ka-exciting!
4: Santon Gold. Live. Testimony.
13: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan. Dumalaki yung mga kumparikus bins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kauluran ko, kinasold ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
14: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Gold. Coffee Mix.
15: Ako si Stella. Bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakas ng collagen kag-blot. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
4: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon nga bugara sa fiber. Goodbye sa pagpananakit kag pagpananhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix.
0: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
16: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes.
17: Santon Gold Herbal Tea.
16: Dito ka na sa health tea.
17: Santon Gold Herbal Tea.
18: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
19: Kumaan ka rin sa Sentro. Kamsa Bullseye.

mo, di ba lang nanami? Ako ba sa mag-intro si Sir Erwin Salinas? Do mapabudots ka, Ged. Anyway, yes, eksakto, chismis lang to. Pero hindi ko yung mag-chismis. Kaya nagapamatigit sa ato sa karoon si Nanay Elvira Helogo. Owning her own new radio. Madawing salamat for always listening, Nanay Elvira. Again, sa kay Nanay Lilia Lombrado dira sa Kabangkalan, madawing salamat. Sa atin yung mga katropa gali, maski dira sa Sagay. O later ha, sa atin yung phone pal, kaupon si Sir Troy Tizoy and Dolphy. Sila ang inyong mababatian na alas 9 sa gabi, tumtum alas 12 sa kaagahan. Okay, so exacto, chismis lang to. Mungin ni paborito ni Nanay Elvira. Ano ka, chismis, chismis, gede balaw. Ano, abi, kay nakibot gilang tanan, even ang mga closest friends, ano? Maski, kitagi jaya eh, no? Nakibot kita kay kadamos ang intriga, yan nagkapalibot sa iya buhay-buhay. Kagkabalubala ka mo, ginatumod ko kung sino, of course, alam nyo yan. Extra chismis ang trending na to. Diba? Si Bea Alonso, ginkasal na sa iyayang fiancé sa to. Nga si billionaire lang naman, Vincent Co, ang tagapagmana sa ginatawag iyayang puro nga bulaw. O diba, nagpakasal na sila. Mismo ha, ang nag-update sina, ang nag-confess sina, ang nagpagwa sina, ang nagkasal sa ilang si Mayor Nancy Binay. Oh, the boss sosyalan. Actually, hindi sosyalan. Kaya nga, very simple lang gijagali. Ang ilay nga ceremonya. Since it's civil wedding, amo na nga si Mayor Nancy Binay ang nagkasal or nag-officiate sa ilay nga wedding. So, syempre, no, the next day, kibot na ang tanan nga halaging kasal sila. Kaya kada mo abis ang intriga, di ba last time? Sili nga, dito ko no sa Europe, kaga, ahay, why, naginasuksok ni, ano, wala, naginasuksok ni Bea, iyayang nga ring. So, ano man, hindi naging ba dayon? Tapos, gitala na ang adlaw. Wala sa may nabatian nga pakasal or nagpakasal. So, ang iba, nagahuring-huring, ati, wala, nagidjaya ah. No, naka-move on na. Kita mo, nagpa-picture pa to sa airport. Ganda ko sa wala lang. Kay gali, a light sa prank. Nagpakasagin niya si Abe Alonso sa kay Vincent Co. Grabe bala, nakita ko ganyan bala sa eyes ang iyang husband sa karon, no? Nga, ha, ano gin siya, in love kay Bea. So, ang pangalan ni Bea sa buwang is Bea Co. Bea Co na siya. Oo. So, magtawag sa iya si Vincent Co. Diba, tawagan na nila, Vincent Co, Bea Co, o diba? Officially, ayan. Anyway, Ario, hindi na tamag takol pa sa kung nagpakasal sila. Kay nga, Ari, balikan natin ha. Nagtuhaw ini, kay gin, syempre, ginalungkat na naman sa mga netizens ang tarot reading with Bea Alonso and Takay. So, natabo ini sa tong 2021, January 2021. Alarms nyo bala? Baka maka-alarms nyo bala, no? Ining nag-vlog, no, si Kakay Bautista. Tika, medyo katuwaan lang nila ni Bea Alonso. So, nadala sa mga discussions nila. Kabalo naman kita sa mga vlog-vlog, may mga discussions. Pero, dito sa mismo, sa Ilayayang vlog, nag-invite sila sa tarot reader. And, dito, ginpamangkot, ano, ginpamangkot ang tarot reader kung kaslon pa bala ini. Pero gin-change niya ang question. Ang hinggin-hanggin pamangkot niya, ikakasal pa ba ako? Ayan. Kaya una-una pamangkot niya, hindi pa po ba ako ikakasal? So gin-correct niya, ikakasal pa po ba ako? So this happened January 2021. So nag-pick-pick na sang card, ano? And ang sabat sang tarot reader nga, later pa kuno. Kag civil ang anay una. Hindi ang church. Kag medyo tago. Which is true. Diba? Do amugid ang natabo. Or ba sigin, sunod lang nila. Tapos, sinisip tayo
pet reader nga mature na kuno ang iyaya nga mapamana. Mature when it comes to thinking and love gid siya. O, diba? Siling ko na, nakita ko gid siya sa picture daan yan, no? Nga gina-spread na online after sa ilang kasal nga in-love na in-love gid niyang si Vincent Koya. Te, ara na ha, natabukid ang ilaya nga ginasam-asam nga pagpakasal. Ang married na married na. Ini si Bea Alonso. Diba? Magka-anak pa ni siya kuno bala. Mabut silingon. Makabata pa. Kids ha. Ginambal. Hindi lang kid. Kundi kids. Gijaya. So natabukid din eh ang tarot reading, no? Ginhiwat or ginhimo sa kay Bea Alonso sa tung January 2021 pa, no? 5 years after. Kagin confirm lamang ni Bea Alonso ang iyong relationship with Vincent sa tung August 2025. Nga kung sa diin, March 2026, ginpublish pa gani, no? Ang ilang wedding bans mismo dito sa parish sa Manila. So, kadamo sang drama, kadamo sang intriga, basta ang importante, tuloy ang kasal. At wala na kayong magagawa. Civil na yun. But I'm sure mapalog it sa gihapon ang church wedding. So soon, abangan natin. Ano? So amo nang balatayan. Ako yung nabatayan. Kung hindi ako pila kabilog ang maging bata ni Bea Alonso. Para happy-happy and complete na ginang ilang family. Okay? So sa ating mga katropa, that's the latest chismis. Exacto. Hindi lang to chismis, eh, nangyari na. So ang chismis noon, nagkatotoo na ngayon. Dari lang sa Extra Drive, kaupon si Mommy G. And you are listening to 103.9 XFM. Extra Drive.

0: Manila. Tumong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Eman, isa ka-driver. Buntag o gahapon ng biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
6: Turbo Food Supplement for Men.
4: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabili sa mga butika.
12: Mga katrupa, exciting!
9: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na warm.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Mabili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
15: Nga, XFM, kidhaw.
16: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
15: Nga, XFM, kid.
17: Ay, nami ang music, ah.
18: Wala sang konkreto nga sabat.
19: Wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X. Simply
15: may how kita pa.
19: Enjoy lang.
15: Nga XFM gid how.
19: XFM 103.9.
20: Extra Drive with Mommy G on XFM.

paborito hindi ni FAB. Gin-request niya again. Pero anyway, sa mga nag-enjoy nila sa ato niyang musika sa Extra Drive, dugangan nina natin tomorrow. I'll be back at the same time, 4 o'clock in the afternoon until 6 in the evening. We're gonna drive your way sa Isayayaka. Happy Friday! And of course, padulong man sa very relaxing weekend. Will be tomorrow pa, okay? But for now, I need to say goodbye without giving a salamat sa pag-upod sa aton. Up next, going to be your extra service ko-upod naman, si katropang James King. Always enjoy ang aton niyang adlaw. Tag pagkatapos ini, we need to say thank you sa naghatag sa aton, sa aton niyang kabuhi. Wow, be my lover, gid ko no, habal sa nga labush. Doka perfect gid, parang ikaw karon mister. Ang mag-take sang atong nga Turbo Dietary Supplement for Men. Nag-boost ini sang libido, nag-suporta sa strong circulation. So choose Turbo, parang mag-nami pagkita ng inyong relasyon ni Mrs. Iniangin mo sa Yes to Health Incorporated, sarang mabakal sa mga butika nationwide. This is Mommy G saying till tomorrow para sa ato niyang programa ng Extra Drive on 103.9 XFM Bacolod.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
2: Edukasyon.
1: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon ng mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag, balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act No. 8423 of December 9, 1996.

0: 1947, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino pagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints o kung kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanugsini. Agod aton mahibaluan kung anong mabulig sang produkto ni Doc Hiko, umpisa kita sa turmeric o kung kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kato naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula, kagpagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtap na o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babae, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, wayman, arthritis, silanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso o manampalaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa lutalutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kato naman kita sa barley grass, ang ikalimang sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kung saliin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sinig blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalangubag sa aton sinig mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sinig mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sang sang Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santone. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
2: Ako si Rod Perez.

0: subong, nag-ayo na ang akong pagpamuin kada aga. Wala na akong nabudlayan sa akong pagpupo.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
3: Mga katupa, exciting! Exciting!
4: XFM 103.9 XFM News!
5: XFM time, alas 6:00 sa gabi mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na ang nagapangunang balita. Mayor Greg Gasataya nagpagwasag statement. Ini pagkatapos na natabo, siningadlaw sa Guwebes, Hulyo 16. Unsa sa diin, may nakita ng isa kabalak ang sulat sa senior high school building sa isa kalokal ng universidad o kung universidad sa Bacolod. Gilayon nga nagresponde ang BCPO kagin pa pauli isang temprano o sing temprano mga estudyante bilang paghalong samtang nagkabatay ng investigasyon. Inmatag ni Mayor Greg Gasataya kawala sang bomb threat kag wala man sang natabong pagpaniro. Kontrolado ang sitwasyon kaya ni gin pangabayang publiko ka magpabilin nga kalmado hindi magpalaptas ang hindi kumpirmado ng mga impormasyon kag bagsalig lamang sa opisyal nga pahayag sa mga otoridad padayon ang koordinasyon sa syudad kag BCPO para sa seguridad sa bugos nga university community. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas healthy nga panglawason, mag-Santo na Plus Gold. Para sa nag-ugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
4: XFM News. FM News. XFM
6: 103.9. Nga, XFM, kid how?
7: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
6: Nga, XFM, kid.
8: Inanyang music, ah.
9: Wala sang konkreto nga sulat.
10: Kag wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka ka-X. Simply,
6: may how kita pa.
10: Enjoy lang.
6: Nga, XFM, gid how?
11: Timo!
4: XFM 103.9.
2: Musika, istorya,
8: chika,
2: at iba pa.
4: Sa Extra Service.
2: Extra Service.
4: Extra Service.
2: With James King.
12: One!

0: Hapon, hapon. Bring it on. Musika, musika, istorya, istorya.
1: Despo. Meeting muna tayo.
2: Ano?
3: Parinig.
0: At iba pa. Extra service. Extra service. Extra service. With James King. With James King. Sa XFM.
4: Hey! Ngayong gabi na! That's right, mga katropa. Ngayong gabi, alas 6:22 sa atong oras. Kagoras ang ginadulong sa inyo, mga katropa, sa atong nga Ultimate Trio, ang Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Ikaw po si katropa, ang James is King. Manong James! James is King. Yeah. Kaupod yung mga katropa para sa atong programa, Extra Service.
5: Oh, baby, just relax.
4: Dinadalo sa inyo man sa Santhon Plus Herbal Oil. Ang atong alignment, magkabulig para mangin. Magnaming imo pa matiyag after sa whole day nga obrahanay, kapoy, stress ka mga muscles, inihang sabat para sa manaming atulog. Karon sa gabi, mga katropa, obdan mo dayon sang Turbo Diet. That is sublimate. O, diba? Halos sa wagon tanatanan nga mga produkto sang Yes to Health. Ang mga produkto sang Yes to Health, sarang mabakal, of course, sa itong Yes to Health Store. At madamo na ang nagapamatud kung ano ka bakod. Ano ka beneficial, mga katropa? Ano ka effective sa aton nga mga produkto sang Yes to Health? Pabakal sa mga butika sa inyong lugar, labinigin sa itong Yes to Health Store. Yes! Yes! Yes! Yes! Yo! Yahoo! Obdanin na naman tayo, mga katropa. Ikaw bala nagpanigarilyo, likawan mo ina. Ikaw bala nagainom, likawan mo man ina, mga katropa. O basi ang ibanda, nag-vape na sila, mga katropa. Kabalo ka mabala nga, antis pa man, mag-deliver. Nagailapinapi ang pag-deliver sa atong presidente sa iyang state of the nation address, mga katropa. O kung so na, may pila ka mga youth advocate, mga katropa. No? O kung isa ka youth advocate, mga youth advocates actually, ang nagaduso. No, sa kay President Ferdinand Marcos Jr. Sila yung nila President. Oh, no, ginano ka namon, no? Ginaduso namon nga daw pabakudon mo. Pabakudon mo ang ora pa na pa tingwaon nga mas mangin healthy pagida mga Pilipino. Oh, Filipino mga katropa. No. No. So national priority ko na dapat, mga katropa, no, sa presidente, please na, kung pwede lang, siling sa siling ang mga youth advocates, no, nga nag-promote sa ginatawag nga healthier lifestyle and protect, you know, children from harmful products. Kita din, nag-promote kita sa healthier lifestyle, mga katropa. That is why, nag-promote kita sa mga produkto nga makapabakod sa imo'y kahilawas. Permin yung mga pamatiyan ng mga produkto natin. It is or we are promoting a healthy lifestyle para mas happy, mas long life, mga katropa. Kining yung mga youth advocates, mga katropa, tuyo, kag ginaduso, nga pabakudon pagid ko no, ang ginatawag nga Sintax. Ha? Hindi Tamtax, ha? Tamtax. Hindi man excise tax. Hindi man ano pa ganing mga tax nga ganito. Sintax. Ang Sintax, hindi yung mga tax, mga katropa, para sa mga ilimnon, para sa mga sigarilyo, kag vape. Oh, mga katropa, no? Sa isa ka, no? Conference to youth conference ang health coalition, no, nagapanawagan ang ining mga health advocate kun mga youth advocates sa kay presidente, mga katropa, na nga suportahan, no, nga mapamahal pagid tapatasaw ng Sintax para magmahal ang pagbakal sa sigarilyo, vape products, alcohol, ukon mga sugar sweetened beverages para kuno mas less ang accessibility para sa mga kabataan. Meaning, the more nga mas mahal siya, no, siyempre mga kabataan, wala pag-obra, no, unless kung mayaman ka. Mga kabataan, wala pag-obra. Limitado ang ilang kwarta, mga katropa. Limitado man ang ilang pagbakal sa mga produkto ng gahalit sa ikaing lawas. Kay man sigarilyo, vape, no, alcohol. Kung mahal, hindi sarang magbakal. Pero damog yapon, kisa gani, no? Mahal-mahal na, nagmahal na. Mayarag yapon, nagatingwa magbakal, mga katropa. Kinatipon pa. No, nagatipit pa. Hindi ko ani magkao naman ni Garidillo lang ko. Pagsog na kong loro. Oh my goodness! Hindi lang ko magmanyaga, no? Kaya ibakal ko lang niya na isang para sa akong vape. Ay, katropa, no? Ang hindi nga grupo, mga katropa, actually, no? Siling pasakahon yung sir, no? President ng excise tax. Parang di sila makabakal, no? Tapos para magdubong madiscourage sa consumption, labi na git sa mga kabataan. O, luyag nyo man na, kuya, okay ko da. Namiin ang pagduso, mga katropa, para sa mas healthier nga lifestyle sa kabataan. No, ini nga mga para maligawan man ko ng mga katropa, no? Ang mga misinformation, no? Tapos may easy access, no? Ang easy access ba sa mga para ma-expose sa mga kabataan, no? Tapos dala na lang mga ano, no? Kumbaga the broad ni katama pero ginaano nila di ginemphasize nila di ang mga sigarilyo na may nicotine, no? May ara ka encounter ko nang isa ka task force. Mga task force bala nagapandakop sa mga kabataan nga ano. 13 anyos mga katropa, kabala ka muna tabo. 13 anyos nadakpan, no? Sang isa ka sang task force samtang nagauyat ano ginawayatan niya, kabala ka mo. Vape, katropa. Oh, no? Vape ang ginawa yata niya. Kay man, sang pamangkuton ng hindi nga bata, 13 anyos, kung sa din niya nakuha ang vape, ang sabat sa bata, ginbakalin isang nanay ko para sa akon. Ginbakal sa nanay ko, kwaon nyo, may sentimental value niya. Mayara bi sa mga information before, mga katropa. Antes mo ba nagwang vape, mga katropa? Nagambal sila mas less ko no ini. Kaya ba, di ba, may vape, mayara di sa kada material nga para hindi totally masuyop mo. Ginatawag nila nga nicotine. No? Amo na nagagwa. So, amo na ang information nga nabato nila. Pero ang ginambal sa kalabanan, it's the same. No? Nag-lesser lang kamay, pero it's the same, mga katropa. Kalabanan. O, munig yun ang gagawa karoon ng mga problema. Ang sabat naman ko, no, ang sabat sa pasang bata, no? Ang muna kanigani ko, no, ginbaklan siya sang, no, sang nanay niya, sang vape, kay mas safer, no? Sang sa smoking, pagsindi sang traditional nga cigarette, mga katropa. Kumakon mo na, no? Sa una ganis, ang gamay pa ko, makita ko nga mga nagpanigarilyo muna. Tapos may nakita ko, lola, kapanigarilyo, magmanigarilyo siya, baliskad pa, mga katropa. Hindi ko maintindihan. Baliskad na miyan siya. Pero hindi tabako ang ginagamit niya. Sigarilyo, bigla. Ang buta ko, tsaka nakita sigarilyo to. I don't know. But anyway, mga katropa, basta sigarilyo gidya, no? Mapailim nun pa man, no? Kung sigarilyo, vape pa man ina, mga katropa, may halit gid na. May halit ganing paglantaw sa, ano, pornografiya. O, ano ba? Diba? Sa mga panimalay daw, ay bantayan niyo yung mga kabataan. Kung kaya niyo nga daw, punggan sila maggamit sa mga muna, punggan niyo para sa healthier nga lifestyle. Ang problema, hindi mapunggan ang kabataan kung both ginikanan na nanay mo na kung tatay, gagamit man. Yun ang mahirap, ano? So karon mga katropa, so amo na ginaduso, no, mga katropa, no, para sa, you know, para mas ano ko ng atong mga kabataan. Kay man ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Dude, God! Alas sa isimesya na sang gabi, mga katropa. Padayin kita mag-isina. Bandayan, dugadugato nga balita special. Kagang iban pang mga trivia, impormasyon nga dapat nyo mabalaan. Kag mahibaluan. Opo, si katropa ng James King. Iniyang!
0: Extra service.

0: Exciting, bro!
1: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka, mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
5: Santone Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
6: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
7: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
8: Premium D3, ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids. Nalakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako si Maricon, tulog ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, mag-i-try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
10: Turbo Food Supplement for Men.
12: Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan. Og gahatag og kusog og resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
12: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Sister Pain.
15: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangki na dati ko akong lansa. Sister Pain para diri-diritso ang trini.
14: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
17: Ang bago nga Santone Gold Coffee, ang mas ginbabas ko, mas ginpanamit, pampagwak pa pa, eh may arani sang gluta kag collagen. Ang Santone Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
16: Santone Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na pizza in mga lugar.
18: Exciting!
19: Extra service!

0: iba pa
1: sa extra service.
0: Extra service.
1: Extra service.
0: With James King.
2: That is right, mga katropa. Dirita sa ato nga at iba pa. Alas 6:49 na sa gabi, mga katropa. Mayo lang pagpanyapon. Pero sa pagkatapos sa inyong panyapon, hindi ka mo magkalipat, mga katropa. May harap kita sa Santo na Plus Herbal Tea nga makabuli para magaling imong pagtulog, para ginayon ka matunawan, ma-improve ang imong digestion, di ba? Mas naming ang magana, no? Ang imong chance imong pagtulog sang sa bugat, gabutod ka, mga katropa. Yawan ka niyo. Dapat may ara ka sa Santo na Plus Herbal Tea. Himo sa, of course, may turmeric. Eh. May malunggay, katropa. Cinnamon bark. No need for, di man gid butangon sa kalamay mo, katropa. Pero actually, may stevia siya, mga katropa. Meaning, hindi siya pait. Baka bulig para ma-improve ang digestion. Well, hindi ang extra service, ngalad natin sa inyo sa buong katropa. Ginapreparahan mo na bala ang ginatawag nga dry spell. No, pag nabal mo dry spell, ato ba lang gamalangin mo nga baba, mga katropa. Kababaan sa inyo. Gamalangin mo nga laway, mga katropa. Hindi ah. Itong dry spell bala, well, dala na da, of course, no. Ang pagmalasang baba. Ang tigilinit, mga katropa. Bawang handa na bala ka mo. Kabalo ka mo bala dito sa, actually, no, ang Angat Dam, dito sa aton pungsod sa Pilipinas, mga katropa, no. Naghahatag sa kabudlayan sa mga livelihood, no, sa livelihood sa mga tao nga lapit dira, no, mga komunidad nga lapit sa Angat Dam, mga katropa, no. Labi na ginsubong ang ilang reservoir, mga katropa, no. Ay, wow, daw gamala, mga katropa. Ang mga tao nga nag-star dira sa dira nga area, no? Ang mga, actually, mga indigenous dumagat community, mga katropa, no? Kag, para sa mga mangingisda, no? Para sa mangingisda, may hara na sang gabacheck na sila sang prolonged dry condition, no? Kag, apektado ng ilang livelihood, bisan sino man, mga katropa, no? Ang, anong usually maapektuhan sang, ano, ang mga pananom, sapat, yan. Mga sapat, mga katropa, apektado na sila, no? And sunod sa ila, mga katropa, no, this year, actually, mga katropa, no, nag-decline much more severe, mga katropa, ginabatsyag na nila, no? Pero despite ang pag-decline, mga katropa, no, ang water levels ko, no, would normally high enough, no, sang sininga tiyempo sang tuig, mga katropa. Pero kag nag-improve ang water clarity and fishing conditions. Pero kabalo ka mo, ang gakatabo, mga katropa. Normally mo na siya, no? Kung mag-ganubo ang ng tubig sa Angat Dam, gaklaro ka ng tubig, tapos mas makita nila ang mga isda. Pero subong, mga katropa, no? Ang ilang, ano, murky, kumaga, lubog, no? Lubog, mga katropa. Hindi kita anon masyado mga isda, hindi sila kapang isda masyado, no? Ang proximity sang tungod sa, you know, lapit na nubo na sa daw lutak na guro, no, lunang hindi masyado makapangisda, no. So labi na gid mga catfish, mga katropa, yawan sila pangita. Yan. So apektado na kaburo ng livelihood sa mga sang komunidad dira sa lapit sa Angat Dam. So meaning nagasugod na ginatawag nila ang Super El Nino. Inbutangan pala ng super daw, superhero kwa niya karon. Halit ni siya. El Nino, mga katropa. Para nato nina ha. Well, kidding aside, mga katropa, no. Mga batsyagan nyo man na, kung wala bagyo, wala sa mga low pressure area, mabatsyagan naton, init na, aton mga atop nyo da, no? Nga wala sa kisame, ang mga panimalay da, nga kung gabi wala aircon, electric pan lang, kung kisa guba pa. Sa itong mga daw, baratuhon lang, dugidugay, guba na, mga katropa. Well, resilient bang kanong mga Pinoy, kayang-kaya, yakang-yakang. Meaning daw, preparahan lang natin, mga katropa. Pagandaan lang, mga katropa, no? Ang ginatawag nga mainit na naman nga tiyempo. Pagkatapos sa mainit nga tiyempo, may preparahan kita gyapon. So, permi lang ta, kinanglang na natin mapreparar, mga katropa. Lain mang gidyak kung you are nag-prepare ka in every needful thing. Ah, tama ina, di ba? para basta't preparado ka, you will not fear. Ah, tama nga naman. So, yun na mga katropa, no? Well, yun na yung advice ng nasa tanan, no? Na binigit sa mga otoridad natin, mga eksperto, no? Sa tour weather. So, ina, papandaman sa inyong katropa station. Remind man namon kamo. Kag siyempre, kung makabasa kami ang muna, share kami sina, gina-remind man namon na ang imong nga amon nga mga kaugalingo. Diba? Oh, so, ina nga ito nga, ate ba pa? Alas 6:54, may isa ka oras pa kita mag-off the night. So 103.9 XFM Bacolod with Katropa and James King.
1: Extra service. Extra service with James King.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabadyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
5: Sister Pain. Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabao. Bangod sa akon nga tritis. Sa'y sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sansone Gold Coffee Mix.
8: Sister Pain, isa ka.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nanyang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
2: Ay,
3: pura ka lang music, magkatapos mukta ko, blamayara ko yung mga balita, blamayara ko yung mga DJs, nalakad.
4: Wala sa konkreto nga sa lahat. Wala sa katumbas nga rason kung naka-X, ka-X. Simply,
1: may how, kita, pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.
6: Exciting!
4: XFM 103.9. XFM News.
7: XFM Time, alas 7:04 sa gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9. XFM Bacolod, diyari ng nagpangunang balita. Nadakpan ang isa ka persona sa ginpatigan nga drug by bust operation sa kapulisan sa Purok, Mahimulaton, Barangay Panago, siyudad sa Bacolod, Hulyo 15. Ang nadakpan ginkilala sa Kayalyas, Tadyan Yan, at 44 anos, Kayalyas Road, 26 anos, yun sa mga residente sa nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sa Bacolod City Police Station 3. Nakuha sa duha ka mga suspect ang 30 gramos ka shabu kag may kabugusan nga balor sang 204 mil pesos. Nakaroon nakahunong sa kustodiya sa kapulisan ang duha ka mga suspect kag pasakaan sang kaso nga paglapas sa RA 9165 Bukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagpasalig ang City Director sa BCPO nga si Police Colonel Eugene Rebadomia nga mas ginpabaskog pa ang pagtap na sang illegal nga droga sa syudad sang Bacolod. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ang malabong ang mata, Vision X Plus. Para sa nagugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas, ako si Katropag James King, XFM News.
4: XFM News. XFM 103.9. Mamayagpa sa anumang sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
8: XFM Cebu,
9: XFM Bacolod,
4: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. XFM sa Bacolod 103.9 XFM. James Gay.

0: Χαπούν, χαπούν. Bring it on. Μουσικά, μουσικά, ιστορία, ιστορία.
1: Ανώ,
2: παρίνι.
0: Ατί παπά.
3: Extra service, extra service, extra service with James King. With James King. Σα XFM.
4: Ora smaga katroba la share this is Aisna Sangabi. Final hour stretch natin sa itong programang Extra Service. No? And of course, sa mga katropa natin yung nakatutok subong mayong-mayong gabi, hindi magkalipat. No? Sa mga nagagamit na sang Santone Plus Gold, sa mga nagagamit na sang Premium D3, sa mga nagagamit na sang Turbo Dietary Supplement, kag sang aton nga Santone Gold Coffee, mga katropa. Ini ang produkto sa Guest to Health. Nga sarang yung magamit bilang proof of purchase, mga katropa, no? Sa aton nga Santone and XFM libu-libong pa-premyo. No? Kung sa diin, sarang nyo magdaog sang 3,000 pesos sa aton nga weekly draw. Sa grand draw na aton, mga katropa, well, 50,000 pesos, 30,000 pesos, and 20,000 pesos. Tag 5,000 pesos naman para sa aton nga consolation prizes, mga katropa. Kung sa diin, napulod ang pwede magdaog, no? So, malawig-lawig pa rin. Gani, dahil lang ang pag, no, tipon sa inyong mga, no, sang banig, sa kabanig sang Santone Plus Gold, sa kabanig sang Premium D3 Softgel Capsule. Ang Turbo, no, ang Dukal Capsule sila, mga katropa. Kag, of course, ang aton nga Santone Gold Coffee. Yan, sa sobre, isulod ang ining, isa sa sining mga produkto. Isulod sa sobre, isulat ang kompleto ko pangalan, edad, address, contact number. Diba mo mga katropa, no? And ihulog sa aton nga drop packs diri sa XFM Bacolod sa may Earth Street, no? Puente Velez Subdivision, Barangay Chacolin.
5: Yahoo!
4: Yep, sa mga nagdawag, sa mga nagligad, congratulations! Ubus ng inyong 3,000 mga katropa. May chance pa, buwas naman ah, no? So, okay, so ipitingwan lang ninyo nga open ang inyong mga cellphone o kung naka-charge ang inyong mga cellphone para makontakt kid ka mo mga katropa. Sa mga senior citizens natin, labi na medyo budlay sila konta ko na ang mga nagagamit. Pero tanan, saranggin ka makentra mga katropa. No? Labi na sa aton nga mga nagagamit sa mga produkto na ito. Ang produkto sa Yes to Health. Ito nga mga katropa nga 18 years old and above, of course. Sa mga drivers natin, manong, oo, may araw kita. Kapitan Doktor, eh. Ay, gabi sa inyo tanan, sa mga nagpamati sa ilang malay, ano? Sa mga katropa naton nga nataga naton kaginasang aton nga XFM Radio, si Sir Noel Kagina dire sa may Forest Park. Pinapagani, nagligad si Ma'am Susan. No? Tapos, ano pa na? Tanana, nga mga nakilala naton, nga bago nga mga class members, katropang listeners, and solid supporters, mga katropa. Salamat, gid mga damo. Madahil lang ang pagtutok, ha. Nakibalik pa ko, ha? Kasi CR lang ko, anay, mga katropa. Ha? Iniyang 103.9 XFM Bacolod.
3: Extra service.

0: Exciting, bro!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
3: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
2: Marami na akong narinig
3: na testimonya
2: tungkol sa Supple Plus Gold.
3: Kaya sabi ko, try ko rin.
2: Laking pasasalamat ko talaga.
3: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Supple Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus! Mabibili sa mga butika!
7: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan.
8: Premium D3, your premium partner in health.
9: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
10: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
11: Sister Pain.
12: Sigari mo, saka service ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
15: Ako gali si Grace ang silay. Sa na-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, umiandit ko kay my glauta at collagen. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix na din ako.
14: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
16: Clear Skin Beauty Soap.

0: Extra service.
1: Extra service.
0: Extra service.
2: With James King.
3: Hola! 7:40 ang atong oras, mga katropa. Kagoras ang ginatulong sa inyo sa aton nga clear skin. Para sa masamis, mas hamis kag mas nami nga panit, mga katropa. Layo sa mga skin allergies, kung skin diseases, mag-clear skin, no? Ang aton nga clear skin nga daan, mga katropa, no? May aran siya mga ingredients para makabulig, you know, makalikaw ka sa anuman nga mga skin diseases o kung skin allergies. Nagwapa ka pa, nagputi ka pa, artistahon ka. Gani mag-clear skin! Magbisita sa aton Yes to Health Store, katropa. Well, tiyon para sa aton nga Balita Espesyal! Sa aton Balita Espesyal, sining nga gabi, mga katropa. Ikaw bala, mahilig ka sa ginatawag nga, no, or sa bata ka, or maybe until now, nagagamit ka sa ginatawag nga piggy bank! No? Piggy bank, mga katropa. Kabalo ka mo bala, dito tayo makatuya sa Colombia para sa aton Balita Espesyal. Sa isa ka theme park sa Colombia, mga katropa, dito makita ang largest piggy bank. Yes! Largest piggy bank, mga katropa. Kay man, ano, isa ka dito sa the Colombia, no? May grupo sa mga tao nga naghihimusang tribute para sa isa ka local pottery tradition, no? Diri may pottery man diri sa pagkatu kumakanto ka sa media sumag na lapo dito sa Singkang, mga katropa. Mayar man dasang pottery. Mga paryente na sila ni Harry Potter, mga katropa, no? Anyway, sa Colombia, managani nag-imo sila sa tribute para sa mga local pottery, no? Tradisyon, mga katropa, no? Karon, nag-create sila, nag-over sila sa world's largest piggy bank, no? Gamit nila ceramic, mga katropa, no? Ini nga ceramic pig, no? Sa may Mano del Artesano, Pueblito de Baro sa may Rakira, no? Ang katason sini, 29 feet and 6.3 inches ang katason sini, katropa. Tapos 33 feet and 11.8 inches naman ang kalabaon sa sini nga piggy bank. Kagang kagabugaton sini, roughly 30 tons, mga katropa. Halo ni siya. Piggy bank dyan. So pwede mo siya hulugan sang coin, mga katropa. Ang mga bisita sa sining theme park sa Colombia, well, pwede makadrop sang mga coins. Kag, ang matipo nila, mga katropa, proceed sini, no, para sa local animal shelter. Piggy mo, nag-represent sa animal shelter, mga katropa. Ang sulod sang sining nga piggy bank, mga katropa, actually, ala, ang mga guest pwede kasulod. No, may ang again, sulod sang sining piggy bank, no? Pwede mabisita sa mga guests. Features, may aras ang mga gallery dedicated sa history of ceramic piggy bank creation. Masudlan gali sa sulod sini. Pwede mo mahulugan sang coins. May aram man sang lookout point, no? Dito sa ilong, di ba? Ang piggy bank, the piggy dyan, baboy. May lookout point. Pwede ka kasaka dito sa may ilong portion niya. Kaga, may enjoy mo ang view. Lala kasulod dyan, no? Sa Guinness World Records. Ba? Actually, ang adjudicator nila, mga katropa, no? Si Natalia Ramirez, ginagamit niyang satellite technology para makalculate ang ininga, ang precise measurements ng sininga piggy bank para sa titulo sang world's largest piggy bank. Diba? Oink oink! 7:44 ang ato noras, mga katropa. So, sigiyon nato nina everyday, pati sa programa nga Express Balita, no? May araw kita, Balita Espesyal. Bantayan nyo man, post man nato, upload man nato ang ato nga mga Balita Espesyal sa ato nga page sa Facebook, mga katropa. Ini nga bahay sa ato programa, Balita Espesyal, ang ginadulong sa inyo, mga katropa, sa ato nga Sesta Pain, kahit anong pain. Mag-sestapain. Kapod si katropang James King. Hindi ang extra service.
1: Extra service.
0: Extra service.
2: With James King.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang tip ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh yes.
8: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Sister Pain.
11: Ako Valise Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sang kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Catherine, isa ka sales lady sa bulig sang Santon Gold Coffee Mix. Daw no need sang makeup, nag-clear akong skin tungod sa ingredients nga glutathione kag collagen sa Santon Gold Coffee Mix. Pag-on na ang lawas ko sa bilog na adlaw nga obrahanay, nagaglow pa skin ko. Ikaw man mag Santon Gold Coffee Mix ka na, healthy ka na, nagwapa ka pa.
12: Santon Gold Coffee Mix, nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
0: Mga katrupa, exciting!
14: Extra service!
15: Extra service with James King!

0: Pare, kaibigan lang.
1: Padamugin nga salamat mga katropa sa pagtutok at pagupod sa aton programa sa ningang gabi sa Extra Service. Si katropang James King saying goodbye for now but not forever. Buwas na makita mag-optanay nga. Para sa balita at impormasyon na patay ng pagtutok sa 103.9 XFM Bacolod. Mantayan to kito guys, si katropang Troy and Company para sa phone pa. Dito lang sa XFM.

0: shadow ang timbang ninyo ang pag-inom sa Santon Plus Gold before meal. 30 minutes before meal, inom kasi na. Kaya nga, pag mag-inom kasi na, ginasuppress niya yung ang imong agana, hindi kadali magtambok. Pero kung gusto kaya nga, gapadako mo niya lawas mo, pwede mo siya inom after meal. Nami ang kaon mo, and then after sinaya, nabusog ka na, after 30 minutes sinaya, amo pa pag-inom mo sa Santon Plus Gold. The same, ang benepisyo makuha mo, ang kalilain lang nila, kung unahon mo, nag-suppress lang ang gana mo. Ang Santon Plus Gold na ton, nami na siya inom mo na ton, 2 to 3 times a day.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Santon Vitamin C.
0: And then, inom gid Vitamin C. Hindi gid ninyo pagpabay eh, ang adlaw nga hindi ka mo makainom sa Vitamin C. Ang Vitamin C, makuha man natin ini sa mga prutas, sa mga utanon. Most especially sa mga green leafy vegetables, at siyempre sa mga oranges. Pero masyado kalaka ang mga tao nga nagasigi kaon sang mga oranges subong nga panahon tungod sang kamahal sini. So ang Vitamin C mo nga kinahanglan, hindi mo gid makakuha, Doc Erwin. So nang himuon mo, bakal ka na lang sang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sa mga bata, Doc Nelson, nga hindi makatulon sang kapsula, pwede ligit siya kakason sa kapsula ang iya tuunod nga powder itimpla sa alabaab nga tubig amo ipainom sa mga kabataan, labi na sa may mga kabataan nga may ga-infection sila like ginahilanat ang mga bata gagmay ga tubo ang mga unto ga terminal sila ga sinat-sinat, Doc Nelson. Makabuligin na na ang pag-take sang vitamin C in a liquid form kay ibutang na siya sa tubig tanggalon sa kapsula.
3: Premium D3, ang mas ginpamaskog na vitamin D3. Ang Premium D3, isa ka-functional supplement na ginpamaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang Premium D3, mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto ngayon niyang may aras ang dako nga magulig sa pagpapaskog sang aton immune system. Agad magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang Premium D3 adlaw-adlaw.
2: Talking about sa protection sang ton nga lawas na pamatudan sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the VCO,
0: yes,
2: ang virgin coconut oil. Suno, yes, sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas nga ang VCO, ila nakita nga once ang tao mag-take sang VCO, malayo sa pag-develop sang mga virus, hindi lang sa COVID-19. Hanglan gid-git kasi na sang pag-intake sa mga suplemento nga may BCO.
0: Yes.
2: Ang Premium D3 naton, hindi lang BCO ang ara dira. Hindi lang vitamin D3 ang ara dira. May ara pagid sang moringa. Tatlo ka kombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Ang iya nga puto sina in a form of gelatin nga halin sa vegetables. Friendly sa aton nga stomach. Pero kung gusto gid ka nga halin sa imo baba, iya na maproteksyonan pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach, imo na nga sangon mo. Kay dira pa lang pag penetrate dira sang oil sang BCO, moringa kag vitamin D3, iya na na nga amat-amaton pamatay ang mga kagaw pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach. Kag hindi lang dira, Doc Nelson, sa mga pagtuon ini nga kombinasyon sang tatlo, amo ni siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pagdevelop sang viruses, pagdevelop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amo na nga kung ang tao puno pirmi sang vitamin D3, BCO, kag sa moringa oil, kung pirmi siya ka-intake sina, malayo siya sa pag-develop sang cancer. So,
0: yes,
2: muna niya ang 3-in-1 subong, nga in a liquid form, makabuligid protection sa aton nga lawas, once nagainong kita sang Premium D3.
3: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
4: So, what's ang pag-inom ko sang Premium D3? Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas, nga nagtawhay ang akon nga dukhan, kaluyan lang nga nadula ng akong nga ginabatyag.
3: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
1: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usaka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa mumulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: Turbo Food Supplement for Men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: System Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang System Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid bala ang ipikto?
3: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagabi o po.

Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Inanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, pura ka lang music magkatapos bukta ko. Blah, may harap yung mga balita. Blah, so, amin, kaya mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, simply,
0: may how, kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Eri. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Pili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Nga mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. Ga natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton natulan. Pampagana sang uto. Kag pampa-improve sa aton immunity. By Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty Zone.

0: oil, garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya para sa maginawang pakiramdam, mag-Santhon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
1: Chronic pain,
2: ang sakit.
1: Mag-Sister Pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Mag-Sister Pain, kangkarang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain, mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw, kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen ang gutatayon ka pa.
1: Santhon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: X. XFM.
6: FM.

0: chronic pain?
1: Ang sakit.
0: Mag sister pain.
2: Muscle fever.
0: Acute pain.
2: Kahit ano pang pain.
0: Basta pain.
2: Mag sister pain.
0: Kalang pain.
2: Fast and safe.
0: Sister pain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Sister pain.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
5: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyan, isaga pala no kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Woo!

0: 21 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Exciting!
0: Good evening, everybody. Welcome to the show. This is...
1: Phone Paul.
0: Attendance check.
1: Check na check.
0: Hyper na sa bomba. Kay nga angani, nga hyper ka.
1: Nakatulog ako.
0: Ah, wala labot.
1: Nakainom ako.
0: Sang?
1: Samsung Gold Coffee Mix.
0: Oh, bo. Kabalo ko nga na-excite ka na sa mga gabi. Kay inoras na lang, mano ka gani?
1: Mapuli.
0: Eh, welcome tanaan-tanan nga mga XFM radio stations sa Bugos nga NIR Gagbanay Island nga naka-tune in na. Most especially ang aton nga mga sparring partners sa technical side. Random niya. Atin,
1: okay,
0: atin dance check.
1: Check na check.
0: Basta check na check ha. Sala-sala ka lang rumanda ka sa ako na. Sa Bacolod, mabatihan kita sa XFM Bacolod. Baya 103.9, napunta si Katropang.
1: Jen Ray.
0: Are you sure?
1: Sure.
0: Bacolod.
1: Chris.
0: Are you sure? Attendance check.
1: Check na check. Si Jen Ray, ah.
0: Bacolod.
1: Jen Ray, ah. Jen Ray.
0: Ambo si mo yan.
1: Kapudlay sa poto na Chris na lang.
0: Si Chief Junel.
1: Eh? Ah, Junel galit.
0: Sa Kabankalan. Mapatingan kita sa XFM Kabankalan. 106.1 with Katropa.
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Iloilo, XFM Iloilo, 100.7 with Katropa.
1: Alex.
0: Correct. Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas, 106.5 with Katropa.
1: Neil.
0: Correct. Sa Antique, XFM Antique, 93.3 with Katropa.
1: Rudea. Shaming.
0: Kuya Jay. Sa Kalibo, 96.5 with Katropang...
1: Shamin?
0: Correct! Sa Canlaon, 101.7 XFM with Katropang...
1: Baby Ron!
0: Correct! Ano gani sa bang na Baby Ron gani?
1: Birthday ni Baby Ron!
0: Happy birthday, Baby Ron!
1: Wala kita da!
0: Mabatian man kita sa San Carlos, 98.9 with Katropang...
1: Supremo!
0: Bawa! Ah. Correct! Sa Sagay, 87.5 XFM, Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, via Star Cable Silay, EB Magalona, Victorias Manapla, Kadi Sagay, Kagiskalante, Setsi. Eh, ano ta sa buong gabi? Kaya nakompleto ta na sila?
1: Pwede na ka mong kapanawag sa 0912-0076-793.
0: Kag sa Globe, 0915-831-431. Ang phone pala programa, ginadulong na sa inyo sa Turbo, Dietary Food Supplement for Men. Lipat sa ako.
1: Lailang. Tindog, tindog. Tiga, tiga na.

0: masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
1: Zip and Plus Herbal Soap.
2: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Bili na!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Turbo.
5: Ang pakusog.
4: Turbo.
5: Ang pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble. Ang kalipay.
6: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
8: Turbo, food supplement from Ehimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo, food supplement from Ehimo. Mapalit sa mga butika.
10: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kisla at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
11: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Balik na sa phone pa. Lupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphilang ka.
0: Ginadulong sa inyo sa Santon Vitamin C, ang ascorbic acid nga nagapapag-on sa atong immune system. Parisan nyo lang sang Santon Plus Gold, ang inyong food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kag-araman ang premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Mabakal ang tanan nga Yesol products si Boss Rem sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
1: O panawag na kamo di sa 0912-0076-793.
0: Hulat kami sa tang sang ano ha, sang tawag nyo ha. Kay amon ni subong amon nga final night.
1: Final night for this week.
0: Yes, may ara kami subong pagwaon sa telebisyon nga pang Viva Max ang datingan. Yes! Ikaw ang maubas sa tunga sa kamera.
1: Ay, pwede!
0: Ma-ano ka, ma-agogo dancer ka.
1: Pwede, kid.
0: Ano gani agogo dancer gani?
1: Ang ginalot, gote. Agogo mo.
0: Good evening sa aton nga tumalanaw sa FB Live Troy Tisoy 2.0 Dodge Valiente Lee Fardigno and Helen Canero. Mayong gabi man kay Gift Escobido. And hi to Family Escobido sang Minuyan Murcia. Nagapamati wow. Subong Mila Cardinal, Axel Mitch, and Marites Ramirez.
1: Mayong gabi na sa kay Jerry Villagante. And of course, hello sa kay Dudoy sang Silay City.
0: Rain Otilia sang Roa City Capiz. Good evening to you, Doy. Vic Istorco, mayong gabi. Sweet Dalen, Raymond Galiedo sang Guimaras, Aisha Ahmad, good evening. Valdez Febrero 25, good evening. Jason Paglumutan the second sang Barangay Tapi Kabankalan, good evening. Rosalie Villarama, Rolly Aliponso, Roldan Danos, always nagapamati kag Boz Rain Vlad sang Kalibo, nagapangita kang uyab o kon miga.
1: Grabe ba?
0: Paano ta nakaramatigayo ngayon? Wala kang magatawag. Dial nyo ang number nga 0915-8311-431. 0915-8311-431 kag
1: 0912-0076-793.
0: Dugi na hapo o subong ha? Wala ka man kaagi pas mo?
1: Ha?
0: Wala kaagi pas mo?
1: Do wala man.
0: Pasma.
1: Lipong lang.
0: Nga nga nalipong ka.
1: Taas ang sugar.
0: Ay, tuod. Ah, basta mag-spike yung mga sugar. Hmm. Oh. Kay, di ba, nanotice mo kada tapos kaon, natuyo ka.
1: Man, amo na.
0: Mm. So meaning kay sobrahan imo kaon, lipungan ka. Pero okay man, no? Kay nakabalik ka pa. Nalipay ka man nga nakabalik.
1: Ayo.
0: Pila pa to imo edad that time lipungan ka? Kay nag-spike imo sugar?
1: Mga pila ko to man. Basta
0: ah, wala kagalian ni Mono, so nalipat kasi mo edad.
1: Sa bagay.
0: Hindi mo man naguro malipatan.
1: Si, ano ba to? Si Chupi, ba to na salo sa akon?
0: John Mark Pedroso, watching live in Malipayon Village, Roa City. Amo nang namian ko sa mga taga Malipayon, kaya mga tao sa Malipayon, masinulubon. Masinulubon!
1: O to, sige na lang gani.
0: Hindi tanan gali, hindi gali tanan ng mga taga Malipayon, Malipayon. May iban nga masinulubon tungod kay nag-struggle sila sa ila love life, kung kaisa ga-struggle sa ila financial, kung kaisa ga-struggle sila sa ila pamilya. Kung ikaw ano ginastragulan mo?
1: Ha? Ako lupangon eh.
0: Ha? Amo nang imo ginapinsa, Permi.
1: Dapat lang.
0: Amo nagaling nga pilo ni Mudila, no? Eh, sobrahan na nayagi. Ha? Sobrahan na na ako po
1: lang. Yes, ano ta eh?
0: Ano? Buin-buinan mo na. Buin-buinan. Okay, kakaedad ka na nga dahan. Tapos makibot ka na lang. Yung modila, hindi na magwa.
1: Ama, pag inagin ang kibot, yung pag-inkunin, nag-report na
0: kay Dai Gail Benitez Cervantes, good evening. Jeremy Silva, Mark Garfield, mayong gabi lang. Paano tanak karon nga matigayon yung mga pangita ang may FB lang, kaya huwag ka man katawag.
1: Napala, nawag na ka mo, di ba lang?
0: Matawagin ka mo dapat.
1: Oo.
0: Ay, hindi yun napagulatan nga ako ang manawag. Kaya kung ako gani manawag, abot lang sa inyo. Maukray, kid ka mo, sing bunggang-bungga.
1: Correct, Jaya.
0: Kamuya dayal. Hindi ka mo kakuha sa mo number, yun, nahinay na gani. Ay, kay Charles. Ari, idol, yes, Dolpio. Sayang pabiya Iloilo. Si Charles wala dumduman mo?
1: Charles.
0: Si Charles wala.
1: Basta na, anong ko lang
0: nalang pabiya Iloilo. Ngarap lang, pero may makakita sa imong postura kada gabi nga, hindi nila kaintindi. Hindi sila makaintindi kung kaysa gawig, kung kaysa daw bagubunag na bata. So, hindi nila maabot sa imong tripping bala.
1: Sige lang bala, kaya mo ganyan costume yan.
0: No. Namiguro kung ano ay, sa sunod semana, mas spaghetti ka nalang, gid.
1: Try.
0: Tapos ang aircon number 16.
1: Ay, baka lang, hindi mo. Ang mga di sa amo niya, magwa ka palang gani. Di, ga-ice ng ihi mo. This is size pag ng aircon.
0: Oh, pero naka-spaghetti kaya. Naka-spaghetti ka ba lang arang kapagwa-gwa cleavage mo, blaw? Hindi ka?
1: Pwede ah.
0: Ha? Pwede. Sa tigayo nung tanasunod?
1: Oo, oh, sige ah. Ikaw ya?
0: Ha?
1: Ikaw ya?
0: Ah, mo lang ko ni Japon eh, siyempre. Hindi ka man maluoy sa akong napakawian mo ko sa online.
1: Wala tama ka ginapakawian ah. Ang ginanamin ko yan katugnaw.
0: Okay lang, huyaan mo lang niya akong costume Japon. Akong outfit gali mo ng Japon.
1: Te. Basta ma-coat lang ko ah.
0: Ha?
1: Ma-jacket lang ko ah.
0: Ay na ano?
1: O, ipakita ko lang niya ako niya costume.
0: Hindi, ang ginatistingan tanak kung anugid kalawig ang imo pagtiner sa matugnaw nga environment.
1: Basi, bala kong pagwa ko, di bala sumbin ako.
0: Hindi ka naman, hindi ka naman guro mangin sumbi, ha?
1: Ako sa bagay, nagyan ko naman na.
0: Nagyan mo naman na, di ba? Nga nagsumbi ka sa una.
1: Oo, eh.
0: Lumpat ka pa kayo sa bintana.
1: No, correct.
0: Kaya abi mo ano gani ang lumpat ko sa bintana, kaya abi mo ano gani ang bintana.
1: Siyempre langit eh.
0: Kanta ka na yun na, pare, nasa langit ba ako? Te ano ni, ano plano nyo? Da lang kamuya?
1: Kakapoy, may mga magsige istorya
0: lang mo? Gani, gusto namon may color dahil yun kaya para maka-istorya kami. Lagi na. Mapakilala, ah hindi, ginapa ni Ade lang kita si Vin Melvin Clavel Bartolo. Sa mga taga Mabilo, gimana ni Mabilo, Mabilo, New Washington, Aklan, tultulan mo. Lain ay muyaya. Ay, muya, pagkabati mo lang gani, may lo, gani sa punta. Lain-lain dahil lang sa utok mo.
1: Amo gina. Eh, pronounce mo lang liwat pala.
0: Mabilo.
1: Nan.
0: Oh, eh? Mabilo lang.
1: Mabilo na mo.
0: Ah, mabilo, gali na. Oh. Sorry. Sigurado ka?
1: Oo eh.
0: Mabilo na ya.
1: Ikaw lang tayo bilo.
0: Ikaw, kaya maminsaro ng animal. Hi, Ma'am Kicks! Ma'am Kicks Malondo, Ma'am Kicks!
1: Hello, Ma'am Kicks!
0: Good evening, kapamati sa Subunga. Ambot na may ara pa sa manamit, guru Ma'am Kicks, kung si Judy abot, pakatuon mo, di ba, sa Subunga gabi, pag-guess mo siya sa akon.
1: Yes!
0: Pero prior sa magkadto,
1: nakabisida na siya eh.
0: Wala labot. Padalon mo siya, Ma'am Kicks, ang ano, sang inasal. Dari ko lang baydan.
1: O, pwede.
0: Oo, mga pulo kabilog ah.
1: O. Hindi, ako lang duwa ka battles ah.
0: Ha?
1: Duwa ka battles.
0: Masyat ha?
1: Pwede.
0: Hindi mo na di pwede mainom sa...
1: May ako lang sa sinikong hindi sa sulod.
0: Sa din tayo mainom mo?
1: Sa babaw eh.
0: Ha?
1: Sa babaw.
0: Ay, hindi ko yala. Yan naman ang plano mo sa...
1: Ate, masigko ang pamisaro mo sa...
0: Hindi ko yung mainom sa... Hindi ko yung mag-inom ya. Manyapon ko ya. Makaon ko sang inasal.
1: Di ba? Hala kaya eh.
0: Hindi ka ba pamati na subong si Ma'am Kicks ba? Pamati na nga dahan subong Ma'am Kicks. Kaya kung hindi ka din mag-comment karon sa akong FB Live, manda ka lang gid sa akon. Kay katuhan kay gid namon kag ano
1: atakihon.
0: Atakihon ka namon sang ano atakihon gali namon ang imong handa da, imong mga pagkaon na ginabaligya,
1: yes.
0: No? Kay gusto ko ma ano mag-guess naton si Judy Abbott kag pamangkoton ta sa kung ano-ano na nga mga naagyan niya sa iyang love life bala,
1: yeah,
0: no? Diba? Nga na maintain niya ang iyang pagka-sexy.
1: Ang iyang postura.
0: Iyang postura nga until now para sa manjapon si Imo Dolphy.
1: Nan.
0: Nga agi man sa Japon.
1: At TR na sa pagkatawo ya iya.
0: Hope the night kami na ni Judy Abbott sa una mo. Ba? Diba? Siyempre, di ba? Bala mo man nga dirigi man ko nagsugod, no?
1: Yes,
0: sa guy, no? Mm. Kami na grupo nanday Judy Abbott. Makon mo nga halin kami sa Bito. Yes, si Judy Abbott. Eh, nag-overnight kami sa Bito mo.
1: Mm-hmm.
0: Kay may dagat na datang sa pagpayag kami nga tambayan. Di pagkaaga na sakay kami si bro, jeep.
1: Okay, okay, balo ko na.
0: O si bro. Judy Abbott niya, magpuli diya sa sagay proper. Yaga, panty na lang nasa iyo.
1: Ay, wow! Mas bold kapag alin sa ako, na. Daring and bold.
0: Siyempre ko mamakotan, sino nasa nga nagapantin lang sigasakay sa si bro?
1: Mm-hmm.
0: Sa si bro, ya? Yeah? At siyempre, ipaginwala mo dahil nga hindi ka move the night. Ay, ambot. 956 na. Sige, ah. Maulat kami sa tawag nyo, mga katropa. Amo tong mga number naman yung panglawag. 0915-8311-431.
1: Kag 0912-007-6793.
0: Kag sa liwat gali, gina-invite namon ang tanan-tanan nga gusto mag-intra sa amon nga Santon and XFM libu-libong pa-premyo nga buwas na ang aton nga weekly draw.
1: Yes,
0: every Friday, di ba?
1: Correct.
0: Friday. So, hulog na kamo sa inyong nga mga entries. May caller kita sa line number 2. May gabi.
2: Good evening, sir.
0: Hi, good evening.
1: Salamat, may caller, good man.
0: Sino ni?
2: I'm sorry, sir, pero hindi ko, sir, mag...
0: Ay, hindi na niya tigayo nun. Kana na mo niya, subong niya.
1: Subong niya palitaan, nagkikaya na mo niya.
0: Why na yaya, ano ya?
1: No excuses.
0: Wala na yaya, excuse. Subong niya taga, ang mga taga Muliluni, tigayo na, nagkikayab ya. Sir?
2: Bawal, sir.
0: Nga, bawal, how? Ano?
1: Uy, ano?
0: Nga, bawal?
1: Oo. Ano?
2: Would I explain?
0: I-explain na kay willing kami mamati. Mulat
1: hindi
0: kami.
1: Ba lang ang siling nila, hindi bawal ang umibig.
0: Na Nora Honor.
1: Hindi.
0: Hindi.
1: Nora Honor nga. No. Ano, nga style.
0: Yeah.
1: Hindi bawal ang umibig. Ha? Ote.
0: Pero Bilmanyan ka sir, no?
1: Oo, dahil sabat.
0: Bilman yan ka, sir, no?
2: Huuhulang. What?
0: Huuhulang. Anong tumang
2: balong? Hindi karoon yung moran
0: yan. Bilman yan ka, Gagi.
1: Base kung gusto mo nga tampa o
0: takawin. Anto, wala Bilman yan ka, Noran yan?
1: Bilman yan.
0: Bilman yan.
2: Noranyan.
0: Ayaw mo ta?
1: Okay, Noranyan saya.
0: Manda ka ma-request ka kanta, ha?
1: Pati ka na yan. Patokaron ko lang sa Domingo. Kung hindi, subong yan sa Domingo, patokaron ko
0: na yan. Manda ka ma-request ka kanta, ha? Muna na yung last mga pag-istorya sa ako na.
1: Pati ka na may inad. May
0: dedio. Liwata na, Bilmanyan. Bilmanyan, Noranyan.
1: Pati ka na, may dedio.
2: Hindi na
1: ko
2: mag-select, oh.
0: Bilmanyan na lang malayang, may. Noranyan. Yan, Bilman yan.
2: Okay, ah, wala problema. Ganda, sir. Basta i-istoryahan lang sa maayo na wala na
0: yan. Yan. Problema. Bilman yan ka lang.
2: Okay, ah.
1: Bilman yan. Alam, tilaw ka, di ba request ko yung kumapapatok
0: ako. Sir, nga ka nakatawag.
2: Wala ko, yan nag...
0: Sir?
2: Wala ko kagad nag-request nga sa ila nga song. Oh, both of them, wala ganin. Ko nag-request.
0: Sir, nga nakatawag kaliwat, sir. Ano ang imutuyo sa munduan ni Dolphy? Anong istoryahan ta? Ikaw be open topic, be?
2: Hindi, Peter, ako na topic.
0: Hindi, okay lang. Hindi, problema.
1: Wala ka na problema, sir.
2: Any topic, sir, na ma-open nyo, pero I'll try makakomment lang ko.
0: Ikaw una. Ikaw,
1: that is why, gani, nga, we are asking you, nga, ang bawal para sa imo.
0: Ang mga sawa, ako ng mga lobya.
2: Single but head of the family.
0: Ah, okay. Bali ikaw ang ano?
2: Single but head of the family.
0: Bali ikaw ang breadwinner. Daw mo na abi.
2: As in.
0: Oh, pila na lang kabilog ang imong patapuson sa pag-eskwela?
2: I'm proud to say that he graduated.
0: Ate po, hindi na
1: i-share na lang na.
0: Sano ka pa ya? Sano ka pa ya mga lipay? Yung mga tita, why naman gali sila?
1: Yes, by the way, you are the breadwinner, but, right?
2: I'm contented already sa mga hinablos ko, sir. Sir,
0: sa bagay, correct.
1: Oo, ate.
0: Paras-paras ka mga dua personality, no?
2: Contented na ako.
1: Yes. Second question is, as a breadwinner, how many bread do you slice?
2: Jutay lang, pero kung sa context sang religion, bisan gamay lang na tinapay kag gamay man nga isda, mapakaon niya ang damo-damo nga tao.
1: Correct, Jaya.
0: Pero kung hindi man lang niya parte religion aton nga pag-aistoryahan, sa imo personal, ano gin man ang imo nagustuhan? Babae, lalaki?
2: Daw wala ko, sir. Kwan?
0: Tomboy.
2: Kay, before, may intriga like ka man, daw hindi man siro girlfriend bukit kundi daw gakwan ka pala attract attract ano yung college
0: ano yung
2: but then daw wala ko gatutok kay ang ginapaminsar ko nga daw damo responsibility ko kay hindi kasarang akon nga parents mag support sa mga
1: obligation
0: pero wala labot abi ah ano tabi ah
2: stick sa mind ko nga mabuligan ko
0: kuwaon ta na abi ang ano ang mga responsibilities abi ari casual talk mala ni ano sa imo nagaka-attract ka gid man sa lalaki amo na nagaka-attract ka sa lalaki o kung sa babae
2: bayi gid man ya sir may ara gid man ya do abi nila gani man dayon na gid kami pero daw siguro depende na siya especially kung daw at the young age at early 20s

0: Pangindi ka na kag daw nadulaan ka na sing pag-asa kay ang imo na uyunan kag naluyagan nga babayi iba nang iyagin pili hindi ikaw. Chakto?
1: Daw hindi man. Daw wala mo ginputukan bala sayo.
0: Wala mo giga. Wala mo gingaan time.
1: Mo ang paminsaron mo.
2: I guess ang imo lang kidiya guro nga how do you call this? Nga
0: ano naman katukay-tukay masampot ah.
2: Ang gintutukan ang obligasyon mo sa mga utod mo kang sinablos mo, right?
0: Oh, mo nagayam balya.
2: Oo. Pero tani may
1: parents pa sa.
0: pero daw kadalom galing sa iyang hugot siya ko galingon.
2: Gani,
0: sabi ko gani kun wala siya balagin pili sa naluyagan niya nga babae. Pero hindi ko no mo. Anong tuod nga rason? Anong tuod nga rason gani? Amo gina responsibilities?
1: Daw oo. Daw gina dedicate mo self mo being single data. Sa imo
2: kaya ano mo eh nang utdon ko aning imo nga ano. Daw gin ano eh, daw gin pabayaan mong kagulingon mo when it comes to love.
0: Hoy na gani kay dako iyang responsibility.
1: Amo na gani.
0: Oh, sige nga, lalisan ta pa man kay hindi kay man yung kanyang mga sawa. Sige, thank you ah. Anong imo nga request sa kanta?
1: Just as I am.
0: Hi, your supply. Tama-tama.
2: Just as I am.
0: Tama-tama. Gidunahon ko lang anay ang Everything I Do ni Bryan Adams. Tapos ang imo nga Just as I Am ha?
2: Pero may bago na nga, may bago na
1: okay.
2: Version.
1: Nag-call ko earlier kahit may obligasyon pa sa early part of
0: the morning. Tama-tama, gini nga mga kanta ka maayo. Everything I do it for you, kag Just as I Am.
2: May bago gani nga versions ang Just as I Am.
0: Basila, yun naman na, hindi sila makakadlaw. Ano ba?
2: Ako ay pili.
0: Layo-layo.
1: Inoy.
0: Way na. Balda na sa.
2: Balda po sa.
0: Walay sa sumo. Thank you, Kinsir, ha? Ang Just as I Am play namon. Bye!
1: Okay. God bless.
0: 6 minutes after 10, mabalik pang phone pa. Laupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM Katropa mo.
2: Exciting!

0: si Janice Ulong,
1: 31 years old.
0: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan.
1: Pero
0: dati yon,
1: ngayon,
0: hindi na.
1: Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa pusog.
3: Desminoria.
5: No,
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Santon Plus Coffee Mix.

bibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Magsanton Gold Herbal Tea.

0: 28 minutes after 10 and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Balik ka sa phone, follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Vision X Plus para sa masanag at healthy ka pananawan. Tumarka mo sang Vision X Plus.
1: Kag-ara man ang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark nga tumanggid kanamit.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores in Watson's Pharmacy Nationwide. Good evening to Helen Ortillo, Jason Paglumutan, Emmanuel Dihero, nakatutok sa Facebook live sa Bunganga gabi-gabi mo. Ano man do, hindi man ko naiintindi. Sige na pangambal, Bunganga, mga Bunganga. Jeremy Silva, kag Sansky Sky, Sandoval Tinorio, Kim Vlog, and happy listening to Mendoza family. Thank you for tuning in.
1: Yes, may gabi man sa kay Michelle, sa kay Andre, kag kay Koy.
0: Pwede na ka mo kadayal sa XFM call and text line
1: 0912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: Ikaw gi man ni si Dolphy Subong?
2: Yeah.
0: Hindi ka si Dolpo, si Dolphy ka? Si Dolphy. Kag 0915-8311-431. What? 0915-8311-431. Sa mga taga Sibalo Mantiki kay Jonathan Say Duques, good evening sa inyo at tanan. Salamat gid sa pagpamati sa phone pal. Kagi na panawagan ko da si Nanay Rose. Kamusta ka, Nanay?
1: Yes, Nanay. Te, nagdaog ka na?
0: O kung nagamit mo na ginman nga vibrator ang radyo ang ginatag namon. Ari Buas, chance mo naman iba si ikaw na madaog sa Santo na XFM libu-libong papremyo kay ti Friday tomorrow. Ang XFM kag si Boss Rems ang magapanghatag sa 3,000 pesos nga cash sa nagapaday nga Santo na XFM libu-libong papremyo. Sa mga gusto mag-intra kag mag-ubras ang entries, baka lang kamo sa mga Yes 12 products participating health or Yes 12 products, amo ang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Pilian nyo lang na da ang mga Yes 12 products nga pwede nyo gamiton bilang entries, and isulod nyo sa white envelope kag isulat ang inyong complete name, address, contact number kag permahan, kag ihulog sa mga official drop boxes located sa tanan nga XFM station sa Negros Island region kag sa Panay Island kag sa mga butika nga may mga drop boxes sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Pwede gid kamo dira kahulog sa mga wala nakatultol kung sa diin ang amon nga radio station. Check nyo lang ang mga butika kag lantawon nyo ang mga drop boxes nga may pangalan nga Santon and XFM libu-libong papremyo.
1: Ote, diin pa ka mo. Intra na.
0: Intra na, intra na. XFM call and text line once again. It's 0915-8311-431.
1: Kag 0912-0076-793.
0: Alright. Rock and roll. Tawag na ka mo. Kay magagawlat kami sa inyong tawag ah. Kag syempre sa aton nga mga tagpalamati nagikan sa ila tagsa-tagsa ka mga puloy-an, sa ilang mga salakyan, padayon lang sa pag-enjoy sa mga managmi nga sonata subong at Thursday, no? Thursday.
1: Thursday gid man.
0: July 16, 2026.
1: 17 na tayo.
0: Ay, hindi ah, July 16, 2026 ambal ko.
1: Tigani.
0: Anong ambal ka 17?
1: Nga.
0: Anong ambal ka 17?
1: Ti, hindi bala
0: anong connection sang 17 kay July 16 ta subong?
1: 16 pa lang gali.
0: Do ako pa yang sala iya. 16 pa lang subong, boss mo 17.
1: Oh, sige.
0: Ah, mapa music ko, magamo mo lang ni upod ko. Pa music ko magamo ni upod. Uli ano na. Makomersyal ko, anay, ah. Oh. Makomersyal, amusin.
2: Amusin.
0: Sabi na, amin na sa ako nambal nga may harap ang mga 16-16 na nambal ko, no? Tapos, yung isalot niya lang sa 20. Why get mulo si Dolby? Babalik pa ang phone pa. Lobo dyan si Katropang Dolby Soy.
1: Ikaw si Katropang Dolby lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting!
0: Good evening.

Rice Santon, kag-vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves ang premium D3 Coffee Mix. Ang may aramar sang vitamin D3. Yaa, pampapasog sa atong natulan. Pampagkanas ang utok. Kag-pampa-improve sa atong immunity. May Santon, nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami ta. Super healthy pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: Ano naman ayan ang imong mga pasabog subong agab, Idolpe?
1: Bakit?
0: Ah, syempre, nag-aaling-aling ka naman subong agab eh.
1: Uy nga, wala ah.
0: July 16. Pero kamalakot tayo ano sugpon mo.
1: Nga.
0: Ma-July 17, nagid man mag 12:01.
1: Oh, of course.
0: Galing kayo wala mo gimbawi. Nagnganga ka na lang dayon. Upset-minded?
1: Probably.
0: Dali lang.
1: Nga man.
0: Ba siguro na ngayo. Gcash, wala ka naman nakahatag.
1: Ay, ka namin.
0: Pwede na ka mong katawag XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: Ginasunlog kita nila kaya kung mag-music na mo pa ng pagtawag.
1: Amo gani.
0: Na, no, basta magambal kami gani, tawag na ka mo dayon. Kaya kung mag-music na, lawig-lawig na mo music, apat kanta. Yeah. Mga more or less mga 20 minutes ang airtime.
1: Ano, lawig ba ninyo hulat eh?
0: O te, nig-a ka mo eh.
1: Gani man.
0: Te, kung nagapaurok-urok na ako mamati sa mong sonata, ang sudlan na mo, kagmawangal kami nga, oh, exciting. Te, siyempre, magansalan ka mo dati, makabugtaw kit ka mo.
1: Correct.
0: Ang globe na mo nga linya 0915-8311-431. 0915-8311-431. Kim Vlog, kamusta ka na? Mayang gabi kay Papa Atan, kay Mama Neneng, kay Tol Chris, kag ang greeting sa lin kay Kim Vlog, kag Regina Lamparero.
1: Do, wala ka message si ano no?
0: Si?
1: Si Manananggal?
0: Si Manananggal? Ah, syempre, Manananggal mo, nagpabili naman. Nagpabili naman, guru yahawak eh.
1: Correct.
0: Aray, oh, may caller na gidman. Line number one, good evening.
1: Hello?
0: Galing ka sa bat.
1: Mm-hmm.
0: Aray, hello, good evening. Ay? Ara, may ara. Hello, may gabi.
2: Hello?
0: Oo. Hi, good evening. Mabatian mo kami, ma'am?
2: Oo?
0: Oh, mabatian mo kami? Tudutod ang signal. Nga may anong subungaw. Nga nga...
1: Ganit man?
0: Nga may dead spot Japon ang mga cell site subungaw gabi. Or sa tagsaka lugar may mga dead spot Japon doll.
1: Basi eh.
0: Sa bagay kay Tik, taga-syudad ka man. Hindi mo naman na ma-feel ang ano, dead spot na ginatawag. Kay kung sa Bacolod ka, halos na damo-damo naman to cell site.
1: Ang muna ganit man.
0: Pero may aragit pipila pa ka mga lugar nga hindi pa git malabot sang cell site.
1: Mm-hmm.
0: Pero social sila naka-Starlink.
1: Wow ha.
0: Diba? Yaman. Mayaman. Pero lain pagid kung naga ano kamuyai, naga Santon Plus Herbal Capsule kamuyai, ang may labi na gid ang may mga bukol-bukol, sis kag tumor, Santon Plus Herbal Capsule dako ang maibulig sa inyo mga katropa.
1: Kako naga Santon Plus Mangustin kag malunggay capsule man kamo. Pinakaepektibo nga herbal food.
0: Amo na nga ako naging basa bagulang.
1: Uy, ala, lain to yabala yang
0: inyo. Ambal ko bala sa may mga bukol-bukol, sis kag tumor, basa bala tapos. Basa tapos. May mga bukol-bukol sis tumor, no?
1: Uh-huh.
0: Oh, basaha. Basaha liwat, dali. Basaha na lang rikta, kaya muna na akong in-endorse.
1: Sige, Santon Plus Mangustin and
0: Malunggay Capsule.
1: Capsule, pinaka-epektibong herbal food supplement.
0: Sa may mga?
1: Sa may mga
0: bukol. Ambalo, na ano na ni sa subong yaman?
1: Tutulahin matimo ginan, no?
0: Daw na ni pinaka-worst ka program daw bala mo kay bago ko lang ginambal siya may mga bukol-bukol sis kag tumor mag Santon Plus Herbal Capsule kamo bow nagbasa man sa dasang iya nga endorsement nga mag Santon Plus malunggay and capsule man kamo para sa mga nagasupreher sa mga risari nga balatian sa mga bukol-bukol sis kag tumor Santon Plus. Ano ka na imo yaman? Ara rigla mo? Nando na rin sa yaman. Mayang gabi.
1: Hello?
0: Hello?
3: Hello?
0: Oh, mayang gabi. Sino ni?
3: Magandang gabi man.
0: Sino ni?
3: Ako si Luisa.
0: Si?
3: Luisa.
0: Luisa? Taga diin?
3: Taga Tablac.
0: tamlang?
3: Tabla.
0: Dinang tabla, tabla gani?
3: Tabla?
0: Sa dina? Hala? O si Ilyen eh? sa dina, ma'am, ang lugar nga naagi na mention mo?
1: Hello, ma'am?
0: Ayan, buta pati color, kasabay si Mudol. Inatsang ako to sa bunga wibis ni. Hello?
3: Hello?
0: Ma'am, sa din to gani location mo, liwat? Taga diin ka?
1: Hmm. Pinatayaw.
0: Mudol? Na, ano man niya itong program sa bunga gabi, ma? Sa din... Mag-endorse ko mo man i-endorse. May ara na kita sa sulat, duwag na kapanit ganing ara sa yung endorsement. Pwede man sa makahambal sis the pain, may ara man sa da clear skin herbal soap, may ara man sa da, mga ang ara gina, ang pinakauna ginang ginabasa ang Santon Plus Mangustin. Yung na, no one man. A minute before 11 o'clock, phone pal. Upo nyo si Katropan Troy Tisoy.
1: Kau si Katropan Troy Filangka.
0: Ining XFM, Katropa mo?
1: Exciting!

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
3: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano'n active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Vision X Plus, Vision X Plus Softgel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng katara, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Woo!

0: 22 minutes after 11 o'clock. Nagapamati ka mo sa Giyapon sa programa nga Phone Pa. Lupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Sa XFM, katropa mo.
1: Exciting.
0: Ambal ni manananggal di amor. Good evening sa inyo duwa, Sir Troy. Nga galuding subong si Dolphy. Mayo manananggal, no? Nahalata mo man sa, no? Do may something ginisiguro, ay. Ginbulagan ka, wala?
1: Wala man.
0: Oh. Ginbulagan ka sang sweldo mo subong, wala?
1: Wari.
0: Kaya wala na bilin.
1: Ha? May wala na pa ya?
0: Pila?
1: 2-5 pa? Hindi ko pati.
0: Di na ang 11-5 sina.
1: Wow! How I wish.
0: Ang 11-5 sina, di na nga 2-5 nilang bilin.
1: Ang managahan sa'yo, how I wish.
0: Na, wala ka man bata. O si nanay mo lang gitabi, yung ulik doon, nga baklan mo gatas, pambabaskog sa imo nga nanay. Tapos wala ka man maginabaydan nga balay. Pagkaon mo lang diabi sa stasyon, kaya ang istasyon mo naman yung imo silbi nga balay. May CR ka man sa babaw, may shower ka pa. May hot and cold shower ka pa.
1: Oh.
0: Tapos ang bintana sa CR mo, roll up pa na. Roll up.
1: Oy.
0: Wala ka libitana.
1: Kita akong kaning kanlaon.
0: Sa din yung bintana, kita akong ng kanlaon.
1: Yes.
0: Ay, gali ka.
1: Oh.
0: Ati, tsama pagali ni Kan kag nilaon. Kaya makita yung imo nga, ano na, kutis porcelana.
1: Yes,
0: Kutis porcelana, yay tsura daw papaya. Ay, tawag ka mo. Biyara ba lang may pulos? Ba lang color?
1: Oh, bala?
0: Nga makaharutay, git bala, kag maka, ano, gidya bala, maka dire-direcho git ang pag isurianay natin. XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-7933.
0: Tag 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ang phone pala programa ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Oil sa may mga panuhot kag palanakit sang kalawasan. Pamanyos lang kamo sang Santon Plus Herbal Oil.
1: Kagara man ang Santon Plus Herbal Soap kung gusto mo makakas ang imo punggod, ang alap up, and of course ang body odor, mag Santon Plus Herbal Soap ka na.
0: Daw masala pa sa mahila na kaginawa sa mag Santon Plus Herbal Soap ka na. Pero ngayang balutan ni oil gito.
1: Abe.
0: Ay, dynamic caller. Hi, good evening, caller. Hi, nagtawag ka, Liwat, ma'am. Pangalan mo to kay Liwat, si...
2: Ben.
0: Si ngalan mo Liwat, ma'am?
2: Ben Tamarino.
0: Ben? Tama?
2: O, sir.
0: Din ka sa Iloilo, ma'am?
2: Grand Plains.
0: Sa Grand Plains? Hello, ma'am?
2: Hello.
0: Oh, Grand Plains, tumamambal mo?
2: Oo.
0: Ay, wow, social subdivision as adult, di ba, Dol?
1: Oo.
0: Sa di na gani, ano na gani nga sakop gani isang Iloilo, ma'am, ang Grand Plains sambal mo? Haro?
2: Oo.
0: Ma'am? Liwag lang kumute sa imo radyo, ma'am, sa cellphone ng pamati. Pila na gali edad mo, ma'am?
2: Ang 56.
0: 56 years old. Nga nga nakapanawag ka sa amo ni Dolphy sa mga gabi. Anong maalagad namon si mo? Nalingaw ka pa, ma'am, mga puros na isala-sala amon program.
1: Gasalan ako ni ganyan. Nalingaw ka pa.
0: Sala-sala lagi kami tanan. Hello, ma'am. Oo.
2: Nakalingaw ako sa inyo kay homesick ako, Abby. Nakalingaw kita ko pa mati sa inyo, di ba?
0: Ay nga, homesick ka, how? Sa din ka, Halin?
2: Pinagawa ang planan ko.
1: Oo, oh, ganit, ma'am. Pero taga diin ka rin, ma'am?
0: Sa Iloilo lang gid ikaw.
1: Pero nang buot mo siyang ondra ga obra ka lang da.
2: Oo.
1: Oh, taga diin ka gid ya. Taga diin ka gid ya.
0: Nga nga nakabatsyag ka homesick, taga diin gid ikaw. May province pa ikaw sa Iloilo?
2: Oo.
0: Ano man?
2: Ahoy.
0: Ah, taga Ahoy. Pila ka na da katuig nag-work sa imo ginobrahan, ma'am?
2: 1 year.
0: Ah, 1 year. So, balibalay na siya ang ginobrahan mo?
2: Oo.
0: How about ang imong love life, ma'am? Ikaw bala may bana pa sa subong?
2: Wala na.
0: Ay, congratulations. Mangita kita ya subong niya. 50 pila to gani edad mo? 50? 56. May mga kabataan na ka mo, ma'am? Kailan ka bilog kabataan nyo?
2: Pila? Lima ka bilog.
1: Lima?
0: Ano? Daw hindi alata. Wala ma'am sa imo voice, ma'am. Ang imo wala voice, ma'am. Kung mapiyong lang yung mata ko, ma'am, daw matindog pa ni ma'am mo. Good man. Ah, hambal bala, ma'am? Ano, ma'am? Amani, sunda bala hambal ko bala, ma'am?
2: Ano?
0: Amo na yun. Hindi, itry lang, ma'am. Kadali lang. Kaya ginapiyong ko akong mata, mamatian ko hindi mo voice. Bala, kay hindi ko hindi ma-compare ang iyong edad sa 56 sa si mga tingog. Mabati ka kami, ma'am, kaisa lang, bisonda lang ako na hambal. Uy, kanami! Kanami! Kagilok! Gwapa ni Guru si Ma'am sa pagdalaga pa, no?
1: Oo, eh.
0: Ma'am, puti on ka, ma'am? Puti on ka?
2: Hindi, morena.
0: Morena. Tapos, sexy, chubby. Liwat, ma'am? Chubby?
2: Chubby.
0: Dali lang gid bala. Do hindi ko mo pati. 56 sa gid, ma'am. 56 sa gid man edad mo.
1: Gani?
0: Oo. Do ano lang bala, ma'am? Do 55. Ma'am, may dalaga ka pa nga bata, ma'am?
2: Oo.
0: Pila bilog?
2: Diba?
0: Pilang ilay edad?
2: Tatlo. 16 to 14.
0: Ay, 16 to 14. Wala ka na da bata, ma'am, nga adult na?
2: Wala na.
0: Ah, mga lalaki na the rest?
2: Hindi. Isa lang lalaki at apat ang babae.
0: May asawa ng imong bata ang lalaki?
2: Oo.
0: Ay, kanugon. Kay Dolphy, patani makadto. Mabuin-buinan man lang taniya sweldo nga 17K.
1: Kabay pa.
0: So, ma'am, ano man, ma-request ka kanta or ano man, mangita ka banahon liwat? Anong plastada?
2: Hindi na ko lang mangita. Ano ko lang mangita? Ay.
0: Kay?
2: Sila pa.
0: Ah, may gina pa eskwila pa sa kono.
1: Oo. Pila ang imo yung guest, ma'am?
2: 14.
1: Ah, amo na siyang babae man,
0: no? Naman nami gani, ma'am, kung mangita kasing partner in life kay may ma-support man. May
1: makatulang sa imo.
0: Kag may mabulig sa imo pa eskwila sa imo kabataan.
2: Hindi ako na pa-isinahin ang mga bata ko.
0: Amula na galing, ma'am, kay ti, kung may ara ka partner, pakaunon kagid maayo pagkatapos kaon gamiton. Te? Tinamihan ka man ang mga pakaunon ka tapos gamiton?
2: Ay, di pa. Hindi
0: na sa kuno. Sige, mama. So, from now on, you and Dolfo and Troy will friends forever. Is it okay to you na mangin friend kita?
2: Yes.
0: Okay.
1: Wow, thank you so much, ma'am.
0: Basta hatag Facebook, ah. May Facebook? Mera?
1: Mera, ma'am?
2: Wala ako Facebook.
0: Hoy, kanugun. Hindi ginamon makita ang cleavage ang 56 years old.
1: Ang imuha corvaceous nga body.
0: Ma'am, anong favorite song? Anong favorite song mo, ma'am?
2: Lonely is the night.
0: Wow!
1: Amo na naga-lonely ang night mo kay wala ka pareha.
0: Oh man, lonely is the night. Mm-hmm. Sige, ma'am, i-play ko para si imo, ma'am, kay ti. Siyempre, friend naman kita. Lain man nakaroon kun hindi namon pag-i-play kay ti, nasadyahan ka man sa amon. Appreciate nila namon, ma'am, ang imo nga ano ah. Ang imo effort nga pagpulaw-pulaw sa amon program.
1: Yes, ma'am.
0: Ma'am, thank you, kid, ma'am. Salamat, kid. Ma'am. Bye-bye. Salamat, good night. Amo yan itong aton caller nga si Ben from Iloilo City, 56 yes. years old, virgin.
1: Virgin yung may lima kabata.
0: Maraming salamat sa mga namati, kag sa mga nag-intragali. Thank you, Gid. Kag syempre, see you on Sunday na, kay Biyernes,
1: yes.
0: day off namo ni Dolphy. Salamat sa mga tech on duty, kag sa tanan nga station managers ng XFM Philippines sa Negros kag Panay, kag sa ngalan sa amon nga CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Ari ng Lonely is the Night. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Introducing the Turbo.
10: Turbo.
9: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
11: Go! Let's get it!
9: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
11: Uh-huh.
9: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
12: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
13: Sister Pain.
14: Si Michelle Legali, isa ka sales lead, nakabadyag ko sa isa ka si Mama ng kaputlay sa pagpinto sa bragit kisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
13: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
16: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
13: Sample Gold Coffee.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbuktaw ko, balita dayon mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pula ka lang music, magkatapos mugtaw ka, blam, mayarap kayo sa mga balita, blam, so, nami, bigit sa mga DJs, nila, kanya, blam,
5: wala asang konkreto nga sa wala asang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, simply,
2: may how, kid, dapat,
5: enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
6: Tiki mo!
5: XFM 103.9.

0: XFM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus

0: Sumunod pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Ihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Legale, isa

0: Strong pain. Fast and safe. Yahoo! Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malangit nga sabor.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
0: Luzon,
2: Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod, sa XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
6: Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
10: Ako si Sarah sa mga kututan ni Lilo. Sa ako po.

0: Sister Pain. Panggalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Maribel Isa. Ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka ni collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawon. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen and the glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: pain, fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo,
3: isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Bili sa mga butika.
4: Nga, XFM, kid how?
5: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay, nami ang music, ah.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay, pula ka lang music, magkatapos bugtaw ko, mayara ko yung mga balita. Blabos yung nami, bigit yung mga DJs, nalakad.
7: Wala sang konkreto nga sabat.
8: Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, kaka-X.
7: Simply,
4: may how, kita pa.
7: Enjoy lang.
4: Nga, XFM, kid how?
9: Timo!
7: XFM 103.9.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: down pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhol Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel Sangtakuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santhol Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santhol Gold Coffee Mix na.
0: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Kumain ka rin sa Sentro. Kamsa Bullseye.
3: Depart.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag Sanzone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan,
7: siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Sanzone Plus Herbal Oil,
7: ang pamahid
6: na all-in-one sa presyo magkaan.
7: Sanzone Plus Herbal Oil,
6: assist the pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
6: Assist the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Nga, XFM, kid, how?
12: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
11: Nga, XFM, kid.
12: Inami ang music, ah.
11: Nga, XFM, kid.
12: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka pala, may harap kayo sa mga balita. Wala sa mga amin, bigit sa mga DJs, nila kag...
13: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
11: may how kita pa.
13: Enjoy lang.
11: Nga, XFM, gid how?
14: Timo!
13: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold.

sa XFM and read now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult a doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na work.
0: Sanfon Gold. Coffee

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turn nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adult long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nagatake ang akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sound Phone Gold. Coffee Mix.
11: Ako si

0: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Eh, nanyang music, ah.
4: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, gid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 6-6 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
6: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipay-dipagig ko sa mabatean ko ng Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko.

0: Parang pain, fast and safe. Sis the pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagpili sa mga buki ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Southon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
0: world. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. Pili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
2: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nanyang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, bla, may harap kayo sa mga balita, bla, so, amin, bigay sa mga DJs, nila, kanya, bla,
4: wala sa konkreto nga sa lahat. Wala sa katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
2: may how, kita, pa?
4: Oo, enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.

para sa XFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

Good morning, Shudan Sim Bakalan. Good morning, good morning, good morning. Welcome, welcome sa itong programa diri sa Exciting Pilipinas. Mga katrapa sa mga aga. Kapatid niyo si katrapang Wendell Malinario. Sa itong programa nga pampungka kung aga. Saliwat sa Exciting Pilipinas. Good morning, good morning, good morning. Good morning and happy, happy Friday, mga katrapa. Happy, happy Friday sa inyo at ang sumuyang nga July 17, 2026. Sa nang Julio, this is 7 na kita. Biyernes na. Ano pa, thanks God, it's Friday. Kikita pa katrapa sumog. Nga aga. And ariwa, ito ang update sa lakad sang panahon. As of 2 a.m. kagina, mga katrapa. July 17, ang Tropical Depression o kon ang formerly nga LTA 076 ang ginamonitor subong sa Guayasang Philippine Area of Responsibility. Meron naman LPA sa Guasang PAR, mga katropa. Samtang sa local forecast naman, diri sa Negros Occidental, ang kalangitan nato meron sang partly cloudy, mga katropa. Kung meron sang magalumon, gabakin sa kalangitan diri sa probinsya. Kung sa tingin nyo, mabatsagay man ang rain showers kag thunderstorm, dala sang localized thunderstorm, mga katropa. So, dalagi ka mo sa payo, mga katropa, no? Kung diimad ka mo yung magpadulong sa eskwelahan, man subong adlaw kung sa kalubrahan.

Ano? Mayroon siyang bomb threat, mayroon siyang gun threat, shooting threat mga musina, mga katropa, no? I-imagine ng mga tagsak kabataan kung mga estudyante, hindi na mayo katuon, no? Tungod sa ining mga threat sa kakulba, at the same time, wala na sang klase, pero may tungod nga gina-cancel, no? So, hopefully nga, matutukan ini sa kapulisan at the same time, mga may pagka, dabala? Pagka, hindi normal eh. Mga utok kung tatanman ni Nina kahit grabe ang epekto sa aton komunidad, sa estudyante, sa palangabuian, etc. Sa tanan ng mga katropa, no, kakabaldog. Muna term pa sa mga katigulangan, kakabaldog daw ang mga klase. Kabaldog daw ang mga buhay isang tao tungod sa ining mga insidente. So, hopefully, wala na sa mga mupasin na yung incident pa mga katropa. Kahit imagine, mabilog ng Pilipinas, amo na lang ni permit, hindi ng education, damang balta na lang ate. Mamako na lang yung tanang yung kabataan. Hindi na lang sila kabalutan na sang ilang mga learnings da kahit ay na sila klase permit, kahit isagi lang amo threat. No, labay lang aton, pero hopefully, and of course, ma-ease mo bala ang feeling sa mga parents kung araw sa eskwelahan ng ilang mga kabataan. At the same time, sa mga kabataan, hindi sila, you know, a school is a place for us to learn. A place that must be dapat happy, productive, light ang mood, di ba? Pero subong, lain na ako kahit tungod sa yung mga nasambit yung mga insidente. Hopefully, di mabalik kung ano wala yan dapat ang eskulahan. Ang eskulahan dapat tula na isang threat dira. Kag wala na yan dapat sa kahadlok na ma-feel ang student dira. Dapat yan ma-feel dira nila ang place yung peaceful for learning, no? Conducive for learning at the same time. Light dapat ang everything dira kay para yung magsulod sa utok nilang mga lessons, no? Kaya mo lang na. Oras na ito na alas 5:10 na. Biyernes! Sa mga katropa na dira nagabugtaw na sa mga aga nagaluto na dira. Baka nagadiga mo? Ano daw sudaan ta da? May pinirito na da nga uga. Pinirito nga tilafia. Ito mga pinirito nyo da subong nga bangros. May hot dog. Ay, mga gusto ko yasi mong ano, ang eggplant. Ano? Talong. O, hindi ko ba madumduman? Talong. Talong, may, ano, may itlog, may mga panakot-nakot. Nagawa mga down sibuya. Diba? Ito ka namit, no? Oo, amo na. Sa bawah. Anyways, mga katropa, no? Mayo lang ang pagdigamo, dira. Kasi mga katropa, natin ka nagabiyahe. Ingat-ingat sa pagbiyahe. Sa mga nag-aubra sa mga lubrahon nila subong nga aga, good morning sa inyo nga tanan. And, ariwa, ang atong yung mga ano subong nga aga, mga katropa pips, dira. Feeling ko perfect din sa mga mga clubby. Kung man night out, no? Mga musika, wala kita yung Friday night, gito, oh, eh. Friday night, eh, pagkabos daan, Sabado, way klase, way obra, no? Perfect. Especially gito sa mga working adults nga nag-kalma-kalma man rin. Rewind man eh, no? Diba? Tiyari mga katropaw, ah. Para sa ato niyang musikahan sa buong aga. Aring Dancing Queen by ABBA. Friday

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-hagan na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

0: XFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, namiang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music pagkatapos bukta ko. Mayara ka sa mga balita. Blabos yung namin, pagkat sa mga DJs na nalakad.
3: Wala sang konkreto nga sa bat.
4: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
5: Tingin mo!
4: XFM 103.9
6: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

nagbabalik sa inyo mga radyo. Mga katropa rin sa programa natin, Exciting Pilipinas. Oras natin, oras. Alas 5:25 na. 5:25 in the morning. And syempre, nagpamati ka mo sa gihapon. Adrina sa programa natin, Exciting Pilipinas. Kapon si katropang Wendell Balinario. And syempre, live na live na kita sa inyo yung mga Facebook Live, ano? Sa inyo mga pag-scroll-scroll, dirara kita sa ito niya. Page XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag syempre sa inyo mga radyo, batingan mo kita mga katropa. Para kita sa 103.9 and 96.7. Subong mga katropa, mga oras ka dito ka namin naging pangape, no? Subong aga sa mga nagpangape. Dira ako nagainit pa lang sila mga tubig. Gina-endorso, ginaton sa inyong kape nga healthy. Ang pinakabagong kape sa Yes to Health. Ang ato nga Santon Gold Coffee Mix. At nga Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, pinakabagong kape sa Yes to Health. Yan hindi lang healthy kag manamit. Hindi pa ang magkapagwapa kag makapagwapo sa imo. Yung mga katropa, ang ato nga Santon Gold Coffee Mix, ang mayara pagid sang glutathione kag collagen, mayara pagid sang mangosteen, malunggay, chia seed, turmeric, aton nga santon and coffee beans. Kansa din mga katropa, kapeng kape healthy namit kag skin care mo pa din ka pa. Dari ka na sa Santon Gold Coffee Mix. Oras aton 5:27 na mga katropa. Before kita nga magpang tamyaw sa mga nagpamati sa aton subong aga, ariwa, i-share na to sa inyo ang aton nga nakita na naman nga trending ang video on TikTok. Mga katropa, ari naman ito ka-sarcastic, ito ka-joke. Anyways, mga katropa, ariwa, tanawan niyo ito nga bala subong sa aton nga Facebook page. Live na live sa aton nga official Facebook page, mga katropa, ari na. Arina, TikTok ka na!

0: alagaan kita at hindi kita papakawalan. Oo. Ang gwa gali. Hindi mo siya ido. Aalagaan at hindi papakawalan. Tiyara, ginigot siya sa likod, kapertahan. Pero this is a sarcastic ha, mga katropa. Ngati, mga muna lang ang words. Wala kong nagpangaluyag, ano? Aalagaan at hindi papakawalan. Galit kay igapos ka na, oh. Ngayon, isa ka ido. Oh. Okay, sugot ka lang na. Trending ini sa bang sa ano eh, sa may TikTok ka. Kasi din mga katropang about damo sa mga netizen na nagkadlaw. May ka double meaning. It's a joke at the same time do ka paalala man dira sa imo nga ba si amo na matabo bala no. In the future sa imo amo na mga pangako pero at the end of the day ubraho nilang kagalinga daw. Pet ya lang. Wala kang magagawa, nakatali ka lang. Ay. Di ba la? Anyways, oras natin 5:29 na. Kagaring mga nagapamati subong sa aton. Sa aton niyang programa. Kag nagalantaw sa aton niyang Facebook Live, mga katrapari. Sila yan ni Sir RV Chris Casiris. Good morning! Sila ni Ma'am Shirley Arevalo. Sa ila yan ni Mama Maria Sol Jolito. Good morning. Ang Baliandre, good morning. Ma'am, she's ko no all over Bacolod. Kag-enjoy watching ko no. Oy, good morning. Salamat kin sa paglantaw sa aton nga live subong. Si Ma'am Reyna Diestro, good morning. Ma'am Amalia, good morning. Ma'am Wendell. Dana ko no like and share. Kag tamyaw yaman ko no. Ang XFM Campus. No, si Sir Jill Wynn. Si Ma'am Antonio Talde. Si Jessica Gonzalez. Si Robilin Calau. Kung Calyaw. Si Jenny Lilan Ario Gazon, good morning. Kay Mami Pamarino Montaña Villanueva. Nagsatanan yung mga members sang katropang listeners and solid supporters sa kanilang class. Mayong aga! Mayong aga sa inyo. Kay Mama Miss Pa Marino Montaña Villanueva, good morning man. Ano, ginatamyaw yan na di si Marina. Diestro pabalik ko. Kay Sir Alberto Norbing Loreno, good morning. Galantaw subong dira sa may Talisay City Zone 15. Mayong aga! Ang balima ni Sir Jill Windre, good morning katrapang wind and sharing na August naman ko no, dasun bulan. Bao, tigkriwi naman ko no. Ang bulan, ini. Pero basta pisan na ko no tao, hindi gid magutman. Correct kagad na, Sir Jelwin. Ano, tikiriwi natin. Tahan kita maghimakas na nga. Wala lang tanong isang may papatawa. Hay, dira. Ano? Magpangawat, pang-hold up na lang. Gamang tananda. No? Pero sa mga nagkakatabo, subong trending, bala online mga katropa. Hopefully, wala lang sang mga musina. No? Kay ti, kung tikiriwi, tanan man kita apektado. Kay Ma'am Rona Desabal, good morning man. Kay Sir James Istoshe, mayong aga. Kay Sir Noel Yares, good morning man. Na nagatutok subong sa atong programa diri sa Exciting Pilipinas. Mayong aga gid sa tanan. Sa ilaman ni Ma'am Shirley Arevalo, sa ilan ni Stephen Parklim Ho, good morning. Kag sa tanan-tanan, no, sa ilan ni Sir Arnice Irida, mayong aga man. Sa tanan yung mga nagapamati man sa aton, sa ilang mga tag sa karadyo, no? Nga nagapamati dira sa ilan ni Marian Ledesma, dito sa ilan traje, sa ilan ni Nang Daisy, mayong aga sa inyong tanan. And of course, sa tanan yung malambutan sa aton yung radio frequency, sa aton yung signal, no? Dira sa probinsya sa Negros Occidental, kung sa Bogman, kung Bilogman niya Pilipinas, kag sa milong na kalibutan through our online radio app. Salamat mga katropa. Thank you so much good sa mga nagupod sa aton. Madamugid nga salamat. Dari lang nga sa programa natin nga pambukaw kung aga salamat sa Exciting Pilipinas. Kaga syempre alas 5:32 na himo sa dira. Matamat na pamahaw. Mga katropa. And kita-kits naman sa Lunes. Kaya tingin ako gani Friday night and the night or charot. Kimi lang. So kita-kita liwat sa Lunes ha. Dari lang mga katropa sa Exciting Pilipinas. Kaya hindi nyo naman paglisuha pang inyong mga tag sa karadyo. Kaya magabulos ang The Secret of Health. And after that, balitaan na naman kita kapun si katropang Franz Andro Burgos sa Express Balita. Wala mga salamat mga katropa. Kag enjoy your weekend. TGIF. Thanks God it's Friday. Salamat. Happy, happy, happy Friday. And good morning.
1: News and Public Service Authority.
2: XFM 103.9 Santo Gold Live Testimony.
3: Aurora balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matari, sumubok din ng Santo Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santo Gas Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
4: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa mga kutipan ni

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lala ka. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud maligawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman mga suki naton sining mga tag palamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita sa isa edisyon sa ato sining pagpanagad sa pagtalakay sa mga sikreto sa ato sining pwede makaon. Ang insakto sining edukasyon kag ang pagedukar sa aton kaugalingon kag sa tanan makabulig sang dako agud to makalikaw kita sa dugang pagisining pamalatian. Tibalan mo na gid nga makapamasakit si imo sagi ka pagkakaon. Amo ning gusto naton sining maintindihan sa tanan parang bisan pa paano may makapian-pian bala sang mga kalanon actually kung hibaluan ta kung ano ang value nutrients nga ito sinay makuha makapian-pian sa tion nga ang kalanon bala nun sa langit matambok mamantika.
0: The Secrets of Health.
1: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kanto lang kamo da. Convolyo mga inyo sininga baklon. Dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kag Imaras, kanto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kung makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kanto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secrets of Health.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sunthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sunthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Sunthone Plus Gold. Sunthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ito sa ringa pagparagad sa gihapon. Pag-aupdan kita sa ito sa ringa certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health no less than Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ito sa ringa programa.
3: Thank you Sir Josil. Kag-welcome man sa ito sa ringa pagpangalagad. Kaupon man sa ito sa ringa mga suki nga mga tagpalamati. Yari naman kami nagabanong balik sa isa ng mga edisyon sa ito sa ringa pagpangalagad sa pag-istorya naman, pagsipad-sipad, paghatag detalye, pagpakilala, kag pagtukib sang sikreto sa isa Sir Josel ka kumon nga tanom. Kagkabalo ko sa mga Ilonggo, mga hiligay nun, kadamo gid ang makauyon sa ni Sir Josel. In fact, sa una madumduman ko, isa ini sang ginaupod sa mga okasyon, may mga birthday, o kung may mga sinalo-salo, ari gid ini. Pero ayhan, pilalan sa aton ay nakadiskubre, magluwas abis na nagatuon sa phytomedicine, nga may mga binipisyo gali ini sa aton lawas, labaw pa sa aton ginaexpektar nga basta lang pagkaon, basta lang makabusog sa aton, basta lang mauta naton.
1: Actually, manamit ini upod ni mo sa munggo. Pagkatapos, butangan mo lang na kung ano dang imo ilingo or isubaka, Dok Leo.
3: Iban sa ni Sir Josel, munggo. Pagkatapos, may bisaya nga manok.
1: Abaw,
3: kampiyon.
1: May kadiyos.
3: Kanamiton. Muna kunukun sa umaka mo, kung sa mga binukid yung parte, ang lugar ni mo. Kung pigado, gid ang panudan, mantinal na lang sila manok.
0: The Secrets of Health.
1: We're talking about sa banana stem o kung ang puno sang ubad.
3: Banana stem, tapos kung imo na siyang upakan, bukoon ni mo, dira mo makita niya sa nga core, nga mo nablangin na siling sa iban, Sir Josel nga, parte nga uyab ba? Parte nga kutis ba daw ubad ba?
1: So ang ubad niya, nga ubad lang ang pwede naton sini makonsumo or makaon niya actually, ginalakot sa manok or nalakot man sa munggo, it's because nga mahumok inay. So amo nang ginakihad naton it manipis, ginakumos, kuhaon ng luga, pagkatapos lugayon sang arasalan para makuha ang iya sining daw lawas ang damang ang iya nga tagok and then amo nang ginaluto naton. Pero this time istoryahan ta including ang preparation kag kon ano mga benepisyo nga makuha naton sa ubad, Dok Leo.
3: Tuntok ibo nang iya sining mga bioactive Activa compounds kag ang mga specific health benefit sa ni saton.
0: The secret of health.
1: Kun maghambal kita nga ubad, Dok Leo, ang puno sang saging ni actually. Talagsas malakas o nagalakot ka ubad sa manok mo kun sa uma. Kalabanan sini ano idahon sa katumbal pagkatapos kapayas. Kay kun maghambal ka ubad nga naano man ang ubad sila nga inugdamog lang na yes, baboy.
3: Tama.
1: Ubad, lutuon ni mo pagkatapos butangan sang upa.
3: Mm-hmm.
1: Bubod na sa baboy.
3: Mm-hmm. Tama.
1: Pagkaon na sang baboy, porsubong, ay sus, kamahal galis ang ubad kun magbakal ka na sa tienda, Dok Leo.
3: Kaya kung di ka man kabalo magpili sa Radiosel, bakal ka sa merkado, fibros ang makuha mo, di blang may mga uganot na bla.
1: Oo.
3: Hindi o man halos ang puslan gani.
1: Kay, ang manami actually nga ubad dun, amo ini ang puno sa sabah. Kay nami na ya, hindi mapait.
3: Actually, we're referring sa sabah, Sir Josila.
1: Sabah.
3: Saging.
1: Kay ti kon tagaan kada karon baligyan kada sang tawag nila, Manilanon balang breed sa saging. Ang ubad dya sina, Dok Leo, is ano eh, tawag na ito, makadhat. Amo man ang lanot. Ang lanot, amo nang inihimo na ito, balang lubid, nga ginabaligya, abaka. So, damo ni isang variety. Amo man yung tawag na ito niya, tundal. So, umatawag nila burial, pagkakadhat. Sina. Amo na tingala ka nga, bakal ko sila niya sang ubad sa pagkakadhat. Dapat, ang ginabaklan mo, kilala mo para nga mapamangkot mo, iya kasaba ini.
0: The secret of health.
1: So we are referring to ubad sang sabah, Dok Leo, ang saging. Abi natun kung tubig lang makuha natun daray. Kay very, very, ano inay, rich bala sa content ng tubig or liquid.
3: Sa lima tubig, man gid Sir Jose lang ubad.
1: Ano ang mga pwede natun sini makuha nga benepisyo sa ubad sang sabah, Dok Leo?
3: Ang dietary fiber, insoluble fiber, ang ginamin natun daray. Though may ara mas Sir Jose sa soluble fiber. Ang yan sining cellulose, kag hemicellulose sini nga content, nagabulig siya para nga magbakod, Sir Josil, ang puno sang saging. Hindi siya madigest kung aton siya kaunon, pero very active sa aton sininga dyan. O kung may beneficyo gid siya sa aton sininga dyan.
1: Pero ini nyo pag usapon kag tunlon lang halaba.
3: Basi mula karo may mga madasang upis ang saging. Hindi amo nang naminta kung halin sa ubad, Sir Josil.
1: Oo, kay basi bala kung maghulom sila sang abaka ka maghambal
0: ito namin. The secret of health.
1: Dietary fiber, no? Makabulig ini. Kay, ang fibros gali, o konining may mga dobulbulbulbul nga pagkaon nga nita matunaw, could help gali sa ato sini nga susulod sa lawas na Dokleo sa digestive system ta, no?
3: Yes, Sir Josiel, naghahatag na sang bulk dira sa ato sini nga higo parang hindi sa mag-tiga kag mahapos siya nga mapagwa kung magpamuhin na kita.
0: Sample Plus Gold.
3: Ang iya sini nga high fiber content nag-support sa aton sininga digestive health, nag-improve sa aton sininga bowel movement regularity as much as possible kada adlaw makapupo kita, nag-abulig reduce sini sa constipation na maning problema kay sa Sir Josil ang ibang tag isa ka semana antes sini makapupo, nagadako ang problema nato susulod sa lawas sini, kada gabulig support sa healthy gut bacteria. Kung healthy gali Sir Josil ang aton sininga gut bacteria o kung ang aton sininga gut microbiome ang balanse bala sang mga harmful and mga beneficial bacteria, Sir Josil, sa aton sininga tinae, even gali sini ang aton sininga insulin sensitivity maintainado. Hindi kita basta-basta sini magtaas ang aton nga blood sugar. Kaya may labot ini mo sa ginatawag pagpanami sa aton sining insulin sensitivity. Nagabulig man ini para ma-reduce ang stress, anxiety, depression, kun balanse ang aton sininga gut microbiome nga makuha nato na ni Sir Josil kun may nagakaigo kita nga fiber, specifically kung halin sini sa ubad sa saging.
0: Secrets of health.
1: Now, heart health, Dok Leo. Anong mabulig niya sa ato sining kurason, Dok Leo?
3: Ang isa Sir Josil, no, nga nagapamagaan sa trabaho sa aton sining heart, kung hindi mataas ang aton sining blood pressure. Kaya kung hypertensive kita, posible Sir Josil mag-enlarge man ang aton sining heart. Potassium, may dako sinidari nga papel para ma-maintain ang aton sining healthy blood pressure. Ang phytosterols, sini, makabulig para ma-reduce ang LDL cholesterol absorption. Ang antioxidant sa Sir Josil, makabulig reduce ang oxidative stress linked to heart disease.
0: The secret of health.
3: Kung may kidney stone ka, Sir Josil, kausil, doon di ka mapahamtang. Mapungko ka, hindi ka komportable. Matindog ka, hindi ka komportable. Doon may something ka alay sa emosyon nga kilid, sa emosyon nga balikawang, which is makabulig. Ang ubad asang saging para sa aton sini nga urinary health. Kaya nga man, kung may kidney stone sir Josil, ang posibilidad sini, bisan pag-ihi mo, either maninit, dugay-dugay ka nag-ihi, o kung masakit ang emosyon nga pag-ihi, nga nagadugang pagid sa pagdisturbo, kag hindi ni mo mapahamtang nga pamatyagan. Isa ni siya sa mabulig sa ginatawag ubad asang saging. Kag nagabulig man si Sir Josil, no? Reduce ang crystal aggregation. Nagabulig si Sir Josil para ang mga lagdo-lagdo bala dito, maevitar o kung malikawan nga mag-clamp sila, mag-tilipon-tipon naman, liwat, asugod naman purmasang bag-o nga bato. Kung may bato ka nangadaan.
0: The Secrets of Health.
1: Anong mabulig sang ubad sa inflammation?
3: Anti-inflammatory and antioxidant effect niya sa aton sa ni Sir Josil. Bangod siya sa nga polyphenols, nagabulig sa para ma-neutralize ang free radicals. Makabulig man para ma-reduce ang low-grade inflammation over time. Amo ni Sir Josil ang halalungan. Low-grade inflammation, or shall we say, chronic low-grade inflammation. Diri sinibala na angot ang type 2 diabetes, ang obesity, atherosclerosis, yung hardening of the arteries, diri sining heart disease, high blood pressure, rheumatoid arthritis, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, colon cancers, liver cancers, breast cancer, asthma, psoriasis. Kadamo, Sir Josil, nga mga problema kabalatian sa lawas nga malinked o kung may angot kag maangot sa low-grade o kung chronic low-grade inflammation nga may binipisyo gali Sir Josil ang ubad asang saging nga kung masulbar naton Sir Josil, no, ining low-grade inflammation ang nasambit naton sa ninyong makondisyon may mo man naton malikawan.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
0: The Secrets of Health.
1: Sa ato naman sining fluid retention, makabulig dari ang pagkaon sang ubat.
3: Makabulig siya sa retention sang fluid, at the same time makabulig man siya para mapagwa ang na-retain sining fluid tungod ang aton sining kidneys hindi mayo makarelease.
0: The Secrets of Health.
3: Maghambal bla kita Sir Josil sining retention nga hindi maayo kun may mga sinyales kita o kung mabatsagan kita sa aton sa ningalawas. Ang isa sini sa mabatsagan nga makitaan gid naton sa katawo kung may fluid retention, nagapang hubaw-hubaw, nagapalang manog, nagapalang habok iya sa guya, gahabok idalom siya sa ninga mata, ang iya sa ninga sing-sing nagagutok, ang rilo nagagutok, sapatos nagagutok, sandals nagagutok, pantalon, bayo nagagutok. Sign na Sir Josil sa fluid retention hindi maayo. So amo nang mabuligan pagid sang ubad sang saging tungod nagapanami siya sa pagpagwa sinisang ihi, makabulig sa panami sa pagfunction sa aton sa mga kidneys.
0: The Secrets of Health.
1: So paano ang pag-prepare sini Doc Leo? Agud to nga makuha nato ni mga ginamuno nato sini nga mga benepisyo, Doc Leo.
3: Ang himo naton, kuha kita sinisang ubad and then aton siya nga tuktukon Sir Josil. Sukob kita tunga sa tasa nga tinuktok o kung napino nga tinuktok sini nga ubad and then ang tunga sa tasa nga ina pwede naton Sir Josil butang sa aton sini nga container and then butangan naton sang isa kag tunga sa tasa sini nga tubi. Pabayaan lang naton 8 to 12 oras.
1: Bali huluman.
3: Huluman siya at room temperature. Hindi naton pagsulod sa ref, ha? Portakpan naton para hindi man masudlan sa mga sapat-sapat, di masikan sa mga higo. Liba, ginhimo naton ina sa gabi pagkaaga naton sa Sir Josil gamiton overnight ang aton sini nga paghulom. Makahimo kita sina Sir Josil sa sulod sang 3 to 4 lang ka beses sa isa ka semana, hindi adlaw-adlaw.
1: Ah, every other day.
3: Yes.
1: Ang inyong sining pag-take.
0: The Secrets of Health.
3: Hindi ang pagpugaan. Kay ang ginalagas na ton sa Sir Josil, iya sining duga. So, ibutang lang naton to siya sa aton hululuman. Overnight, pagkaaga, pwede naton sa laon, Sir Josil. And then, imnon naton ang iya sininga sabaw. Pwede na sa Sir Josil ma-inom before meal.
1: Okay.
3: Pwede sa ma-inom between meal. Kag ginarecommend Sir Josil, daw sila ang pag-inom sini hinay-hinay lang o kung kinutsara lang. Kiblan mo ang aton sining rekomendasyon dere, mga napulo kakutsara lang Sir Josel nga liquid niya.
1: Ah, hindi. Gali nga ubuson mang 1.5 cup.
3: Hindi mo to pag-ubuson. Ang mabilin sa to, sa napulo kakutsara, ihaboy mo na to. Pero speaking of fibers ni Sir Josel, kati ginhulom lang natonto mo. Ang fiber, nga hindi matunaw ya kung insoluble fiber, dito pa yan sa ubad mo. So, ngayon mo na ton, sa to, sa ginhuluman na nga ubad, pwede nga gisagisaho na ton kadali. Pagkatapos i-steam na ton for up to 5 minutes kagkaunon.
1: Mm.
3: Or pwede man nga diritsuhon mo na steam nga hindi mo na pag-gisagisahon. Pero kung butang ta mag-gisagisa sila Sir Josel, marami kong gamiton nila is extra virgin olive oil or VCO ila sininga gamiton.
0: The secret of health.
1: Pwede ayhan ini nga modify sa pagsakot abisang iban nga pwede na ton minong. For example, alam makabulig diri lemon o konsuwa, Dok Leo.
3: Pwede yun Sir Josel. Parang maiba ang iya sininga sabor. Medyo ma-neutralize ang iya sininga pagkasaging gid mismo kung pagkaubad Sir Josel. Eh. Pwede mo siya butangan sang lemon or suwa.
0: The secret of health.
1: Now, anong pwede na ito sini ma-substitute? Abi, kag pwede na ito sini in the absence of ubad, can we take premium liters of gel capsule, santon plus gold capsule, Dok Leo?
3: Pag abot Sir Josel sini sa mga gidatawag specific ng health benefits sini sang ubad, parte sa ito sining digestive health, para sa ito sining regulation sang blood sugar, para sa ito sining heart health support, anti-inflammatory and antioxidant benefits na ton, even weight management support, makabulig Sir Josel ang paggamit kag pagtumarsang Santhon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Mm.
3: Tungod nga may mga utanon sa Sir Josel nga upod, may arasa sang moringa, may arasa sang bitter melon, may arasa sang spirulina, may mangosteen, may natural antibiotic sininga garlic nga may mga benepiso Sir Josel para sa aton sininga tiyan, pagpanami sa aton sininga pagpupo, kondisyon sa aton tinai tungod may mga dietary fiber sila. Makabulig sa kurason, makabulig man sa aton sininga pancreas, blood sugar regulation and balance, sa aton sininga blood pressure, blood circulation and even sa weight management. Kapin pa kung i-combine mo ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, pag-abot Sir Josel ano, sa pag-manage sa aton sininga weight.
4: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: The secrets of health.
1: Pwede kita adlaw-adlaw kay inumya sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C. And then mas maayo pagid, kung may ara kamo sang ubad, itry ninyo atong formula nga gin-discuss na ton dari Dok Leo. Pero make sure nga ang ubad should be taken only mga 3 to 4 times a week. So ang kinanglanon naton nga iban nga vitamins and minerals, pangitaon ta naman sa iban. And what is constant nga makaprovide sa aton sang damo nga vitamins and minerals, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C.
2: Gusto mo ba

0: Secrets of Health.
1: Ini tanan mga produkto sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, kag mabakal ninyo sa mga butika kag pharmacy. And then sa Bacolod City, pwede ka makabakal sa Yes to Health Store sa Lisari Street, Barangay 39, Lisari Street, atubang sa Marayo Bank. Dari naman sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo makabisita kay may libre nga konsultasyon sa clinic, pwede ka mo nakabakal sa Yes to Health Store sa A Young Building, Yulo Street, atubang na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Kondira ka mo sa mga Capiz, Aklan, Antique, Guimaras, kag sa kaiping pagisining mga kaprobinsyahanan nga wala sang Yes to Health Store, wala sang clinic, pwede ka mo kabakal sa suki ninyo mabutika kag pharmacy. Sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C.
0: The Secrets of Health.
1: Pero kung magpangapika mo, get the real value of your money. Ang kape ni mo bala may glutathione, may collagen? Ang kape ni mo bala may mangosteen, may moringa, may soya powder? Ang kape mo bala may VCO, may malunggay oil, may vitamin D3? Kung wala, may kape nga may ara sinang ingrediente, and that is Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Plus Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo.
2: Amo ni Sir Josel, yung kape nga klase-klase, kag may choices o kung may option ka. Limba, kung gusto mo nga kape nga wise in caffeine, pero puno man siyang binipiso, makabulig pag inipalikaw sa nisa kalain-lain na cancer, sa kababayinahan na kalalakinhan, sa may mga may edad-edad, sa pamatanon, sa makabataan, pwede siya Santhon Plus Coffee Mix.
3: Kung dati,

0: now available in your nearest drugstores.
1: Pero kung gusto kaya Sir Josil, ano, especially sa datos, bla Sir Josil, nga ang maasab, gibala pa imnon sang kafe, ni mga pamatanon, bla, para ma-maintain ang inyo sining skin health, kagang inyo sining overall beauty, diri na kamo sa Santhon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Santhon Gold.

0: sa mtang kape kita Sir Josil nagabulig pagkita dugang sang glutathione te collagen sa aton sa ringalawas nga nagabulig maintainado kung pa-maintain sa aton sa ni Huben nga pangitsurahon kag pamanit. Pero kung gusto ka mo sa ni especially sa may mga edad-edad na kating ginaigo Sir Josil sang type 2 diabetes kalabanan sini naga edad 40 pataas mo may chimpo gibla sa pagkuro-kuro kapag kuro kape-kape Sir Josil hindi naging man lang malikawan ng coffee dili na lang kita sa coffee nga may health benefit tagini makadisturbo sa blood sugar especially kung may insulin resistance ka na.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Max Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Sansol ka Vitamin D3 ka pa? Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Sansol and Vitamin D3 for insulin sensitivity. Stevia, isa ka natural sweetener nga may disturbance sa tonsil nga blood sugar kag zero calorie. Nga pwede-pwede git bisan Sir Josil may problema ka sa balance si mo sining nga blood glucose.
2: The secret of health.
3: Sa ato naman sining nga mga kauturan, protection sa ato naman nga skin. Magluwas sa glutathione kag collagen ang Santon Gold Coffee Mix. May other way to protect our skin and that is sa paggamit naton sang habon kay ang sobra kon kaisa ka isog nga scent sang habon indi manami ang iya epekto sa aton sining nga skin sa ato sining nga panit. Sometimes naga bulig ina pa dry sa ato sining nga panit labi na gid kon madamo sa mga ingrediente, mga harmful nga mga ingrediente. Ang ato sining nga habon, make sure nga habon ta mild ang mga ingredients niya katulad sang Santon Plus Herbal Soap and then sang Clear Skin Beauty Soap.
4: Kapoy ilis-ilis sang habon nga makapakinis sang imong kutis, luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Kay the more gani karon Sir Josel nga chemicalized ang aton sini mga gina-apply sa aton sini nga panit, the more nga nagahina ang aton sini nga defensa, the more nga nagahalit sa aton sini nga panit. Pero the more nga nagabalik ito Sir Josel sa natural, makita man ato ng natural glow. Hindi pala Sir Josel nga nagaglow ka lang tungod sa tapal.
3: Oo.
1: Hindi nga nagaglow ka lang o kon rosy cheeks ka lang tungod sa makeup. Kundi natural glow.
2: The secret of health.
1: Ang aton sini nga Clear Skin Beauty, so makabulig sa para sa may mga dark spots dira, blemishes, whiteheads, blackheads, pimples. At the same time, Sir Josel, may arasa sa ginatawag kojic acid and glutathione plus VCO. Nalagabuli kondisyon sa aton sininga panit, mahumok, hindi tuman ko oily. At the same time, protected pa. Batok sini sa mga pollutants, batok sini Sir Josel sa blue light, kag tuman bala Sir Josel nga ray halin sa silak sinisang adlaw nga di man makapayo sa aton sininga panit.
2: The secret of health.
3: So, amo nang aton sining habon duhana Clear Skin Beauty Soap kag ang Santon Plus Herbal Soap. Kinanglano nato ni na to maintain nga mas younger looking ang aton sining skin.
5: Santon Plus Herbal Soap puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap epektibo ra sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butik.
2: The secret of health.
3: Kalakip man dira ang mga ginapamanyos ta pagidok layo sa lawas ta. Especialmente kung tapos na kita bala trabaho, nagapalamao lato sa pamatsyagan, dahil natin kuha sa mga balanyos sa labilog tang lawas ginabanyusan kay nagapalamao labi na gid kon makatapak ikaw 40 and up. Kinanglan mo mag-apply sa imo sining skin, kay nga adlo ka kututon sa lamok bangod sang threat sang dengue. So kinanglan natin magpangita naman sang mosquito repellent.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Sandal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Number one, magkaparelax sa ato sininga mga kaugatan kagkaunuran nga nagapalamaol. And number two, makatabog man sang lamok nga hindi kita makutot daytime man or nighttime. Gamit ka mo sang Santon Plus Herbal Oil.
1: May ara man sa sang ginatawag VCO and Moringa Oil. Makabulig yapon kondisyon sa aton sa nga panit Sir Josel para sa mga nagaamat-amat por mga wrinkles dira, para sa mga ginatawag pampa-firm sa aton sa nga panit dira. Initungod sa VCO and Moringa Oil nga ara sini sa aton nga Santon Plus Herbal Oil.
2: The secret of health.
3: So aling pala nagsalawas, that's what we call sometimes as inflammation ang inabatya sa lawas ta ha, hindi sa normal nga kondisyon ang ato sining lawas, pero dapat magbalon kita dara kang magstack sang cease the pain o sa pain reliever kay basi kun maglinger maglugay bala ina kad may cause further bala nga complications sa lawas ta mandok.
2: Cease the pain.

0: VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kapin pabalakon pala pulaw ka, sobra-sobra ang time mo sa nisa screen.
3: Palascatter.
2: Mayroon kisa Sir Josil, no? Kung nalimbawa, daog ka bla. Kanaga star-star mo sa nga mata mo.
3: Oo, kita mo dahil yung kapila daog mo. Pero kung pierde ka gani, ginapiyong mo kung mag-top up ka kag.
2: Sako lang load mo eh. The Secret of Health. Isa sininga makabulig, Sir Josil, para nga ma-prevent o kung na-protect tahan ng aton sa dinga mata, ma-maintain ang kasanag sa aton panulukan, VisionX Plus of gel capsule because of lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. The Secret of
3: Health. Pero ang kinanglanon nyo naman kung madulaan na ka mo libido, gana, labi na sa loving-loving, may ara pa na solusyon. Magluwas lang kung may ara sang lingering ka mo sininga mga medical conditions, just like that sang diabetes, nga dapat i-treat anang yung sininga diabetes para ma-achieve ninyo ang full performance. Pero kung nagakadulaan lang kamo gana, nagakadulaan lang kamo persa, pwede gidya kamo mabuligan sang turbo dietary supplement for men. Para sa mga

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: May ara man niya nga pagluya sang lawas, paghina sang performance tungod sa stress lang, sobrang kakapoy, nagnumbo ng libido, kulang sa pwersa, mahimo gid na Sir Jocelyn nga mabuligan kung magtumar sa ni sang turbo dietary food supplement for men. Kapin pa ko na libo bla Sir Jocelyn, healthy lifestyle sila bala. More sila sa fruits and vegetables, tapos tumar sila 30 minutes before loving kay Mrs. Mabuligan gid sila sa ring sexual performance.
2: Kag aside from that, nagabulig ini para sa pagpanami man sa ato sa blood circulation. Actually, it's a test sa ato sa ring ano ka namin ato sa blood circulation. Kaya after all, what we call as erection is a result sang nagtipon nga porsa sang dugo sa ato sa ring organ. The secret of health. Ini mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Mabakal nyo sa suki nyo mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar.
3: Yes to Health!
1: Subaybayan na masunod nga edisyon sa aton sa ring talakayan para sa dugang pagid nga kaayuhan. Ang inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan nantes pa man manginuli ang tanan kaysa no pa sa griseling. Health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: The secret of health.
2: Ako naman Josel Banias.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod nga talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
6: Taiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight, take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil.

0: bibili sa mga butika.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: sibuyas, ipagluluto ko lang ang ulam ng kumparing mo. Saan ba nagpunta si kumpare? Ayun, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore. Ano? Mari, mapangangit sa tore.
1: Amo ka dyan, ate. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay. At purwis sa komunidad ang pagtayo ng bahay o ano mong struktura sa ilalim ng tore o linya ng oriente.
0: Lakot! Punta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
1: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
2: Isang paalala mula sa NGCP.
3: Broadcasting live from the XFM News Center. Mga balita nga una mo babalatiri mo mabatian. Express Balita Labas. Kag-eksklusibo ka nasaga pinangis ang ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.

0: News. Express Manila.
1: XFM time alas 6:18 na may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagun sa ringkaman sa mga bayan sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa itong nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Adlaw kita sa mga makatropa sang Biyernes. Thanks God, it's Friday. Hulyo 17, 2026. Kag subong aga, kami ang inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Igadulong naman sa inyong mga katropa makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagamonitor dira subong sa aton, pagi sa ilang mga radyo, mga katropa ang XFM Bacolod. Babatian ninyo kami sa FM band kag sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. Mga katropa, mabatian nyo man kami sa norte nga bayan sang probinsya sa XFM Sagay City. Sa radio frequency naman nga 87.5 kag sa sur nga bayan sang probinsya XFM Cabancalan City. Sa radio frequency naman nga 106.1. Kag mga katropa, sa norte o kon sa Negros Oriental, mabatian ninyo kami dira sa XFM Canlaon City. Sa radio frequency naman mga katropa nga 101.7.
2: Mga katropa, kita mo na malantaw sa ato niyang official Facebook page sa Facebook sa ato niyang mga katropa nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. Samtang mayara mo kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Mga katropa, mahimo na ninyo ma-access ang tanan nga istasyon sa XFM Philippines. Bangod ma-download na ninyo ang libre nga itong official streaming app. Pangitaan nyo lang mga katropa sa Google Play Store app. Please download ang XFM Radio Network. Ma-access ninyo mga katropa ang kapinsay senta ka mga on-air stations ng XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
2: Mga katropa, mayara man kita sa aton yang text line. Dari sa itong istasyon ang aton nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6, biyente na. Kag mga katropa, padulungan naton ang mga pangulong dinalain sa lokal, national, international, kagiben pa, diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga balita diri sa lokal,
0: Express Balita. Local news.
1: Tatlo ka mga nadakpan nga suspect sa pagpatay sa American National nga marine biologist ang nag-ako sang krimen.
2: Samtang mga estudyante sa isa ka universidad sa Bacolod ginpapauli kahapon sang aga bangod sa nakitaan nga bala sang armas nga may sulat tuhoy sa pagpangbully.
1: 38 ka mga bars, clubs kag business establishments ginpailalom sa inspeksyon sa Bacolod Bureau of Fire Protection. Sa to naman nga mga headlines sa balita sa national.
0: Express Balita. National News.
1: Senator Judge Alan Peter Cayetano may salabton sa investigasyon sa NBI angot sa gasto sa 2019 SEA Games.
2: 8 billion ka pesos nga ginahinyo sa DepEd sa pag-hire sa karon sa guard sa mga bulotuan.
1: Kag para sa ton nga headlines sa balita naman sa international.
0: Express Balita International News.
1: Yara na sa masabra 4,700 ang kadamon sang nagkalamatay sa twin quake sa Venezuela.
2: Iran nagpamahog na pabaskugon ng pagbalabag sa mga sports o kung sports ang enerhiya sa Middle East.
1: Kag para sa aton karong balita sa sports, Jalen Brunson gintagaan sang pagkilala bilang nakakuha sang best championship performance sa 2026 sa ESPY Awards.
2: Sa ito naman, yung showbiz news mga katropa, si Kim Molina ginahatagan sa karon sang title nga Dramedy Queen.
1: Sa ito nga balita espesyal, kaupon si katropang James King mga katropa. Ano ka bala kaswerte? Kay may isa ka babayi nga may ginabatsyag nga insomnia. Oh, nanginswerte. Ato na sa karong kilalahon. Alas 6.23 na mga katropa, inyo nabatian ang mga headlines sa lokal, national, international, kagiban pa. Kagining inadulong sa inyo makatropa sang Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
1: Ato na padulungan ng mga detalye sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local News.
1: Natigay na nga madakpan ng tatlo ka mga sospek ngara sa likod sa pagtiro patay sa isa ka American national sa barangay Adyong Banuas ng Sibulan, probinsya sa Negros Oriental, sa tinalikdan nga Hulyo 12. Sa nags impormasyon sa Negros Oriental Police Provincial Office sa Conorpo, naresto ang tatlo ka mga sospek adlaw sa Hulyo 15, kaginiangging kilala kanday alias Mo, 26 anyos, gunman, si alias JF, kag alias CD, 21 anyos, lookout apang ini ang nagsungka sa kapulisan sang Hulyo 16. Pasakaan sa kasong robbery with homicide ang mga sospek, kag sa karoon na kaulong sa kustodiya sa kapulisan para sa nagkakaigong investigasyon. Kung madumdumaan ang biktima ang kilala sa kay Kent Carpenter, isa ka professor, kag marine biologist. Natabo ang krimen sa tangara sa sulod sang balay, ang biktima, kag nagalantaw ni sa telebisyon, apang insakan sa mga sospek ang tirasa, kag nagsulod sa puloyan sa biktima, kag ginali na lang ini, kag intiro sa ulo gamit ang kaliber 45. Samtang nagagawa sa investigasyon sang Norpo, sa pagpanguna ni Police Colonel Timar Alam, nagagawa ang resulta sa vaginal swab sang 34 anyos nga live-in partner sa biktima, kag negatibo ini sa pagpanghimulos.
2: Nadakpan ang isa ka persona sa ginpatigayang drug buy bust operation sa kapulisan sa Purok Mahimulaton, Barangay Banago, siyudad sa Bacolod, sang Hulyo 15. Ang nadakpan na ginkilala kanday alias Yanyan, 44 anyos, kag alias Rod, 26 anyos, lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sa Bacolod City Police Station 3, nakuha sa duha ka magsospek kung mga sospek ang 30 gramos nga shabu nga may kabugusan nga balor nga 204,000 pesos. Sa karon nakahunong sa kustodiya sang kapulisan ang duha ka sospek kag pasakaan sang kaso nga paglapas sa RA 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagpasalig man ang City Director sa BCPO nga si Police Colonel Eugene Ribadumia nga mas ginapabaskog pa ang pagtapna sang ilegal nga droga sa syudad sang Bacolod.

0: Sam tanging ko permanent sa City Director sa Bacolod City Police Office o kung BCPO nga hindi bomb threat ang natabo sa isa kauniversidad sa siyudad sa Bacolod agas ang Huli 16. Suno sa kay Police Colonel Eugene Badumia ang City Director sa BCPO. Alas 10 ang aga may nakuha ang mga estudyante sa duwa nga duwa kabala kag may arasang papel nga nakuha nga may sulat angod sa pagbalos batok sa mga bullies. Duga pa rin Badumia, gilay nining naging palabot sa Chief Security sa Bulutuan kag natigayo man nining nga ma-report sa kapulisan kag gininvestigaran. Sa karon suspendido na ang klase kahapon sa nasambit nga Bulutuan kag ginahibalo pa kung sino nga ra sa likod sa nasambit nga pagpamahog.
1: Ginako sa mga suspek nga sila ang ara sa likod sa pagtiro patay sa isa ka American National nga marine biologist sa Banwasang Sibulan probinsya sa Negros Oriental sa nalikdan nga Hulyo 12. Suno sa kay Police Colonel Timar Alam, ang provincial director sa Norpo, natigayon nga madakpan ang duha ka mga suspek nga ginkilala kanday alias MO kag JF sa Barangay Adjong isa nasambit nga banwa apang si alias CD ang voluntaryo naman nga nagsungka. Dugang pa ni Alam, mayarasang kasong theft kanday alias MO kag JF o kon JF kag mayara naman sang initial nga pag-ako gikan sa mga suspek nga sila ang sa likod sang krimen kag nagapadayon sa karon ang pagpangita sa nabilin nga duha pa. Ginpahayag naman sa provincial director nga makabig bilang witness kag complainant ang 34 anyos nga live-in partner sang biktima samta ang mga suspek nakahunong na sa karon sa kustorya sang kapulisan. Kumadumduman na gintiro patay ni alias MO ang biktima sa salud sang iyang abalay gamit ang caliber 45 samtang ang duha ka mga suspek nga sanday alias JF kag CD naman ang araman sa salud sang balay kag nakuha ang 75,000 pesos isa ka laptop kag binocular.
0: Trentayotso ka mga clubs, bars kag entertainment business sa Bacolod ang ginpaidalom sa inspection sang Bureau of Fire Protection sa tinalikdan nga Hulyo 14 sang gabi. Ang tikang isa ka pamaagi para sa compliance sang fire code and safety sa mga business establishments, ilabi na nga sila nag-operate lang sa gabi. Ginlantaw sang team kon bala may nagakaigo nga mga fire exits ang tagsa ka establishments. Kon bala may mga emergency lighting sa alarm system kag occupancy permits. Iniisaman sa kapamaagi kung balagi na sunod ang safety standards kag nagahimo sang negosyo nga may pagsunod sa kasuguan. May mga establishmento nga kulang pa sa pila ka mga gina-require nga equipments kag sila ang ginahatagan sang plaso nga mag-comply sa petsang ilagin promisa.
1: Magtanyag ang Sugar Regulatory Administration sa ilang serbisyo sa plano sa probinsya ng biological approach sa pagtapna sa pagpalaptas ng Red Soft Scale Insect kon RSSI sa tubo. Ginabi-abi sa SRA ang pahayag ni Governor Bong Lacson nga ila ginapasulabi ang pag-abuno sa baylo sang aerial spray gamit ang eroplano. Apang pahayag naman sa SRA sa ilang statement kung madugay na gid sila naghimo sa pagtuon na paagi sa biological approach. Ang Granha Facility sa SRA ang may madamo ng biocontrol material nga nahimo apang kutob lamang sa tagapat hektarya ang maproduce. Dugang pa nga mas mahal ang gastuhon sa biological solution. Nagapod naman ang SRA sa panawagan sa pila ka mga planters group nga agud masalbar ang standing crops kag indi mahalitan ang nagakadapat madasig ang aksyon. Gani ang spraying gamit ang drone ang pinaka-epektibo nga pamaagi. Tatlo na lang kabulan ang nabilin kag magasugod naman ang milling season. Gani dapat masalbar ang pananom kag magahatagpas ang maayo nga purisa sang kalamay sang tubo sa ininga tiyempo na sang tapas.
0: Gintagaan sa Bacolod City sang lima kadlaw agod magsamat ang isa ka empleyado sa City Legal Office nga ginreklamo matapos ginaligar nga wala nagbayad sang iyang nga bill sa isa ka ilimnan. Suno sa kay City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu na ginatagan sang kay gayunan ang nasambing empleyado nga mag-submit sang iyang nga sabat sa sulod sang lima kadlaw. Matapos makabaton sa sabat o kung matapos ang ginatag nga plaso, si Mayor Greg Asataya ang magadesider kung ano ang nagkakaigo nga tikanga o kung disiplina nga ipatuman batok simbulbado nga empleyado. Naibaluan sa ding sa affidavit o kung affidavit sang tagreklamo sa tong Hunyo 27 sang ang nasambit ng empleyado ang malakat na taning nga wala makabayad. Ginkumprontar ini sang empleyado sa bar kag diri ginaligar, ginlalas ang bar employee pagkadto sa entrance kag nagpakilala nga konektado ini sa City Legal Office. Kag nagpamahog nga ipasara pa ang baligyaan. Sa pagabot sa tagiya sa bar ginaligar nga ginsinggitan man ini sang akusado kag nagpayag pa nga dapat libre ang mga ilimnon bangod sang iya koneksyon sa syudad. Patay naman nga ginahulat sa syudad ang resulta sa administratibo nga proseso at is magpatuman sa anuman nga desisyon sa nasambit nga kaso.
1: Nagaparking ang mga dump truck sa dalan, isa ka ginatanaw nga rason sa mabaho halin sa basura sa bahin sa barangay Filisa. Ginpahayag ni Councilor Homer Baez ang chairman sa Committee on Environment nga isa sa ginatanaw nga rason sa mga residente kag sa barangay sa Filisa ang mabaho nga basura sa barangay Filisa ang mga dump truck nga nagaparking sa kilid sang dalan. Suno kay Baez, may mga dump truck nga nagatiner sa lugar malapit sa eskwelahan kag sa barangay hall bangod ang nagakaon ng ilang mga driver kag bangod sini nagakarga sa nasambit ng mga truck sa basura ang nagaparking sa dalanon. Nagapadayo naman ang komite sa paglantaw sa posibleng atikang agud masulbar ang reklamo sa komunidad. May kaantanan sa baho nga nagahalin sa dump truck nga may karga ng mga basura. Kang ipalambot naman sa iSWIM ang nasambit ng reklamo agud hindi na maliwat kang mahatagan sang solusyon para sa mga residente.
0: Nakabaton sa madamo ang reklamong Bacolod Traffic and Transport Management Department o kon ng BTTMD. Angon sa mabugan kay trapiko nga ginatugas ang nagapaday nga mga proyekto sang Department of Public Works and Highways o kon DPWH sa Burgos Extension. Suno kay Secretary to the Mayor Attorney Martigo, wala mabisuan ang Bacolod City Government sa petsa sa pagsugod sa proyekto. Suno naman sa BTTMD. Base sa Section 21 sa Local Government Code of 1991 o kung Republic Act Number 7160, kagsang implementing rules siniya, ang temporaryo nga pagsira sa dalan, nagakinanglan sa written authorization halin sa local chief executive, agud ipasira ang dalan. Ang gusto kag deprano nga koordinasyon, nagatag sang igayot sa syudad nga makapagwa sang abiso sa publiko, makapatuman sang traffic management plan, kag makadeploy sang dugang nga traffic enforcers agud mapahaganagan ang trapiko. Bangod sini, nagpagwa sang panumdom ang DTTMD sa tanan nga mga kontraktor sa national kag lokal nga mga proyekto nga tapuson anay. Ang tanan nga kinanglanon nga koordinasyon sa Bacolod City Government at is magsugod sang bisan anong obra sa mga dalan. Ginapaabot sa syudad sa DPWH ang ekstrikto nga pagsunod. Siniagod masiguro ang kaluwasan kag hindi istorbo sa publiko. Alas 6:30 ako na 6:33 na mga katropa. Inyo na batayan ang mga detalye sa balita sa lokal. Kagining inadulong sa inyo mga katropa sa Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals na kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: Atong padulungan mga katropa ang balita naman sa National.
3: Express Balita. National News.
0: Magatukod sang task force ang National Bureau of Investigation o NBI agon imbestigaran ang ginaligar irregularidad sa bidding kag funding sa mga proyekto nga may kangtanan sa 2019 Southeast Asian Games. Suno kay Director Melvin Matibag, nakabaton ang NBI sang bag-o nga impormasyon kag dokumento angot sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee ko na FISGOC o kana FISGOC. Suno sa iya, dako ang katidad nga nadalahig sa kaso. Ginsambit niya nga binilyong kapesos ang nagastos sa SEA Games Sports Complex kag isa ka pribadong kumpanya ang ginapahayag na kabaton sa 10 billion pesos pagi sa congressional insertions. Ginabistigaran man ang kontrobersyal nga 50 million pesos sa SEA Games o kon nga SEA Games Cauldron Project. Nag-coordinate ang NBI sa SEC COA kag iban pa nga mga ahensya para sa investigasyon. Apisar nga may mga individual nga ginaimbestigaran. Wala pa sang formal nga giningadlan bilang subject sa investigasyon. Ginpanginwala naman ni Matibag nga may politika ang nadalahig sa investigasyon. Gintumod sini ni Senator Alan Peter Cayetano, ang chairperson sa FISGOC nga posible pamangkoton sa NBI.
1: Magapagwas ang desisyon ng impeachment court sa Lunes, Hulyo 20, sa hinyo sang House Prosecution Panel nga ipatawag ang tax bank ug anti-money laundering council record ni Vice President Sara Duterte kag iyabana nga si Attorney Mance Carpio. Sunod sa kay Presiding Officer Francis Cheese Escudero na kasugtan sa mga senador nga hatagan sa nagakaigo nga tion. Ang isa kang isa agod matunan ang complicated issues. May kaantanan sa pag-issue sang sampina. Samtang ginbawi naman sang House Prosecution Panel ang sumo na sang lima sini nga nabilin nga testigo. May kaantanan sa Article 4 sang impeachment complaint nga nagaangot sa ginaligar pamahog ni VP Sara batok sa kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, kag-anay House Speaker Martin Romualdez.
0: Ginpuli ang kastigo. Ang suspitsado nga si Arlas Jeffrey, 43 anyos, nga una na may ginpatay ng isa ka rider. Matapos nga na-corner ini sa mga pubulyos ang nag-biktima liwat sa laing nga lugar. Sa report nga nabato ni Northern Police District o kung NPD Director, Police Brigadier General Ben Linear Capile, ang unang insidente natabo mga alas 2:55 sang kagahon, Hulyo 14 sa syudad sang Caloocan, kung sinihin patay ang rider nga ginbunos ng sospek. Gindala sa Caloocan City Medical Center ang biktima nga si Alias Norberto, 46 anyos, apang ginbawian man sa kabuhi makaligad sa pila ka oras bangon sa igo sa pagbuno sa iyang kilid. Ginmaneho sa sospek ang NMAX nga motor padulong sa syudad sang Malabon, kung sinihin isa ka Grab driver nga si Alias Jamel, 21 anyos, ang ginparaan sa sospek kag ginkuha ang cellphone sini. Nakapangayo sa buling ang biktima nga si Alice Jamel, rason nga naabtan ang suspect sa isa ka dead-end alley kagin kastigo sa mga pumuluyo. Narecover sa suspect ang isa ka ice pick, kinawat ng motorsiklo, kag cellphone, kag sakaroon, magapangatubang sa madamo nga kaso sa paglapas sa New Anti-Car Napping Act of 2016, robbery kag homicide ang suspect.
1: Sunod sa ka-Education Secretary Sonny Angara, kinahanglan pa ang dugang ng mga school guards bangod ginanunsyo sa ni nga dungan nga iwato ng active shooting drills sa nakalailain nga eskwelahan sa Bugos nga Punsod. Magahinyo ang Department of Education sa Kongreso nga aprobahan ang alokasyon nga 8 billion pesos para punduhan ang pag-hire sa mga security guards sa tunga sang pinakaulihing nga datos ng DepEd nga 2,494 lang ang mga security guards nga nagabantay sa hindi magdubo 48,000 ka mga pampubliko nga bulutuan. Sunod sa kay Angara, nakadepende na sa Kongreso ang pagdesisyon sa proposal nga panubuan sa 12 anyos ang edad sang criminal liability halin sa 15 sa karon. Sunod sa iya, importante gid ang visibility sang kapulisan.
0: Alas 6:38 na, inyo nabati ang mga detalye ng mga katropa sa mga balita sa National. Kagining na dulong sa inyo sang Premium D3 Softgel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
0: At na pa, dulungan ng mga detalye naman sa Balita International.
3: Express Balita, International News.
0: Naglapaw na sa 4,700 ang napatay sa twin quake ang ganagigo sa Venezuela sa tong Hunyo 24. Samtang kapin, 17,000 naman ang napilasan base sa updated data nga ginpaambit ni National Assembly Chief George Rodriguez. So nasa iya, kalabanan sa mga napilasan ang nakagwa na sa ospital. Sa subong nga ginabulubanta sa United Nations, kamayara pa sang 50,000 ka mga missing kasunod sang mabaskog nga linog. Dapat dumdumon ang mabaskog nga mga linog gamo ang gintunaan sa pagkarumpag sa madamo nga mga establishmento kag nag-ipit o kon naglubong sa mga biktima sang mga narumpag.
1: Ang Iran nagpamahog nga palaparon ng iyang pagbalabag sa mga yabing ruta sa pag-export sang enerhiya sa Middle East pagkatapos nga gitpatuman liwat sang Estados Unidos ang pagbalabag sa dagat sa ilang mga pantalan kag naglunsar sa bagong nga serye sa pag-atake malapit sa Strait of Hormuz. Nagpaandam ang Islamic Revolutionary Guard Corps nga siraduhan ini ang iban ng mga ruta nga ginagamit sa pagdala sang langis kag iban nga mga supplies sang enerhiya nga makabenepisyo sa US kag sa mga kaaliyado sini. Samtang ginpayag naman sa militar sang Estados Unidos nga nakahimo sila sang 7 ka oras nga airstrike sa palibot sang Strait of Hormuz kag sa mga baybayon sang Iran. Ginakusahan man sang Estados Unidos sang Iran nga responsable sa pag-atake sa 7 ka commercial ships sang nagligad nga siwada nga nagresulta sa kamatayon kag pagkasama sang pila ka mga crew members.
0: Alas 6:40 na, inyo nabatihan ang mga detalye sa Balitas International, mga katropa. Kaginingin na doon sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakaw sa mga butika.
0: At ang padulungan ng mga detalye naman sa sports.
3: Express Balita. Sports.
0: Nagdaog sang best championship performance si Jalen Bronson sa 2026 sa ESPY Awards. Gipatigay ng awarding ceremony sa David H. Cook Theater sa Lincoln Center sa New York. Sa NBA Finals, ginbuligan ni Bronson ang New York Knicks sa ilang pinakauna nga NBA championship halin sang 1973. Sa acceptance speech, again shout out ni Bronson. Ang iya pamilya, antes kipasalamatan ang iya mga coach kag teammates. Samtang nagdaog naman si Alyssa Liu sang best breakthrough athlete kasunod sa iya gold medal win sa figure skating sa Winter Olympics. Gindala naman pa uli ni Golden State Warriors superstar Steph Curry ang Muhammad Ali Sports Humanitarian Award bawon sa iya charity nga Eat, Learn, Play nga nagabulig sa pagpakaon sa mga kabataan kag naghatag sang playground sa Oakland area. Ginkilalaman sa Indiana quarterback Fernando Mendoza kag UCLA basketball player Lauren Betts bilang best college athletes. Ang balita sa sports, mga katropa, ginadulon sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: Ato na padulungan na balita naman sa Showbiz.
3: Express Balita, Showbiz.
1: Mga katropa, sa ito naman nga balita sa showbiz, sa karon si Kim Molina, mga katropa, no, ang tinagurian ko na ginahatagan siyang title nga Dramedy Queen o kung Drama and Comedy Queen. Mga katropa, hindi matapos sa karon ang pinaka-latest cinema, katropa, nga ga-stream sa Netflix, mga katropa, nga doka, ano man siya, doka series man siya, mga katropa, no? Nga, ay, hindi ko sure kung series na siya or isagi na siya ka-full nga movie, mga katropa. Amo ang Wonderful Nightmare ni nga title, mga katropa. Wonderful Nightmare. Kung sa diin, nga si Kim dari, mga katropa, ang nagbida, nga, from lawyer, tapos to mother, nga, a movie siya. Isa ka, na, mga katropa. Tapos, ti ambal nila, mga katropa, grabe ang kasagada ni Kim. Hindi lang siya pang comedy, kasi usually mga katropa nagsikat gini siya sa comedy bala, mga katropa, nga genre, no, kag ti sa actingan, mga katropa, ti sa ambal nila grabe kasagad maghambal, kay ti lawyer na dire ang unang niya nga character, mga katropa. Grabe, articulate ang tingog, mga katropa, wala balaga stutter sa iyang mga script. At the same time, hambal nila, makakadlaw ka sa iya, pero makahibi ka man, mga katropa, no, sa iyang acting. Sa karoon na sikat ini siya, mga katropa, ang nasabit nga movie. At the same time, si Kim, tungod ga trending online, ang nasabit mga clips bala sa iniyang palagwaon. Kagati, mga katropa, sa karoon, ginatawag na nila si Kim nga Dramedy Queen, o kung drama, comedy queen, mga katropa. Tidawag ko na tanikabati, katidamo yun sa mga mga primetime queen, mga action queen, mamuna. Siya yung Dramedy Queen ang tawag sa iya, mga katropa. Pero ti ang sunog gani kay Kim diri, mga katropa, nga kumapakadlaw niya kung no, mga katropa, kas tungod sa iyang acting, o kung kag mapahibi man at the same time ang iyang mga tumalanaw, kag mapahappy sila, o kung mapafeel sa ila ang iyang character gid mismo, o kung manamian sila sa iyang mga ginaubra, mga katropa, sa acting niya sa ining movie, o kung mga pelikula man, o kung sa ano man nga future project pa niya, hamal niya, mga katropa, biggest reward na kuno ina para sa iya. Kati ambal niya ang Dramedy Queen nga ginatawag sa iya subong, kati ambal niya such an honor kuno ino kung amugin man ang pananawan sa tao siya. Isa ka honor kag para sa iya ng the best na nga reward sa iya, mga katropa, nga ti matawag siya nga amuna. Fati alin sang una man, ti medyo dugay-dugay naman siya sa showbiz, kagati, mga katropa, damo-damo naman sang pelikula nga naubrano, nga ti sila ang ara o kung sila ang nagbida, mga katropa. So ti karona trending, no, iniya ang bag-uyan nga movie, mga katropa, nga ti daw damo na post online nga bal nila, gahibi sila kuno, nga gakadlaw, no, sa ining palagwaon. Ang oras natin, mga katropa, 6:44 na. Kagang ato niyang balita sa showbiz ang ginadulong sa inyo sa ato mga habon niya pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang ato niya Santon Plus Herbal Soap. Ang ato niya Santon Plus Herbal Soap ang makaprevent kids early signs of skin aging. Makapaputi sa ato niya panit kag mga katropa makapadula sa germs amoy kakunbaho sa ato niyang galawas. Inaisa ka antibacterial soap nga para gid sa bugos nga pamilya. Ang ato niya Santon Plus Herbal Soap. And syempre mga katropa may haraman kita sa habon nga para gid sa mga mahilig naman magpaputi o kung mahilig sa glutathione, Kojic, nga ginipunan pa gid sa virgin coconut oil ang ato niya Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
0: Alas 6:46 na, duha na ka-movie ang ilar sa top 10 subong sa Philippine, ano wala? Sa Philippines.
1: Duha na
0: sila. Duha ka-movie. An X yung title. Sila man ni Gerald, atong siling mo itong top 1 to. Top 1 na sa Philippines. Philippine top best amo na do may ano na mo may kategory nga Philippine lantaw mo sa Philippines kung anong top 1 top na bilong sa top 10. Top 1 na sila top 1 so sa Atria ka movie yan ito An XU na do nagliga do nagsunod na mo top 1 top 2 subong do nag top 8 na ang An XU ang ano nang isa
1: ang
0: Nightmare
1: A Beautiful Night
0: oh amo nang top 1 tod no do ginahikayan para sa una oo. Si Kim Molina kag si Gerald Napoles oo. Pero you know what ka tropang Wendell
1: physical but visual
0: mas nami ako maglantaw sa mga indie movies mga indie bala famous nga mga artista bala
1: yes
0: oh mas nami ako maglantaw
1: yan mag-acting kadto mga fans mas tuod gid ya acting kay
0: di ba si Gerald Napoles siya do nakilala na siya sa stage act
1: oh theater
0: do sila nabla ni Pepe Herrera bla ang ilan na oh mga stage play na dra ko yan nalingaw si Pepe Herrera na hindi man ginasasikat, di ba? Do mas basta makita ko na gani yung mga movies nila, ya? Especially sa muna binga platform, no? Ginalantaw ko na. Mm-mm. Pero hindi man ko hiligon gina sa mga, ano, sa mga Filipino movies. Pero basta sila ni gani, ito pang Wendell, sila ni nga mga sila ni Pepe Herrera, si Gerald Napoles, si sila na ni Kim Molina, kag kung sino pagid bilang nga mga hindi balagid bantog bala nga mga artist or mga artista na sila be mas malantaw po ko na mo mas lantaw ko na sila
1: sa Godzilla yung acting kaya kumakita mo sila yung katarong fans so ma-feel mo dyan mong di kaya tinukong nanay doon nanay yung tsura nila
0: natural blang tsura siyempre sa tsura planda nila
1: makarelate lang nalantaw unlike mo sa mga gapagwapa pulubik ka mga gapagwapa tapos ang imo nga pangambals lang pati makarelate ba lang naglantaw nothing
0: oo ariya kay makita mo blang gina represent bala nilang ano sang Filipino ano ang isa ka Filipino no do sa isa ka role nila sa muna binga movie damo na sila may na-representar nan dra ko gid kay sa ma-realize nga gali no dumas amuni nga dapat yang mga yung mga artist or mga ano bala katropang Wendell nga mga aktor actress hang hatagan dapat ya sang attention na ton
1: project
0: nagaan sila project no
1: mga talent kaya ba lang hindi lang bala visual iba niya katropang pang France visual parang agwapo gina training lang sa acting
0: may mga
1: workshop lang para makabalo mag-acting
0: correct
1: pero makabalo mag-acting
0: mga naobserbahan ko mga nami magdala sa pelikula ang halin mismo sa stage play diba
1: tilikas na yung kabalo na sila yung emotion
0: stage play mas kung may mga stage play kita diri ka tropang Wendell mas lantawon ko pa na mo no kay ti syempre raw nga ano bla raw nga conversation rin then the emotion nila first time mo yab lang makita kita ayo mo ni gali no nga ilagi diya balang regalo gid bla sila gift gid bla sila nga amo na sila gali magdala mag-acting ano bala ng daily basis bala nga mga conversation sa atong pangadlaw mga discussion dira mo yung makita kung ano sila magdala di ba ang ordinaryo tayong istoryana sa ilaya may grabing emotion di ba no makita mo no tingnan mo na isa mga gali no actually bago lang ko nakabukas man sang sinanga platform kag ay gali may bagus la gali eh, kami kisa sa balay, malantaw kami na. Tawon na kisa. No? Kahit may humor, may sense. Oo. May sense pala ang tawon, di ba?
1: Story. May story, good siya yan.
0: Oh, sino pa gani? Ang mga dumang ending, ang mga aktor man. Sila na bala ni, ano? Delipato
1: Paris na. Bala ni, ano bala? Ni Bella Padilla na bala nga lalaki na. Namo man, hindi mo na siya sikat, good. Pero, ano man siya, si JC, oh, si JC.
0: Oo, naan. Chakto na. Siya na. Siya na. Si, ano pa gani?
1: Si Nimalaya na siya halin.
0: Ang, basta makita mo ni sila, do namin, sa lantaw. Pero, pag ginakalantaw, kasang, ano ni, ano bala? Ni, ginobra na, diba, moving kong bursa.
1: Latest
0: kang bursa. Si Padar Burgos, da, bla?
1: Oo.
0: Si Padar Burgos, bla?
1: Oo. Tara. Dahil tsuray lang kilala ko, hindi ko kilala
0: yan. Oo, nalipat sa pangalan niya. Guwapo na sa... Pero, ara...
1: Hindi ba sikat, pero...
0: Hindi ba sikat sa mga... Muna mga movie, mga hindi movies, man. Ara na sa may role sa kanila sa time na doon nag-agi. Ay, doon to kayo doon-agiin mo na siya. Pero, bakit umari siya galing. Pero dumayo mga ano nila, mga story, ha? Total weekend! Mga katropa, kumayara ka mo sa munang platform, di ba lang tawagin na sila.
1: Trending
0: sa karo ko, hindi ko yung pagtuyo. Ang karo sa oras sa kagabi yun, di ba lang ka makalantaw ko.
1: Trending sa Facebook. Kung dumalantaw ko, manipis ka no. Ay, kuni app nga mo ni
0: Hoa. Pero may ibang ka ng app, may ibang ka ng site nga makalantaw ka ng libre. Alas 6.52 na. Yung oras na doon kolabos katropang Wendell. Oh, sige ba, matamata. Tapos labi, sa isa na sila.
1: Dumayo to, damo.
0: Good morning na.
1: Good morning sa ilan ni Mama Rizel Largo. No, kambaliya, ginatambiyaman niya sang good morning sa Marina Destro, President sang Class Conalum Chapter. Good morning. Sa ilan ni Ma'am Shirley Arevalo. Good morning man. Sa ilan ni Ma'am Maria Fe Burgos Agail.
0: Yes.
1: Ngayong aga. Kay Ma'am
0: Maris. Magaluna na sila.
1: Oh, good morning sa inyo. Sa ilaya ni Ma'am Maricel Largo, mayong aga.
0: Mayong aga.
1: Oo, kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning. Kay Sir RV Chris Casiris, good morning.
0: Yes, mayong aga.
1: Ari si Ma'am Reina Destro, ginapatamyaw niya ang mga miyembro sang XFM Campus, tawag nila Katropang France, no? Kay Sir Jill Win, kay Ma'am Lynn Antonio Talde, kay Jessica Gonzalez, kay Robilin Calyao, kay Jenny Lee Lanario Gazon, kay Miss Pa Marino Montaño Villanueva. Good morning.
0: Good morning.
1: Kay Maricel Largo Galeo Pod Manila. Galing ka monitor. Sala ko na subong sa ato. Good morning.
0: Salamat.
1: Yes. Sa kay Ma'am Jessica Gonzalez. Good morning. Yaw man din. Oga komento man subong. Kay Sir Jill Win. Good morning man ko no. Katapos sa ko no share. Kag happy birthday ko no sa tanan. Papuli na ko no siya halin sa eskulahan. Nagdulong. Sa kay Sir Lloyd Navales. Good morning man. Mayong aga. Kaga sa tanan man nga mga katropa naton. Ariga patamyaw man gali si katropang Bonbon Acostao sang happy birthday ko na happy 7th birthday sa kay Shikina Victoria. Mayong
4: happy birthday to you.
1: Ginatamyaw ko man gali no, ginagreet ko man sa happy birthday si Tita Marilo Maranan. Dira, happy 50th birthday.
0: Oh, happy birthday.
1: Ano ba 50 gani katropang France? Silver na?
0: Oh, bala mo. Daw mo na.
4: Happy birthday.
0: Sa din na katropang Wendell?
1: Si Tita Marilo Maranan. Dara siya subong sa Laguna. Happy birthday.
0: Sa mga nag-serve sa birthday today. Happy birthday to you. Enjoy your day, mga moms and sirs, sa nga nag-celebrate sa ilang birthday subong. Alas 6.54 na mga tropa, standby lang kay magabulos ng bulos ay kaga mga produkto sa Yes to Health. Pabakal ninyo tanang mga tropa ha, sa Yes to Health Wellness Center sa Dalan Lizares, Barangay 39, siya sa Bacolod, kag sa mga leading drugstores nationwide. Tambay kami kabulos ng bulsa. Ikaw po si Katropang Erwin Salinas. Saliwat, kami inyong mga tagbalita.
1: Ako si Katropang Wendell Balinario.
0: Kasi si Katropang Fran Sandro Burgos. Para sa Nagawgyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM.
4: FM 103.9.
5: The Secrets of Health.
6: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
7: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita constipated ng isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabat tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na sa nagastay sa aton sri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Mm-mm. Or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
5: Plus gold.
6: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
7: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kagasuno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
6: Amo na kalaba ha.
7: Amo lang kung paano nila takso na.
5: Santhon Plus Gold.
7: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Santhon Gold Capsule pinaagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundi nga sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation nga aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
5: The Secrets of Health.
6: So, if constipated, maginom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
7: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule.
6: Oo.
7: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
5: The Secrets of Health.
8: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santhon Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
7: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko.
5: The Secrets of Health.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, at spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sa nga lawas. Ang collagen na kong epekto yung sinin to maintain sang manami firm na ito sinin nga skin. At the same time nagapanami sa ato sinin nga mga joints. So Santhon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto yung sang kape, hindi ko gusto yung sang caffeine, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sinin rin nga brain.
5: The Secrets of Health.
3: Santon Gold Live Testimony.
9: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
8: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod minabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Kasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: System pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. May bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa gintingob nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.
9: Wednesday.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na work.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga bukika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santhon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Likawan ang sobra nga alcohol mahimong ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
4: XFM.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Eh, nanyang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
2: Ay,
3: wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap ko yung mga balita. Labas yung amin, bigit sa mga DJs, nalakag.
0: Wala isang konkreto nga sabat.
4: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X.
0: Simply,
1: may how, kid, ah.
0: Oo, enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Timo!
0: XFM 103.9
6: XFM Network Philippines.
7: Mga katropa, X

0: sibuyas, ipagluluto ko lang ng ulam ang kumparing mo. Saan ba nagpunta si kumpare? Ayun, nagtatayo siya parang-parong sa ilalim ng tore. Ano? Mare, mapangagit sa tore.
1: Amo ka dyan, ate. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay. At purwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
0: Lakot! Punta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
1: Kapag nakapita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
2: Isang paalala mula sa NGCP.
3: Kamaturan ang salandigan sang kalatalakayan.
4: Bullseye!
3: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
5: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic. It's not
3: Bullseye!
6: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
3: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamu, kagreklamo sa tao. Bullseye!
7: Hindi niya

0: Pero ka mga marita, mga katropa, tutukan din karon. Ang nagpatay ito bala sa isa ka foreign national. Dito sa Sibulan, mga katropa, tatlo sa apat ka mga suspetsado na dapan. Samtang mga katropa, ang ato naman nga sa Korea Palunsod, magapatigayon sa nga hearing para sa problema sa mga taga Barangay Felisa angot sa ining baho nga ginagagwa dira sa aton landfill nagaumit sang ako nagalik ang ining mga likido halin mismo sa basurahan mga katropa may sabat na ang aton committee in environment tutukan na tantaon na karon kung anong posibleng mga update sa ila anong pwede mo on kaganong findings sabi sa committee on environment mga katropa dito sa landfill so amo na karon aton nga pagatutukan sa aton pala tuntunan diri sa Bullseye mga katropa plus ari pagidho rampant na giniya kayo ang pagpalumbaan na bla mga drug races bla mga katropa sa aton mga lokalidad ambot lang wait tama may kita nga mga effort man sa mga local government unit para sa pagtapna sini mga kabataan una dito sa Kawayan katropa gin-report naman ang pinagustuhan ay dlagan to palumbaan na ginabantayan Manila ang HPG LTO kag mga traffic enforcement natong team mo no para magbatigayon sang ilang mga drug races kabudlay dakpon pero ang aton ginalauman ang aton mga local government para maghimo sa pamaagi sa pagdakop kag pag-arrestar sining pinagustuhan ay nga palumba mga katropa. Anaon tara karon ang pinaka mga update sa mga byan kag ano ang posibleng mga violations ni? Galiti ko maghambal ta violation. Trabahanan ni sila. Why mo ni papilis mo? Amo ra gani nga plagios la. Amo ra gani nga naga ano sila? Nagapaburhot sila kung ara sa ara mga pulista ga pinalumba pero paano na tundak po ni no kay daw ini pinagustuhan ay nagid lang no una sa Kawayan daso naman to mga katropa kita naton sa Valladolid highway mismo sang aton nga mga dalanon ha nagapinalumba sila iya sang motorsiklo hey kag kun maaksidente ni problema sang pamilya. Oh. Kag kun may maaksidente sila, plagyom lang nisla. Why gani papilis? Amoy sa dyan mga katropa. Tingala lang ko, nga marakpan sa aton nga mga kapulisan. Ang mga tao nga nagpalagyo, no? Gapalaot, no? Sa aton nga mga traffic rules. Pero sila, wala, hindi marakpan mo. Tungod na sa dasig ng motor ginadala nila or ba si why lang tayo ginahimok effort para nakpunch lang oh kung atun tayo ng LTO oh sa pagkalapad sa scope abi mga katropa ang atun niya local government unit may aras sa pamaagitan ni mo no oh last ng taon taman pila ka ma-update mga abiyan kiti ang problema sang RSSI niyo nagalala sa pananom sa mga planters naton no ang biocontrol amore kit suportahan sa probinsya mga katropa pagkatapos ang ining pagpahayag nga may rekomendasyon kuno ang SRA angot sa aerial spraying mga katropa tanawang tara karo istoryahan ta sa aton nga palatuntunan lang taon ta ang update sa mga katropa kung sinugid man ang mga ensat sa gobyerno dire mga katropa nga dapat sang dapat dapat imbulbado sa mga effort naton sa mga pag pangita naton sa mga pamaagi kontra sa sininya pamiste. Muning RSSI mga katropa. Ari Pagid, pinaka mga latest development at ito nag-viral mga katropa ng isa ka content creator na tandog man tagipusukon gusto mo, no? Samtang ang social media, abi mga katropa, grabe ang unod nga init, no? Hate sa social media. Taranta, we can just say na at face value, mga kiga, at face value, ma-init ka. At face value, ma-hambal ka, hindi man sakto, sala, gidman mo. Pero kung papanauga, kung medyo padalom-dalomanta, ang ining bata, naghandom lang. Nga baka create sang engagement sa social media para makasweldo man sa mo. Pamatian tara bla karon ang ang full nga statement sang vlogger matapos kinakuha naton sang exclusive mga katropa binagi man sa interview ni katropa Winston Villanueva ang ining vlogger mga katropa, okay, karon tara karon sa pagpakalagad naton oras naton 7:25 na mga katropa. May ari pa mga latest development si Senator Alan Peter Cayetano naghangkat sa ombudsman sa NBI angot sa ginapagwa nga statement sini nga imbestigahan nila ang naglapot 50 milyon pesos nga balor sang kaldero sa tong 2019 SEA Games mga diyan. Ti ambal ni Senator Peter Cayetano mga katropa, ambali sige sigihan nyo no? Why mo na problema? All out support kami sa investigation. Why git problema? Pero amo naman sa minority, pila lang sa kabilog da, we will also investigate sang flood control. Amoning gikaugot ni Senator Pia Cayetano ligad sa impeachment. Sige na, no man naman, ginapakawian nyo kami iya, ginahimo nyong mga senador na daw wala sang kredibilidad tungkol sang ginahimo nyo, investigahan nyo, corruption, kagkunano pa. Subong mga katropa, ang dalaga ni sang impeachment, lapuyot ni daw. Lapuyot ni daw, ha? Kay amoni ang mga nagkakalatabo na no res bakana ya on sino ang bakod sila mga katropa at amuna ang mabilin
1: ari na sila larga na
0: around tara pila ka latest development karon sa pagpangalagad naton plus impeachment mga katropa ang proposed to bra pag istoryahan ta ano ang sitwasyon ano ang kaundan sa mangin na gihos ang prosecution paghinyo sa impeachment court para abrihan mga katropa ang bank accounts kag tax declaration sang presidente vice presidente para mabalaan if indeed may ara sang mga violations sa statement of asset and liabilities nga mga declaration sang vice presidente no ang intention sa prosecution mabalaan kung bala insakto ang assets nila kag ang ilang na declaration mismo sa SALM no mga propiedad nila no amo ni ang ako gani pagambal mo na siko obvious naman ha tanan ng mga politiko gina rito okay naman lang nila ang ilang mga SALM da para magduro gamay-gamay para hindi sila makasuhan kung lifestyle amo ni pero importante mga katropa ang lifestyle check sa mga politiko ta para mabalaan ta kung totoo gid man anong ilang mga assets subong nagdako bra kwarta nila net worth nila kagurado pa kay sa mga official naton mga abyan nagasaka ginya mga asset net worth nila mo no sa pagpungko nila sa gobyerno nami iyang negosyo sa negosyo nami iyang nami iyang pakabuhi sa nami iyang posisyon daan mo no nagahatag sang grasya ambot ko na ano klase grasya na. Tanaw-tara karon sa pagparagad naton sa aton palatuntunan diri sa Bulsay mga katropa. Masadya-sadya no, nami sa parahon naton subong medyo nagabutlak sing hari araw. Ari pa ang isa sa mga pagatutukan naton subok mga katropa, because may ara sang long drought, no? Ang Super El Nino pamahog sina ara pa Japon mga katropa. Try naton kung sino pwede may istorya naton diri mga katropa sa mga medyo sobra pa sa experience ng El Nino nagligad. Mas init pagid siya. Magalabot sa kuno 50 degrees Celsius mo. I don't know kung ang Negros Occidental amo na sa ang suffering natin. But since this is magkaigo sa mga kapungsuran sa Asia, syempre, dalaman tala. Hindi man tayo, hindi man pwede ka pamayong. Hindi man pwede ka pamayong kung may aras ang Super El Nino. Pero ang ginalantaw day by August mga katropa until early of 2027. Ano ang epektos ni? May RSSI kita? May ara kita sang ASF? May mga pamiste nga naglapnag sa aton pila ka mga pananom diri sa Negros Occidental? Naganinit ang produksyon naton sa kalamay? Naganinit ang aton ko ang produkto sa mga tanom? Maninit ang produksyon sa mga utang, no? Mataas ang presyo. Oh, so sini mga katropa. So economic naman igo naton, igos ni, ha? Pangitaan naman, palangitan naman ang igos ni sa aton. Noti tanaw ta di. Ano ang mangin pamaagi sa aton national government, because hindi pwedeng local approach ni, national ni dapat, no? Base mahabal man ta ayuda bla. Mahabal man ta mga hatag naman ta kwarta kay para hindi na sila magreklamo bawa. Welcome mga katropa sa mga class members naton, katropa listeners and solid supporters. May aga sa inyo, Bacolod City and Negros Occidental. Marabutan sa pagpaparaga naton. Paki-like nila mga katropa ang XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag ang XFM na kabantilan, live kita nga nagpangaragad mga katropa at this point of time. Marabutan sa aton nga pagpangaragad diri sa aton pangatulturan, diri sa bulsay. Ang aton lang ginasigahom nga kada aga of the night ya, no? Sa mga nakabaton radyo, good morning sa inyo. Salamat gid ha sa pagsuporta sa aton diri mga abyan, no? Taupod naton sa technical side sa katropang Chris Liberando mga abyan. Ako naman sa katropang Win Salinas. Tugtog kita alas 10 sang aga. Diretso. Mga katropa, ang aton nga suplemento, ang tatlo ka mga produkto sa Yes to Health, bisanano paligid, bisanano pa away ta, kaga bisanano pa nga sitwasyon mga katropa, importante bakod ng lawas naton ha. Ang tatlo ka mga produkto, ang aton nga premium D3, ang aton aton premium D3, Santon Plus Gold, aton Santon Vitamin C mga bian. Dako ni bulig para sa pila ka mga katuran ta nga may ara sa mga ginainda nga mga masakit, no? Kung ikaw may masakit na kalabanan, ginhambal sa doktor sa aton, sige, hindi ka na mag-inom pa sa mga sintete, o hindi mag-inom sa kape, hindi ka na mag-lamo sa mga hindi na. Pero kung ang hindi ni patihon mo lang git mga katropa, di ma kung di ka magpangita sa paagi, no, kaburing sa kabuhi ta eh, no? Ako ya personally, kung maghambal tang hindi ka pa pangapi, no, kabudlay, no? Pero mga katropa, may ara na sa mga pamaagi, may kape man tang ginahatag sa inyo mga katropa nga mas basta ang aton nga basta lawas naton, dipigan nato mga katropa, no? Ariyo, tatlo ka mga produkto sang Yes to Health mga katropa. Ang premium D3, may ari ni sang vitamin D mga katropa. Ang aton nga suplemento halin sa adlaw, ara na sa isa ka soft gel capsule. All right? Gin jack upan pagid ni sang malunggay kag virgin coconut oil. Sa vitamin D mga katropa, requirement na sa lawas naton para magtaas ang immunity level naton. Ang vitamin D mga katropa, dako ni bulig para sa pagbabakod sa aton bones, aton nga overall health, aton brain function o function kag iba pa. Ang isa naman sa mga bulig sa mga katropa, ginapabakod siya man ang aton nga brain function, no? Retention ba? Kabalo ka mong ang vitamin D isa man isang mga supplemento to manage sang cancer, no? dako bulig sini mga katropa. We iistoryhan ta na bla sa isa ka karon dugay-dugay. Kung ano binibisyo sa vitamin D slawas naton nga kinahanglan naton i-imnon, ha? Itumaron ang vitamin D as vitamin adlaw-adlaw mga katropa. Alright? Ang Santon Plus Gold mga katropa, may ara naman niya sang mangosteen, ampalaya, malunggay, may ara sang garlic, may ara sang spirulina nga baskog para magpabakod sa aton nga ihikaayong lawas, no? Ang mangosteen, epektibo nga antioxidant mga katropa. Ang palaya naman gina-control ang aton nga blood sugar para hindi ta mag-angkon sa sugar spike, hindi ta maigo sa mga sugar spike tapos nakaon, no? Ang baboy-baboy syndrome la na isa na sa mga patimaan kung gakaon ka pagkatapos mo kaon ginatuyo ka na yun nan. Amo na sa epekto mga katropa, may ara nga nagaluntad sa pagsaka nga pagsaka sa kalamay sa lawas nimo. So dapat makontrol na sa pagdelikado man sa aton pila ka mga kuturan nga may may ginaindang mga masakit mga katropa like diabetes. Ang aton nga Santon Vitamin C, dako man ibulig mga abyan sa aton na pagbabakod sa lawas naton because nga ti amunay saya ang nagaproseso bla sa nga mga na supplement naton nga mga vitamins halin sa ginakaon naton at laudlaw kag gina-convert ya into energy para dali dali magamit sa lawas naton. Okay? So ang lawas naman nato mga katropa, kada vitamins, may ara kita sa mga vitamins receptors sa lawas naton nga nagakinahanglan sang insakto nga supplementation. But what have you? Ang aton lifestyle, hindi na amuna ka maayo, hindi na amuna ka nami para sa pag-maintenance kayong lawas naton. Kita nyo, at this point of time, damo na sa mga cancer, damo na sa mga masakit nga nagagwa mga katropa. Dali na kita maigo sa mga infection because nga tinubo ang aton nga depensa sa lawas naton. That's why may arak kita sa mga suplemento katulad sini mga katropa, no? Ang vitamin C importante ni siya kay subong nga mga panahon hindi na amuna kanami ang aton nga ginakaon. Most of our foods mga katropa may ara na chemical. So ano himuon sa lawas ta kun wala kita sang premium D3 kag Santon Plus Gold. Siyempre kun ano nga nakaon ta mo may proseso niya. Di ko na proseso kung chemical, i-proseso yung itong chemical para sa gamiton mga katropa sa lawas ng lawas ta bilang enerhiya. Amo na gakapatay ang aton nga mga selula sa lawas naton nga nag-amat-amat bagsak ang aton immunity because nga ti wala sang proper nga vitamins nga ginhatag naton sa aton lawas katropa. That's why tatlo ni kabilog ang ginahambal nga ultimate trio akma ni siya sa pagkinahanglan naton sa aton nga pagpataas ang aton immune system. Ultimate trio mga katropa, gitapuan sa premium D3, Santon Plus Gold, gagsang aton nga Santon Vitamin C. Mabakal nyo ni sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar, kung hindi ka makabisita, dira sa Mercury Drugstore, South Star Drug, sa TGP, sa Generica Drugstores Nationwide. Or pwede ka makabisita sa aton nga Yes to Health Wellness Center, mga katropa, kanto inyo, ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 30, Barangay 40, Bacolod City. Alright, okay dokes, I hope nga nakahatag kita sa pila ka mga impormasyon angot sa pagtipig sa lawas naton sa sining panahon mga katropa, no? Panahon taman pila ka mga latest naton sa aton nga panahon karon, no? Lang taon taman kung kumusta ang ginahambal nila ning Super El Nino. Ano ba lang matabo sa diri mga katropa? Ma'am Lia Lobrado, good morning. Uy, may arit bisita nga mayo. Bag-uni. Cleofi Di Quito Kalihan. Morning. Sa diin ka mo, ma'am? Ay, sir? Diin ka mo sa diin nga lugar para ma-mention ta? Si Ma'am Lia Lobrado, may aga. Happy weekend. Happy weekend too, Ma'am Lia. Lloyd Navales, Sir Lloyd, good morning. Thank you sa pagpamati. Spend the time to sleep. Okay. Oh, morning. Ari pagid isa ka katropa nato, no? Angelica Tonati Sevilla, good morning. Salamat gid, Angelica. Mayong aga sa inyo da. Ayo-ayo lang tada mama. No, samtang nagapamati ta sa mga latest latest news diri sa XFM. Si Lia Lobrado, good morning. Good morning sa tanan nga kaban kalanon Naka-monitor kami dari sa XFM. Thank you, ha. Salamat, Gid. Good morning sa inyo. Paki-like naman sa aton nga page, mga katora, pa-subscribe kita para makakuha kita sa mga latest update, no? Sa mga balita nga ginahatag naton sa matagadlaw nga tanan. Amuman sa aton nga programa, mga katora, paki-share naman, no? Para may mga labot kita, mga may papalabot kita mga informasyon sa mas malapad nga mga subscribers, ha? Alright, atuan ta pinakamalitis na balita, mga katropa, because nga ang aton nga mga kapulisan may ara na sang may ara na sang mga makabigta makabigta development sa mga katropa sang mga suspek sa pagpatay sa isa ka foreign national nga marine biologist, mga katropa, dito sa Sibulan. Oh, so amo na karon aton nga tutukan, mga katropa, aton pagtutukan sa aton pagpangalagad karon, ha. Mag-commercial lang ka, mga kamibra, pagkatapos balik kay ta sa aton nga palatuntunan, pagkatapos sa mga palundob. Standby.
2: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badaho, masarakit ang karawan. Tapos laging naman mag-aambinti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon,

0: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-mentorship, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tilawan na kape. Kainigid siya ang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Live Testimony.
8: May linga ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
10: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon, isaga pala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
12: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
13: Ha?
12: Oh? Ma? Ikaw na?
13: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod miss ang Claire Skin Herbal Soap.
12: Claire Skin Herbal Soap?
13: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni Claire Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
12: Oo, oh, gali. Diriyo.
13: Ah, dali na.
14: Tila ba may hangin sa tiyan?
15: At masakit sa pakiramdam?
14: Kabagyan!
15: Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang.
15: Tanggal agad ang kabag.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ang pamahid
14: na all-in-one.
15: Sa presyong magaan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
16: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis. Nagtumaro ko siya. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko at
10: as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
18: XFM 103.9.
19: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: balancing ang mga komentaryo.
1: Further,
2: yung nag-atrust ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.

0: Balik na rin mga katropa sa papagrag na ito. Oras na ito, 7:47 na. No, nakakanto na, pamahaw na ka mo, nakakapi na, naka, ano na, naka-exercise na, no? Importante mga katropa, active lang kita. Let's stay active so that maging healthy man lawas na ito mga katropa. Apart from supplementation sa mga Santon products mga katropa. Diri sa aton lugar, no? Importante lang mayara kita sa mga suplemento, no? Okay? Oras na ito, 7:48 mga katropa. Katuan ta, ang mga updates ni, because dito sa Sibulan, may ginpatay ito nga isa ka American National Marine biologist that is, no? So, may mga suspect. Suspect na hambal sa kasawa, apat ka mga suspect. Ha? Ang nagpatay. Ang pinaka-latest development sa mga katropa is may nadakpan na. Nadakpan ang tatlo ka mga suspect sa pagpatay sa foreign national. Nga ang itutukan ni. Because nga ti sa lugar dira mga katropa, damo sa mga foreigners, no? Damo sa mga nagakadtuda tungod sa kanami sang lugar, no? Tawhay and daw ano sabi, retirement haven sang pila ka mga foreign nationals. Diri sa pungsod Pilipinas. Apart from that mga katropa, Sibulan, nami nga lugar. Nami isang lugar nga pwede bakasyonan, pwede kantuan. It so happen, kulang-kulang pa ang development sina when it comes to tourism. Pero looking at the area, katropa, nami siya, no? So, hindi sa malayo nga kantuan sa mga foreigners, mga katropa, because nga gusto naman mag-edad kaabi sa 50-60, gusto mo na linong mo. Sa mga edad-edad nga paros kay katropang Chris, gusto pa niya gamo. Gusto pa niya medyo hype up pa Japan bala, no? Pero sa mga edad nga amo ni solo 50 pa kadto 60 mga katropa, gusto naton linong pagabuhi mo, no? Why na sa iba? So amo ni aton ginahimo mga katropa, subong ginadayday ta pila ka man latest update. So ang update sa police is tatlo sa mga sa apat ka mga suspect na dakpan na. Italihon ta ni kaupod sa kay katropang France Andrew Burgos gintutukan ini mga katropa. Ang pila ka man latest update, no, sa sining kamatayon sang isa ka marine biologist American national nga dito nag kapamilya dito sa Sibulan, no? XFM Live Reports. Arekonesan niya nato sa katropang France Andrew Burgos, katropang France may aga.
1: Yes, katropang Irene, natigayon din maning maresto kahapon.
0: Mm-hmm.
1: Ang ining na mga suspects.
0: Oho.
1: Kaya ginatudlo ka sa province sa likod sang kamatayon.
0: Mm-hmm.
1: Sang ining na American marine biologist na magiging sa kay Dr. Ken Carpenter, katropang Irene.
0: Mm-hmm.
1: Dito sa Parangay Atyong Banuan sa Sibulan.
0: Mm-hmm.
1: Pumbalikan pa lang ng ining insidente, ining nga kaso.
0: Mm-hmm.
1: Ang suspect at pang Irvin, or amin ang biktima, sa pang nag-tungko ini sa solusyon niya nga balay, nagkalantaw sa telebisyon,
0: oh.
1: Sa isang Hulyo 12, Domingo, na siyang adlaw.
0: Oo. Oh.
1: Mula niya sa iyang lipon sa ihibalo yun ni pang Irvin, nga may matabo ni galing insidente, no?
0: Oo. Oh.
1: Magresulta sa kamatayon niya. Matapos nga ginaligargin sulod ining iya nga balay sa tatlo ka mga suspects.
0: Mm-hmm.
1: Kaya dito ka to Irwin, ginaligargin tiro.
0: Mm-hmm.
1: Gamit ang caliber 45
0: mm-hmm.
1: sa ulo. Mm-hmm. Si Dr. Carpenter
0: uh-huh.
1: na nagresulta ka to Irwin sa iyang nga kamatayon.
0: Mm-hmm.
1: So, sa ato ning pagpakigangot
0: mm-hmm.
1: sa Negros Oriental Police Provincial Office
0: mm-hmm.
1: sa pagpangunadara ni Police Colonel Timar Alam
0: mm-hmm.
1: ang Provincial Director Katropa Irwin sang Norpo
0: mm-hmm.
1: dito na napagkiba naton
0: mm-hmm.
1: na sang Hulyo 15
0: mm-hmm.
1: natiga yun nga maresto
0: mm-hmm.
1: ang duwa sa mga suspect
0: mm-hmm.
1: no? Sa sininga insidente Katropang Irwin
0: uh-huh.
1: at tapos nga sila ang ginpang kilala tanan sang living partner
0: uh-huh.
1: no? Sang biktima katropang Irwin
0: oo
1: uh-huh. Naging kilala ni kay alias Rina
0: oh.
1: 34 anyos
0: uh-huh. no? kilala ang suspect
1: cover. So katropang Irwin din pangtudlo yan eh
0: oo uh-huh.
1: no aradra bala maging pasa ko na nga video
0: oo uh-huh.
1: sang actual gini nga footage sang pag-arrest sa uh-huh. duwa sa mga suspect.
0: Sige
1: una. Parada, no?
0: Nagka-prepare ako na. Nagka-prepare pamigo ta?
1: Oo. Gakrak pa lang.
0: Gaangkat pa lang.
1: Gaangkat, okay. Sige. Oo. Ano sa patayon, kaling balita. So, ang living partner ng isang biktima, tinagligad niya daw, ginpayad niya sa kapulisan nga. Tanay niya posibilidad. Doon.
0: Oo.
1: So, makabig mo siya nga personal interest.
0: Oo.
1: Eh, tika sa Farwin, kung lang taon-tauna, why siya nakatay? Pero may mga ligasyon niya siya mismo ang ginabusuhan, ginimusnan.
0: Oo.
1: Pero kato Farwin, nagwa tong Bajanels, walk ni isang living partner ni Dr. Carpenter.
0: Oo.
1: Na negatibo sa pagkamimulos.
0: Ari ng video, kato pang France?
1: Oo, amo na sa.
0: Oo.
1: Amo na kato Farwin, ang ano, ang... ang ano gid no?
0: May audio ni.
1: Ang footage ng pag-arrest.
0: Oo. May audio ni sa.
1: Sige, try talang bi kung may audio na.
0: Testing yan tabi.
1: Papakita na, ito lang.
0: Kay may doon may ginambal ang asawa mo.
1: Sige, be. Pamatihan
0: ta. Oo, be.
2: Kaya ba ito ang among kuyog lang sa itong panday na mukha ko. Anak, ang panday mo. Pabantay ko na yan. Nahuwet eh.
3: Muna yung sunod siya, balay. Pribado ang abogado, ang gobyerno muhatag ka nimo.
0: Katropang France mo to?
1: Oo, katropang Irvin.
0: Oh, gahibig, okay, babae. Nga, imo akong gilugos. Gain pa rin duga niya, ganyan gilugos, ha?
1: Oo, so, gilugos siya. Pero, galing katropang Irvin sa channel swap to, doa, ito nag-appear bala, nga, which is, do siya mismo ang gin-aligar nga ginimuslan. Pero, sa katropang Irvin, even though nga, makating ni siya ng POI pero sana ni sa karoon ng next service complainant and also witness sa natabuling at krimen. So, teka tropa Erwin, teka sang July 15, teka po na itong pag-aresto sa duwa ka mga suspect. Ting isa, teka tropa Erwin, nga gin kilala, dribala kay alias GM. Siya ni Katropang Irwin ang ginaligar niya nga nag-voluntary surrender sa July 16. Ang duwayagin aresto gito si alias Jal at si alias Mark. No? Which is si Mark ni Katropang Irwin ang muling ginaligar nga gandman mo.
0: Si Mark amun siyang taas ng dakop, ged?
1: Amun siya ang nagpatay.
0: Amun siya ang nagpatay?
1: Oo. So, tika to Parvin, tina responding doa si John at si Mark. So, do nag-voluntary surrender niya si Shem sa kapulisan.
0: Oo.
1: And then, katro pa Arwin, sang dalayang investigation sa kapulisan dito, kahit nagtukod na special investigation task group Carpenter mo. SITG Carpenter, sa bangdanan, katro pa Arwin, nga naot nilang mga suspect.
0: Oo.
1: Kahit natigayon ng maresto. So, Katro Parwin, pagi man sa coordination nila sa babae, sa partner sa biktima, natin na naka-recover na for after isang insidente dito, nakabawi-bawi na din, nakagay na siyang yaman na panimuot, nakagayaman na din na porsa. Kamangdana, natin siya gini Katro Parwin ang nagpang-identify ito.
0: Tapos
1: itong mga suspect na tatlo gini sila gali. Pero Katro Parwin, wala din nag-contact ang investigation sa kapulisan, even though na tatlo ka mga suspect na nagsulot si Balay na nadaktan. May duwa pa ni galing Katropa Irwin yung ginakamita. Kaya kay lima ni sila mo. Yung tatlo mo na yung nagsulot si Balay, ang duwa, amo ni Katropa Irwin,
0: lookout.
1: Ang lookout sa guwa sa Balay.
0: Oh.
1: So, abin na itong tatlo lang, pero galing lima ni sila.
0: Oh.
1: But as tasubong, ongoing ang investigation, sa nabili niya duwa pa. Pero ang Katropa Irwin, dring na ito na tukiman sa pagpakigangot na ito kahapon sa kay Provincial Director sa Negros Oriental Police Provincial Office sa kay Police Colonel Timar Alam.
0: Oo.
1: Katropa Irwin, may inisyal na pag-ako sa mga suspect.
0: Oo.
1: So, ginako nila kung ano ang insidente na sila nagsulod. Pero kapag pa Erwin, wala din na specify sa aton ni Police Colonel Alam kung ginako nila ang pagpatay sa kay Dr. Carpenter.
4: Mm-hmm.
1: Pero initial na pag-admit
4: or
1: admission sa sining ng mga suspects, ang pagsulod sa balay sa sining Amerikano, Petropan Erwin.
0: Oho. So, kina-admitir ang pagsulod, pero why nag-admitir para sa pagpatay?
1: Possible, hindi ka pa Erwin. But, so, sa nagpatay pa malaning investigation, basi possible nga sa panagalakat ang inadlaw, possible ka pa Erwin nga may dugang pag iniya ng pag-ako sa mga suspects. No? So, tiyan, sa karoon ang ginaano sa kapulisan, ginatutukan man, angot sa sining insidente sa kapatayon ni Dr. Kent Carpenter, Petropang Erwin. So, tayo masiling ni natin nga, ano na, at least doon na taga na isang papano sang, sa naaw ang ining na kaso. No? Kahit tayo masiling kita sana, kasanagang Petropang Erwin, tayo masiling natin nga na case close na. No? Even though nga na-resto ng ini mga suspect, medyo sa naaw pa lang niya. Kahit tayo daw damo, pwede posible nga ibang pagiging nga mga requisito sa Katapar Win para matigayon sa gining nga na-investigaran mo. Pero Katapar Win, ang gining mga suspects na file na nang isang kaso na robbery with homicide. Pero Katapar Win, kumadumdumanta ni ang gining mga suspects binaligar ng kakuwas ang worth 75,000 pesos cash. Isa ka laptop at isa ka binocular. Pero di pamangkot ang ibalik ang provincial director sa Norpo, si Vice Colonel Alam, kung na-recover to. So far, Katropa Erwin, wala pa nila nina-recover ang ginaaligar nga muning nakuha sa mga suspects sa tiyon sa nila nga pagsulod kag pagpangawat sa balay ni Dr. Carpenter. And one thing, diri Katropa Erwin, ang iniya nga robbery with homicide, posible nga maliwat pa ni kung malabot na sa piskalya. Kahit ni Katropa Erwin, basing robbery ba lang, isa sa mga hindi pagid ba na siling na kung hindi ka dumabuga at binga kaso against sa ila.
0: Available ni mo.
1: Available na bing robbery mo. Tekon robbery with homicide.
0: Medyo bugat.
1: Medyo bugat niya siya.
0: Pero depende Japan's gravity. Available mo Japan kay Tropang France.
1: Correct.
0: If it's murder, hindi siya naka-bail na yun.
1: Bail. Correct. So, kaya ito pa Erwin, ang salayida niya, mistake of ball mo. Kaya nagtatay itong isa, isan ang duwa niyong wala nakapatay or wala man din nag-intra sa pagpatay sa kay Dr. Carpenter. Kung nung failan, hindi niya kumaduklan sa kaso ng murder, murder din niyang i-file against man sa ina. Kaya ito pa Erwin. But as of now, the robbery with homicide, but in confirm sa ato ni Police Colonel Alam, nag-depende ini sa piskalya sa Gyapon kung ano nga kaso ang pangatubangon sa sining nga mga suspektado ka Tropa Erwin.
0: Oh, pero nantaw ta premeditate. May pagplano man ka tropang may pagplano eh. Hindi mo masunod na kung why ka nagplano.
1: So, hindi problema pala ang grabe ang gali nga muna no. Na dito sa Malabay kay bukas sa determined perpahan. Unless kung wala sang may nag-feed sa ila draing nga terminada open no.
0: Pero ka Tropang France hindi kilala sang sawa ni ang suspect.
1: Kinakilala niya gani kay yung pangtudlo ya to.
0: Pangtudlo ya? So, kilala ya gadya eh.
1: Kaya gamit sa pulis para pangtudlo ya?
0: Ang question is, anong pagkakilala? Tupad balay? Acquaintance nila dira sa grupo? Permiga kadtuda? Kaya matub lang ang balda kagapon, kabalos lang sa mga lagyan, kabalos lang sa kung hindi wala CCTV. Why may ma-access ka CCTV ka Tropang France, no, di ba?
1: Pero ka Tropang Rene, ara.
0: May ara?
1: May ina-access ka CCTV ang kapulisan.
0: Oo.
1: Kaya nakita po gani ang mga suspect, may mga punit eh. Ang duwa, may kano, kuno sa duwa eh. Pero abo ka na ang ginibisigaran. Kaya ka Tropang Rene, kung may punit, ang duwa, sa mga suspect, wala tatlobig ang mga suspect, how come na ma-identify sa babae?
0: Correct, no? Correct. Unless kung kilala yagin.
1: Unless kilala yagin. Sa karoon nagpapabilin sa POI, nagpapabilin pa rin siya ng POI, pero ginagamit siya as witness. And complainant na. Sana mm-hmm. may nag-complain kasi pang Irwin Batok sa mga suspects. So, ano yung pamatian pa ang interview na doon with Police Colonel Timar Alam, ang Provincial Director sa Negros Oriental Police Provincial Office sa Conorco.
4: Po sir, yung dalawa po.
5: Si ano po sir, yung gunman tsaka si yung ano, lookout. Sila dalawa yung ano yung may criminal record. Paano sila PD na huli sir?
4: Sir, kasi din ba identification ko ng
5: victim. Ah, okay. So mga residents din ng Sibulan sir, no?
4: Okay.
5: Ano po yung mga kaso nila sir? Yung dalawa, anong mga involved ng mga previous case?
4: Meron po silang theft case po.
5: Theft?
0: Oo, gamay
5: so, sa ngayon sir, yung ipafile na case sa kanila is robbery with homicide. Tatlo sila, no?
4: Yes sir, yun pa po ang nakikita natin sir. But it depends on the appraisal of the one po sir.
5: Pero pili yung mga kinuha nila na ano, na